0: In ko lang, sa panahon ba na to, Attorney Mike, gugustuhin or aayawin ba natin na congressman tayo? Kasi parang, if you, ano, kung iisipin mo, may mga nagsasabi nga kasi na, pagka hindi ka bumoto pabor, baka tanggalan ka ng pondo. Kaya lang pag bumoto ka naman pabor, tapos pagka nanalo, ang nakalusot ang bise dito, lagot ka naman pag naging presidente siya sa 2028. Paano po ba ang dapat na kalugaran nga ng ating mga congressman at congresswoman sa critical na yugto na ito sa impeachment trial process?
1: Ang ganda ng tanong mo, Heidi. No? So, kung ikaw ay isang dynastic congressman, dynastic ang iyong orientation at kalagayan, talaga mahihirapan ka mamili. No, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Sa tingin ko yan ang nangyayari sa karamihan ng mga mambabatas natin. No? Yung mga iba nga, nagsabi na hindi ako mag-a-attend, mag-a-absent na lang ako para hindi ako malagay sa alanganin. No? That's another form of cowardice, di ba? Pero kung maprinsipyo ka na mambabatas or at least talagang naniniwala ka dun sa saligang batas natin, isinasa puso mo talaga kung ano yung katungkulan mo ayon sa ating saligang batas, boboto ka ayon doon sa ebidensya. Kung ano yung nalatag. I mean, yan yung ano eh. Kaya ka nahalal dahil dyan eh. Yeah, diba? Yan ang katungkulan mo, yan ang trabaho mo. Nariyan ka sa posisyon na yan dahil ang isip ng mga butante, kaya mo gumawa ng, o kaya mo mag-decide sa mga issues na yan. So, may nalatag na ebidensya, kung ako tatanungin mo, very clear and convincing, documentary, okay? Documentary evidence to support probable cause to impeach, then I will vote according to the rules, according to principles. Hindi dapat nagfa-factor in yung political calculations pagdating dito sa decision na to.
0: Okay, so ang tawag ba dyan, Attorney Mike, conscience vote?
1: Actually, ayoko yung term na yun eh, kasi dapat naman lagi natin ginagamit ang konsyensya natin, di ba?
0: Ako ang iyong konsyensya.
1: Hindi on special occasions lang. Ang description ko siguro is, ito yung boto na tama, boto na ayon sa saligang batas, boto ayon dun sa katungkulan mo, na sinumpaan mo, right? Kasi every time we make a decision, it always has to be based on our conscience, di ba? Wala namang circumstances na pwedeng excuse na walang konsyensya sa decision mo eh.
2: Yeah. Well, actually ako I really agree with attorney, no. Siguro in terms of play of words na lang. Mm-hmm. Mahirap siguro nga if you are vote if you're going to make your decisions, kunyari congressman tayo, no, Sister Heidi. Congressman tayo ngayon, kung tayo ay we have our own agendas, mm-hmm, then mahirapan tayo, mm-hmm, no, kung selfish yung agenda natin, no, then mahirapan tayo, yun nga, we will be making decisions out of our own convenience, in other words, what's more convenient for us,
0: mm-hmm,
2: no. Of course, kung tayo naman eh, people of conviction, yun nga, principled.
0: Mm.
2: No, whether papabor sa atin or whether yung mga parang
0: magdedelikado
2: tayo, if you are a person of conviction, principled man or woman, then it's easy. Madali yun, no? Anyway, attorney, yung isang tanong ko, no, kasi nga if ever, no, na si VP ay ma-impeach, no, of course alam naman natin ano, it would be parang we would be in denial if we say that this impeachment process, although yun nga clearly sabi mo nga the evidence is there, malinaw and may probable cause, pero at the same time alam din natin na no, this is also politically motivated, no. Now yung tanong ko, ano nga ba yung magiging resulta other than just removal? Kasi parang if I'm not mistaken, tama ba na you are not only removed from office but together ba ito with disqualification? So is this parang yun nga, no, disqualification for future
0: perpetual disqualification
2: for future office. So ibig sabihin, mm-hmm, kung ma-impeach ba si VP Sara ngayon, hindi siya makakatakbong presidente. At parang yun kasi yung tinutumbo kung ikaw ay political opponent. No?
0: Kung makonvict.
2: Kung makonvict. Uh-huh. What is your opinion, attorney?
1: Well, it's very clear, Pastor, no, na dalawa lang talaga ang outcomes ng impeachment, no, or conviction. That's removal from office, immediate removal from office, mm-hmm. and perpetual disqualification from holding any other office. Yun lang. Mm-hmm. There is no other outcome other than that.
2: Posible ba na, sorry, posible ba na removal lang?
1: Yeah, go ahead.
2: And then they will not, para kasi may nabasa ako na nasa Senate pa rin yun na they can just simply remove without exactly disqualifying or no, nasa constitution ba natin na automatic yun, removal and disqualification?
1: That's a very interesting question, Pastor, no, na I'm sure it will puzzle many constitutionalists. Mm-hmm. Pero kung ako tatanungin nyo, kasi ang nakalagay sa saligang batas, removal and, mm-hmm. the word is end.
2: Mm-hmm.
1: So it's not a choice. Kumbaga, hindi choice na hindi katulad sa mga ibang batas natin sa criminal laws natin na may choice ang judge, either imprisonment or fine or both.
2: Mm-hmm.
1: Ito kasi sa saligang batas natin, malinaw na kapag na-convict, pag ang decision ay conviction, that means removal and perpetual disqualification. So, kung gawin man ng Senado yon, let's say, sabihin ng Senado, meron silang discretion, they can just remove from office, pero walang ipapataw na perpetual disqualification, I'm fairly certain na iaakyat yan sa Korte Suprema based on yung expanded jurisdiction nila.
0: Mm-hmm.
1: But,
0: okay.
1: For now, ang pwede ko lang masagot sa tanungin niyo, Pastor, is that sa saligang batas natin, ang salitang ginamit ay end. If I remember it correctly, siguro qualification lang yon. So that tells me na walang choice kung hindi ipataw pareho.
0: All right. Attorney Mike, sakali ayan na makaakyat nga po sa Senado at likom ng sapat na boto at maaakyat na nga po sa Senado bilang impeachment court itong case ng ating bise. Ano po ang nababanggit po ni SP Soto na pre-trial? Kailangan po ba talaga yon, Attorney Mike? Ano po bang mangyayari kapag may pre-trial bago yung impeachment trial mismo?
1: Alam mo, hindi ko rin maintindihan, no? So kailangan natin ng detalye pa dyan. Kasi sa litigation, talagang may pre-trial stage, no? So dumadaan muna lahat doon to settle administrative matters like si-schedule yung mga hearing, magpapalitan ng mga dokumento so that pag trial proper na, smooth sailing na, wala nang mga administrative matters na itatakel. So kung ganun yung purpose ng pre-trial na sinasabi ni Senate President Soto, then sure, 'di ba? Para mas pulido ang takbo ng trial. But kung hindi ganun yung purpose, kung halimbawa may ibang purpose,
0: like
1: parang malabo 'yun.
0: Aside from administrative.
1: I cannot imagine kung ano pa ang purpose ng pre-trial. Siguro ano ko 'yon, limitation ko 'yon kasi ang pagkakaintindi ko sa pre-trial talaga is from the lens of a litigator. So, ginagawa namin 'yan, kasama 'yan sa rules of court, sa rules of procedure precisely para mapabilis at maging mas pulido yung takbo ng trial. Okay. Now, I do not know kung ganyan ang purpose ni Senate President Soto, but if that's the purpose, yung para alam na ng parehong sides kung kailan yung mga hearings, ano yung mga dokumentong kailangan nilang i-present, so that walang surprises during the trial, then yeah, why not? Para talagang mas pulido yung takbo ng impeachment trial.
0: Hindi po ba maganda kung may mga pasabog nga, kung may mga sorpresa? sa paglilitis? Ano bang ano doon, Attorney Mike?
1: Yung pasabog, mangyayari yon during the examination of the witnesses.
0: Mm-hmm.
1: May talagang may pagkakataon pa rin mangyari yon yung mga pasabog na sinasabi mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung pre-trial is more of yung daloy.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdaloy nung trial, yun lang ang pinag-uusapan doon. So ito ang dokumento na ipepresent ko, yun lang. Wala mm-hmm. naman sinasabi na ano yung mga itatanong mo, ano yung mga mm-hmm. Ano yung mga ilalabas mo, walang ganon.
0: Mm-hmm.
1: It's just a matter of parang para pagtakbo na ng trial.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na mababog down by administrative matters.
0: Mm-hmm. Okay. So sa pre-trial, doon na rin identified kung sino po yung mga darating na witness. Parang ganon.
1: That's correct. Oo. Mm-hmm. So actually, kahit hindi identify, sasabihin lang, meron kaming 10 witnesses
0: okay.
1: na ipipresent namin sa ganitong araw. Mm-hmm. Ganito yung purpose. Ganon mm-hmm. lang. Ganon lang kasimple. Uh-huh. Hindi naman sasabihin na itong witness na to ay darating sa ganitong ano. It could be as simple as saying na plano namin mag-present ng 10 testigo o 5 testigo. Mm-hmm. Ang sasabihin nila ganito, yung scope, ganyan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, makakapaghanda parehong sides
0: okay.
1: doon sa trial proper mismo.
0: Uh-huh. Pero Attorney Mike, ano din yung parang mga dapat siguro ding paghandaan ng mga senador natin na magiging judge, 'di ba? Tapos si SP Soto, ano bang tawag doon? Presiding judge? Presiding
1: ang,
0: officer?
1: Alam mo,
0: paano ba 'yon?
1: Ang dalawang bagay ang dapat ginagawa nila ngayon na
0: mm-hmm.
1: hindi nila magawa eh. Na sinasabi na ginagawa ni Senate President Soto, no? Number one is to study the rules.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Yung rules of procedure. Meron sila eh. Meron namang ano dyan eh. Second is to shut up. yun ang hindi nila magawa eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wag na sila magsalita. Kasi the moment, mm-hmm. at least ngayon pwede pa, no? Pero the moment na maging senator judges na sila, they should be more like judges rather than senators.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ang rule dyan is you just don't have to be impartial, but you have to appear impartial.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So yun dapat ang dalawang ginagawa na nila ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Is paghandaan yung rules, kailangan very adept sila dyan, and also to shut up, to just stay silent about this matter.
2: Mm-hmm.
1: So that hindi nagkakaroon ng mga kuro-kuro mm-hmm. or na
0: pero paano
1: or yung hindi mababawasan yung public trust on the process.
0: Paano yung appear impartial eh para ngayon pa lang po pinapakita na nila yung kulay nila.
1: Para yun nga eh, alam mo Heidi, that goes to really how poor the quality or how poor the quality of our lawmakers are eh. Kasi hindi very basic lang naman 'to sinasabi ko, hindi ito pastor, hindi ito sophisticated legal principles.
0: Mm.
1: These are very basic legal principles na dapat lahat ng mga public officials natin alam.
2: Mm.
1: The fact na hindi nila magawa 'yon, they cannot control themselves. Talagang sinasabi lang sa atin na mababang klase talaga silang mga public officials. Yung kalidad nila ay wala sa level nila sa Longa, nila Pimentel, nila Fernan, nila Miriam Defensor Santiago. Wala sila sa level na yun.
0: Mm.
1: Ayun na nakakalungkot.
0: So, appear impartial and study the rules. Yan muna ang assignment dapat ng mga magsisilbi nating senator judges. Attorney Mike, sa palagay mo, how would SP Soto would perform as a presiding judge? Kasi di siya abogado, di ba po? May factor din ba po yun?
1: Hindi naman siguro, no? Kasi una-una, si SP Soto, isa veteran lawmaker,
0: yes,
1: no?
0: Uh-huh.
1: Napagdaanan na niya lahat.
0: Yung
1: palagay
0: dalawa
1: ko,
0: yata, ano,
1: hindi ako
0: nandun na siya.
1: Oh, that's correct, no? Yung sasabihin ko, kung hindi ako nagkakamali, nandun na siya sa, nung kay, ano pa, Pangulong Estrada, no?
0: Mm-mm.
1: So, I wouldn't be worried na,
0: okay,
2: that's good.
1: Na hindi siya abogado,
2: uh-huh.
1: Magiging factor yon, no? In fact, baka nga mas maganda pa yon kasi mas alert siya dun sa kung ano yung iisipin ng taong bayan, no? Minsan kasi pag abogado, nagiging sobrang stickler for the rules, no?
0: Mm-hmm.
1: Na hindi na masyadong nabibigyan ng atensyon yung ano ba yung kailangan marinig ng taong bayan. So,
2: mm-hmm.
1: I would say na dahil meron siyang karanasan na hindi tayo dapat mag-alala, no? O, not, pero syempre, kailangan din natin bantayan, no? Na hindi magkagulo-gulo yung proceedings.
0: Mm-hmm.
1: But
0: mm-hmm.
1: I wouldn't be worried, no, na hindi siya abogado.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. How about for the other na magiging senator judges na hindi abogado? Ano ang dapat na preparasyon din po nila?
1: Again, I will reiterate, no, just to keep quiet for the moment.
0: Okay po.
2: Quiet naman yata si
1: kasi,
2: Bato eh.
0: Hindi na po mapasok eh.
1: Kasi, ang nangyayari kasi, sinisira mo yung tiwala ng tao dun sa institution, ano, na kapag salita ka ng salita, nagko-comment ka, ang nangyayari, yung taong bayan, nagdududa tuloy.
2: Mm.
1: Hindi na lang nagdududa sa mga senador eh, nagdududa na rin sila dun sa institusyon.
2: Mm-hmm.
1: Nagdududa na rin sila dun sa impeachment process itself.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang ayaw natin mangyari. No? Kasi ano yan eh, constitutional mechanism yan. Meron talagang purpose kung bakit nilagay ng yan sa ating saligang batas. Now,
2: mm-hmm.
1: kung sisirain ng mga senador yan by being partisan, overtly partisan sa kanilang mga sinasabi, then sinong kawawa? Tayo rin, di ba? Tayo rin. Yung bayan din natin
2: mm-hmm.
1: ang nasisira.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Wow.
0: May tanong dito, Attorney Mike, bagamat naipaliwanag mo na ito noon, pero magandang nare-refresh nga tayo ano, dito sa process ng impeachment. Si Raquel, sabi niya, if found guilty po ang bise, wala po bang imprisonment?
1: Absolutely wala. No? So, ang conviction, ang decision na conviction is only or will only produce two outcomes. Yun na nga. Removal from office and permanent disqualification from holding office. No? So walang kulong, walang restitution, ibig sabihin hindi mababawi yung mga perang ninakaw at walang ano, walang fine, walang ano, walang penal sanction na ipapataw
0: mm-hmm.
1: yung impeachment court.
0: Mm-hmm. Okay. So, paano na lang po mapapanagot kung nagpatunayang nagkamali?
1: Well, kung sa impeachment, ang pananagot ay yun, matatanggal ka sa pwesto
0: mm-hmm.
1: at disqualified ka. Pero patuloy pa rin yung pending investigation ng ombudsman on
0: mm-hmm.
1: plunder
2: mm-hmm.
1: and malversation. Yun, ang outcome nun, kung matuloy yun, kung umabot yun sa korte, ang outcome nun is imprisonment and restitution. Ibig sabihin,
0: mm-hmm.
1: yung Sandigan Bayan, pag nag-desisyon siyang guilty, si Vice President Duterte at saka yung mga kasama niya na makakasuhan sakali, eh, kulong at mababawi pa natin yung mga perang nanakaw.
0: Mm-hmm. Okay. Attorney Mike, last na lang, dun sa comment, dun sa SC, yung forthwith, medyo nalito kami doon ah. Within a reasonable time, pwedeng longer or shorter. Ano po ba talaga, Attorney Mike, ang doon sa framers ng ating constitution?
1: Yung decision kasi, parang, ewan ko lang, baka siguro hindi maganda yung pagkasulat or whatever. Pero malinaw naman na sinasabi ng Korte Suprema doon na kailangan kumilos agad ang Senado.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, they have to respond immediately. Now, kung ano yung response, yun yung dun pumapasok yung within reasonable time. Ang nangyari kasi, noong una, yung Senate President dati, si Senate President Escudero, ang ginawa niya is schedule niya after 6 months yung trial. Yun sa palagay ko ang mali. Ang sinasabi natin is, pag ang ibig sabihin ng fourth read is yung Senate, dapat mag-react sila agad. Pag nakuha na nila yung yung report, articles, they have to react immediately. Which is ginawa ni SP Escudero at ginawa rin ni SP Soto, di ba? Na, o gagawin ni SP Soto na i-prepare na nila yung Senado for trial. But the trial must commence when they are already ready. Hindi pwedeng isi-schedule mo ng 6 months after kahit na ba ready na ka sila. Yun ang hindi tama.
0: Okay.
1: So ang nangyayari kasi we are stuck with yung ano ba yung timing na days doon natin binibilang. Hindi dapat ganun. Ang ibig sabihin natin dito, kapag natanggap na ng Senado yung articles, dapat kumilos sila agad. Ang tinitingnan natin, ano yung kilos? Now, si Senate President Soto, pinaghahandaan na niya. Ngayon pa lang. So, pwedeng mangyari, baka pag natanggap na nila yung articles, eh 1 week after, pwede na sila mag-trial. Kasi nagkakaroon ng advanced preparation na.
0: Tsaka, nandiyan na din naman yung mga robe, di ba?
1: Nakasukat na.
0: Hindi nila nagamit.
1: Pricing na. So, ready na sila.
0: Okay. Salamat, Attorney Mike. At next time, i-refresh nyo po ulit kami dito sa mga aasahan pa po natin. Ano ba yung mga nasusulat sa atin pong mga panuntunan. At nang sa ganun ay nagagawa naman natin ito ng naaayon sa atin pong itinatakdang proseso at ayon sa ating saligang batas. Thank you, Attorney Mike.
2: Thank you po. At ang aking takeaway doon talaga is shut up muna.
0: No? Sa mga senator judges. Yes. Oo. Kumbaga, wag mo namang pakita lahat ng baraha mo.
2: Yes.
0: Diba? Kasi ang critical nung magiging position nila, kapag ka nga na upo na sila bilang mga senator judge, kapag ka ongoing na, nag-start na yung impeachment trial. Kumbaga, bigyan mo ng moment na aralin, di ba, yung mga ebidensya, di ba, yung mga papel, mga dokumento, yung mga salaysay, at saka ka palang magpapasya.
2: Kahit makunwari lang.
0: Appear impartial.
2: At least appear man lang impartial. Yun nga sabi nga ni attorney, they can't even appear.
0: No? Dapat pala zip muna ang kanilang mga bibig ngayon. Pero, syempre, kailangan din natin na makilahok dito dahil affected tayo. Lahat tayo bahagi ng ating bansang Pilipinas, di ba? Yes. Mga Pilipino tayo at may pakialam at apektado po tayo dito. Manalangin na tayo, Pastor Carlo?
2: Sige, let's pray. Lord, again, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na to. At right now, Lord God, patuloy po namin tinataas, Lord God, ang aming bansang Pilipinas, Lord, even in the midst of this political, in a way, a crisis, Lord, that we are facing as a nation, Lord. We pray itong, Lord, yung impeachment, Lord God, your will be done, Lord. We know, Lord, that both parties meron kanya-kanyang agenda na isinusulong. But we pray, Lord, just like the Proverbs that we talked about a while ago, Lord God, that, Lord, you will be the one to establish and determine, Lord God, our steps. Lord, determine the steps for our nation, even for our senator judges, Lord God, our the House of Representatives, Lord God. And Lord, we also pray, Lord God, dun sa mga nasalanta, Panginoon, at nasasalanta ng pagputok ng bulkang Mayon. We pray, Lord God, that you keep our people there safe. And Lord God, na you would want to also provide for the needs, Lord. Move the hearts of people, Lord God, to give, Lord, na makakatulong, Panginoon, dun sa mga kababayan namin dun. We thank you, Lord. We surrender everything to you. In Jesus' name,
0: Amen. Yan. Amen. So, magparamdam at sulatan natin din yung mga congressman, congresswoman natin, di ba? Na bumoto sila according sa merito.
2: That's
0: right. Diba? Alang-alang sa mga Pilipino. Mm-hmm. Diba? Pag-aralang mabuti, diba?
2: Mm-hmm.
0: May committee report naman yan. Timbanging mm-hmm. mabuti at bumoto ayon sa merito.
2: Mm-hmm.
0: Yan. Thank you, John B. Thank you din kay Shekinah. Salamat din kay Shaira. Salamat kay Phil, kay Desa. Thank you kay Angelica sa ating engineering at Bukawet Tech People. At sa iyo na sumubaybay dito sa Oras na Pilipinas. Sana hanggang mamayang gabi, tuto ka lang dito sa DZAS. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Haley Bernardo Sampang.
2: At Pastor Carlo Panlilio mula po sa Mulat Movement, Ministers United by Love, Advancing Truth and Transformation.
0: Yes, lagi po nating tatandaan,
2: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
2: Ano ang gusto mo paglaki mo?
3: Kagaya po ng mama ko, teacher. Matalino po siya.
4: Gusto kong maging artista kasi artista ang mami ko. Stage mother ko po siya.
5: Gusto ko maging missionary kasi marami na ako alam na Bible verses.
6: Sabi ni mama, doktor daw po ako. Kasi lahat kami sa pamilya sa ospital nag-work.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang araw, kaagapay. Happy Wednesday sa iyo. Good morning at good afternoon at good evening sa iyo na nakikinig dito sa Middle East countries, Europa, Amerika at iba pang bahagi ng Asia. Magandang umaga po sa inyong lahat. May 6 po ngayon, 2026. Well, it's another day po para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkasama-sama. Mabuo na sila, no? Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat, sampu ng kanilang sambahayan. Kaya samahan niyo kami isang oras na makabuluhang payo at mga talakayan na magbibigay tulong sa ating mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan nyo kaming maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at sampu ng kanilang pamilya. Dito lamang po ito sa serbisyong OFW FEBC Radio TV. Miyembro po kami ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Serbisyong OFW. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
3: Tama po kayo, kabayan. Ano ho, ang mag-abroad nga ay di biro talaga. Kaya nais nating ibahagi sa iba't ibang mga factor para sa pagdedesisyon kung dapat nga bang mag-abroad or magtrabaho na lang dito sa ating bansa para itaguyod ang ating pamilya. Gusto nating maipakita dito ang realidad, hindi yung nakikita nyo lang sa ibang tao, ang katotohanan kung paano nga ba ang lagay ng ating mga overseas Filipino workers. Kasi dito ay mag-abroad ay di biro. Kaya tayo po ngayon ay darako sa ating mga talakayin sa pagbibigay gabay sa inyo, lalong-lalo na sa mga would-be OFW o mga naglalayong lumabas ng bansa. Kinakailangan kasi ay handa tayo ng physical, handa tayo sa ating mental, emotional at financial, at lalong-lalo na sa spiritual health. Kung tayo mag-abroad, kailangan na-ready mo ang mga bagay na ating nabanggit. Pero tayo, bago tayo magpatuloy, nais ko munang basahin po ang ating short devotion mula po sa Psalms 121 verse 8 mula sa NIV version. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Alam nyo, napakahalaga ng talatang ito, ano? Sa Awit 121 verse 8, ang sabi ng Panginoon ay ikaw ay sasamahan sa iyong pagpasok at paglabas ngayon at magpakailanman. Ang talatang yan, mga kababayan, ay pwede rin nating i-claim sa ating panahon ngayon. Kailangan nga lang tayo ay may ugnayan sa Kanya. Meron tayong relasyon ayon sa John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. lahat ng tumanggap sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nakapagpasya na o ikaw ay nakatanggap na sa Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maikiklaim mo, pwede mong sabihin ito, Lord, bantayan mo po ako sa aking pagpasok at paglabas ng bansa at pagpasok muli sa ating bansa. Sapagkat hindi madaling mag-abroad, kaya kailangan mo talaga ang gabay ng Panginoon sa iyong pangingibang bansa. Sapagkat sa dami po ng ating mga nakakausap na mga OFW, kahit sila'y veterano na o matagal nang nag-abroad, kapag na humarap na sila sa mabibigat na pagsubok ng kanilang buhay, ramdam nila yung pag-uga, ika nga, no? Yung pagyanig sa kanila ng sitwasyon. Lalong-lalo na bukod sa yung kaharap mong mga tao, mga culture shock na maranasan mo, pagkain at ibang oras, maraming mga factors diyan na nagdadala sa iyo para ma-pressure, lalo na kapag ang iniwan mong pamilya ay nagkakagulo o hindi maganda, o di kaya may pagbabago nung umalis ka, talagang hindi madali, mga kapatid. Kaya kailangan natin talaga ang gabay ng Panginoon pagpasok at paglabas natin. At dahil naniniwala tayo, lahat tayo'y pwedeng gabayan ng Panginoon sa ating mga lakad. Kailangan lang natin siyang tanggapin na siyang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yan po ang Psalms 121 verse 8. Ano man ang iyong mga challenges na dinadaanan sa kasalukuyan, kaibigan, kayang bantayan ng Panginoon ang iyong pagpasok at paglabas at makabalikan ng ating bansa na ligtas pa rin at malayo sa mga masasamang sitwasyon na pwedeng maranasan ng kahit sino. Ang aking panalangin ay maging tutok tayo sa Diyos, tutok sa pangarap, sapagkat kapag tayo'y nakatutok dyan, ang mga distraction sa kapaligiran ay hindi masyadong makaka-apekto sa iyo kasi ang iyong isip, ang iyong mata nakatuon doon sa Panginoon at doon sa plano ninyong mag-asawa at buong pamilya. Yan ang aking panalangin sa iyo, kapatid. Tayo manalangin, Panginoon, salamat sapagkat pwede naming matiyak na sa aming pagpasok at paglabas, kasama mo kami, iingatan mo kami. Kapag kami ay may relasyon sa iyo, pwede naming sabihin, Panginoon, ingatan mo kami sa aming pagpasok at paglabas ng bansa. Dahil naniniwala kami ang mag-abroad ay di biro, maraming mga mabibigat na challenges, pero hindi kami bibitaw, hindi kami susuko sapagkat kasama ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Ayan, magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat. At darako muna tayo sa ating mga pagbati. Ayan, may mga bumabati na sa atin. Mula po dito sa ating FB page, sa FB live po ng DJS, si Ma'am Emmy Pagyo Chudoro is watching with us. Si Garcia Vincent, good morning po, Pastor Joe. Maraming salamat po sa inyong mga maaagap. At pwede pong pa-like and share ang ating program para po mas marami ang makapanood sa ating programa. Ayan, si-share ko na ang ating broadcast para marami, hindi lang tayo, kundi ang iba'y makapanood din. Okay, shared na. Okay, sige. At tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Pero ngayon, alam naman natin, mga kababayan, na ang Middle East ngayon at iba pang bahagi ng mundo ay hindi humihinto sa kanilang mga buhay at higit sa lahat sa kanilang pag-hire ng mga manggagawa in Europe. Particularly, may mga job opening na even ang Middle East, kahit may giyera, kahit na may mga hamon sa mga bansang yan, ay hindi nahinto ang pag ha-hire ngayon at mga balik manggagawa na bumabalik muli sa ibang bansa. Kaya ngayon, atin gusto nating talakayin ano, sapagkat medyo lumuwag na ang ibang bansa at maging ang DMW ay tuloy-tuloy na ang pagpoproseso ng mga papeles o ng mga mag-abroad. Kaya pag-uusapan natin ngayon, baka isa ka sa nagpaplano, nakapagpasya ka na lumabas na ng bansa at mag-abroad, ito na ang magandang pagkakataon. Ngayon kasi tatalakayin natin ang tungkol sa mga pangunahing requirements sa pag-work abroad. Maraming Pilipino ang nangangarap na magpapakapagtrabaho ng ibang bansa. Siyempre, yan ang gustong-gusto natin. Kaya lang iba talaga, wala lang choice, kaya lumalabas ng bansa. Gusto nila makatulong sa pamilya at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi sapat ang kagustuhan lamang. Kailangan din ang mga tamang kaalaman. Maganda ito ha, mga kababayan, na hindi lamang yung gustong-gusto mo. Kinakailangan i-equip mo ang sarili mo sa pag-prepare ng iyong pangarap sa paglabas ng bansa. Kinakailangan tamang impormasyon, paghahanda at kumpletong documentation upang maging maayos at legal ang iyong pag-alis ng bansa. Sa paksang ito kasi aalamin natin, mga kababayan, ang mahalagang requirements, maaaring ngayon ang sa mga matatagal ng OFW, alam nyo na to, pero doon sa mga ngayon pa lang nagdesisyon na lumabas ng bansa, mga requirements kung bakit napakalaga ang bawat isa sa pagpoproseso at pagtatrabaho abroad. Okay, kung handa na po kayo, narito po ang mga requirements kapag kayo'y lalabas ng bansa bilang isang worker o isang manggagawa na dokumentado. Ayan. Documented worker. So ang tawag niya sa batas ay regular worker. So sa listahan po natin, bibigay po natin ang I think 8 na ating pag-uusapan. Una, kung may panulat ka na, number 1, ang valid passport. Alam niyo po ang passport ang pangunahing dokumento na nagpapatunay na ang ng iyong pagkakilanlan bilang isang mamamayan. Siyempre, mamamayan ng Pilipinas. Kailangan itong valid, ano ho, karaniwan hindi bababa sa 6 na buwan. Kung mag-a-abroad ka, dapat bago mag-6 months o hindi pwedeng 5 months, hindi ka na pwedeng palabasin ng bansa. Remember that the contract is, yung standard employment contract ay halos ang minimum ay 2 years. Kaya yung 6 months hindi na pwedeng umalis ng bansa para maging worker. Maliban siguro pag turista, pwede yan. Kaya lang pag ikaw ay worker, kinakailangan ang passport mo ay at least, lalo ngayon, ano, ang passport ngayon dati, 5 years lang o 3 years lang anong dati, no? Hanggang naging 5 years. Ngayon, 10 years na. Ang akin pong passport ay magpapaso na din pala this year, no? Kailangan mag-renew na din pala ng passport. Ready sa biyahe. So, i-check nyo po ang passport niyo kung ilang buwan na lang ang validity. Kasi kung mag-abroad ka, hindi bababa dapat ng 6 months. Okay. Ang passport, mga kababayan, ay ating kaya nga passport, no? Ito ang iyong pinakikitang dokumento pagpapasok ka ng isang bansa. Pasaporte, no? Yan ang magpapapasok sa ibang bansa sa iyo pag pinakita mo ang passport. Kaya ang bawat isa ay may passport kapag mag-a-abroad, ano? Hindi yung kahit nga nagtuturista ka nga lang eh, kailangan ng passport. Number 2, work visa. Importante po ito, ano? Ang work visa o ang permit ay nagbibigay sa iyo ng legal na karapatan na magtrabaho sa ibang bansa. Kung wala nito, maituturing kang illegal na worker. Maaring ma-deport ka o makulong. Kadalasan, ang employer o ang recruitment agency ang tumutulong sa pagpuproseso. Tama yan. Ang agency at ang employer ang tumutulong. Recruitment agency para makapagproseso. Hindi po Normally, ito ang ilan sa mga nabibiktima ng illegal recruitment. Pinangangakuan sila ng trabaho sa labas ng bansa. Isa itong modus din na ginagawa nila. Pangangakuan kang magtatrabaho sa ibang bansa, pero ikaw ang kukuha ng visa papunta sa labas ng bansa. At siyempre, ang bansang yung papasukan kasi pinapayagan naman nila kahit na walang working visa kasi maaring ang pasok mo turista. Pero pagdating doon, nagtatrabaho. Mga kababayan, kung trabaho din lang ang sadya ninyo, huwag na ho kayong mag-visit visa o tourist visa. Gamitin niyo po ang tamang visa sa tamang sadya mo. Ang sadya mo ay magtrabaho. Kaya working visa ang kailangan mo. Ayan, importante po yan. Pangatlo, pag ikay lalabas ng bansa, lalo na kung ikaw ay agency hire or direct hire, kailangan po, mga kababayan, kailangan ano, ng job order. Ang job order ay isang employment contract. Ang kontrata ay napakahalagang dokumento na nagsasaad ng iyong sahod. Diyan nakalagay sa kontrata mo. Oras ng trabaho, benepisyo, tungkulin. Dapat malinaw na naintindihan bago pirmahan upang maiwasan ang panlilinlang o di naman kaya ay pag hindi pagkakaunawaan ng iyong employer. Alam nyo mga kababayan, kalimitan sa kontrata, doon ang gagaling ang mga paglabag. Doon mo titingnan kung may mga paglabag ang iyong employer doon sa pinirmahang kontrata na Standard Employment Contract under DMW. Dapat standard yan. Kaya nga, ang pinipirmahan natin na kontrata ay Standard Employment Contract. Nag-a-agree ang employer at nag-a-agree ang worker. Kaya pag mayroong nag-violate doon sa kontrata, syempre, pananagutin. Kaya importante yung job offer at saka yung employment contract. At yung kontrata, mga kababayan, ito po'y nabe-verify dapat nung bansang iyong pinanggagali, doon bansang kumukuha sa'yo. Ngayon ho, sa Saudi Arabia, particular dyan sa eastern side, may nilabas ngayon ang Saudi na ang kanilang contract verification ay online na. Halimbawa, naandun siya sa ibang bansa at gusto niyang magpa-verify ng kanyang kontrata, nakakuha ng bagong employer. Online na, hindi na kailangan pumunta sa Migrant Workers Office. Magandang development po yan sapagkat makakatulong yan. Una, hindi na po hassle. Pangalawa, hindi na magastos kasi hindi mo na kailangan bumiyahe. Kailangan mo lang mag-online. At start po daw yan ayon sa labor attaché dyan. Start ng May 10. Ngayon po ay May 6 na po ngayon. May 10 ang start ng contract verification sa Saudi Arabia. Alamin niyo po ang detalye niyan sa FB page ng Riyadh or ng Al-Kubar at para malaman niyo kung ano ang mga detalye pa diyan. Ano ho? Okay, number 4. Medical examination. Ang tanong diyan, kailan ba dapat nagpapamedical ang isang aplikante? Una, kailangang magpamedical siya kapag nakapirma na ng kontrata. Maaaring nagtatanong kayo, naku, Pastor, hindi po yan ganyan ang proseso diyan. Kasi po, totoo po ito, no? Kasi pagpunta mo pa lang, nag-fill up ka pa lang ng application form, ang sasabihin na sa iyo agad ng agency ay mag-medical ka. Pre-medical ang tawag nila dyan. Ibig sabihin, kahit na wala pang employer, kahit na hindi pa nakahanap ng employer para sa iyo, imine-medical ka. Ang paliwanag po ng mga agency dyan ay para tiyakin na fit to work itong aplikante. Fit to work ang aplikante. Meron namang katotohanan din yan sapagkat paano nga naman malalaman kung ikaw ay fit to work kung sa pagdating mo doon ay wala kang medical. So may magandang rason. Pero ang problema po diyan, kung ikaw naman ay merong kadadating mo lang o di naman kaya ay alam mo naman na okay naman ang iyong medical kasi makakukuha mo pa lang, eh kailangan ulitin nila. Pangalawa, hindi tinatanggap yung mga medical na galing sa DOH. Bawal po yan. Under ng Republic Act 8042, yan ay pinagbabawal under ng illegal recruitment na kahit ano, kahit saan, basta DOH accredited ang facility, dapat tinatanggap. Kaya nagiging hindi tama ang procedure na yan ng mga ehensya sapagkat ang kalimitang rason, hindi dahil sa gusto nilang malaman kung fit to work ka, sa dahilan, ang gusto nila dyan ay magkaroon ng advance na kita sa'yo. Diba? Medical pa lang, kumikita na. Eh minsan, umaabot ng 3,500, 4,000, eh samantalang wala namang ganung medical na napakamahal. Eh ECG lang naman, at iba pang blood chem, at kung hindi naman napakamahal yan kung tutusin. Kaya lang dahil may referral sila doon sa isang clinic, doon pa lang kumikita na itong mga ahensyang ito. Kaya sinasabi nating hindi naman bawal pero yung rason. 'Di ba? Kasi ang dapat ang medical ay nangyayari kapag tiyak na mayroong employer at dapat may employer talaga. Di ho ba't may job order naman? Alam naman ng agency yan na meron silang mga employer. Di ba? Meron silang mga employer na available. E ang masama dyan, mga kababayan, nag-hire sila nang hindi, na wala namang job offer o walang employer na available. So, anong nangyayari? Medical ka, pagka medical, naghintay, eh wala naman palang employer, nung nagkaroon ng employer, niremedical ka uli. Dinadoble. O saan papupunta yon? Yung kita ang pinag-uusapan. Sana sa mga ahensya na nanonood, sana nanonood sila, sana ang inyong dahilan ay talagang legit na dahilan para malaman ninyo na fit to work pero hindi pa ulit-ulit na medical. Sapagkat nabibisto kayo na ang sadya nyo lang ay mag pera bukod sa binabayaran ng employer sa inyo, yung nakuhanan nyo pa ng pera, yung OFW. Kung tutusin mga kababayan, ang medical examination, sagot dapat po yan ng employer kasama yan sa binabayaran nila. Malaki ang binabayaran ng employer para kumuha ng isang worker at ipinapasok nila yan. O sige nga, i-contest nyo yan mga agency. Doon sa binayaran sa inyo, kasama yan. Kasama na pinababayaran nyo yan. Lahat ng mga requirements ng worker, pinapasan yan ng employer. Kaya kapag sila'y nag-medical, sila ay nakakadoble. Nakakakuha sa worker, nakakakuha pa sa employer. Mga kapatid, ang medical examination, dapat nangyayari yan sa mga bansa upang maiwasan ano na ikay makapasok na may sakit. Siyempre gusto nila na fit to work ka para matiyak na ikay malusog. Pero naman, wag niyong pagkapirahan ang ating mga OFW na nag-a-apply sa inyo. Sapagkat alam natin ang katotohanan diyan mga kababayan na binabayaran ng employer ang inyong mga medical. Kaya doon sa mga bago na mag-a-apply pa lang, huwag kayong papayag na magpa-medical agad. Kararating-rating nyo lang medical agad. Remember, na ang medical may expiration po yan. Ang iba 6 months, ang iba 3 months lang. So after 3 months, hindi ka pa naaalis, magme-medical uli. Pag hindi ka pa nakaalis, magme-medical. Kaya nagreklamo yung ibang worker po. Nagre-reklamo yung ibang aplikante, paulit-ulit po medical, kasi nga, na-expire. Diba? Yung medical niyo ay mayroong prescribed lamang na buwan at hindi na pwedeng gamitin after that month. Kaya maging makatarungan tayo mga agency at kayo rin mga OFW, maging matalino po tayo. Dapat nagtatanong po tayo, bakit may medical po agad ako samantalang wala pang ang employer? Ha? Kaya, okay, so mga kapatid sa Panginoon, yan po ang ating tinatalakay tungkol sa ating mga requirement o paghahanda para lumabas ng bansa. Magbe-break lang po tayo samantala, no? Saglit lang po. Mag-charge din ako ng laptop, hindi pala nakasaksak. Babalik ako makalipas lamang ang ilang paala para ipagpatuloy po ang mga kailangan kapag lalabas ka o magtatrabaho sa ibang bansa.
4: Servisyong OFW.
5: Naritong muli ang
6: Gising Kabataan Conference and Concert.
7: Be restored.
8: Be changed.
7: Be transformed.
8: Be refreshed.
7: Be revived.
8: Be a difference maker.
9: You will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
10: May 9, Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Cuneta Astrodome, Pasay City.
11: Kasama sina
10: Dr. Melvin Thompson,
11: Bishop Herbie Castillo,
10: Pastor Reggie Santiago,
11: Pastor Aris Ripas,
10: Pastora Melanie Stamatilaki,
11: Bishop June Moya,
10: Pastor Stephen Reyes,
11: at Bishop Val Febrer.
6: Gising Kabataan!
10: Para sa detalye, tumawag sa 0926-695-7665.
6: Gising Kabataan!
12: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimula noong 1978? Layo nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines.

0: Serviço OFW.
1: 8:57 na po ng umaga at nagpapatuloy po ang serbisyong OFW. At bago tayo magpatuloy, babatiin lang natin yung mga gumabati na sa atin sa programa, no, sa FB page po. Narito na si Erlinda Reyes, good morning po. Carolina Mangahas, good morning po. God bless po. Josie Mingala, blessed morning, Pastor Joe at sa lahat. Si Edna Tenko, blessed morning, ka-servisyong OFW. Evangeline Mangubat, blessed morning. Ayan, si Edna Tenko, ang passport ko po ay hanggang 2029 pa. Aba, mahaba-haba, no? Mukhang kare-renew lang ni Ma'am Edna. Si Vincent Garcia, tama po, minsan na-expire po ang medical. Tama ka dyan na Vincent, no? Na-expire yan, kaya uulitin, di ba? At sabi naman ni Ma'am Aurora, nag-comment din siya, sabi niya, Aurora, Estrella, may phase 1 and phase 2 pa po ang medical ngayon. Totoo yan, ano? Pre-medical at saka yung isa pang medical na sinasabi nila na dapat inuulitin para matiyak. Kaya yun yung sinasabi natin kanina, di ba? Ang comment naman ni Garcia Vincent, tapos po pag minsan mababagsak sa dental, mahal pa naman ang padental. Padental pag-repairal. Kasi siyempre, meron silang commission. Meron silang ina-add-on, ano? At yun ay nakukuha ng ahensya. Pwede nyo hong gawin yan, mga kapatid, sa any government hospital, basta DOH accredited. Kung hindi po nila tanggapin ang medical na yon, magreklamo po kayo. Pwede po kayong tumawag sa amin, pwede po kayong humingi ng tulong sa government agency kagaya ng DMW sapagkat yan, minomonitor po nila yan. At pag napatunayan ng ahensya ay hindi tinatanggap ang ganon, pwede silang magkaroon ng disciplinary action. Si Brother Pablo Ivanias Jr. is also watching. Yan, si Brother Pablo ay isang seafarer, no, na naghihintay na lang din ng pagsampa sa barko. Maraming salamat. See you mamaya, Brother Pablo, no, sa ating care group dyan sa Tierra Monte. Okay. So itong ating pinag-uusapan, kagaya ng sabi natin, mga kapatid, ano, yung medical examination, kinakailangan para part yan ng preparation. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, kung may mga medical na ginagawa para sa inyo, kailangan healthy tayo. Kasi kung minsan, ito'y para sa lahat naman, ano, kung minsan sakalang tayo nagiging healthy kapag mag-undergo ng medical, para bang hindi tayo talaga ganun ka-health conscious dahil wala lang, kailangan lang dahil may medical. Dapat ang ating katawan talagang inaalagaan sapagkat ay templo ng Diyos. Dapat walang mga bagay na nakasasama, di ba? Mga bagay na hindi nagdudulot na maganda para sa ating katawan, iwasan po natin yan. Hindi lang dahil sa mag-a-abroad ka, kundi dahil templo ng Diyos ang ating katawan at dapat ingatan po natin. Dapat malusog. Whether ikaw ay paalis o hindi, dapat tayo ay malusog. Lalong-lalo na kapag paalis ka ng bansa. Alam nyo, may mga OFW tayong kababayan na hindi pa tapos ang kontrata paglabas ng bansa. Pagdating doon nakakaranas ng karamdaman. Actually, may mga medical na ang nangyayari ay bumagsak sila pero ginawan ng paraan, pinagawa sila ng salaysay na ano man ang mangyari, ginusto ko. Parang ganun, which is bawal po yan. Ano? Yung mga medical clinic, huwag kayong makikipagsabuatan. Or ang OFW, huwag kayong makipagsabuatan sa medical clinic sapagkat at the end of the day, lalabas po yan sa ibang bansa. Lalo na kung mayroon kayong condition ng heart, ng lungs. Dalawang yan, mga kababayan, na napakahirap po.

0: pag nasa ibang bansa. Especially kung household service worker. Kapag ikaw ay mag-iibang bansa, napakabibigat ng trabaho. At para kung ikaw ay hindi healthy, lalabas po yan pagdating doon sa bigat ng mga binubuhat. Minsan kakulangan pa ng tulog, kakulangan ng pagkain. Saan mang gagaling ang lakas mo? Kung mayroong medical condition ka pa, meron ka pang hindi magandang history. Kaya iwasan po at wag na wag niyong ipadudoktor sa doktor. Di ba? Huwag niyong ipapadoktor ang medical result niyo. Yun ang ibig sabihin noon. Dahil pag yan ay dinoktor at pagdating doon ay lumabas yan, uuwi ka ng Pilipinas. Sayang ang mga preparasyon, sayang ang mga requirements, sayang lahat. Sana iwasan po natin yon. Number 5, ang skills at training. Mag-a-abroad ka ba? Kailangan prepare ka sa skills and training na mayroong kang bit-bit. Alam nyo mga kababayan, yung NC2, napakahalaga ho niyan sa bansang Pilipinas na makuha mo yung national certification na yan ng TESDA. Merong isang araw kausap po isang director ng DMW at sabi niya, Pastor, meron po kaming training na ganito. Baka may mga kilala po kayong OFW. Sabi ko, sige po, bibigyan ko kayo ng 8. 8 ang kailangan nila. Doon sa mga umuwi ng bansa dahil sa ito nangyaring crisis. No? Kaya sabi ko, sige, at ito mga ito na magpapasok doon ay nasa NC3 na yung certification. Kaya sabi ko, sige, kailangan itong sayang itong mga training na ito. Kung minsan kahit nga hindi ka pa mag-a-abroad, ang mga skills and training ay napakahalagang mga bagay na pwede mong gamitin, maring hindi ngayon. Pero bukas, paano? Paano pag nag-desisyon kang mag-abroad? Kaya as much as possible, take every training na mga ino-offer ng ating government, lalo na sa TESDA, sapagkat yan ay magagamit mo, lalo na kung ikaw ay lalabas ng bansa at magdidesisyong mag-abroad. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kasanayan at kaalaman sa trabahong papasukan. Ang ilang mga trabaho ay nangangailangan talaga ng training certification upang patunayan na ikaw ay kwalipikado. Yun nga, NC2. Yung caregiving, NC2. Diba? At household, yung ibang mga NC2 na kailangan, di ba? Carpentry, NC2, pipefitter, NC2. Lahat yan mga training at pagdating mo sa ibang bansa, talagang gamit na gamit ho yan. Yan ang unang hahanapin. Kwalipikado ka ba? Inire-recognize ng ibang mga bansa na yung skills training natin sa TESDA ay napakasabi nga ni Attorney Carlos Cao Jr., ang ating isa sa host ng programa, servisyong OFW, sabi niya, parang ginto yan. Naalala niyo, Attorney Cao, kung nanonood ka po ngayon, parang ginto yan. Yan ay napakahalaga pag nasa ibang bansa ka, magagamit mo talaga yan. Okay. So, yan po. Number 7. Ang number 7 po ay, ulitin ko ang ating pinag-uusapan doon sa mga late tuner, ang tungkol po sa ano ang mga paghahanda na dapat gawin ng isang nagnanais lumabas ng bansa. Mga practical na mga paghahanda kung lalabas ng bansa. Number 7. Kaya may comment pa dito, no? Ang sabi rito ni Mary Ann Cruz Francisco, good morning po. Ganyan ang agency ko na inapplyan tapos na i-hold pa passport ko. Hindi ko kinuha ang passport ko for 1 year. Kung tagal naman. Naka 1 year kontrata na po ako sa amo. Sa amo ko, renew na ako sa second contract ko. So hinuhold daw yung passport. Actually, ang DMW ay meron ng ganyang mga patakaran sa mga bansa, no, lalo na sa mga host country. sa mga employer. Kasama yan sa orientation na ginagawa ng MWO kapag sila kukuha ng worker, mga accredited agencies sa abroad. Kasama yan sa orientation ng mga employer na hindi nyo dapat kinukuha ang pasaporte. Bakit? Kasi in case na magkagyera, in case na may mga kagaya nangyari dito sa Iran, Iran, Israel at US na war, 'di ba? Kailangan mong umalis pero ang passport mo hindi mo daladala, kaya kailangan mong kunin. 'Di ba? Eh, paano kung nawala sa kamay ng employer mo? Paano ang mangyayari? 'Di ba? Kaya importante po 'yan na nasa kamay nyo dapat. Thank you, Ma'am Mary Ann. Si Mary Ann, I think sa Hong Kong si ano. Mary Ann. Ayan. Si Mel Lacar Mothership. Good morning, everyone. Good morning po, Pastor Joe. Si Brother Mel pala ay siya po ay from DMW ngayon. Brother Mel, saan ka ba ngayon naka-assign? Yan. Assign yan sa NCR, OWA NCR. Kaya lang, maraming pinupuntahan sila. Temporary kasi na andyan po sa NCR. Ang NCR, DMW na andyan sa Malugay, Makati. Ano? Sabi naman ni Garcia Vincent, nagme-medical po ulit sa ibang bansa gaya ng Saudi bago i-issue ang ikama. Naku, isa pa yan. Nag-uulit. Bagamat, sinasagot naman yan ng employer yung medical agency. Pero, just the same, para bang sinasabi, parang ang mensaheng pinararating sa atin na inuulit, walang tiwala doon sa medical na ginawa sa atin. Bakit? Napatunayan kasi nila ang iba, dinadaya ang medical. Kaya nakakalungkot ito na inuulit bago isyuhan ng ikama. To be sure na itong taong ito ay medically fit to work sa trabahong kanyang pagtatrabahuan. So, yun nga, ang malungkot nga lang ay parang hindi ino-honor yung ating medical kasi napatunayan na nila yan na may mga dinodoktor na medical, mga medical na nakipagsabwatan ang worker doon sa medical clinic at nagkapera pa ang medical clinic sapagkat inulit-ulit ng medical para lang makakulik. Eh sana wag namang ganyan. Huwag naman ganyan mga agency at mga medical clinic. Kasi pag napatunayan yan, pag napatunayan at nakasuhan kayo, sarado kayo at ang lisensya nyo, aalisin sa inyo ng Department of Health. Kasama po yan sa illegal recruitment activity. Kapag napatunayan na ginagawa nyo, posible kayong masara, posibleng matanggal ang inyong license to operate ng DOH, posible kayong makasuhan pa. Kaya iwasan na po natin doon sa mga medical clinic at saka agency dahil minsan lang mangyari yan sa inyo, magiging problema nyo yan. Okay, so ang next natin na tinatalakay natin yung ayan. Number 6 pala, no? Number 6 ay processing sa Department of Migrant Workers. Number 6. Ang DMW po ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan. Tandaan po natin. Nangangalaga sa kapakanan ng mga kababayang overseas Filipino workers. Kailangan pong dumaan sa kanilang proseso upang masiguradong legal ang inyong deployment at protektado kayo sa inyong karapatan bilang manggagawa. Wag na wag po kayong papayag na sasabihing direct hire kayo at hindi kayo dadaan sa DMW. Hindi po totoo yan. Kahit kayo ay direct hire, kahit kayo government to government, kahit kayo agency hired, lahat yan dadaan sa DMW for OEC. For OEC, Overseas Employment Certificate. Hindi kayo pwedeng dumiretso sa ibang bansa. Hindi kahit sabi mong direct hire. Ang direct hire na legal, dadaan sa DMW para sa OEC. Ayan. Okay. So, Number seven. Yeah, number seven na tayo. Placement fee at iba pang sagutin. No? Isa ito sa mga issue. Ayan, may comment sa atin. Babasahin lang natin. Si Garcia Vincent, sa Europe, pastor, karamihan ng kinukuha nila, karpintero. Malaki ang bigayan sa kanila. Ayan, maraming salamat, Garcia. Pero, Vincent, kinakailangan dumadaan dito sa ating Migrant Workers Office o sa ating DMW ang pagpoproseso. Huwag kayong aalis kasi kalimitan Europe, mga kapatid. May mga illegal recruitment na ginagawa ang mga individual, sinasabing direct hire sila sa Europe at sila ay pinagtuturista, may visa sila umaalis pero hindi working visa kundi visit visa. Ha? Kaya mag-ingat lang tayo, mag-ingat lang tayo. Faustina Franky Habla, good morning Pastor Joe, blessed Wednesday, kaagapay listening. Si Jubet Giocado Panlaki, good morning po. Ask ko lang po sana ma-recommend. Ayun. Ma-recommend po ninyo na government to government na papuntang ibang bansa. Balak kasi ng anak ko na mag-apply abroad yung walang gagastusin. Tama po kayo. Government to government, wala po kayong gagastusin. Pero hindi tinutukoy dito na wala talaga. Ang siyempre, passports. Yan yun. Pero yung sa processing, wala talaga, Ma'am Juvet, no? Pwede silang pumunta sa DMW or hindi muna pumunta. Kailangan i-search nyo muna ang FB page o di naman kaya website, ang DMW o www.dmw.gov.ph. Yan po website. Pag nasa website na po kayo, ulitin ko, no? www.dmw.gov.ph. Yan ho ang website ng the Department of Migrant Workers. Kapag naroon na po kayo sa website, makikita nyo na po doon. At kahit nga sa FB page po, makikita nyo na rin eh. Puntahan nyo lang po ang DMW FB page. At makikita nyo doon ang direct hire. Ano mga pangailangan? Kalimitan ngayon, nasa Japan, Germany, Saudi Arabia, mga medical courses, medical practitioner ang kanilang hinahire. So, ito, wala ho itong bayad po talaga, Ma'am Jubet, no? Walang bayad sa processing, walang bayad sa visa, walang bayad sa documentation. Lahat po ito. Walang OEC, bayad sa OEC. Marami po dyan ay mga libre po. Ang inyong ticket, sagot po yan ng employer. Ang lahat ng mga gastusin, sagot po yan ng employer. Hindi kayo dapat nag-aalala ng gastusin dyan sapagkat kapag na-approve po kayo. Pag napunta na po kayo sa FB page ng DMW, makikita niyo yung mga opening, job opening. Ang gagawin ninyo dyan ay ikiklik nyo lang po yung mga job opening na yon, then mag-apply ka. Mag-apply ka, i-preselect po nila yon. Pagka napili ka nila, ang gagawin mo ay magkukumpleto ka na ng dokumento, then dadalhin mo sa DMW. Ang dating happy dyan po ay si Director Ace, o Director Rose Duques, ngayon po ay nasa Korea na bilang labor attaché. Ngayon ay may bago ng, hindi ko na kung OIC pa, or may bago ng government-to-government director, ang hepe. Pwede nyo i-submit ang mga dokumento, pero dadalhin nyo na doon. Kailangan nga lang na-select kayo bago kayo pumunta roon. Huwag kayong pupunta po doon na mag-a-apply, walk-in. Wala pong walk-in application sa direct hire. Sa government-to-government. Kalimitan, online muna yan. Then pag na-select ka, sasabihan ka, please bring your documentation sa ganitong petsa. Diba? Sasabihin yan. Then, saka mo dadalhin yung mga dokumente, eh, yung mga documents sa kakailanganin. Ayan. Okay, so number 8. Kaalaman sa batas at kultura ng bansa. Bawat bansa ay may sariling batas at kultura dapat igalang. Ang hindi pagsunod dito ay maaaring magdulot ng parusa o problema. Alam nyo na yan, kaya mag-abroad ay di biro talaga. Ang pangunawa sa kultura ay makakatulong para sa maayos na pakikisalamuha sa ibang mga tao. Dahil ibang tao ang yung ibang bansa ang pupuntahan mo, ibang mga tao, may ibang kultura, may mga iba ang work ethics, ang kanilang ugali, ang kanilang kostumbre. Dapat alam mo at yung mga batas na sumasaklaw. Kaya napakahalaga, no? Napakahalaga yung ano eh. Yung nagpepeyos kayo, pre-employment orientation seminar. Doon sa seminar na yun, particularly focus on the country destination. Specific ang peyos na yan. Specific ang peyos, maging sa PIDOS. Specific din ang PIDOS para sa bansang pupuntahan mo. Kaya kailangan na tayo ay may kaalaman sa batas. Hindi man lahat ng batas, may kaalaman ka sa kultura ng pupuntahan mong bansa. Panghuli, mga kababayan, panghuli na po ito. At ayan, bumabati sa atin. Nagtatanong na rin siguro, nagtanong na rin ito ni Alma Lauriente. Good morning po. May DMW po ba sa Bahrain? Ang tawag po ng mga post sa ibang bansa ay Migrant Workers Office. Yan po ay under ng DMW o Department of Migrant Workers. Ang tao ng DMW doon sa bansang yon, particularly Bahrain, ay by the way, binabati natin Bahrain, ano, si Ma'am Boots Gumabay, ang welfare officer ng Bahrain. Maraming salamat, Director Boots Gumabay, sa pagtulong doon sa nirefer ko sa inyong dalawang OFW na nakauwi. Talagang napakasipag ni Director Boots. Sabi niya, may DMW po ba roon? Yon. Ang sagot natin, Migrant Workers Office po ang naroon na under ng DMW. Ayan. Okay, so last na po ito, mga kababayan, ang pangsiyam, at dito po tayo magtatapos, Pre-Departure Orientation Seminar o PIDOS. Ito po yung huling yugto ng preparasyon. Kakailanganin po itong PIDOS. Requirement po ito para sa makalabas ka ng bansa. Ang PIDOS ay isang seminar na binibigay bago ka umalis ng bansa, 2 to 3 days before ka umalis. Dito tinatalakay ang mga dapat mong malaman tulad ng karapatan, responsibilidad at mga tips para sa pamumuhay abroad. Nakatutulong po ito upang maging handa ka sa mga bagong kapaligiran. Mga kababayan, itong tip nating ito ay napakahalaga, napaka-basic po ito, pero sa iba kung sa mga baguhan, ito'y napakahalaga dahil ito'y ngayon lang nila narinig. Doon sa mga matatagal ng OFW, syempre, alam nyo na yan. Pero may mga bagong mga o mga bagay na dapat tandaan. I-review lang po natin, mga kababayan, ang ating tinalakay. So baka na nakalampas sa'yo. Basic requirements in working abroad. Number one, you should have a valid passport at least hindi bababa ng 6 months. Number two is work visa or work permit. Number three, job offer or employment contract. Number four, medical examination. Number five, skills and training. Number six, processing sa Department of Migrant Workers. Dadaan lahat. Number seven, placement fee at iba pang gastusin. By the way, ang placement fee, baka hindi nyo alam. Kapag household service worker at saka seafarer, out po agad ang placement fee. Wala pong pinapayagan na agency na kumolekta ng placement fee. Yan po'y sagot ng lao. Ayon sa batas, hindi po pinapayagan mangolekta. Yan ay bagong guidelines ng DMW, rules and procedures ng DMW, walang placement fee. Ngayon, kung ikaw naman ay skilled worker at highly professional o professional, Ang pinapayagan po ng batas lamang na pagkolekta ng placement fee ay katumbas ng isang buwang sahod. More than that, hindi na po pinapayagan. Ulitin ko, household service worker, kasambahay, seafarer, wala pong placement fee na sinisingil. Ang sinisingil lang po yung mga skilled worker, professional, ang katumbas lamang ng isang buwang sahod niya. Kung magkano nakalagay sa kontrata, yun lang po ang dapat sinisingil sa inyo. Kung 30,000 o 50,000, yun lang po ang dapat placement fee, hindi na lalampas. Number 8, kaalaman sa batas at kultura sa bansang pupuntahan, kasi napakahalaga din po yan. Number 9, pre-departure orientation seminar. Kapag meron ka na niyan, ready ka na lumabas ng bansa. Of course, yung ticket at iba pa. Mga kababayan, ang pag-work abroad ay hindi lamang tungkol sa oportunidad, kundi pati ito rin ay may kinalaman sa ating responsibilidad. Sa tamang kaalaman, kumpletong dokumento at maingat na paghahanda, mas magiging ligtas at matagumpay ang iyong paglalakbay bilang isang OFW. Kaibigan, kung nakapag-desisyon ka na na lumabas ng bansa, sana nakuha mo itong mga tip na ating ibinigay sa inyo para sa iyong pagtatrabaho abroad. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Okay, meron lang tayong ilang minuto. Mananalangin na po tayo. Sana po ay meron kayong natutunan at na-pick up nyo yung ating tinatalakay kanina at hanggang ngayon. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga impormasyon na amin pong natanggap. Nawa po, makatulong sa bawat isa, lalo na sa mga gustong lumabas ng bansa. At maging sa mga nakalabas na pero may mga dagdag na kaalaman na natutunan, gamitin niyo po itong discussion na ito upang makatulong sa kanila. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so tayo po ay nagpapasalamat na, mga kababayan, sa inyong pagsama po sa amin at salamat po sa mga tumutok sa atin dito sa programa at nawa po mayroon kayong natutunan. Kung mayroon pa po kayong mga katanungan, pwede niyong ipadala sa akin direct sa aking messenger, Jose Biasong, at di naman kaya dito sa ating DCS, ang serbisyong OFW FB page. Mga kababayan, kailangan ko na po magpaalam sa pangalan po ng aking mga kasamahan, Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy. Maraming salamat sa inyong pagsama hanggang bukas sa isa na namang programa ng serbisyong OFW. Nagpapaalam pansamantala, ito po si Pastor Joe Biasong at sinasabi nating pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayanan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Ms. Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
4: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
5: Eh, bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, Mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
6: Mamsi, ang iyong pagmamahal tila isang trophy na yakap-yakap ko. Kung noon ay nadapa, isang ngiti mo lang, luha ko ay napaparam. Sa aking mga kamalian, sinusuklian mo ng pangunawa hanggang sa matutunan ang wastong pamamaraan. Salamat po, Mamsi. Happy Mother's Day.
7: Sa akon nga Iloy, madamugin nga salamat sa imong pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palanggata ka kag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day.
8: Kaanindot nga una-unaon nga naami nanay sama nimo. Mahal ka namo, nanay. Happy Mother's Day.
9: Ima, happy Mother's Day po kay kayo. Dakalpong salamat keng pag-arugaan nyo kanako. Dakalpong salamat at dela nyo ko keng kapilya. Meragol ko kang apong Ginoo. Dakalpong salamat and happy Mother's Day.
10: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, nga way ka pariho. Gihigugma ko ikaw, nanay, sa tibuok kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
11: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
2: Himpilang
12: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
11: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Wednesday sa iyo kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante na patuloy na bumabati po sa inyo ng good morning, good evening para po sa mga kaagapay natin na nakikinig saan mang dako ng mundo. Tayo po ay napapakinggan via live streaming through 702DZ AS mobile app. Iyan po ang bagong mobile app, ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kaagapay, kung hindi mo pa naida-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na po ng libre ang ating official mobile app. At syempre, nag-hello din po tayo sa mga present na at nanonood sa ating live streaming via Facebook page 702 DZAS FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel. Baka naman kagapay, hindi ka pa nakakapag-like, ay like na and subscribe na sa ating Facebook page and YouTube channel. At saka lambing na rin kagapay na i-share mo na ang ating live streaming, ang ating episode for today, o kaya naman ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Kumusta po ba kayo kaagapay ngayong Wednesday morning? At syempre din pala, hindi natin nakakalimutang batiin ang mga tagapakinig natin sa radyo. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio, sa mga car stereo nila. Happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok na via 702 DZAS AM band. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng kwentuhan, na makabuluhang kwentuhan dito po sa Family Matters Wednesday edition. Ang goal nga po natin ay women empowerment ng mga kapwa po nating kababaihan. At ngayong araw na ito ay makaka-relate ang mga young adult na ating mga kaagapay. Pero syempre, ang mga iba pa nating kaagapay ay welcome pa rin dito sa ating programa at pwede po ninyong i-share ang inyong mga thoughts sa ating mapag-uusapan. Ang ating pong topic for today ay usapang quarter life crisis. Ano nga ba itong usaping ito? At paano natin ito mahaharap? Syempre sa tulong ng Panginoon. Kaya nga po, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng ating makabuluhang huntahan dito po sa Family Matters. At again po, ang ating lambing sa inyo kaagapay ay i-share niyo na po ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming, ang ating YouTube live streaming sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga churchmate, sa inyong mga kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan. Bumabati na ng good morning dito sa ating YouTube channel si Kat Felicia, maging si Joey Ref CF ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Francisco Sapin ay present na rin dito sa ating YouTube live streaming. At syempre sa ating Facebook live streaming ay present na at nag-attendance check si Ate Nora Canchela. Good morning daw, Family Matters. At salamat din kay Ate Eprinyel Del Yoro na nakatutok na dito sa ating Facebook live streaming. Happy listening din at good morning kay Kuya Epifanio Salvador. Lagi daw nakikinig sa PM Radio at lagi daw niyang sineshare ang ating episode. Nako, Kuya Epifanio, maraming salamat po sa inyong pagbate dito po sa ating programa. At syempre ang ating kaagapay, tuwing Family Matters sa Friday edition, si Kuya Bong Pineda ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Good morning po Kuya Bong, kamusta po kayo ni Ate Claire? Happy listening po sa inyong lahat at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento, pagbate at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli po ang aming lambing kagapay, i-share po ninyo ang ating episode for today. Itagpo ang inyong mga kaibigan at sama-sama po tayong ma-inspire. Muli po ang ating topic for today, usapang quarter life crisis. At miya-miya ay makakasama na po natin ang ating special guest para po makakwentuhan po natin at mag-share ng kanyang mga kaalaman, encouragement sa ating mga kaagapay. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin ng good morning sa ating lahat. Siya daw ay nakikinig habang nagtatrabaho at nag-advance greetings na rin siya sa mga kaagapay nating kananayan ng Happy Mother's Day. Oo nga, ay ilang tulog na lang ay Mother's Day na, pero syempre everyday naman nating na-appreciate ang effort, ang talagang pag-aalaga ng ating mga kananayan. Pero yun nga, sa Sunday ay ating isa-celebrate sila at i-appreciate ang kanilang pag-aalaga at pagmamahal sa atin. Kaya ako rin po ay bumabati na ng Happy Mother's Day sa ating mga kaagapay na mga inang kaagapay. Happy Mother's Day po sa inyo. At binabati ko rin po ng happy listening ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Binabati ko rin po yung mga pastors and leaders na kasalukuyan pong nasa Gensan para sa PMF National Conference. Dalangin po namin ang mabiyaya at fruitful na conference para sa inyong lahat. At happy listening din po sa mga kaagapay natin from Carmona Christian Church. Si Ate Liza Ganado ay bumabati na po ng blessed morning at salamat po Kuya Bong sa inyong komento. Ayan po, patuloy nyo lamang pong ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. At sabi ko nga kaagapay ay meron po tayong makakasamang special guest mula po para po pag-usapan ng ating topic for today. Live na live sa Zoom, siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and Maxwell Leadership Certified Trainer. Busy po itong ating kaagapay, pero we are grateful na sinamahan po niya tayo sa episode natin today. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at together ay together parent, three active and amazing boy. Sabi ko nga kaagapay ay busy itong ating kaagapay natin na ito, pero salamat sa Panginoon na siya po ay kasama natin ngayon at pagkukwentuhan po natin ang ating topic tungkol sa quarter life crisis. Atin po ngayon, welcome kaagapay si Ate Hannah Veron Agustin. Good morning sa'yo, Ate Hannah.
1: Good morning Kayla at sa lahat po ng ating kaagapay na nanonood at tumututok sa atin ngayong umaga. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagsasama sa ating magandang discussion about quarter life crisis. So thank you for having me again, Kayla.
0: Opo, maraming salamat din po na though short notice ay talagang go po kayo para agapayan po ako dito po sa ating programa. Ate Hannah, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating programa.
1: Okay, syempre unahin ko na sa aking husband na nanonood sa kabilang kwarto lang. Hello po, Pastor Romel, and of course sa aming churchmates sa Jesus Flock. And yung aming mga anak na nasa school ngayon sa Jesus Flock Academy. And of course, aking mother, Mama Presi, aking mother-in-law, Miriam, na nanonood at nananalangin din po kasama natin.
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At bago tayo magsimula at ihana sa ating magandang usapin, quarter life crisis, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaagapay, kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi, ay sabayan niyo po kami sa pagbasa. Si Ate Hana, pwede pong pakibasa ang NIV at ako naman po ang babasa ng magandang balita Biblia version. Ito po ay mula sa Psalm 94:19.
1: Sige po, tayo magbasa from Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
0: Sa magandang balita, Biblia naman, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Di ba kaagapay, napakagandang reminder sa atin ng uplifting power ng promises ng Panginoon sa ating buhay. Imagine natin na tayo ay puno ng mga struggles, ng mga iniisip, ng quarter life crisis o midlife crisis, pero ang pangako sa natin ay sa ating mga iniisip, kasama natin ang Panginoon at siya ang nagko-comfort sa atin. Imagine yung encouragement na binibigay niyan sa atin na marami mang iniisip, marami mang struggles, pero ang Panginoon ay never tayong iniwan. Ang Panginoon ay lagi niya tayong nakikita. Ang Panginoon ay lagi tayong sinasamahan. At Hana, ano po ba ang iyong maidadagdag tungkol dyan sa binasa natin?
1: Oo, okay lang. No? Alam mo, binasa ko yung verse before that, yung verse 18. Ang sabi doon is, yung when I am sleeping, you are my support. So parang yung pakiramdam mo na ikaw ay bumibigay na sa buhay. Mm-hmm. At parang wala ka nang makapitan talaga. Ang pangako ng Diyos ay siya ang iyong suporta. Mm-hmm. Hindi mo yan makikita basta-basta sa tao o sa mga pangyayari kung hindi sa Panginoon lamang.
0: Amen. So, yeah. Opo, praise God, no, na talagang hindi tayo iniiwan ni pinapabayaan man ng Panginoon na anumang season ng ating buhay, tayo man ay nalilito sa takbo ng ating buhay, pero ang Panginoon ay never tayong kinalimutan, never tayong iniwan. So praise God at salamat sa reminder na iyan mula sa Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Praise God sa ating Bible reading. Ate Hana, simulan po natin ang ating huntahan ng ating diskusyon tungkol po dito sa quarter life crisis. Pero baka ang ating mga kaagapay ay nagtatanong, ano nga ba itong quarter life crisis? Kaagapay, ito po yung period ng ating buhay na feeling natin ay ang daming uncertainty. Meron tayong mga iniisip, may mga worries tayo. Lalo na itong quarter life crisis sa mga 20s or early 30s. Yung mga, yung sinasabi po nila ngayon, kaagapay, Ate Hana, yung mga tatrentahin. Ito pala ang quarter life crisis o yung mga tatrentahin. Mm-hmm. Ikaw ba, Ate Hana, ako, ano po ang iyong share tungkol po dito sa quarter life crisis?
1: Alam mo, Kayla, nung minessage mo ako about quarter life, sabi ko, meron pala talagang quarter life, no? Mm-hmm. Kasi ang alam ko lang natin is midlife crisis, mm-hmm. Yung pagka nag-40 ka na o kwarentahin ka na, nakakaramdam ka na ng kung ano-anong sakit sa katawan, nakikita mo na yung mga successes ng mga tao sa paligid, mm-hmm. mo, tapos ikaw parang naipag-iiwanan, pero parang pabata ng pabata pala talaga, no? And while I was reviewing also, naka-experience ba ako nito? Surprisingly, yun pala yung tawag doon sa mga naranasan, mm-hmm. ko or at least pinagdaanan ko when I was about that age, no? Yung 25 to 33. Mm-hmm. And siguro yung mga nakikinig sa atin dito is about that age or lumagpas na po kayo doon, pero it will still be a great discussion, especially kung meron po kayong mga anak who's, yes. actually in that age, kapatid, or mga kaklase, kaibigan, na gusto nyo pong matulungan talaga how to process quarter life crisis.
0: Agree po kasi baka may mga kaagapay tayo na lagpas na nga dun sa age na yon. Pero maganda nga na ma-discuss natin ito dahil baka rin naman meron silang ma-share kung paano nila nalagpasan itong gantong season ng buhay. Kaya kaagapay ay tutok ka lamang at again itagpunin nyo ang inyong mga churchmate, kabarkada, kapamilya at sama-sama po tayo sa pagkukwentuhan tungkol po dito sa usaping ito. Pero Ate Hana, mga kaagapay, ito daw po ay wala talagang specific age. Pero nangyayari siya sa, yun nga, sa mga 20s and early 30s. Kasi nga naman, yung mga edad na ito, ages 25 and 35, dyan na yung ano eh, yung reality ng buhay. Yung dati, estudyante, ako po, dati, estudyante lang ako, ang iniisip ko lang, paano ako makakapasa, paano ko ipapasa yung thesis ko, paano ko ipapasa yung mga subject ko. Pero ngayon, meron ng mga responsibility, kailangan mo lang kumita, di ba? Mga ganong punto po, mga tipong, bakit yung kabatch ko, ganto ganyan na, bakit ako, ganto pa rin. Yung mga transition po, transition from adolescence to adulthood, dito nga naman natin nararanasan. So kaagapay, ikaw kung lagpas ka na sa edad nito pang mga 20, edad mong 25 to 35, ay naranasan mo ito, share mo naman sa amin kaagapay kung paano mo ito nalagpasan. At Ate Hana, ano po ba yung feeling ng mga gantong na-share nyo po kanina na kayo rin po ay dumaan sa gantong season, pero nung pinagdadaanan nyo po ito, pwede nyo po bang i-share po sa amin kung ano po yung mga naranasan po ninyo?
1: Okay. Alam mo, kaila kulang tong isa't kalahating oras natin, no? Kung ipukwento ko siguro yung mga naisip ko, naalala ko habang nire-review ko tong mga tanong. But siguro one particular experience na makaka-relate siguro yung mga kasamahan natin is sabi, na-mention mo kanina, di ba? Yung kakatapos mo palang graduate, naghahanap ka ng trabaho, or namimili ka. Ito ba talaga yung tamang career path na prepare ni Lord? Tapos siguro yung iba naiinip na kasi nga laging nade-decline, nare-reject yung mga application nila. Although sa akin, hindi ko talaga masyadong na-experience yon kasi na-bless tayo ni Lord na after 1 month pa lang from the board exam, nagkaroon po ako agad ng regular job. Mm-hmm. Not just one, but two. So, parang I'm paid twice for the same job, no? Mm-hmm. Pero kahit na ganun yung trabaho ko, na-experience ko pa rin yung financial crisis, yung feeling na parang laging kulang. Mm-hmm. Bakit yung iba kakilala ko, kaibigan ko, ang lalaki na ng sweldo nila. Pero ba't ako parang laging ano, yung hindi man sapat, parang kulang pa. Kasi po, yung mother ko po is already widowed and kami pong magkapatid na dalawa yung nagtutulungan din to help my mom. Mm-hmm. Sa mga family finances natin. Although ako na po yung bunso, wala na akong tinutulungang mag-aral pa. Pero somehow, yun pa rin yung challenge ko. Tapos sabi ko, paano kaya ako makakaipon? Paano ko ba magagawa yung mga goals ko pa? No, syempre napakadami nating ambitions kapag nandun ka in your 25, yes. Di ba? And then gusto mo na rin mag-ipon for whatever stuff you want. Siguro your own house, your own car. So sa akin yun yung medyo main theme nung mid-20s ko. No, na parang dalawa na yung tatrabaho ko. And at the same time, I went full-time in the ministry as a youth pastor nga. So tatlo na yung ginagawa ko, parang kulang pa din. So I don't know kayo kung may mga nakaka-relate sa atin, but sino ba dito sa inyo mga nanonood? Ang dami mo ng hustle, ang dami mo ng mga sideline, mga grind, pero hindi pa rin enough sa mga needs ninyo. So, that's for me.
0: Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ganyang pakiramdam? Share mo na sa amin ang iyong sariling experience. Or pwede rin naman, no, Ate Hana, yung pressured ka na kailangan sa gantong age kasi ilang taon na akong graduate, dapat successful na ako, dapat gantong edad ay may asawa na ako, dapat gantong edad may anak na ako. Kasi ito yung sinasabi ng society, ito yung sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Yung talagang nape-pressure ka sa ano ba yung mga gusto mong milestone na ma-achieve? O kaya naman, pwede rin yung sa relationship, ano, Ate Hana, yung mga friends mo dati, lagi mong kausap dahil ngayon na iba na yung season nyo, yung iba may asawa na, yung iba busy sa kanya-kanyang career, bakit hindi na kami masyado nakikita, bakit ibang path na yung kanilang ginagawa. O kaya naman, baka meron kang career na ina-achieve ngayon, pero parang dahil rutinary na lang yung ginagawa mo, you are looking for more. Kasi di ba, Ate Hana, minsan may tendency tayo na lagi tayong looking for more. Kaya possible na ito rin ay nararanasan ng mga dumadaan sa quarter life crisis. Familiar ka ba, Ate Hana, sa FOMO?
1: Of course.
0: Fear of missing
1: out. The fear of missing out, right?
0: Yes, opo. Ano po ang ano natin dyan, ma-share sa ating mga kaagapay?
1: Oo, yung fear of missing out na to, parang recently lang to lumabas. I mean, the past 5 years or the past, itong mga millennials, di ba? Pero kung titignan mo, nung panahon ko, nung nasa quarter life season ako, parang hindi ko masyado na-experience yung fear of missing out. Di ko lang alam sa mga kaagapay nating nanonood, no? Kasi during that time, ang dami-dami ko talagang ginagawa. So parang I'm in the ministry, tapos na nagtuturo din ako sa review center, ang dami-dami ko rin mga kausap and mga trainings na ginagawa sa simbahan. So parang wala na akong time to think if I'm missing out something.
0: Yes.
1: And so far, salamat naman sa Diyos kasi na-enjoy ko din yung discipleship group ko. And of course, kasi maraming akong kausap na kabataan as a youth pastor, hindi ko siya masyadong na-experience for myself.
0: Mm-mm.
1: Pero siguro yung comparison of what others are experiencing na beyond the church walls, siguro yun yung parang naiisip ko, ano kaya yung pakiramdam na pupunta ka ng Europe, na nagta-travel ka lang, hindi ka nagmi-missions, yung shuma-shopping ka lang nung gusto mo, or yung marami, yun, isabi mo kanina, di ba, yung relationships, Kayla.
0: Opo.
1: Ayan, isa yan. Siguro sa pwede ko masabing fear of missing out. Kasi nung papalapit na ako sa trentahin, shout out din sa mga friends na kasabayan ko noon, no? Sabay-sabay na kami talaga nagpe-pray, Lord, ano na bang nangyayari? Okay. Parang malapit na kami sa 30, parang wala pa kaming naaaninag. Sino ba talaga yung pre-prepare mo sa amin? Siguro yun yung mas nako-FOMO ako na baka, Lord, baka nami-miss out ko na yung opportunity to get married or eventually have our own children. Kasi pag 30 na, di ba, usually pumapasok sa isip natin, medyo pa-late na siya. Pero come to think of it, medyo hindi naman din pala late kasi pwede pa rin ihabol ni Lord.
0: Yes.
1: So, that's my take on FOMO, ha? So, yeah.
0: Opo. Siguro po mas ano siya ngayon, nararamdaman kasi yung social media, mas talagang ang dami mong nakikita sa social media eh. Kaya mas parang mas nararanasan dahil yung mga trend, yung mga gusto mong ma-experience din. Pag may nakita ka na nag-upload, na nagta-travel, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, kailan kaya ako? Kapag may nakita ka na nag-post ng promotion, parang ikaw rin gusto mo ay maranasan din yung ma-promotion. Mode. Pero yun nga kaagapay, kung ikaw ay nasa gantong season ng life mo ngayon, eh naiintindihan ka namin dahil napagdaanan at dinadaanan din yan ng kapwa mo nasa ganyang edad. At doon naman, again, sa mga kaagapay natin na nalagpasan na yan, ay i-share nyo po sa amin kung paano po ninyo yan na pagtagumpayan. Pero Ate Hana, sa ating pagpapatuloy, ay basa lang po ako na mga kaagapay natin na present na dito sa ating ongoing Facebook Live. Bumabati ng magandang umaga sa atin at pinapabati niya ang kanyang pamangkin na si Leia Reforzado. Pagbati po yan mula kay Marivic Esguera. At present na rin ang ating suking kaagapay at bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng kananayan ng JBL Church Bulacan at Caloocan, si Ate Nora Canchela. At bumabati na rin mula sa Elorde Center Sukat at pinapa-shoutout ng Philippine Army Reservist si Kuya Romel Apostol. Hello po, happy listening po. Maging si Ate Miriam Miravite, si Ate Peng Eugenio Ong ay bumabati na rin sa
1: mother-in-law ko po si Miriam.
0: Ay, hello po, happy listening po. Si Federico Termolo ay bumabati na rin sa atin ng good morning. And of course, ang kagapay natin sa Family Matters Thursday edition, si Ate Marlene Guillermo at si Ate Marie De Jesus, pinapabati niya si Ive Dailo ng happy birthday. Maging si Ate Lani Riparip ay nakatutok na rin sa atin. Listener daw siya everyday ng DZAS. Nako, kaagapay, maraming salamat. Salamat po sa inyong mga komento, mga pagbate at patuloy nyo pong i-share ha ang ating episode for today. At again po, kung kayo po ay nakalagpas na po dito sa season na to, Quarter Life Crisis, i-share nyo naman po sa amin kung paano nyo po ito napagtagumpayan at i-share po ninyo ang inyong experience. Ate Hannah, sa puntong ito, we will take a short break po muna para po sa mga kaagapay natin na nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Pero dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po kami ni Ate Hannah para po pag-usapan pa rin itong quarter life crisis. Totoo ka lamang, magbabalik po ang programang Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Kagapay, yan nga ang awiting kay Jesus pa rin mula sa Papuri 22. Napakagandang reminder, no, na anumang season ng ating buhay ay talaga namang dapat sa Panginoong Jesus lamang ang ating pagtitiwala. Nagbabalik po ang programang Family Matters dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kasama niyo pa rin po ako, si Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest ngayong Wednesday morning, si Ate Hannah Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
2: Hello uli sa ating lahat.
1: Ang ating pong ang topic nga po natin ngayon, kaagapay, quarter life crisis. At sa ating Facebook Live ay marami pa rin pong bumabate, nagpapahabol ng kanilang shout out. Ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso, ay nanonood ngayon mula sa Carmona, Cavite, maging ang aming churchmate si Ate Lorena Capistrano ay nakikinig din. Si Ate Leonida Rubio ay nakikinig daw sa radyo, then sumilip lang dito sa ating ongoing Facebook Live mula dyan sa Bacoor, Cavite. Muli ka agapay ha, huwag nyo pong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook Live at itagpo ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto. At patuloy nyo po ipadala ang inyong mga komento at mensahe. Ngayon po, Ate Hannah, ay ating i-share sa ating mga kaagapay paano nga ba i-deal itong quarter life crisis, kasi yes, nararanasan siya ng karamihan, pero hindi ibig sabihin nun ay madali na siya.

0: Siyempre ay merong talagang kung hindi komportableng pagdaanan itong season na to dahil naliligaw ka, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa life mo. Mm-hmm. Kaya nga mahalaga kaagapay na mapag-usapan natin ito. Siyempre sa tulong ng Panginoon ay malalagpasan natin ito, quarter life crisis. Paano nga ba ito ma-deal? Una na ay ignore the shoulds, so mga regrets sa buhay kasi nga naman ay meron tayong mga expectation kung paano nga ba natin gustong mangyari sa ating buhay, pero aminin natin na hindi naman lahat kung paano natin gustong mangyari ay ganun yung nangyayari sa ating buhay. Kaya nga mahalaga din na maging ready tayo sa mga ganong, sa mga unexpected U-turns ng ating buhay. Ate Hana, ano po ang inyong masashare tungkol po dito, ignore the shoulds?
1: Oo, no? Ano yan eh, yung parang iniisip mo, di ba, yung should is 25 na ako, dapat meron na akong at least, no, isang trabaho na nakakapag-provide for me, hindi na ako dapat umaasa sa mga magulang ko, o kaya magte-30 na ako, dapat, eh, ano bang dapat kailan pag 30, di ba? Dapat at least may jowa na daw sila, getting ready na sila for
0: engaged
1: marriage.
0: Engaged na dapat.
1: O engaged na pala, hindi na pala. Tapos pagdating ng 30, wedding na yan. Early 30s, dapat may anak na. Or at least meron ka ng kotse, hindi ka na nagko-commute, di ba? So ito yung mga shoulds natin. Or and many more, siguro i-type nyo dyan sa chat, ano? Mm-mm. And I like what you said, ignore the shoulds. But if I can add to it, I want you to investigate, no? Ano mo yung word na investigate? Di ba tayo, mahilig tayo sa Google mo, te, di ba? O nag-AI na tayo ngayon. Yes. We try to investigate things, no? But yung investigate na sinasabi ko is more of investigate or be self-aware of where you've been and what are you doing. No? Instead of trying to put a should in your life, I want you to see what is actually happening, di ba? So, investigate what is going on. And, Kayla, there's also one thing, no? Kikita niyo John Maxwell, because si John Maxwell, he has this, a lot of books, pero one particular book na minimeditate ko ngayon is yung The Law, 15 Invaluable Laws of Growth. And, isa dun sa mga law na yon is yung tinatawag na Law of Reflection.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, ano yung ibig sabihin ng Law of Reflection para sa mga nasa quarter life crisis, it's the time that you actually pause to let growth catch up. Kasi minsan, kakaisip natin sa future, hindi na natin na-appreciate what happened yesterday and what's happening today.
0: Agree.
1: No, kakahanap natin dun sa dapat, eto na ako. Hindi na natin napapasalamatan ang Diyos dun sa mga bagay na nangyari at nangyayari sa buhay natin.
0: Mm-hmm.
1: So, yung of reflection, di ba? Halimbawa, meron kang ginagawa for your work, mag-meeting ka or a special event. So, meron kang ginagawang planning or preparation. Mm-hmm. Para siyang two wings of an airplane daw. Yung isang wing, you prepare for it, right? Di ba? Yung mga in your mid-20s, you're preparing for the best career path.
0: Mm-hmm.
1: You're preparing yourself to be the best wife, the best mom. I know it's Mother's, ano, no? It's Mother's Month.
0: Yes.
1: So, yan, para sa mga kababaihan na nakikinig, di ba? And you want to start your own business. Yung iba nga, nakakausap ko, sabi nila na, you know, parang gusto na nilang mag-retire or mag-settle down. Ayaw na nilang magtrabaho at 40s. So imagine mo yon at 40s, ang aga-aga, di ba?
0: Mm-hmm.
1: But going back, one wing in your life is preparation, but the other wing is actually reflection.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, when things are not happening according to your timeline, there is an opportunity for you to stop and reflect, no, what is actually happening.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga, it's not just the experiences, but the evaluated experiences. Because hindi lang siya nangyayari for you. If you are a believer, alam ko po yung mga kaagapay natin, you believe that God has a plan for you, then you know that it is not just happening to you.
0: Mm-hmm.
1: Things are happening for you.
0: Yes.
1: Okay? I-type nyo nga po sa chat yan.
0: Hello po. Ngayon mga kaagapay, napakagandang sharing ni Ate Hana, yung isang wing para siyang wing ng eroplano. Yung mga kaagapay natin dyan na mahilig mag-travel, no? Para siyang dalawang wing ng eroplano, no? Yung kabilang wing ay yung pag-prepare mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. At yung kabilang wing ay kung yung reflection mo tungkol dun sa mga nangyayari, no? At napakaganda nung shinare ni Ate Hana na minsan kakaisip natin dun sa mga dapat-dapat natin na dapat by gantong age, ganto na ako, dapat gantong age, ganto na ako, ganyan na ako. Ay hindi na natin nabibigyang focus yung mga nangyari from the past. Hindi tayo nagiging grateful dun sa mga nangyari sa past. O kaya naman ay kaka-focus natin dun sa mga gusto nating mangyari in life. Ay hindi na natin napagtutuunan ng pansin. Baka hindi na tayo prepared dun sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. So, isang wing ay preparation at ang isang wing ay reflection. Kagapay nga ang ating topic for today ay usapang quarter life crisis. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay nag-comment si Ate Rara Miravite ay nakikinig daw mula sa office. Ay, kakilala ni Ate Hana, sabi niya, investigate law of reflection at two wings ng plane. Di ba po napaka gandang pag ano po nun, reflect po dito sa ating napag-uusapan ngayon. Si Ate Rosalinda Ohano Mansano ay bumabati sa atin ng blessed morning. At nagbabalik sa ating linya si Ate Hana Agustin. Yun nga Ate Hana, ayan, i-share po ninyo yung wing, dalawang wing ng airplane. Yung isa ay preparation at isa ay reflection.
2: Yeah. Thank you ha. Thank you for calling me. Kayo pala yung tumatawag kanina. Nakina-cancel ko. Ayan. So, nasa Zoom din ako ngayon. Pero, let me know kung saan yung better for you.
0: Ay, okay po. Mm-mm. Pero sa ngayon po ay dito po muna tayo sa phone patcha po. Go ahead po, sige. Ate Hana.
2: So natapos ako dun sa two wings of the airplane, tama?
0: Yes po, opo.
2: Okay. So ang perspective lang nun, mga kaagapay, is that when you think na meron ka dapat isang season na dapat na andun ka na, you let the other wing, no, yung reflection season of your life, catch up. Kasi tamang-tama din naman yan, quarter life crisis, di ba? When you are in a crisis, you have to let growth catch up. Kasi sa sobrang bilis ng buhay, pakiramdam mo, lagi kang may hinahabol na goal, di ba? Lalo na tayo, we want to save as much as we can. Gusto natin yung mga travel goals natin, nakakasabay tayo, di ba? Or yung mga restaurant na pupuntahan ng mga kaibigan mo, gusto mo nandun ka rin. So, the tendency is to always catch up on the next best thing that you can do for yourself without realizing nasan ka na ba, dinala ng Panginoon so far. So, yun, the law of reflection is letting, you're pausing for a time to let growth catch up with you. So, maiiwasan mo yung kakashood natin. Dapat ganito na ako, dapat ganito na. Instead, you'll be grateful na eto na pala yung na-experience ko this far sa biyaya ng Panginoon.
0: Agree po. Napakagandang example yung dalawang plane, dalawang wing ng plane. Isa ay sa preparation at isa ay sa reflection. Syempre mahalaga nga din naman no na i-reflect natin ano yung nangyayari sa ating buhay. Bakit ganito, bakit ganyan? Pero syempre at the end of the day ay yung pagtitiwala pa rin natin sa Panginoon. Yan po ang number one kaagap by ignore the shoulds. At ang pangalawa ay embrace change. Nako, para po siguro sa mga gusto lang ay nasa comfort zone. Isa po ito sa mga mahirap gawin. Yung merong kang haharapin na pagbabago, meron kang haharapin na transition sa iyong buhay. Pero, yun ang reality ng life na lagi ka talagang kakaharap sa mga changes ng buhay. So, dapat maintindihan natin na ang change ay natural na parte ng ating buhay. At ang kamaganda naman dyan ay sa mga changes na yan, sa mga transition na yan, ay meron kang makukuhang bagong opportunity, bagong lesson, meron kang makukuhang growth mula dyan sa changes na yan. At ang maganda lamang dyan ay maging open tayo, no, sa pag-explore ng different path na yan naman ay dapat syempre pa rin ay nakaangkla sa plano ng Panginoon. Ati Hana, embrace change.
2: Yes. So, embracing change, no, Kayla. Meron tayong ano kasi, mindset na minsan inisip natin dahil tumatanda tayo, nag-improve tayo. Pero hindi siya automatic, no? hindi porque tayo ay nagkakaedad na, ay tayo ay nagiging mas matalino or mas nagiging obedient sa kalooban ng Diyos. No? Minsan inisip natin, automatic siya. Pero yung growth, yung change, hindi siya automatic.
0: Mm-mm.
2: You have to intentionally choose it. No, kasi nga yung merong si John Maxwell, he would say the law of intentionality, growth doesn't just happen. Kaya yung iba accidentally nag-grow sila kasi natututo sila dahil nagkamali na sila, 'di ba? O kaya ay yung mga bad habits nila that led them to bad consequences, doon lang sila nag-grow.
0: Mm-hmm.
2: Pero when you be more intentional, kasi di ba embrace change, yung pinag-uusapan natin. So for those na may quarter life crisis, ano ba yung mga iniisip natin na pwede nating i-embrace na change? Di ba? So siguro for one is you embrace the change na you're not anymore a teenager.
0: Yes.
2: hindi ka na You may feel young or look young, but you are actually an adult, an independent adult who should make wise decisions for yourself.
0: Mm-mm.
2: Especially kung ikaw ay single pa, no? But if you are still under the roof of your parents, then you should also learn how to submit still. Isa yan sa mga crisis kasi, no, Kayla, na napansin ko for the young professionals, no? Parang feeling nila dahil or feeling ng iba dahil kumikita na, yes, no, nagkaambag na sila sa bahay. Di ba? Nagbabayad na sila ng kuryente, ng internet or grocery, ay hindi na nila i-honor yung kanilang mga magulang because adult na rin sila. But you know, I beg to disagree because for as long as we are still under the roof of our parents, you're not yet still married, ay ikaw ay under that covering pa din ng iyong mga magulang.
0: Mm-hmm.
2: But it doesn't also give you the, you know, parang laziness spirit na not to work or not to make decisions for yourself kasi nasa poder ka pa rin ng mga magulang mo. You have to balance, yung tawag natin is adulting, no?
0: Mm-hmm.
2: But I think that the word is wisdom. You have to ask God for wisdom how to handle the changes, yung transition, the happy transitions na dati, kailangan uuwi ka, gantong oras. Ngayon, medyo umahaba na yung oras mo, di ba? Kasi nga, matanda, medyo may matanda ka na. At may mga overtime ka na sa trabaho. But you balance the changes, balance the transition. No? Na ngayon, may kinikita ka na ng money, you embrace the change.
0: Mm-hmm.
2: But you also learn from those who are ahead of you. Kasi that's wisdom, di ba? When you learn from those who have gone ahead of you, 10 years ahead of you, 20 years ahead of you. So, you're not just accidentally changing, but you're intentionally making wise choices in that season of your life.
0: Napakagandang bagay na yes. Laging merong change na nangyayari sa ating buhay, pero maganda na i-balance natin yung mga bagay na ito. At syempre, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon ay napakahalaga, lalo na sa mga gantong season na nasa transition ka, na nasa changes ka, di ba? Mahalaga na laging i-ask ang wisdom mula sa Panginoon. So, yan ang number two, kaagapay, embrace change. At ang pangatlo, avoid comparison. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Kasi ang comparison na to, yes, ito ay natural na nararanasan natin bilang tao, nararamdaman natin bilang tao. Pero alam mo ba kaagapay na ang pagkukumpara sa timeline ng ibang tao, sa life ng ibang tao, ay nakakapagnakaw ng joy sa atin. Kasi may tendency na nakafocus ka na lang na bakit yung, bakit ako ganito, bakit siya ganyan. Parang hindi mo na na-appreciate yung mga bagay na meron ka dahil nakafocus ka na lang sa pagkukumpara sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao. So magandang reminder sa atin kaagapay, no, na do not compare yourself, yung timeline mo sa timeline ng ibang tao, yung buhay mo, yung progress mo sa progress ng ibang tao. Maganda na maintindihan natin na meron tayong kanya-kanyang timeline. Ate Hana, avoid comparison.
2: Yes. Alam mo, it's really a stealer of joy,
0: yes,
2: di ba?
0: Yes,
2: it's a thief of joy. And siguro dahil nga mas naging yung time natin, we spend much of our time in social media, mas lalo pang nahahighlight yung tendency natin na mag-compare nung ating status, nung ating season, or nung ating mga pag-aari, mga assets natin. Lalo na, no, kita mo, may bagong kotse, may bagong kondo, yung mga kasabayan mo, or pwedeng yung mas younger than you pa. And it steals the blessing of having a peaceful life na meron ka, because it's very hard not to look around, diba, at your peers and perhaps compare the good things on their lives and then the unanswered prayers natin, correct? Because when we look at social media, karaniwan na nakakita mo dyan yung mga good, feel good lang.
0: Yes.
2: Although may makakita kang mga maraming hindi din naman okay ang buhay, mga nangangailangan din, or especially with what's happening in our country. But still, nafo-focus tayo dun sa mga magagandang bagay sa ibang tao. And when we are alone, it gives us also na parang, bakit ako nandito? Why do I still feel stuck in this? Parang sila, ang dami na raw nilang savings. And obvious naman, nakakapag-travel na, no?
0: Mm-hmm.
2: So, what do we do? Yun ang tanong natin. So, hindi naman may iwasan na hindi ka na magsosocial. But of course, if it's something that keeps you from comparing yourself to others, pwede mo sigurong bawas-bawasan.
0: Yes.
2: No? Yung pagdudum-scrolling ng mga bagay, ng mga things na alam mo namang temporary lang, or material things that will not really give you joy or purpose in this life. So instead na mag-compare, ano po ang dapat nating gawin? Well, I'm just gonna give you siguro 2 to 3 things that you can start doing. Number one is to be thankful, to cultivate an attitude of gratitude before God.
0: Mm-mm.
2: Correct? Because you only compare things when you feel like sila meron ay ikaw at ikaw ay wala. Okay? Because hindi mo naman i-compare kung pareho kayong meron nun, eh, no? Kung pareho kayong may family na, or may boyfriend, or getting married. So, nakukumpare mo yung bagay na meron sila na wala ka. So, the first thing is to be grateful with what you have, with what God has given you, no? Not also to be proud, kasi pwede namang ikaw yung nasa other side na marami ka nang na-experience, tapos ikaw naman yung magpapakita ng mga bagay na, eto na, marami na ako narating, pero itong mga kababata ako, parang wala pang naaabot, no? If you are grateful, then it should give you the opportunity to also share it to others. If you have the chance, to avoid comparison, ikaw naman din yung matutong magbigay sa iba. Diba? And then you will realize na yung things are better when shared. And siguro pangalawa is that when you are in a tendency to compare, okay, you have to realize who is the giver of the good and perfect gifts. Because when we see God as the giver of the good and perfect gifts, then you know, pwede ka rin magkaroon ng mga bagay na yun. Okay?
0: Mm-hmm.
2: It's just a matter of the Lord knowing when is the time for you to experience that. Kasi merong mga bagay na it's in our control, right? Pero marami ding mga bagay na is really in the timeline of God.
0: Amen.
2: And thank God kasi siya ang nakakaalam ng pinakatamang panahon for us to experience that. Especially for those na nananalangin for God's best, no, na kanilang magiging lifetime partner. Mm-hmm. Kasi alam ko, kayo lang, ito rin yung time na parang nakakakaba na eh, no? Na parang, Lord, meron pa ba? Darating pa ba siya? May iniintay pa ba ako?
0: Mm-hmm.
2: And yung prayer ko kanina, Kayla, before the start of our segment, is that, Lord, hindi lang tumalino yung mga kaagapay natin with the wisdom, but maka-experience din sila ng true freedom and relief as they listen to our conversation.
0: Mm-hmm.
2: Na the God of peace is with you mm-hmm. in this season. So, there's no need to compare. There's no need to be rattled by the timeline you have set for yourself. He knows what He is doing.
0: Mm-hmm.
2: Yan.
0: Amen. Opo. So, dalawang bagay kaagapay para maiwasan natin itong comparison. Una ay pagiging grateful sa mga bagay na meron tayo. At ang pangalawa, ma-realize natin, malaman natin, sino nga ba'y nagbibigay nitong mga bagay na ito. No? Naisip ko lang, no? Pag pala nagko-compare tayo, para na rin kine-question natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin.
2: Yes.
0: Diba? Na parang hindi mo ba alam kung ano yung kayang ibigay sa'yo ng Panginoon, ano yung kayang iparana sa'yo ng Panginoon. Kaya nga, kaagapay, magandang reminder sa atin na iwasan natin yung comparison. At alam mo, Ate Hana, mga kaagapay, nitong mga nakakaraang linggo, buwan ng ating buhay, isa sa mga, sa akin personally, isa sa mga na tutunan ko na pinarealize sa akin ng Panginoon ay yung kanya-kanyang timeline talaga ng buhay natin. At hindi natin kailangan talagang mag-compare, maingit. Yes, nararanasan natin yan, pero as much as possible ay iwasan natin yung comparison. Kasi kung time ngayon ng iyong kaibigan, ng iyong kakilala, palakpakan natin yung time na meron siya ngayon. Ma-happy tayo para dun sa time na meron siya ngayon. At yung katotohanan, yung hope natin na someday darating din yung para sa'yo. Kailangan mo lang ay magtiwala pa rin sa Panginoon. Ang kailangan mo lang ay maghintay dun sa magagandang bagay na kaya ring ibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi baka nire-ready ka lang ng Lord. Kasi di ba kapag hindi ka pa ready, baka naman di ka maging good steward nung bagay na ninanais mo. So, avoid comparison, kaagapay, dahil meron tayong kanya-kanyang blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang number three. Nako, number three pa lang, pero talaga namang siksik na yung ating usapan. Number four, Ate Hana, explore new experiences. Ito na nga yung pag-step out sa ating mga comfort zone. Dahil sabi nila, ang reality ng life, minsan, hindi natin natututunan yung mga bagay kung nandun lang tayo sa ating comfort zone. Pero pag lumabas tayo, dun natin mas na-explore yung mga kaya pa natin gawin, dun pa natin mas na di-discover yung mga bagong interest natin, yung mga bagong skills. Ang kailangan lang natin ay mag-explore, ang kailangan lang natin ay lumabas sa ating comfort zone. Ate Hana, explore new experiences.
2: Yes. I remember, kasi kailangan balikan ko yung time na nag-quarter life crisis mm-hmm. din ako, di ba? One of the things na pina-experience sa akin ng Panginoon during that time is to be part of short-term missions, no?
0: Mm-hmm.
2: As part of Jesus Revolution Now, na kami po ay nagpupunta in different countries, and mostly sa Asia, no? And then sa iba-ibang lugar din sa Pilipinas. Then we spend mga 2 weeks there. Serving the church, no, doing mga kids ministries, nagpadala tayo ng mga gifts at nagsishare tayo ng mga testimony natin. And
0: mm-hmm.
2: I think isa yun sa napakalaking naging tulong sa akin during midlife. I think yung experience ko na noon is from 23 years old hanggang sa mag-30 ako. Pag mga summer, I would go and be part and lead teams to go to short-term mission trip.
0: Mm-hmm.
2: So, personally, naging eye-opener for me, na it's not just about myself. There are so many people out there who are going through challenges.
0: Mm-mm.
2: And God has given me and all of us the gifts, different gifts, so that we can be a blessing to others. No,
0: mm-mm.
2: Some have been given the gift of time, na po pwede ka talaga makapunta. Some have been given the gift of talent, na talagang specific gifts, natural gifts na pwede mong maituro, maitulong sa iba. And of course, yung treasure. Kasi hindi rin naman tayo nakapunta sa yung lugar kung mapapadala.
0: Mm-hmm.
2: Or needs. Pero yun yung personal experience ko that I would challenge others. Hindi siguro na makakapunta sa ibang lugar talaga.
0: Mm-mm.
2: Find opportunity where you can get out of your comfort zone.
0: Mm-mm.
2: No, kung ikaw ay cellphone na pala, spend time not talking to people, strangers who pwede mo ma-encourage in your life. No, instead of spending more time with your friends na nakakausap, pwede ka siguro mag-explore ng ibang or ang sports natin to explore engaging not only activities but different kinds of people. No, and kasi yung time is when you realize na ano ng mundo. Ang laki ng mundo in our own surroundings. So, because God intended for you not only to be a blessed but to be a blessing to parang, alam mo, ilan na yung fear ko. Kung yung mga dumadaan ng mga places, dun mo marirealize when you have a certain person. Especially, kanari, nag-missions na sa'yo, you spend a little bit of your time, energy, and resources on giving out. Makikita mo, napaka-bless pala natin talaga. Kasi mas maraming tao pa ang mas may pinagdadaanan. Makikita mo, instead of comparing yung ano yung meron sila, magiging grateful ka talaga na realize na ito yung meron ako.
0: Mm-hmm.
2: Pwede ko kasi palang ibigay sa iba. I don't have to have all these accomplishments in life kasi nga, you're in your mid-20s, 30s pa lang, but God can use you to be a blessing to the nations already as young as you are.
0: Amen. So, opo. Yung reminder sa atin na kung meron tayong mga blessing ay binibless tayo ng Panginoon, why not maging blessing din tayo sa ibang tao. No, napakagandang reminder po niya na Ate Hana, mga kaagapay. Recap lang tayo, no? Number one, ignore the shoulds. Number two, embrace change. Number three, avoid comparison. Number four, explore new experiences. Dito sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Sonia Bargola ay napapareflect, sabi niya, God is the giver of all things. Trust Him always and wait for our season to unfold base sa timeline ng Panginoon. Amen. Agree po at praise God po na meron po kayong napupulot na inspirasyon. Si Ate Rara Miravite ay patuloy na nagko-comment. Si Nanay Thelma Manhares, dapat makontento ka kung ano ang mayroon. Huwag tignan ng iba, darating din ang takdang oras, makakamit mo rin yung gusto mo sa buhay. Wait ka lang. Agree po. Nanay Thelma, kamusta po ba dyan sa Calamba, Laguna? Si Ate Sol Lazo ay bumabati rin ng good morning. Si Nanay Thelma ay bumabati rin ng good morning. Si Ate Rara Miravite, there's wisdom in learning from those who have gone ahead of you. Agree. Unmarried young pros must still submit and honor their parents. Si RJ Ranieses ay bumabati rin. Si Ate Baby Chavez Varias ay bumabati rin po sa atin. Si Beloved Romel Licop Valdez. Si Ate Melisa Sarmiento ay bumabati po ng Happy Mother's Day kay Gia Santa Maria Mendoza. Si Christine ay lumipat daw siya mula sa radyo ay sumilip sa host. At salamat po sa inyong pagtutok. Si Ate Christine daw ay a faithful listener mula pa noong 1998. Nako kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ang susunod po nating punto pang number 5 ay seek support o yung mga support system natin na minsan ang hirap, no, mag-open up sa ibang tao. Pero maging reminder sa atin na mahalaga rin yung support system, yung encouragement mula sa ibang tao, na baka nga naman yung napagdadaanan mo ngayon ay napagdaanan na ng ibang tao. Eh meron silang ma-share na advice, na wisdom sa inyo. Kaya reminder yon na hindi tayo alone dun sa ating nararamdaman. Ate Hana, gaano po ba kahalaga yung support system, lalo na po sa ganitong season ng buhay?
2: This is very timely, no? Kasi when you're in a crisis, parang feeling mo ikaw lang mag-isa.
0: Yes.
2: No? Feeling mo naka-isolate ka na, tapos mm-hmm. yung kung ang mind mo, yung self-talk na lang yung naririnig mo,
0: mm-hmm.
2: That's one of the most important talks that you can hear, eh. Yung what you say about yourself.
0: Mm-hmm.
2: Pero when you're going through a crisis, yung self mo may be not the best person that you want to talk with. So the first thing is, make sure that you have God as your number one support system.
0: Mm-hmm.
2: Okay?
0: Mm-hmm.
2: You have God, you have the Word of God as your guide in this season. Napaka-rich ng word ni God, and mm-hmm. it's applicable in seasons of our life. But when we talk about people as our support system, I want you to realize na hindi naman din lahat ng tao ay pwede mong gawing support system.
0: Mm-hmm.
2: No? You have to be careful about the people that you let influence you or speak to your season.
0: Yes.
2: I remember the story of Job, diba? Job has friends. Pero nung dumaan siya sa crisis ng pinakamatinding crisis ng buhay niya, yung mga kaibigan niya na lumapit sa kanya ay parang hindi sang-ayon o hindi tugma sa ano ba talagang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang ending, di ba, nirebuke pa rin siya ng Panginoon, no? Na ito mga counsel. So be careful about the counsel that we allow to speak in our lives, but make sure that you have people who you can trust. So mm-hmm. sino-sino itong mga to? Of course, if you are in a church, then this would have to be your pastors, your spiritual leaders. O ikaw ay bahagi ng isang discipleship group, na mas maliit ng grupo, that you can be more intentional in sharing things that you need to be prayed for, then share it to mm-hmm. a trusted discipler or a mentor. Okay? And kung meron ka rin peer, kaibigan mo, hindi kailangan madami, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero isang tao na maaaring makasama mo, mahingahan mo, mahingan mo ng panalangin, at hindi ka ichichismis, pinakamahalaga, no? Because, you know, and ikaw din naman for that person. Kasi minsan, when we tell our stories to people and we are not very conscious, minsan yun pa yung nagiging problema.
0: Mm-hmm.
2: Because when they are not the right support system or they don't know how to support you well,
0: mm-mm.
2: yung problema natin, minsan nagiging kwentuhan na lang. Okay? Or yung pag nagsasama-sama tayo, imbis na ma-encourage tayo, pare-pareho tayo nag-agree, no? Na lahat pala tayo may crisis, so mas lalo kayong nalulungkot.
0: Mm-mm.
2: So, make sure that you have the right people to speak with and start with people with maturity and wisdom.
0: Mm-mm.
2: Someone who have experience, siguro yung na-experience mo ngayon, doon ka sa kanila lumapit at humingi ng tulong for support.
0: Mm-mm, yeah. Ako, napakagandang punto po, no, na hindi lang basta hahanap ka ng mapaghihingahan. Mahalaga pa rin kung sino yung mga hihingahan mo na yon. Kasi syempre nga naman, ikaw ay nasa punto na lost ka, uncertain ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Tapos baka naman nga naman hindi ganon na kaganda yung payong maibibigay sa iyo, eh lalo nang mapunta ka sa maling bagay. Kaya mahalaga yung mga shiner ni Ate Hana. Una, ang Panginoon, of course, lagi tayong babalik sa salita ng Panginoon. Pangalawa, yung mga church leaders natin, mga disciple leaders natin, at kung talagang meron tayong mga friends na matatawag natin na ito yung circle ko, ito yung tribe ko, ito yung kapag anong kahit na anong mangyari, alam ko na dadalhin nila ako sa mabuting bagay, na hindi sila mga bad influence sa akin. Maganda na hindi lang basta support system, pero yung mga mabubuting support system para sa atin. Diba? Mahalaga yan, lalo na sa ganitong pagkakataon. At kaagapay, maganda ring reminder, no, na hindi kabawasan ng ating pagkatao yung paghingi natin ng help sa ibang tao. In fact, yun nga po ay katapangan dahil ina-admit natin sa sarili natin na you need help, you need support. Kaya nga sa mga gantong pagkakataon, na huwag kang mahiya, kaagapay, na humingi ng tulong dahil hindi natin alam yung pwedeng maibigay na tulong sa atin ng ibang tao. So, seek support. Number 6, kaagapay, ay set meaningful goals. Yung mga clear, achievable goals na align syempre sa ating values, sa ating faith, sa ating passions. At maganda na syempre pag gantong season ng life natin na nasa quarter life crisis tayo, parang ang hirap nga naman na mag-set ng goals, diba? Pero magandang reminder sa atin na i-break natin to into smaller at manageable steps para makita natin yung progress. Ate Hana, ano po bang iyong tips para sa ano ba yung mahalagang goals na dapat kino-consider during your mid-20s or 30s?
2: Oo, okay. So before natin pag-usapan yung mga goals, no, by the way, I am teaching, no, as a Maxwell trainer din, na hindi lang tayo maging goal-oriented. Dapat tayo ay maging growth-oriented.
0: Mm-hmm.
2: Because, anong difference niya? Because when we are goal-oriented, sometimes we can hit goals, sometimes not. No, halimbawa, ako nasa trabaho ka, may mga quota kayo, di ba? Yan yung mga nagpapagalingan na kayo sa trabaho, di ba? You want to be promoted, you want to have a goal of promotion by this time. Pero pag hindi mo siya na-achieve, sometimes doon ka bumabagsak eh, na parang binigay ko na lahat, tinodo ko na, hindi na ako gumana, pero hindi pa rin na-appreciate yung effort ko and all. Pero when you are growth-oriented, you will still hit goals along the way.
0: Amen.
2: Pero ang focus mo is not just the destination, but your journey of growing into that person, or into who you are becoming. No, so, yun nga. So, pwede namang may goals. Pero instead of focusing on goals that are sometimes bound by time, limited by time, I want you to be more conscious of your growth.
0: Agree.
2: Saan ka na ba? Oo. Within the last 3 years, what growth have you experienced? And itong mga growth na to, may growth pains din, ha? Di ba? Yung, imagine mo, yung pagkahabang tumatangkad, di ba? Hindi natin nararamdaman kasi yung mga buto natin, humahaba yan over the years. Hindi mo siya mararamdaman kasi hindi naman bigla, eh, di ba? Sa mga babae, we have 18 years. Sa mga lalaki, you have 21 years, no? Para from a baby to your final height, yun na yun, eh. Pero sa buhay natin, minsan may bigla ang pangyayari that can really stretch you and could give you so much pain in your life. That's why may crisis nga eh, no? But I just want to say this, no, that there is no crisis that Christ is not with us. There is really no crisis that Christ is not Lord over your life and whose presence ay mawawala sa tabi mo. And so, going back to the goals, no? I siguro I'll just give you around 6 areas na pwede mong tignan. Ano ba ang dapat, anong perspective na binibigyan ka ng Panginoon? So, anong areas yung mga yon, no? Number 1 is the area of health. Diba? Usually, sa mga midlife, hindi natin iniisip yan kasi pag mga trentahin, parang okay-okay pa eh. So sabi mo, next time na lang ako magiging conscious about my health. Diba? Minsan too late na.
0: Opo.
2: And you know, I don't know, kaila kung mga kaagapay, kung napapansin niyo po, mga sakit ngayon ay paaga ng paaga.
0: Yes.
2: Yung mga kidney problems, no? Kasi nga, yung mga choices ng pagkain, kakamukbang, kakamilk tea, kakakain ng mga fast food. Okay, kasi nga, lagi tayong nagmamadali eh. So, if we can be more conscious about our health goals at this time, better. Yan, jumoyin ka na sa mga pickleball friends, mga running era ngayon, di ba? So, consider and make your goals smart, no? By the way, it has to be specific, measurable. Alam niyo naman po yun, no? I-type nyo nga sa chat. It has to be attainable, realistic, and time-bound. Kasi baka yung wala namang time yung goal mo, forever pala yung goal na yan. Okay? So one is find some health goals. Okay? If you need to be more active, if you need to lose some weight para you can just enjoy running with your kids, no, with your small kids. What else? Diba? your career goals and be kind to yourself, no? Mm-hmm. Sa mga career goals natin, nagmamadali kasi tayo minsan eh. We want to get to the highest level as fast as we can. Pero sana ma-appreciate natin the journey leading there.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? And for those na medyo parang feeling stuck sila or behind, kasi at this point, may mga married na rin, di ba?
0: Okay.
2: Quarter life crisis na nag-asawa na rin sila, may mga anak sila, and they feel like parang, nako, magta-transition pa lang ako into my career, tapos magkakaroon ako ng anak, sa parang na bumagsak na naman, okay? Or back to zero na naman sila. Let me encourage you, for those who are in that season also, that our children is not a distraction from our career growth.
0: Mm-hmm.
2: It is a season that God has entrusted to us, especially yung mga nakikinig po sa akin na young moms, it's, they are a blessing and it is a privilege for us to take care of them if you are in your early 30s and navigating parenthood or motherhood. God is also training us in a very special way when we become mothers na magagamit natin for life. Okay? Mm-hmm. So, asan ako kayla? I talked about health, I talked about career, and now you have family goals, di ba? So, consider that, yung timeline ni God. Okay?
0: Mm-mm.
2: But, for you na you wanted to have a family, then prepare yourself for that role. Prepare yourself to become the best wife. Prepare yourself to become the best mother. Learn the skills that you need. Okay? Have the character. Ask God for the character to be successful in that arena. Or if you are a man, then you need to step up to become the leader of your household also. Yun yung mga goals, growth goals natin. And many other more, no? We can talk about financial goals, correct? We can talk about your travel goals, business startup goals, what have you. But at the end of the day, hindi may kukumpara yung sarili mo with others. You spend time seeking what is God's direction for you in this quarter life.
0: Yun, no po. Salamat po, Ate Hana, sa mga shinare mo yan na mga dapat i-consider or mga maaari i-consider na mga goals para sa mga mid-20s and the 30s. Pero yun nga, kahit may, ang ganda nung goal-oriented, pero mas mahalaga yung growth-oriented dahil nga naman, baka pag naabot na natin yung goal natin, mag-stop na tayo. Pero kapag yung growth, at least ay ano man yung mangyari, kumbaga ay walang talo dahil na-experience mo naman yung growth na mas mahalaga sa atin bilang isang individual. Ang ating panghuli, Ate Hana, ay invite God into your situation and trusting Him to guide you and pursue your unique purpose in life. Kaagapay sa gitna ng mga krisis na to sa ating buhay, habang ang mundo ay pinag-uusapan ang krisis sa kapayapaan, pero tayo, meron tayong mga kanya-kanya ding krisis sa ating buhay, pero maganda na ipagkatiwala natin ang mga krisis na to sa nag-iisang may hawak ng ating buhay, sa nag-iisang may control ng bawat bagay ang ating Panginoon. At Hana, ano po ang iyong ma-i-share dito?
2: Yes, I think kila lahat po ng nakikinig sa atin ngayon sa segment na ito, naiintindihan natin that natitinig niyo po yung anak ko. So, andito na siya. Okay. And, lahat, ayan, tulad po nung anak ko, no? Ito po, kanina pang gustong-gusto akong katabi.
0: Mm-mm.
2: And bilang isang nanay, it gives me so much joy when my kids depend on me.
0: Mm-mm.
2: Kapag sila ay lumalapit sa akin dun sa mga bagay na hindi nila kaya, like yung mga maliliit na bagay na kayang-kaya ng mga malalaking tao, no? Like us, pero sila ay hindi nila kaya. But what gives me greater joy is not just yung mga paghingi nila ng tulong, pero yung time that they enjoy being present with us.
0: Mm-mm.
2: And I'd like to encourage po yung mga nakikinig sa atin dito, whether you're in your quarter life, midlife, or probably nasa senior years na po kayo, you will never outgrow in being a child of God.
0: Mm-mm.
2: We will never outgrow, no, the need for our Father in Heaven. And kapag tayo ay dumadaan sa kahit anong crisis, ikaw ay nasa health crisis, financial crisis, relationship crisis, Christ is with us. Amen. Yun ang pangako niya eh. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. And so, just like that, be like a child to your Heavenly Father. Mm-hmm. Call upon God. Don't just invite Him in your crisis, but enjoy Him. And ano, yung parang ganyan, yung anak ko na lalapit lang, ikikiss ako, ihahug ako. Wala naman siyang pwedeng maibigay sa akin na material things. Kasi tayo yung usually nagbibigay bilang mga magulang, mm-hmm. di ba? But the joy that my children gives me outweighs the things mm-hmm. na hindi kanya kayang ibigay sa akin. Mm-hmm. Can you imagine that? When you are in your crisis and you come to your Father in Heaven, na naghihintay lang naman. Naghihintay lang talaga, Caleb,
0: yes,
2: di ba? Na tayo ay lumapit. In fact, your Heavenly Father knows what you need even before you ask Him. Napakagandang closing nun for us in our segment today.
0: Mm-mm.
2: No, that in your crisis, you can always call to your Father in Heaven.
0: Amen.
2: Hindi kanya bibilangan ng iyong pagkakamali, hindi kanya tuturuan ng mga strategies na tinuturo ng world. No, I am a life coach and a trainer and we talk about those things. Pero at the end of the day, minsan hindi talaga yun yung makakatulong sa atin.
0: Mm-hmm.
2: It's just the reality that God, our Heavenly Father, is on His throne and you can call upon Him. He is close to us. He is close to the brokenhearted and He hears our cries for help.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po ang aking magiging final words atin. When you're going through any kind of crisis, huwag niyo pong iiwanan ng Panginoon. Huwag niyo iiwan sa quiet time.
0: Mm-hmm.
2: Invite Him throughout the day. Invite Him as you deal with your challenges in your work, no, mm-hmm. in your marriage.
0: Mm-mm.
2: And He will be there.
0: Amen. Opo. Yun naman po yung masarap na assurance para sa atin na dumaan man tayo sa anumang krisis ng ating buhay. Ang Panginoon ay nananatiling Panginoon. Ang Panginoon ay nananatiling in control, sovereign sa lahat ng bagay. At lagi lang siyang nandyan, no? One prayer away, diba? Na hindi na natin kailangan mag-load, mag-wifi. Pero one prayer away lang ang Panginoon at siya ang talagang tutulong sa bawat at crisis sa bawat season na kinakaharap natin. Ako, Ate Hannah, maraming salamat po dyan sa ating mga napag-usapan. At sa ating pagtatapos, ay pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay, lalo na po yung mga kaagapay natin na dumadaan sa ganitong season ng kanilang buhay.
2: Kayla, can you say that again? Medyo na-chop lang tayo.
0: Ay, okay for a while. Opo, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
2: Okay, sige po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makadulog sa inyo bilang mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat, Lord, sapagkat yung wisdom ay nanggagaling sa inyo.
0: Mm.
2: Yung inyong kaaliwan po ang aming kasama sa bawat oras, sa bawat aming nararanasan sa bawat araw. Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang aming maging kasama sa mga oras na ito.
0: Mm.
2: Lord, specifically, I pray for those who are going through quarter life crisis or midlife crisis, Lord. At hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, saan po sila tatakbo, hihingi ng tulong. Panginoon, dalangin ko na samahan mo po sila sa mga oras na ito. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig at meron kang kapamilya na alam mong dumadaan sa matinding pagsubok, idulog mo sila sa Panginoon. Banggitin mo ang pangalan nila habang nananalangin tayo at ilapit mo sila sa Panginoon. Be that support in prayer. You can do wonders for that person, for that friend, for that family member, for that husband, or that wife, for that child, or pamangkin. The Lord knows exactly what's going on in your life today.
0: Mm.
2: And so, Father, I pray, let Your presence be close to them, be close to each one of us. Lord, today I pray for a breakthrough of healing. I pray for a release of joy over my brothers and sisters. I pray, Lord, that You would restore the joy of their salvation, Lord. And that in whatever crisis that they are facing today, Christ will always be Lord over that. I pray for blessings. I pray even for Kayla, for the DZAS-FEBC family. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang ministeryong ito na patuloy nang ibigay kalakasan. Hope, Lord, sa inyong mga anak na patuloy na humihingi, Lord, ng encouragement sa araw-araw naming buhay. So, Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ako, maraming salamat po, Ate Hana, sa pagsama po sa akin ngayong Wednesday morning. At pagpalain po kayo ng Lord at sana po sa mga susunod ding edisyon nitong Family Matters Wednesday ay makasama pa po kita. Thank you so yes. much po, Ate Hana.
2: Thank you din, Kayla. And sana nga ay makarating din ako dyan sa inyong yes. office at patuloy din na maging blessing sa ating mga kaagapay.
0: Thank you so much po, Ate Hana. Kaagapay atin nga pong nakausap si Ate Hana Agustin at nakakwentuhan natin tungkol sa quarter life crisis at napakagandang reminder sa atin na nasang season man tayo ng buhay natin ngayon. Ikaw ba, Kaagapay, anong season ba ang kinalalagyan mo ngayon? Nananatiling Panginoon ang Panginoon, ano man ang season ng ating buhay, kaya nga sa Kanya lamang natin ipagkatiwala ang ating mga buhay. At humahabol ng pagbate si Ate Becky Abelia Catriz, keep on growing, keep on learning. Si Ate Delia Siliano ay nag-agree sa ating mga napag-usapan. Si Nanay Thelma Manjares at si Ate Becky ay church community daw ang kanyang 911 friends. Sa ating YouTube channel, nakikinig si Ana Vic Milievo, maging si Hans Montemayor ay bumabati rin sa atin ng good morning. Maging si Kristen 7042 ay nakakikinig daw sa radyo at sumilip lang siya sa ating ongoing live streaming at balik radyo na daw siya. Maraming salamat po sa mga tumutok at si Ate Avi Dailo ay bumabati rin ng good morning and happy Mother's Day sa ating mga kaagapay. Si Faustina Frankie Habla, good morning daw and blessed Wednesday. Nakikinig na daw siya at nakatutok dito sa ating programa. At kaagapay, baka po hindi pa po kayo nakakapag-register. Nalalapit na po. 1 month na lang eksakto ang anniversary ng FEBC Philippines. Bisitahin po ang Facebook page para po makita po ninyo ang registration link. Yan po ay sa June 6 sa GCF Ortigas. Sa ating pong ipagdiriwang ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. Magkita-kita po tayo dyan, mga kaagapay. At sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating program. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, John B. Reyes. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw at Shaira Gabornes sa ating RTV. Andyan si Jabez Mancho. Salamat din sa ating broadcast engineer, JV Tabo, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay meron po kayong napulot na inspirasyon, na motivation, na aral dito po sa ating napag-usapan. At muli, ano mang krisis ng buhay, ano man yung season ngayon ng iyong buhay, lagi mong isipin, kaagapay, na nananatiling Diyos ang Diyos ano man ang season ng ating buhay at sa Kanya lamang tayo magtiwala. Maraming salamat sa iyo, kaagapay. At muli, ako po si Kayla Escalante at inyo pong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Ganito inilarawan ng kawikaan ang huwarang may bahay. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw.
5: Ito ay nakita natin sa buhay ni Corazon Cuanco Aquino. Bukod sa pagiging kauna-unahang babaeng pangulo sa Asia at sa Pilipinas, si Cory Aquino ay isang ulirang ina sa bahay at sa bayan.
4: Kwento ng kanyang mga anak, kahit abala si Cory sa pamumuno ng bansa, hindi siya nagkulang ng panahon at atensyon para gampanan ang tungkulin ng isang ina.
6: Nanay, salamat sa pagbalansi mo ng oras at lakas para sa iyong trabaho at para sa amin.
4: Maligayang araw ng mga ina. Ito ang pagbating hatid ng 702 DZAS Far East Broadcasting Company.

0: paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Alam mo ba na 4 na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline noong 1980, kung saan 3 batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011, sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan, kung saan 24 na pares rin ang naipakasal.
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
4: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Magandang araw kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Happy, happy winnable Wednesday morning kaagapay. Kumusta ka? Ayan, sana ay nasa maayos kang kalagayan. At kaway-kaway naman dyan sa lahat ng mga mami. Tayo po ay sabay-sabay na i-affirm ang ating mga sarili. Ayan, sabihin mo sa sarili mo, good job, mami. Good job ka dyan. Good job po sa lahat ng mga kananayan. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon. At patuloy na pagpapalain pa, lalo na sa kung paano natin pinapalakad ang ating buhay, pinapainaayos ang katuwang ang ating mga asawa, no? And lalo na kung ikaw ay mag-isa na nagtataguyod ng iyong pamilya, pagpalain ka ng Panginoon. At ngayon na yun, diba, Jan B, May 9, Mother's Day. O, diba, huwag niyo pong kalilimutan parangalan ang inyong mga minamahal na mami. Magandang morning po. Isa po ito sa mga programang favorite ng mga mami, ang Entre Pinoy Espesyal. At ako po si Mami Jo. Biglang naghihintay ako ng ano kayang bibigay sa akin ni Jan B. Biglang na pressure. Pero alam niyo po, ang mga nanay ay napakadali namang pasayahin. Kaya kung kayo po ay meron pang mga nanay, huwag po ninyo kalilimutan batiin ng Mother's Day ang inyong mga mami. At good morning po kay Kuya Epifanio Salvador. Maagang nagpaparamdam. Share na daw while listening sa PM Radio. Nagtitimpla ka ba, Kuya Epifanio, ng favorite fishball sauce? Ayan, nakaagapay. Mga kaagapay, nakasubaybay po kayo sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay flagship radio ng 702, ay hindi, ng FEBC. Ayan na, nagpatong-patong na ang aking mga sinasabi. At tayo rin po ay napapakinggan sa Facebook Live, sa YouTube channel, at syempre sa ating mga iba pa pong mga himpilan, lalong-lalo na sa ating radio app. Yan, sa 702 DZAS radio app. Magandang araw po sa inyo. May tanong ako, kung ang Miyerkules mo ay isang dessert, ano kaya ito at bakit? Tanungin natin si Jan B. Ikaw kaagapay, ano favorite mong dessert? Kung i-compare yan ngayong araw ng winnable Wednesday mo, ano kayang dessert ito? Ayan na, sagot ka na. Siyempre, kasama na din dyan yung lunch check. Pero ano ang favorite dessert mo? Kasi mamaya mag-uusap tayo tungkol sa matamis na usapan. Ang feature po natin ay crumbs. Cookies. Pero bago yan, matamis na pagbati ang ating iaalay sa mga taong ito.

0: Abay, happy na birthday pa. Happy birthday sa loving wife ni Pas, ay, ni Kuya Federico Termolo. Elini. Elini? Termolo. Sana po tama yung pagbasa ko. Elini Termolo. Meron po silang 3 kids. Ayan. Thank you po sa pagbate ng Happy Mom's Day. Kay Flora Velasco, Happy Wednesday to all. Happy, happy birthday kay Pastor Joe Biasong. Belated happy birthday. Belated happy birthday kay Pastor Eric Maliwat na nagpa-milk tea sa amin kahapon. Kapag-milk tea ka, no, John B? Oo. And then, happy, belated happy birthday din, Pastor Butch Pasqua. Si Kuya Paul Pasqua ng Ayos Lang Kaibigan. Happy birthday, Ethel May De Vera. Kay Ate Mimi Ligan, na recently ay nag-celebrate ng kanyang senior birthday celebration. Senior citizen na siya. At syempre, belated happy birthday din kay Jennifer. Pastora Jennifer Lainez. Kay Clover May Montoho ng 1197 DXFE. Sa DXAS natin na kapamilya si Kent Albrecht. Happy birthday. At syempre, happy happy birthday sa nag-iisa nating Bishop Ruben Abante. Bishop Ruben Abante pala. Opo, happy birthday Bishop Ruben. Happy birthday din kay Ariel Pineda. Ganon din kay Rigor Flores. Aba, kay Irene Chico. Kay Elion Irene. Happy birthday sa aking inaanak. Si SP Angeles. Happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Brother Dick Fulo. Happy birthday. At kay Ate Jasmin Baldemore. Happy, happy birthday po sa inyo. Nawa ay maligaya at puno ng pag-asa, ayan, ang celebration ninyo ng inyong kaarawan. At sa oras na ito, 11:10 in the morning, pagbigyan natin ang baon feature.
2: It's baon time!
3: Happy Wednesday, Kagapay! Hindi lang sa kantahan kilala ang mga Pilipino. Pati sa sayawan, kaya rin nating makipagsabayan sa buong mundo. Ito ang pinatunayan ng Team Pilipinas Enciende ng St. Pedro Poveda College matapos nilang magtagumpay sa isang malaking kompetisyon sa Orlando, Florida. Sa gitna ng matitinding kalaban mula sa iba't ibang bansa, nasungkit ng grupo ang gintong medalya sa International All-Star Federation sa Open Hip Hop Division. Pero hindi dito nagtapos ang kanilang tagumpay dahil nauwi rin nila ang pilak na medalya sa International Cheer Union World Championships sa Junior Hip Hop category. Binubuo ang grupo ng mga kabataang Pilipino na nagpakita ng kanilang husay, tiyaga at pagkakaisa sa bawat galaw sa entablado. Sa bawat indak, dala nila ang pangarap at pride ng Pilipinas na makilala sa buong mundo. Sa huli, ang kanilang panalo ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa bawat Pilipinong naniniwala sa galing ng sariling atin. At yan po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.
4: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Ms. Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Siyempre po, patuloy po rin ang aming panawagan sa additional staff na kailangan po ng 702DCAS, maging ng mga himpilan po ng Far East Broadcasting Company Philippines. So nationwide po, meron pong pangangailangan. Pero gusto nyo po, kung gusto nyo ma-update kayo sa mga current na job opening, maaari po kayong magbukas sa aming website sa febc.ph. Pero dito naman po sa 702DZAS, ganun pa rin. Ang aming pangailangan, apat po ah. Isang DZAS staff assistant. Syempre, kailangan din po namin ng dalawang production technician na maalam po sa video editing. Ayan, ang kailangan po may somehow, ano, pwede rin degree in multimedia arts, mass communication, or any related course. Ang maganda rito ay fresh grad ay maaring mag-apply. Kailangan din na, or kung may experience ka sa video shooting and handling various cameras and equipment, TV equipment, is a plus factor. If not, we are willing to train. Kaya po, mag-pray kayo. Tapos, mag-send kayo ng resume sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Okay, si Flora Velasco, sabi niya, ang kanyang ulam, ano, ginisang mackerel with sili. At ang dessert niya ay fruit cocktail con yelo. O, ayan na yung sagot niya sa ano, favorite mong dessert. Or, if you were to compare your Wednesday sa isang dessert, ano ito, aba sa kanya ay fruit cocktail con yelo. Si Sir Alvin Santiago, bumabati sa'yo, Bishop R.A., Ruben Abante ng happy, happy birthday. Si Jojo Simbulan, good morning. Kung ako ay dessert, hindi, kung ang Wednesday mo ay dessert. Gusto ko, banana con yelo, yung minatamis, aging nasaba, maraming sago. Oo nga, bago na uso yung pearl sa milk tea, eh tayong mga Pilipino, mahusay gumawa nung ano eh, yung sago na makunat-kunat. Na ano yan, di ba sa mga black gulama, sa mga sago. Yung niluluto mo yung sago, tapos marireach mo yung point na gummy na siya. Eh, nako, napakasarap niyan. At maraming evap milk. Tama-tama sa mainit na panahon, na ulam check, pritong tilapia at adobong sitaw. Oy, sarap. Pa-shoutout sa mga kapatiran sa JIL kay Sikat. Ayan. And ikaw kaagapay, kumusta ang iyong Miyerkules? At ready na ba ang ilan sa atin na mag-celebrate ng Mother's Day? O nagulat kayo, Mother's Day na naman! Ang bilis ng pag-usad ng panahon. Si Ate Thelma, si Mama Thelma, good morning po. Ako nakamerienda na po at nakaluto ng pang-ulam na paksiw na bangus with ampalaya. At ang dessert niya ay banana at pastillas. Si Ate Rosalinda Manzano, magandang araw. Ayan. Okay. Ikaw kaagapay, ano ang iyong lunch for today? At syempre, matututunan natin ang panibagong negosyo, paano nagsimula, ano ang mga naging challenge. Kung ikaw mahilig kang mag-bake, mahilig ka sa dessert, ayan, mamaya meron po tayong makakapanayam. At ang kanyang forte ay pagbebake. Kaya ikaw kung ano, kung meron kang, kung maiko-compare mo ang Miyerkules sa isang dessert, ano kaya ito? Ayan, sagot na, pwede naman hindi baked good. Ayan. O kaya, pwede rin kung ikaw ay nanay, aba, ano ang gusto mong matanggap na Mother's Day gift? O, di ba? Pwede rin yan, mga wish list natin, mga nanay. Pero normally, mga nanay, ano eh, pag tinanong mo, anong gusto mo? Sabihin ng nanay, hindi, wag na lang. Pero sa totoo lang, meron namang gustong matanggap. Bakit di natin masabi, no? Or ayaw nating i-burden ang ating mga kapamilya sa ating request, o sadyang mahiyain ang mga nanay. Pero araw natin sa Linggo, May 10. Oo, May 10. Kaya dapat eh mag-ready ang mga family members natin para sa araw na yan, di ba? Kagapay, kaya naman, 11:17 in the morning, eto na. Kasama na po natin ang ating bisita para sa patok na negosyo ngayong araw na ito.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entrepinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Si Ate Faustina Habla, good morning po, listening, happy birthday din daw kay Bishop R.A. Lunch check, ginataang laing, wow, ang sarap, ginataang laing with pritong isda. Okay po kami, it's better than good. Okay, kausap po natin, makakausap natin ngayon via Zoom, si Ma'am Kazea Magno, mula po siya sa Crumbs Cookies. Good morning, Ma'am Kazea.
1: Good morning po, Ma'am Jo. I'm Kazea Magno po from Malabon, a small business owner po and owner po ng Crumbs Cookies. Okay. Thank you po sa pag-invite niyo po dito sa Entrepreneur.
0: Thank you rin sa iyong time. Kumusta ka?
1: Okay naman po, medyo kinakabahan lang, first time.
0: Batang-bata pa ang ating negosyante. Kasi kailan nagsimula itong business mo?
1: Nagsimula po kasi siya nung pandemic po. Kasi po mahilig po magluto yung mother ko. So na-inspire po ako sa kanya. Ako naman po, binaliktad ko naman. Bake naman po ang ginagawa ko. Nanonood lang po ako noon. Tapos hanggang sa... Gusto ko pong itry yung mga baked goodies po, like cinnamon rolls, cookies, muffins. Then, 2023 po, nag-try po ako ulit maggawa, trial and error. Then, sinishare ko po siya sa relatives and friends ko po. Tapos, nag-trial and error po ako ng cookies and muffins po. May gusto po ako sing quality or exact na... magandang lasa po ng cookies po. Saka yung texture po niya, may gusto po akong ma-achieve. Yun, ganun po. Then, nung na-achieve ko po siya, nag-try po ako ng iba't ibang flavor po. Then, pinost ko po siya sa Facebook ko, sa Blue Up po. Then, ang dami pong nag-message sa akin. Opo, nag-message po sa akin na kung binibenta ko daw po ba, or kung magkano daw po ba yung cookies ko, ganyan. Then, sabi ko po dun sa boyfriend ko and sa mother ko po, what if po, itinda po namin siya. Mm. Then, dun na po nag-start yung Crumbs Cookies po. Pero before po, nun nagtitinda na po kami ng mini pancakes po and nag-e-event din po kami.
0: Ah, I see.
1: Yes po.
0: When you say kami, kayo ng mom mo?
1: Nung boyfriend ko po.
0: Nung boyfriend mo.
1: Parang ano po namin siya, racket-racket lang po kasi noon po, college po kami noon eh. Kaka-graduate lang po namin last July.
0: Wow! Anong course ni Miss Kazea?
1: Hospitality Management po sa STI, Caloocan.
0: Ay, talaga. Kapit-bahay mo lang pala yung anak ko, nag-aaral sa UE, Caloocan. Neighbor. And Miss Kazea, napaka-unique na nga name mo bago tayo mag-usap sa pagninegosyo. Saan ang galing yung pangalan mo?
1: Hindi po kasi ng mother ko po. Kasi gusto niya din po unique eh. Pero yung yet ko po, Kazea yet. Nanggaling po siya sa name ng father ko, Boyet. Nickname po siya ng father ko, Boy. Boyet po. Then ginawa niya pong yet. Kazea yet. Then yung sa panganay po kasi ni mother is Kaiser. So, lahat po kami yung magkakasin dun sa father side po. Puro letter K po yung nag-start yung name.
0: Okay. So, yun pala ang kasaysayan ng pangalan mo, Kazea.
1: Opo.
0: And nung nagsisimula ka ng negosyo, sabi mo meron kang gustong i-achieve na lasa, consistency ng... nung cookies and even nung muffin, ano yung hinahanap mo ba na lasa or yung hinahanap mo sa isang product na yun at paano
1: kasi
0: mo na-achieve?
1: Kasi po ako, ma'am, ano po ako, mahilig po ako sa mga cookies po, pero hindi po ako yung sobrang matamis po na lasa po. Kasi po, mas okay po yung saktuhan lang po yung tamis para pwede din po siya sa mga, ano po, hindi po mahilig sa matatamis kagaya po ng mga mother po natin, ganyan, mga lola, lolo po, ganun po.
0: Mm-mm. So, hinanap mo talaga yung ganong consistency?
1: Yes po. Oo. Pati po yung crunchiness niya po sa outside po, then yung inside po is chewy po siya. Ganun po yung gusto kong consistency talaga ng cookies ay, and yun muffins
0: yung, parang
1: po.
0: Yun yung perfect na consistency eh, no? Lalo yes, na kung...
1: Matitingnan mo siya sa Saturday.
0: Lalo na kung ano, kung... marunong ka talagang mag-bake kasi ako ayoko ng cookies na alam mo na sobrahan sa baking soda, baking powder, yung ang aftertaste niya ay medyo mapakla na sa dulo, no?
1: Yes po.
0: Mm, o kaya naman sobrang naging fluffy siya na kinulang naman ng flour o parang tinipid ganun. Tapos ang challenge din diyan kapag binawasan mo ng sugar, nababawasan yung moist, 'di ba? Ng
1: yes,
0: either
1: po.
0: Ng muffin. Kaya kailangan talaga ng ano eh ng
1: exact yun. Measurement po talaga sa trial and error po para maano niyo po yung mismo ma-achieve po.
0: Mm. Precise kasi sa baking ano, yung yes, sukat po. Dapat precise. Eh, opposite naman yan ng luto. Kasi luto, pwedeng timpla-timpla, tansya-tansya. Nag-aral ka ba? Nag-aral ka, Miss Kaseya, ng baking?
1: Sa, ano naman po, sa college naman po, meron po kaming subject na nagbe-bake po kami and nagluluto po at the same time po.
0: Ah.
1: So, pero hobby ko na po talaga siya, mami. Mahilig po talaga ako mag-bake po.
0: Kailan ka nag-start? Then,
1: pinapamigay ko lang po. Nung ano po, nag-start po talaga nung pandemic ano po, pandemic. Nanonood lang po talaga ako sa ano po, dahil nga po walang magawa, bawal po lumabas.
0: Mm-mm.
1: Nanonood po ako sa online.
0: Mm-mm. Pero have you tried yung mga bread ganyan, mag-explore?
1: Nag-try po ako ng bread, like yung mga cinnamon rolls po, mga mag-pizza, ganun po. Mahirap po kasi siyang gawin, lalo na po pag ikaw po yung mismo nagmamasa. Kaya mas gusto ko po yung ano lang, yung mas yung minimix lang ng madali, ganyan-ganyan. Hindi po yung sobrang pagod po mag ano ng braso, masakit po yun.
0: Anyway, ikaw ay graduate na, so nagtuloy ka sa pagnenegosyo or... employed ka rin?
1: Nag-try po ako mag-work pero nag-resign din po. Mas gusto, parang mas ano, mas gusto ko po sundan yung hilig ko po, ma'am. May ganyan po kasing sense eh. Nasi-sense ko po siya na parang, okay dito. Parang dito yung gusto kong sundan. Baka dito ako yung mama
0: dyan. Bakit hindi, di ba? Maganda na nangangarap ka, lalo na bata ka pa lang. At meron ka ng magandang napasimulan sa pagninegosyo. If you will give us an idea, Kaseya, nung mga starting, beginning years ninyo, or mga magkano yung naging kapital mo sa negosyo na to?
1: Sa kapital po, ma'am, siguro po, 1K po, okay na po yun. Madami
0: talaga?
1: Na po kayo mabibili. Yes po, kasi mura lang naman po yung unang ginagamit namin ng mga chocolate. Madami pong mura po ngayon, lalo na po madaming bilihan sa online, like Shopee, ganun po. Mura lang po. Tapos po, ang magagawa na po nun, ilang cookies na po, ilang muffins na po, kasi... ang flour lang naman po, magkano lang, nasa less 100 pesos lang, gano'n po.
0: Okay. Pero, syempre, kailangan yan yung tiyaga, yung disiplina, plus yung skill na meron ka sa pagbe-bake. At kailangan
1: yes,
0: din
1: po.
0: Yan yung mahusay mong panlasa, di ba?
1: Dapat po talaga yung, kung gusto mong mag-business, gusto mo po talaga yung ginagawa mo.
0: Mm-mm. Gaano katagal ka mag-bake in a day o paano ka nagbe-bake?
1: Siguro po nakatayo po ako, ma'am. Mga 9 hours po.
0: 9 hours?
1: And more. Yes po. Kasama na po din yung paglinis ng mga pinaggamitan, packaging po ng mga binibake po. Lalo na po pag sobrang dami po talaga ng order po. Last December po, siguro po, simula umaga hanggang gabi po, nagbibake po ako. Kasi ang dami pong orders ng banana loaf.
0: Wow.
1: Giveaway po sa office, mga ganun po. Sa Christmas, ganun po.
0: Mm-hmm. Anong pinaka-peak season?
1: December po, or kada may event po ng month, ganun po. Pero ngayon po, ang bestseller po namin kasi po, di ba, nag-viral po yung Dubai Chewy Cookie sa Korea po. Then po, tinry po namin siya ibenta. Then, nandami naman pong bumibili. Hanggang ngayon naman po, mabili naman po siya.
0: Paliwanag mo nga sa amin yung lasa ng Dubai Chewy Cookie mo.
1: Yung Dubai Chewy po kasi namin, homemade po yung pistachio niya. Then, hinahaluan po namin siya ng white chocolate. Pero, ibinabalance po namin siya na hindi po siya sobrang tamis. Pero yung katype po kasi yung nagpapakrunchy sa kanya.
0: Ano, no?
1: And yung katype po, yung galing po sa Dubai, yung para po siyang miswa na sinasabi nila. Pero ano po siya, parang dessert po talaga siya sa Dubai na nilalagay po sa chocolate. Hinahalo po siya sa pistachio, then chocolate po. Then, yung marshmallow naman po, nilalagyan po namin siya ng kokwa, penny, and butter po, para lang po mag-balance po yung chewiness niya. Kasi po, pag nasobrahan po kayo sa luto or sa butter po, nag-ano po siya, sobrang tigas na po siya, hindi na po siya chewy. Matigas na po siya kagatin. Lalo na po pag nilagay niyo pa po sa rep. Ganun po siya. Pero masarap po siya. Matitikman niyo po siya, ma'am.
0: Medyo mahirap siyang gawin, kaya dapat bumili ka na lang.
1: Yes, ma'am. Sobrang hirap po. Parang ang ginagawa po namin, naglalaan po kami ng one day para gawin po yung feeling niya, like yung katayti and pistachio po. Ginagawa na namin po siya ng one day. Then kinabukasan po, gagawa naman po kami ng marshmallow para tuloy-tuloy na po yung gawa namin.
0: Mm-mm. Have you explored yung paggawa naman ng cake, Kazea?
1: Yes po, gumagawa po ako ng cake, pero like yung cheesecake lang po na pang house lang po talaga. Nagtatry din po ako ng mga chocolate fudge na cake, ganun po, yung brownie cake po, ganun.
0: So, yes.
1: Hindi ko po siya parang na-imagine na itinda po kasi hindi ko po talaga siya skills yung mag-design ng cake po.
0: Maganda 'yan na alam mo yung strength mo as a businesswoman and as a business person na nasubukan mo at hindi mo forte ito. So i-invest ka ng mas maraming time doon sa kung saan ka na eksperto at ito yung mas pinalalago mo.
1: Yes po.
0: Mm-mm. At ano ang mga buwan na hindi mabenta? Kasi parang whole year round, gusto ng mga tao may dessert eh. Diba yung mga babae nga, bago magkaroon, naghahanap ng something na matamis. Yes. Sa negosyo mo, meron ba itong masasabi nating month na matumal?
1: Siguro po ma'am noong January.
0: Talaga?
1: Kasi po, yes po ma'am, kasi po, syempre, galing lang ng
0: Pasko
1: and New Year po. So, madami po pong dessert yung mga tao po. So, wala pong masyadong bumibili. Pero nung dumating po yung February, medyo meron naman na po kasi Valentine's po. Siguro din po yung mga mid, kagaya po ng August or yung July, ganyan.
0: Paano mo kino-cover yung mga buwan na mababa ang sales para magpatuloy ka, syempre sa income?
1: Ano po ma'am, nag-experiment po ako ng bagong product po na ilalabas po or naglalagay po ako ng sale or kagaya po nito ng yung kagaya po ng sa Mother's Day po natin na nagbibigay po ako ng free or ilalike lang po nila yung page namin para din po ma-endorse yung mga product namin. Then doon po kami nagsesell din ng may 20% off, ganun po.
0: So like ngayong May 10, meron kayong sale?
1: Yes po. Yeah. Ano po ma'am, hindi po kami nag-sale pero may free po kami ngayong Dubai Chewy Cookie sa Mother's Day po.
0: Mm-hmm. Ano ang requirement dyan?
1: I-like and share lang po until mamaya na lang po yun. Kasi spin the wheel po namin yung name ng mga nag-comment po na nakapag-share na po and like.
0: So ganun yung gagawin. Dapat mag-share, mag-like, tapos i-raffle yung mga nag-share,
1: yes,
0: nag-like.
1: Yes po, ma'am. Para fair po.
0: Oo, yun ang mabibigyan ng libreng Dubai Chewy Cookie.
1: Yes po. Yung first po kasi na matatanggal sa spin is iced coffee po yung bibigay namin. Dahil mahilig din po akong gumawa ng iced coffee, ma'am. Soon po, baka magkaroon na ng coffee shop.
0: Terno pala.
1: Yes, ma'am.
0: Oo, patok na patok yan sa mga kabataan.
1: Yes, ma'am, sa Gen Z po.
0: Sa Gen Z,
1: mahilig po sila
0: Gen
1: sa
0: Alpha,
1: iced coffee.
0: Kahit naman nga millennial, mahilig din sa iced coffee. Pero itong mga pinag-uusapan natin, mga matatamis na tagumpay mo, kasi sa ganitong klase ba ng business, ano yung na-experience mo na pinaka-mahirap? Na naisip po, sana pala di na lang ako nagnegosyo ng ganito.
1: Ma'am, siguro po yung ano ba tawag dito? Kapag yung nagbe-bake ka po kasi, masakit po siya sa katawan talaga. Kasi po buong katawan po, kilos niyo po. Pero kapag gano'n naman po, iniisip ko, ginusto ko po to, dito po ako makita, gano'n po. Kaya ino-overcome ko na lang po siya. Pag nakikita ko po yung mga message ng mga customer ko na nasasarapan sila, mas maano na lang po yung pakiramdam ko. Doon ko na lang po sila ino-overcome.
0: Yun balik, ano? Despite
1: yes,
0: nga
1: po.
0: Ng
1: nakakatuwa challenge. Po kasi bumabalik-balik po sila sa product na binibenta po namin.
0: Mm-mm. And yun bang income na nakukuha mo dito, sapat para sa pangangailangan mo bilang ikaw ay full-time na negosyante?
1: Yes po ma'am, as of now po, nakaipon na po ako pambili ng mga copy product po. Yes po.
0: Talagang
1: nakabili na din po ako ng mixer. Marami na po akong achievement na naipon po dito sa binibenta po namin.
0: Mm-mm. Sabi nila, ang negosyo daw ay sarili mo yung oras mo. Tama ba yun na doon sa ganong perspective?
1: Yes po, ma'am. Ikaw po talaga mamimili ng oras mo. Kasi po, kagaya po namin, nagpi-pre-order po kami. Like, kunwari, this coming Saturday, may pre-order po kami. So, yung oras po na yun, sa Saturday lang po nakalaan. Then, Saturday, Sunday, delivery, ganun po.
0: Mm-mm.
1: Then, the rest po, pwede na po mamahinga, ganyan-ganyan.
0: Ah, ganun. Kagaya ngayon, nakapahinga ka.
1: Yes po, nakapahinga po ako. Pero mamaya po may online class.
0: Ah, I see.
1: Yes po.
0: Oo. Paano mo binabalanse yung negosyo mo tapos yung personal mo na buhay?
1: Kasi po, sabi ko nga po kanina, yung pagbibake ko po is hobby ko lang din po. Ganun po. Binabalance ko po siya siguro kasi, hilig ko din po talaga yung pagbibake. Minsan po kapag wala po akong magawa, doon ko po siya nilalaan kasi talaga eh. And minsan po, kapag nag-aaral po kami, doon binabalance ko po yung pagbibake and pag-aaral po ngayon ng ibang lengguwahe po.
0: Aba, ano nga inaaral natin ngayon, Kazeya?
1: Nihongo po, ma'am.
0: Oh, talaga. Dozo Yorosko.
1: Yes, ma'am. Gusto ko po kasi talagang magpunta po talaga ng Japan and doon po mag-work. Kaya lang po, medyo hindi pa po kaya ngayon, ma'am.
0: So, nasa anong level ka na?
1: N5, N4 pa lang, ma'am.
0: Ah, Mas maganda ba online nag-aaral?
1: Parang mas maganda po siya ng ano ma'am, ng yung face to face po, pero po kasi malayo po pagkapag malayo ka po sa mismong school po. Okay na din po yung online kasi magaling naman po magturo yung sensei namin.
0: One-on-one ba yun o group?
1: Group po, ma'am.
0: Ah, okay.
1: Kunwari po, sa isang klase po, 5 po kami, 6, ganun po.
0: So, okay yun, no? At least meron kang kabatuhan ng Nihongo. Mahirap mag-aral yes, ng Nihongo, ma'am. Mag-isa ka lang, eh, no?
1: Madami na nga po kami, ma'am, na nakakahilo pa rin. What more pag mag-isa lang?
0: Diba? At saka kailangan kasi pinapractice talaga yung wika na yan. So, habang nagbe-bake ka, inaalala mo yung mga word na natutunan mo.
1: Pagtapos po mag-bake, mag-quiz, magsasagot naman po ng quiz.
0: So, lagi may quiz.
1: Yes po.
0: Mm-mm. And doon balik tayo doon sa iyong negosyo. Ano yung pinakamalaking challenge na naranasan mo? Bukod pa syempre doon sa sinabi mo na kapag nag-bake ka parang ano 9 hours kang halos nakatayo kasi lagi yes, binabantayan eh, 'di ba? Ang hirap naman din magtrabaho na nakaupo. Ano yung pinakamabigat na challenge bukod sa physical challenge?
1: Siguro ma'am yung hindi po siya as physical, ma'am. Kasi siguro po yung biggest challenge po sa yung pag-handle ng business po namin is yung mga source po ng ingredients talaga, ma'am. Dahil sa minsan po, kasi small business lang po, syempre po, yung ingredients po na kailangan namin is konti lang, hindi po yung bulto-bulto. Mahirap po umanap ng ingredients sa isang shop lang po. Lalo na po ngayon yung Dubai Chewy po, example ko na po siya. Diba po ngayon viral po siya. Dati po nabibili lang namin siya yung original price lang, yung mga ingredients po. Ngayon po, binibenta po nila ng resellers is doble po, triple po ng price. Kaya ang hirap po i-adjust ng presyo po namin kasi po gusto namin yung price po namin is nasa mid lang po para afford po siya ng lahat. So, ang hirap po talaga maghanap ng source ng ingredients po sa ano namin, product namin.
0: Mm-mm. Pero anong susi para makakita ka ng suki?
1: Meron po kaming nagtatry po kami ng mga ingredients po noon. Then meron naman na po ngayon. Kaya lang po yung presyo po kasi kahit suki ka na tumataas pa rin po siya kasi wala naman po kaming choice, ganon. Kinukuha na lang din namin. Tumatawad na lang po kahit papaano.
0: Pero ang maganda doon, kapag may suki ka, sigurado yung consistency ng product.
1: Yes po, masarap po talaga.
0: Oo, kasi kapag nagbago ka ng mabibilhan, ano, hindi ka sigurado doon sa...
1: Opo, mahirap pong magpapalit-palit ng ingredients po, lalo na po sa pistachio po. Yung iba po kasi... parang may hinahalo.
0: Maanta. Paano yan kung yes, luma na? O, diba?
1: Opo. Hindi na po mabibenta yung product po. Tapon na.
0: Oo nga. So, ganun ka, dapat ka meticulous, ano? Yung pagpili yes, ng ingredients and of course, yung pakikipag-partner mo din sa mga nagbibenta ng raw materials. And, kasi ano yung pwede nilang matutunan sa'yo, ano yung mga naging pagkakamali mo na maaaring iwasan ng mga beginning na mga negosyo ng cookies, ng mga dessert?
1: Kapag ano po kayo bibili ng mga gamit or ingredients online po, wag po kayong agad maniniwala if ever po sa mga nakaka-chat nyo na inaatat po kayong bilhin yung mga product. Lalo na po, ngayon, ang dami po ngayon sa business po, sa pistachio po. Inaano po nila, kunwari po, inaatat po nila kayo bumili. Huwag po kayong aniniwala. I-fact check nyo muna po yung mga page or yung Facebook nila, ganyan. Kasi po, madami pong na-i-scam ngayon. Na-scam na po kami.
0: Ah, talaga? Paano kayo yes, na-scam?
1: Parang ano po, inaatat po kaming bumili, ibilihin na kasi last na daw po yun, or baka po mamaya
0: Wala
1: kukuhanin
0: na
1: na daw
0: kayo.
1: po,
0: Oo.
1: maunahan kami, ganyan. Kasi nga po, ngayon, ano po yung pistasyo ngayon eh, mabili po talaga siya eh. So, ang mahirap po talaga maghanap
0: So, ang
1: bago mo po makita yung mismong ano
0: product,
1: po.
0: ano?
1: Yes po.
0: So, yung na-receive ninyo, ano?
1: Wala po kaming na-receive. Binayaran po namin. Auto-block po.
0: Oh. Magkano yun?
1: Siguro po, ano po, asa 5K, 4K po.
0: Ako, malaking bagay na yan.
1: Malaking
0: Tapos
1: bagay na
0: hinla
1: po
0: ka na
1: asa
0: agad.
1: Small business po.
0: Oo, tama naman. So, maging ano, no? Maging maingat, maging
1: Yes po, maging
0: mapanuri.
1: Maingat po lahat.
0: Oo. Siyempre, although alam mo naman na mababawi mo yan, pero masakit pa rin, mabigat pa rin sa damdamin na ikaw ay quote-unquote naisahan, na-scam.
1: Yes po, kasi po, malaking bagay na po yun. Madami ka na pong mabibiling ingredients sa pera na po na yun.
0: Mm-mm. Pero gawin mo siyang tuition fee na lesson mo, lesson in life. Dahil
1: yes.
0: Ito naman, maganda ang iiwanan niya na wisdom sa'yo. Eh, punta na tayo sa pinaka-exciting na part kasi, kwento mo naman sa amin, ano yung mga bestseller ninyo, ano yung product ninyo, at ano yung offering ninyo for the Mother's Day specials.
1: Yung bestseller po namin is banana muffin po. And depende din po kasi sa week kung ano po yung bestseller po namin. Minsan po kasi ang mga customer ang gusto po nila, request po nila brownies. Ngayon pong week ang mabenta po is muffin po talaga. Pero halos lahat naman po siya mabili po.
0: So, merong assorted brownies. Ano-ano yung flavor
1: yes
0: ng brownies mo?
1: Meron po kaming plain, meron po kaming Biscoff, meron din po kaming Kinder Bueno, and Nutella po. Then, sa red velvet naman po, ano po siya, is parang sobrang dami po niyang cream cheese filled na nasa gitna po. Kagaya din po siya ng sa cookies po. Hinahaluan po namin siya ng cream cheese lang na may konting halo lang ng powdered sugar. Then, para maganda po yung texture niya pag naluto po. Hindi po siya sobrang runny, hindi din po siya sobrang thick.
0: How about itong tiramisu?
1: Depende po yan din sa flavor na nire-release po namin. If gusto po namin ng nilalagay po namin yung original lang. Meron po nagre-request yung matcha po, may biskop. Ngayon po kasi ang hilig po nila sa matcha eh. Saka sa biskop po, naglalabad po yung dalawa, biskop and matcha po.
0: And yung muffin, anong flavors ng muffin?
1: Yung muffin po, may flavor din po kami na biskop, double biskop cream cheese, double chocolate, and yung classic chocolate chip po na banana muffin po.
0: Okay. Pag nag-order ba, instant o dapat may pre-order ba? Ano ang
1: ano po kasi namin, process po namin is pag kunwari nag-message po sila, pre-order po yun. Then magbibigay po sila ng kung kailan po nila yun kailangan po.
0: Okay.
1: Kasi po, hindi po kami nag-i-stock ng product po, lalo na po yung muffin. Mahirap po siya yan, no? Kasi baka mamaya po, hindi na siya, yung texture niya po pag nabigay na sa customer po, hindi na po nila gusto yung texture pag matagal na po na-stock. Ganun po. Kaya maganda po talaga kapag ganyan, freshly made po.
0: Freshly baked. Oo, oh, diba? Para ma-assure ninyo na ang inyong customer ay kakain ng freshly baked. Ang sarap at ang bango siguro ng kusina mo, kasi
1: Totoo po. Lalo na po pag nagsabay pa kami nagluto ng mother ko.
0: Ayan. Kasi imbitahan mo sila na bumisita sa iyong, meron kang physical store, ano? At syempre sa iyong Facebook page.
1: Ano lang po?
0: Facebook
1: soon
0: page.
1: Pa, soon, yes po. Soon
0: okay.
1: pa lang po yung
0: physical
1: store.
0: Okay.
1: Sa mga sumusuporta po and bagong susuporta pa lang po sa Crumbs Cookies, visit lang po kayo sa page namin. Meron po kami ngayong Free Dubai Chewy cookie po this coming Mother's Day po. Tomorrow po yung spin namin. Hanggang 12 midnight na lang po yung like and share and comment po ng Dan para po masali po kayo sa palaro po namin para sa Mother's Day. Then, if o-order po kayo, mag-message lang po kayo para matikman niyo po yung Crumbs cookies po.
0: Okay, ayan. Thank you so much, Miss Kazea. And last na lang, anong challenge mo sa mga ka-age mo, mga batang negosyante na gustong mag-pursue ng pagdinegosyo pero kinakabahan dahil sa volatile na kondisyon ng ating market?
1: Maglaan lang kayo ng konting pera para gawin nyo yung gusto nyo nang walang takot po. Kasi kapag may takot po kayo, hindi nyo po talaga malalagpasan yung or magagawa talaga yung gusto nyo at may enjoy yun. Kaya enjoy lang po yung life po and gawin lang po yung bagay na gusto nila.
0: Yan. Thank you so much. Ang ating pong nakapanayam, si Ma'am Kazea Magno, ang business owner ng Crumbs Cookies. Ayan. Thank you so much.
1: Thank you, Ma'am. Happy Mother's Day po.
0: Thank you. At pagpalain ng Diyos ang iyong negosyo. Ayan. Bisitahin po ninyo ang kanilang Facebook page sa Crumbs Cookies para sa kanilang meron silang special game na makakatanggap ng special gift mula po sa kanila. Ayan, at syempre itong programang ito, Entrepreneur Special, ang goal talaga natin is to inspire ang mga negosyanteng, mga Pilipino mag-extend ng bahagi ng kakayahan nila kung saan pwedeng kumita. Napakalawak po ng market dito sa Pilipinas. Napakaraming pwedeng gawing pagnenegosyo. Kaya po, iba't ibang negosyante ang nafe-feature natin every day dito po sa Entrepreneur Special. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At salamat sa iyo, Kaagapay, dahil patuloy kang nakikinig. Siyempre, nananalangin at ang prayer din namin na maraming mga negosyante na gumawa ng tama. Maraming mga negosyante na magkaroon ng a perspective toward creating righteous wealth. Kilalanin ang Diyos na siyang nagkaloob ng bawat kakayahan sa bawat mga kamay na kumita. At hindi madali, pero bawat pagod, bawat puyat, bawat sacrifice, meron po yung patutunguhan. Pinagpapala ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay. Lalo na kung ito ay inaalay natin sa Kanya at gagawin natin ng merong karangalan, merong dignidad. At sa marami sa atin, mga Pilipino, madalas tumitingin ano, sa kaliwa, sa kanan, tinitingnan, minimeasure yung bilis, yung pag-unlad ng isang tao. Pero sabi nga ni former President, U.S. President Theodore Roosevelt, comparison is a joy thief of joy, no? A joy stealer. Nagnanakaw siya ng kasiyahan kasi hindi ka na makakita ng tama sa buhay mo. Lagi kang kulang kung tumitingin ka sa bakod ng may bakod. Totoo yan, may mga araw na mahina ang benta mo, may mga araw na para bang hindi nagwo-work ang negosyo ko, but that is a part of the journey. We've learned that from so many business owner na kapanayam natin dito sa programang Entrepreneur Special. At ang importante, hindi ka titigil. Patuloy kang babangon, patuloy kang matututo, patuloy kang susubok muli kasi yung bawat small steps papunta sa big steps, sa malaking pangarap. It's a journey. Maniwala ka sa produkto mo, maniwala ka sa sarili mo. Naniniwala rin po kami sa FEBC at sa aming ministry. At salamat din sa iyo, Kaagapay, sa patuloy na paniniwala no, dito sa ministry na ito. Mahalagang factor ka, mahalagang element ka na kami ay nakakapagpatuloy sa kabila ng adami ng krisis na dinaanan ng ating bansa. And we are so grateful that FEBC, remains to be a non-commercial, non-profit radio station and still expanding the ministry through different platforms. Antabayanan din po ninyo yan ang pagpapalawak palalo ng ministry ng FEBC. Siyempre, mananatili po tayo sa radyo. Yan po ang ating legacy broadcast, ang radyo na napakinggan simula 1948 hanggang sa kasalukuyan. Mapapakinggan pa rin po, lalong-lalo na. Ito pong bagong transmitter natin ay paparating na. Salamat po sa bawat mga kamay na nanalangin, nag-contribute para ito ay maisakatuparan. And malapit na po na ito ay ma-unveil. That's why we also continue to ask for your prayers na kasihan, ingatan ng Panginoon ang bawat steps papunta ng bagong transmitter sa ating lugar dyan po sa Bukawi Transmitter Site. Ayan, mag-hello na tayo sa bago nating transmitter. And ako po ay nagpapasalamat dahil nasaksihan ko yung inauguration ng kauna-unang transmitter sa, ay hindi naman pala, nasaksihan ko yung inauguration ng transmitter nung 50 years ang FEBC. So, hindi naman siya kauna-unahan. Para sa buhay ko, kauna-unahan. At 28 years after, by the grace of God, masasaksihan ko ulit yung bago namang pagpapalit ng transmitter. Ayan. Gano'ng kabuti ang Panginoon sa iyong buhay, ibahagi mo yan sa iyong kapwa. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng cookies, ano, at mga pagbibigay ng magagandang regalo. Of course, the small act of kindness will mean a lot sa ating mga kaagapay. Diba, sabi ni ate, ani, Mami Faustina Frankie Habla, nanay na lola pa. Kung tatanungin daw siya, ano ang Mother's Day gift? Cash na lang po. Kung meron, kung wala, okay lang din. Thanks pa rin kay Lord. O, diba? Ganyan talaga ang perspective ng mga nanay. Kaya mga nanay, wag na wag po nating kalilimutan ay panalangin ang ating mga anak, ating mga esposo, ang ating mga kaibigan, manggagawa, because prayer means a lot. And nakapagbibigay siya ng encouragement sa ating kapwa. Manatili kang isang malaking encouragement, kaagapay, at yan ang paalala ng iyong mga kaagapay dito sa programang Entrepreneur Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po si John B. Reyes, si Angelica Calayag. At syempre, thank you rin kay Dessa Magtunaw. Ito po ang Entrepreneur Espesyal. Hanggang sa susunod po, ako po si Jo Cabrera Alabastro.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepreneur Espesyal.
6: Alay, kabayan, inay, nanay, okay, nagpapasalamat sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, sa mga pagyakap mo sa akin nung ako'y bata pa, sa pagsuporta hanggang sa kung anong narating ko ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga ina. Salamat po. Mabuhay, kabayan.
7: Nanay, agyamanak unay ken kagapuy ti panagtaraken mo kaniak manipod pay idi ubingak. Diak amabain nga ibaga, nagasatak asika ti nanay ko. Ayaten ka unay, naragsak nga aldaw kadagiti nanay.
8: Sa akon nga iloy, madamugin nga salamat sa imo nga pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga taka kag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day!
9: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, ngaway ka pareho. Gihigugma ko ikaw nanay sa tibuok kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
10: Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa,

0: mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Mangangaral 3:1. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako pong muli si Jerome Jimenez, ang muling magpapatotoo sa inyo dito sa Tanikalang Lagot kung papaanong mas inayos ng Panginoon ang aking buhay at itinuro ang tamang daan para lakaran at maging kamanggagawa sa kanyang ubasan. Sa ganitong tagpo ko po, pasisimulan ang lahat.

Dad, patawarin niyo po ako. Hindi ko man naunawa ng sitwasyon ninyo. Ang akala ko, ako lang ang nahihirapan. Maging kayo po pala'y nagdaan rin sa isang depression. Patawarin niyo kami ni ate. Hindi namin naitanong kung ayos ka lang ba? Kung anong nararamdaman mo? Napagtunan lamang ng pansin ay ang mga sarili naming nararamdaman. At nang magkasakit ka, nang hina at tuluyang binawian ng buhay, doon lang namin nalaman na ikaw ay mas nahihirapan nang wala sa tabi ninyo sila ate at si mami. Bago ka mawala sa mismong harapan ko, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo. Alam kong matatahimik ka na at dinidinig naman ng Panginoon ang aking dalangin. Maraming salamat sa lahat, Daddy. Hinding-hindi ka namin makakalimutan.

0: Hello. Guwapo pala ang isang to.
1: Pasensya ka na kung di ako agad nakasagot ha. Nasa C80 ka ako noon eh.
0: Ang akala ko nga hindi ka interesado. Tinext na kita. Tinawagan, hindi ka naman sumasagot.
1: Eh, nagkataon lang kasi na nasa formation kami noon. Napagalitan pa nga ako nung core commander namin eh.
0: Hindi nga, dahil sa akin?
1: Oo, ang lakas ba naman kasi ng ringtone ko? Sino ba naman hindi pagagalitan nun?
0: Guilty tuloy ako.
1: Huwag kang mag-alala. Wala ka naman kasalanan eh. Maingay lang talaga yung phone ko, no?
0: Paano ba ako makakabawi sa'yo?
1: Okay na sa akin itong nakipagkita ka. At least, na-meet na kitang personal at may bago na akong kaibigan.

0: pa. Siya naman talaga yung inilaan sa akin ni Lord. Palalampasin ko pa ba?
1: Alam mo bang ikaw ang lahat ng firsts niya?
0: First?
1: Oo, first boyfriend at direktang husband. Kaya nga napakasaya ko.
0: Ako nga ang mas pinakamasaya. Blessing na nga na makilala ko siya eh. Blessing na rin na makasama siya sa habang buhay.
1: Congrats sa inyong dalawa ha. Basta, always have faith to the Lord. Magtiwala lang kayo sa Panginoon.

0: Jerome, okay ka lang ba? Bakit parang ibang kinikilos mo recently?
1: Hindi ko alam, Rose. Habang tumatagal, hindi ko na nagugustuhan ang pamamalakad sa church na to. Parang may mali eh.
0: Mali? Paano mali?
1: Hindi ko sinasabing may mali itong ginawa ni Jenny na dahilan tayo sa ganitong church. Kaya lang, the way na i-handle nila ang tao, puro sila hiling.
0: Hiling naman talaga ang need natin sa church. Anong mali ron?
1: Ang ibig kong sabihin na hiling ay hiling na ganito, hiling ng ganyan. Normal ba sa church yun? Ayoko ng ganun. Bakit ang congregation ang kailangang sumagot sa mga pagkukulang sa church? Halimbawa, sasakyan. Cash para sa pagpapagawa ng church, kundi man iba pang mga expenses. Hindi ba't ang Diyos ang ating financier? Hindi po pwedeng ganito.
0: Sige, para naman hindi ka mawala ng gana, hanap tayo ng isang church na mas makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan pagdating dyan sa hinaing mo. Susuportahan kita.
1: Salamat naman. Alam mo, kung wala ka sa tabi ko, baka kung ano ang nagawa ko sa kanila eh.
0: Pagka minsan na may napapansin tayong mga bagay na alam nating nakakasama na, kailangan talagang tayo na mismo ang magputol ng mga pagkakamaling yon. Sa pamamarang hindi natin sila nasasaktan o ma-open, wise decision na yung dumistansya ka.
1: Eh, tama ka. Baka nga mas makakabuti pa yung gagawin nating ito. Nasanay kasi tayong maging Zimbabwe lang.

0: Wala namang kaso yon kung maghahanap kayo ng ibang church.
1: Baka lang kasi isipin mo ay iba.
0: Hindi ang mga tao sa church ang pinagsisilbihan ninyo, kundi ang Panginoon. Pero kung may iba kayong pakiramdam, malaya naman kayo maghanap ng ibang pupuntahan.
1: Napakalaking bagay ng magawa mo sa aming dalawa ni Roseline. Ikaw halos ang naging daan para mas maunawaan namin ang kabutihan ng Diyos sa amin. Kaya nga, ayaw naming magkaroon ng masamang implikasyon ito sa iyo.
0: Ako, hindi pumapasok sa isip ko yan. Malaya tayong maghayag ng sarili natin. Kaya alam kong may mas malaking plano ang Diyos sa inyo. Magtiwala lamang kayo sa proseso.
1: Salamat. Eh kahit papano, hindi na ako nababahala.
0: Alam mo, may nakikita akong mas malaking katungkulan ang inihahayag sa iyo ng Panginoon. Kaya magtiwala ka. Siya mismo ang may kagustuhan nito sa inyo.

0: Okay naman ang trabaho ko. Bakit magtatrabaho ka pa?
1: Opportunity ko ito. Bakit mo ito palalampasin?
0: Hindi yun ang pinag-uusapan natin.
1: Kinukulang tayo eh. Kaya gumagawa lang ako ng paraan para makatulong.
0: Huwag mong ipilit ang sarili mo. Hindi pa ba sapat na dahilan yung bumalik tayo rito sa Pinas mula sa Singapore? May dahilan kung bakit tayo andito ngayon sa CCF.
1: Sayang naman. Ito na yung pinapipray ko pa naman.
0: Hindi kita babawalan. Pero gusto kong pag-isipan mo muna itong mabuti. Baka mas may higit na plano para sa atin ang Panginoon.
2: Hi, nice meeting you both, Rosalyn and Jerome. Welcome sa aming Bible study.
1: Ganoon rin po kami, Brother Albert.
0: It's really been an honor of knowing you, Brother. God's will po ito.
2: Sana mas mapadalas na kayo rito.
0: Bakit hindi, Brother? Willing naman kami.
2: Maupo na kayo dyan. Maya-maya lang, mag-start na tayo.
0: Eh, sige po, Brother. Salamat po.
1: Sigurado ka? Magtataga tayo rito?
0: Subukan muna natin. Malay mo!

0: Sinabi sa akin si Pastor, kailangan na natin magdagdag ang karagdag ang mga workers at leaders. Isa ka sa napili ni Pastor na mag-lead ng ating D group.
1: Talaga po? Sigurado po kayo?
0: Yes. Alam kong marami ka nang natutunan at lumagaw ka na sa ministeryo. Kaya sabi sa akin ni Pastor, maaari ka na mag-lead sa mga bagong group ng congregation. Siguro naman, hindi mo ito matatanggihan.
1: Oo naman, bakit hindi? Kung calling ito ni Lord, bakit ko ito tatanggihan? Magugulat si Roslyn ito. Sigurado akong matutuwa siya.
2: Magandang hapon po sa ating lahat. Andito tayo ngayon para mapag-aralan ng isang talatang ipinahayag sa akin ng Panginoon. Kanina lang po, sa aklat ng mga ngaral 3, talatang 1 at 3, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Napakaganda na paalalang ito mula sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay sa ating buhay ay may tamang panahon. Hindi ba totoo, mga kapatid? Marahil, sa ilan sa atin, hinihintay natin ang katuparan ng mga panalangin natin. Sa iba, maaari nagtataka tayo kung bakit may mga bagay na hindi pa nangyayari sa oras ng gusto natin. Pero, sinasabi ng Panginoon, may takdang oras sa lahat ng bagay. Dumadating sa puntong sinusubok tayo ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya. Sa ganitong paraan, natututo rin tayo magtiwala at maghintay sa Kanya. Kaya kung kayo ay nasa panahon ng paghihintay, huwag kayong panghinaan ng loob. Tandaan ninyo, ang mga panahon natin ay hawak ng Diyos. Sabi nga sa Pilipos 4:6-7, ipanalangin natin ang ating mga alalahanin. Iaalay natin sa Kanya ang lahat ng bagay at huwag nating hayaang takot ang manaig. Mga kapatid, tandaan natin ang Diyos ay laging nasa tamang oras. Ang ating tungkulin ay magtiwala, maghintay, at patuloy na sumunod.
3: Oo na, hindi na ako magtatrabaho. Pinag-isipan ko na ito ng gusto.
1: Talaga?
3: Oo, alam mo naman ako, kapag ikaw ang nagsabi, kailangan kong sumunod at magpasakop.
1: Eh, pati ba ang pagtanggap natin sa malaking responsibilidad ng church? Handa ka na?
3: May magagawa pa ba ako? Ministry na natin yan. Kahit ano pang pagsubok ibigay sa atin ni Lord. Kapag siya mismo ang gumawa ng paraan, wala tayong magagawa kundi sumunod.
1: Salamat. At dahil dyan, sasama ka sa akin. May gathering agad tayong pupuntahan.

lang kapag ang Diyos mismo ang nagplano at gumawa ng paraan, hinding-hindi mo ito kailanman matatanggihan. Ganyan niya tayo kakilala at kamahal. Dadalhin niya sa tama at mas produktibong ministry na hindi mo aakalain. Sa Diyos nga po ang papuri.

0: Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Mangangaral 3:1.
1: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa ikalawang padalang liham ni Jerome Jimenez ng Marilao, Bulacan. Binigyang buhay niyo na
0: Roy Camo Gomez,
2: Renen Salong,
3: Marita Anciano Nadal,
4: Eva Moratalia Gomez.
1: Mula sa panulat ni Nancy Nacario Lasarte, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: install on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
4: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
5: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
3: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
4: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao, nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
3: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
4: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
5: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. No, katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya no, from government agencies naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no? Bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
3: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay daladala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas at when I visit our other brothers and sisters in international trips, daladala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
5: alam niyo po, kaya Lucho, no, meron tayo tinatawag na, di ba, community. So, pwede mo siyang tawagin community. No, may pagkakaisa. So, yun yung maganda sa atin din dito sa station, sa DXAS, is may pagkakaisa. We partner with like-minded. No? So, nung nakwento nga sa atin, ng isang listener actually nagsimula yun na pumupunta, bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No? And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
4: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
3: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
4: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
3: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
5: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero syempre, no, parang pa tayong dapat makinig, no, kasi syempre bilang announcer dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So malaking impact po talaga kasi naririnig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na naririnig natin on the ground.
6: Yan. So gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
4: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. No, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At syempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasih o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
3: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
5: May tatlong bagay po, Pelucho. No? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, eh talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba? Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
3: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yun. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
5: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
3: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso, Eman,
4: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay naipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakikipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
3: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
4: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
3: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
7: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
8: 听众朋友, 欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。 祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ganito inilarawan ng kawikaan ang huwarang may bahay. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw.
2: Ito ay nakita natin sa buhay ni Corazon Cuanco Aquino. Bukod sa pagiging kauna-unahang babaeng pangulo sa Asia at sa Pilipinas, si Cory Aquino ay isang ulirang ina sa bahay at sa bayan.
1: Kwento ng kanyang mga anak, kahit abala si Cory sa pamumuno ng bansa, hindi siya nagkulang ng panahon at atensyon para gampanan ang tungkulin ng isang ina.
3: Nanay, salamat sa pagbalansi mo ng oras at lakas para sa iyong trabaho at para sa amin.
1: Maligayang araw ng mga ina. Ito ang pagbating hatid ng 702 DZAS Far East Broadcasting Company.
4: On 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
7: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: 11 months. That was really young.
1: Wow.
0: We did not expect it to happen, but then it was given to us. So malaking impact nito sa amin. Like, we were just, considering all this, we were just starting the work, hindi ba? But it was such an honor to be chosen for Iloilo City to be chosen as the host. And from that activity, marami kaming na-learn, especially number one, that was a venue or an event where the Ilonggo volunteers were recognized. So it was actually one of the first, biggest event for the volunteers here in Iloilo City. And hindi lang kasi siya limited dito. We had participants from all over the country. And part of that program was we showcased our local volunteers. So malaking recognition yon para sa aming mga Ilonggo Kabalaka volunteers. And apart from that, since participants came from all over the country, we had this knowledge exchange or knowledge sharing from the three-day summit also. So marami rin na kaming na-learn from them. And of course, it strengthened our network, not just with the LGUs that attended, but also with the CSOs. And I remember merong from the various academies in nationwide na pumunta. And most of all, dito rin sa Iloilo City because of that event. So everyone, I think most of the people here had an increased awareness of, talaga palang malakas ang voluntarismo dito sa Iloilo City.
1: Mm-hmm. Nakaka-empower, no? Aminin natin kaagapay, nakaka-empower yung ganitong uri ng lungsod na meron tayo. Kasi ano siya, pagpapakita na ang pusong pakikipagkapwa-tao, pakikipagtulungan, kusang loob ay kailanman hindi talaga, sabi nga natin, di ba, ito ay init na sa mga Pilipino, ang pagtutulungan, ang pagkakaroon ng, alam mo, yung kusang loob sa mga kapwa nating kababayan. Ma'am, ano naman yung mga challenges natin in terms of volunteerism?
0: Well, I would have to say, yung challenge is how do we sustain engagement?
1: Mm-hmm.
0: But then, ano naman kasi yun eh, mutual naman yun eh. We can sustain engagement if on our end, inaalagaan. Sabi mo nga, di ba? Pag naaalagaan din namin sila. So we really have to take care of our volunteers so that we can sustain them. And yun nga, importante talaga yung system. We are working on it. It's a system on how we track our volunteers para hindi lang naman na we sustain the engagement, we do not just end there but actually meron tayong recognition, you know, yun nga yung volunteers minsan yun yung heartache nila kasi hindi sila na recognize, although they are not really aiming for it naman, diba? But it would help if we do recognize their volunteer work. So those two siguro,
1: tama naman,
0: sustaining engagement and recognizing their volunteer work.
1: Mm-hmm. Kasi ano yun eh, totoo naman yan kaagapay na kahit naman talaga hindi ma-recognize yung mga ginagawa ng mga volunteers, pero di ba syempre iba rin kasi yung nagbibigay ng alab ng puso. Yan yung magandang term. Na iba rin kasi yung naibibigay ng alab ng puso kung tayo ay nagbibigay sa kaila ng pagkakataong kilalanin o di kaya parangalan, tanyagin sa kani-kanilang ginagawa. At ma'am, no, maikli lang yung oras natin dito sa programa namin sa 702 DZAS. Pero ma'am, ano po yung mensahe nyo sa mga kapwa nyo LGU, lalo na sa usapin po ng volunteerismo?
0: Well, as I have mentioned earlier, I think it is in it for the Filipinos to have this heart to serve, no? The heart to serve without any compensation. They would offer their time, their expertise, or even just their presence. So, ito yung voluntarismo, walang kapalin. But it is also important for the LGUs, yung mga nakikinig ngayon. From our journey, I would like to share these three key important things in voluntarism. So, the first thing that we have to do is to start with integration talaga. We have to have this system. We build systems, not just activities. So, kasi pag wala tayong system in place and it's just activities, how do we sustain this? And of course, huwag tayong mapagod. Never tire to encourage citizen participation. So, these three. And in ending na lang rin, So in behalf of our mayor, Mayor Raisa Estrellas, I would like to share this to everyone. Volunteerism is thriving in Iloilo City because of one thing. And that is because in the heart of every Ilonggo, the Kabalaka spirit lives on. So, madamo, gid ni salamat.
1: Kaya naman maraming salamat po sa pagpapaunlak dyan sa Iloilo. Nawa no, Kuya John B and J-Best, mapuntahan natin ang lungsod ng Iloilo sa pagtanyag ng usapin ng volunteerismo. Kaya naman Ma'am Richelle, asahan namin ng imbitasyon. Ang imbitasyon po ng inyong lungsod, syempre ng PNVS ka. Kaya naman muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isa na namang sabihin natin ehemplo, modelo sa usapin ng volunteerismo. Muli ko pong ipinapakilala ang Special Operation Officer ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Walang iba, si Binibining Richelle A. Gavan. Maraming salamat po.
0: Damo ka salamat.
1: Yan, kaagapay, no? Panibagong Merkules na naman ang ating natunyagan dito sa Ahensya de Consensya, usaping volunteerismo, usaping pakikipagkapwa-tao at kusang loob. Yan po ang isa sa core natin sa 702-DZAS. Kaya naman, bago tayo matapos, tayo ay magpasalamat sa nakasama natin sa broadcast kay Kuya John B. Reyes, kay Jabez Mancho, at syempre, sa laging umaagapay sa atin kay Shira May Gabornes. Muli mga kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang PNVSCA. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region, o hanapin si Ms. Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer, o tumawag sa 0917-131-6222.
4: Hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa iyo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, Gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
8: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang.
9: 702
8: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
10: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
10: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
10: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ako po si Kayla Escalante. Makakasama po ninyo ako sa halos isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa balat. Kaya naman kaagapay ay tutok ka na dahil ang ating topic po ngayon ay rosacea. Ano nga ba ang kondisyong ito? Malalaman po natin yan maya-maya kasama po ang ating special guest, ang ating kaagapay na doktor. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa 702 DZAS AM band. Yan po ay sa PM radio, sa car stereo o kahit po sa transistor radio niyo ay happy listening po sa inyong lahat. Syempre, happy listening din po sa mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, welcome po. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating topic o tungkol sa balat, dahil ang ating pong special guest ngayon ay isang dermatologist, kaya naman ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan sa ating comment section sa ating ongoing Facebook Live at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, i-share mo na rin ang ating episode ngayong hapon at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto sa ating usapan ngayong hapon. Muli po ang ating topic ay rosacea. Ano nga ba itong kondisyong ito? Kaya naman, dyan ka lamang kaagapay at ngayon po ay tutungo na tayo sa Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kasama ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At atin na pong simulan ng ating usapan kasama po ang ating special guest. Siya po ay dati na po nating nakakasama dito sa Doctors Online. Kaya naman masaya po tayo na makasama po siya ngayong hapon. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Siya po ay graduate sa St. Luke's Medical Center College of Medicine. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Dr. Almond Derla. Hello po, Doc. Good afternoon po.
3: Hello. Yeah, hello, good afternoon. And nice to be back, no?
0: Yes.
3: Magandang hapon po sa mga listeners natin sa DZAS Doctors Online, no?
0: Yeah. Yan po, magandang hapon po, Doc, at salamat po sa inyong availability na makasama po namin muli kayo dito po sa Doctors Online. Doc, bago po tayo mag-start sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong batiin dito po sa ating programa.
3: Of course, binabati ko si Doc Mel. Namiss ko na si Doc Mel, ah. Hindi ko na nakikita.
0: Opo.
3: Of course, yung mga doctors ng Doctors Online, nung nag-start kami, ang tagal na namin sa Doctors Online, no? Mm-hmm. So, ano po, Kamusta po kay lahat? Of course, sa mga listeners po natin, kamusta po? At saka, of course, sa mga pasyente ko, kamusta po kayo?
0: Yun, happy listening po sa inyong
3: Mm-mm.
0: lahat. At Doc, talaga po nga, natutuwa po kami dito na kayo po ay makasama po muli namin kayo dito sa Doctors Online. At ngayon pong Wednesday, ang atin pong topic ay rosacea. Ano po ba ito, Doc, para po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay?
3: Okay, sige. It's a very, very common condition. No? I mean, when I say common, kadalasan meron, especially the Filipino population.
0: Mm-mm.
3: Ito po yung tinatawag natin na pamumula ng pisngi. Kasi
0: Mm-mm.
3: po, minsan, nakakaganda din naman talaga pamumula ng pisngi, pero hindi alam po ng ating mga kababayan na ito po pala ay sakit. No, ang rosacea po ay a very complex how do you call it, skin condition na nagko-cause ng iba-ibang problema, no, iba-ibang pinanggagalingan. But basically this is a chronic condition, meaning pangmatagalan, at combination po ito ng lahi, hereditary, and environmental factors. Ibig sabihin, pag mayroon ka sa family, may possibility na yung mga anak mo magkakaroon din ng ganon. And there are majors for actually cause na naisip ko about rosacea, ang pinanggagalingan. Minsan sa immune system, minsan may tinatawag kami sa derma na protein malfunctions, no? Meron din tinatawag na yung mites dun sa skin, nagkakaroon ng pamumula dahil dun sa mites na yon. And of course, kung mayroon bacteria, dun po nagkakaroon ng problema. And this is very, very common to patients aged maybe from 30 years old and older. Of course, syempre, mas madala siya nakikita sa mga fair skin. Meaning, when I say fair skin, mapuputi, no? And of course, yung may genetic predisposition and kadalasan ay mas nakikita sa babae kaysa lalaki, no?
0: Okay po.
3: And of course, lifestyle, of course, sa lifestyle naman natin, if you're not very careful about allergy, yon, usually po, hindi natin nababantay, rosacea na po pala siya. Yon.
0: Opo. Dok, ito po
3: so,
0: ba ay, opo,
3: yeah.
0: Sabi po ninyo na pamumula, sa pisngi lang po ba ito na parte or sa ibang parte din po ay nakikita rin po?
3: Kadalasan when you diagnose rosacea, sa face lang talaga siya, commonly, no? May tinatawag niya facial flushing. Alam mo yung parang misumisiso nila, tapos mapula sila, pinkish. Maganda naman pag nakita mo, pero wala silang nilalagay. Wala silang pinahid, hindi sila stress, pero namumula. We call it facial flushing, no? Mayroon namang pamumula na dahil gawa ng paglalagay ng mga chemicals or lalo yung mga set-set na bibili mo
0: saan
3: saan.
0: Set.
3: Yeah, rejuvenating, very common word, no? Mukhang gasgas na yung word na yun, no? Maraming gumagamit ng ganun kasi gusto nila na nagpipinkish sila, but hindi nila alam na ang tunay na skin talaga hindi nagpipinkish, no? And madali naman makita yung rosacea eh, kasi whenever you have redness in the skin, ang mangyayari is it could either be nandun siya permanently or na-trigger siya, lumabas siya kasi kumain ka ng ganito, nagpahid ka ng ganito, na-allergy ka pala doon, mag-trigger siya. We call it environmental factors. Those are very common na nag-trigger sa rosacea. Pero, tandaan nyo po, meron na po kayo talaga rosacea, na-trigger lang siya. No? Hindi siya halata pag dark color skin ka, ibang presentation. So, hindi siya napapansin. Pero whenever nagkaroon ng problema sa mata, kasi minsan pati mata na apektuhan ng rosacea. No? Pero pag may nakita kayo mga blood vessels, para silang pimple-like formation, pero hindi naman ikaw tigiwatin, pero nagkaroon ka ng parang dot-dot sa mukha na parang pustule sa maliliit, na parang akala mong pimples, pero the side of it may pamumula, ibig sabihin nun, rosacea yon, hindi yung pimple.
0: Okay.
3: So it's really very hard to diagnose rosacea kung hindi ikaw a dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi mapapagkambalan mo siyang pimples. Now, the approach of rosacea treatment is different from approach on acne management. So magkakaiba talaga sila. No?
0: Okay,
3: okay
0: po.
3: Yeah.
0: Dok, pag po, halimbawa, may napansin po na pamumula sa mukha, kailan po dapat bumisita sa doktor kapag po nagkaroon nito?
3: Pag may napansin kayo na pamumula at hindi siya nawawala, No, akala nyo pinkish maganda, hindi po kasi lalagi nasusunog po yun ng araw because of radiation. Magpatingin agad sa dermatologist para mag-guide po kayo ano ba dapat na skincare o lifestyle ang gagawin ko para hindi maulit o hindi mag-trigger o hindi mag-flare, we call it flare in the medical term, yung pamumula. Kasi po hindi naman maganda yung pamumula, no? Kasi po nakaka-damage ng skin actually ang pamumula. Number one, if you don't apply sunscreen na mula ka at na-expose ka sa sun, ang definitely masusunog ka kasi your skin is very sensitive because namumula nga naman.
0: Apo.
3: So madali naman ano yan, madali siya, actually madali siya malaman by your own self kung ikaw mismo alam mo yung sarili mo na hindi ka naman mapulahin pero bigla namula ka, wala ka naman pinahid, wala ka naman nilagay kung ano, wala ka man exposure sa sun, hindi ka naman napumunta ng beach para magka-sunburn, definitely that's rosacea. Kasi iba, ang iba, akala nila sunburn lang, no? Pero bakit hindi nawawala? Nagdadry lang siya. Ano pa rin pamumula? Ilang araw na galing sa beach, meron pa rin pamumula. So, that's rosacea na trigger nung mag-expose mo doon sa beach. Kaya siya namula lalo. But hindi siya nawawala. Andun lang siya.
0: Okay po. Doc, bukod po sa pamumula po, ano pa po yung mga common signs and symptoms nito?
3: Yung pagkakaroon ng parang pimple, parang tigyawat na maliliit,
0: apo,
3: no? Mayroon siya doon na makikita mo. Mayroon din siyang mga, parang nag-breakout ka bigla. Mayroon kang nakikita ng mga blood vessels sa maliliit sa skin mo para may mga ugat-ugat na maliliit. No, sometimes, ramdam mo parang burning, mainit, yung ramdam mo yon, may stinging sensation, parang, tas feeling makapal yung balat mo. So those are the typical signs of rosacea symptoms.
0: Okay po. At paano po yung ano nito, doc, treatment?
3: Okay, I advise you if you have this redness in the skin to go to a dermatologist. Ha, kasi po madaling i-diagnose ng dermatologist by mere looking at it, by checking it through dermoscopes or yung gadget na ginagamit po ng dermatologist or by your history. So, malalaman po ng dermatologist yun. So, number one yun, patingin muna. Pangalawa po, madaming paraan na pwede iwasan, magiging ma-minimize or ma-cure. There's no cure, ha? There's no cure on rosacea. But, you can actually significantly improve the quality of life by merely following the instructions of your dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi ano po, babantayin mo lang mo yung nagtitrigger, eh. Ano yung nagpapaflare, ano yung nagpapapula sa kanya, ano yung nagpapakapal sa kanya. Doon lang naman siya lumalabas eh. But if you are guided by the dermatologist on what to use from the cleanser to the toner to the moisturizers, madali naman siya i-manage. Hindi lahat ng skincare para sa ating lahat. May kanya-kaya tayo sensitivity, lalo na pa may rosacea ka, doon sa mga skincare na ginagamit natin.
0: Okay po. So talagang dapat po ay mainam na bumisita sa dermatologist at makinig sa mga i-advise ng dermatologist para mapangalagaan yung ganitong kondisyon. Doc, home remedies po, meron po ba kayong maisasuggest or talaga pong dermatologist?
3: Home remedies, I will give you at least 7 lang para maiksi lang, no? 7 maybe how to manage rosacea, no? Doon sa bahay. Number one po, gamit po kayo ng mga rosacea-friendly products. Ibig sabihin, nabilong ito sa mga non-pork lagging products, non-comedogenic. Kung nakita nyo po yung mga label po ng mga products sa drugstore or sa supermarket, nakalabel talaga yung non-comedogenic. And of course, pag sinabi mo non-comedogenic, para po yun sa mga sensitive skin. So, mas madali, huwag kayong bumili ng mga products na hindi for sensitive skin kasi may rosacea kayo. Avoid din po gumamit ng mga alcohol sa face or mga fragrance sa face. So, mag-glycolic na yan, pang-peel na yan, anything na magpipil doon sa face, bawal. Huwag nyo gamitin kasi mag-flare talaga. And number two po, pag gumamit kayo ng products, be sure to test it. Usually, 1 week ang testing. You just have to get the product. Bili mo na kayo ng maliit siguro na bote. testingan nyo po, lagay nyo po sa finger nyo, lagay po sa arm, no? Doon sa inner part of the arm, and do it every day for 7 days until such time na makita nyo po na wala kayong allergy. That's the time you can start using the product. And of course, when you cleanse the face, you should cleanse the face every day or preferably twice a day to remove the dirt. Kasi sometimes yung mites, sinasabi ko kanina, will cause actually flares, mamumula kasi na-allergy sila, nakakagat sila ng mites. Or yung dumi po, nakaka-cause ng allergy doon sa skin. So be sure to rinse off every day with a mild cleanser. No? Maraming mild cleanser sa supermarket. No? Do not use anything that make your skin hard, meaning yung any gadget or any scrubs, wag gumamit po sa bahay. Kamay lang po with a circular motion, yun lang po, no? And of course, moisturize every day. Sometimes po, sabi ng patients natin, Dok, oily naman ako, lalo sa ilong ko, kailan ko ba moisturize? Yes, for those who are having rosacea, you have to moisturize your skin every day to reduce irritation, para siya mag-dry. And of course, sunscreen, yun. Kahit sa computer, you put sunscreen, kahit medyo malakas ang ilaw, you put sunscreen, kasi importante yun, kasi very sensitive ang skin mo, tandaan mo. And of course, be gentle to your skin, walang rubbing, just fingers like this, circular motion. And of course, when you use makeup or anything na you cover up the redness para hindi masyadong mapula, you test it again dun sa arm kung hindi po kayo allergy. Kasi pag allergy po kayo, huwag yung gamitin. Meron naman talaga po hypoallergenic na mga cosmetic products. Ayun po.
0: Okay po. So yan, kaagapay ang mga home remedies para ma-manage ng maayos itong rosacea. Nako, Dok, simula pa lang po ay siksik na po ang ating talakayan. Pero bago po yan ay pansamantala po muna tayong magkakaroon ng short break. At sa pagbabalik po natin ay sasagutin po natin ang mga katanungan po from our listeners and viewers. Pero sa ngayon, kaagapay dyan ka lamang, magbabalik kami ni Doc Almond. Pakinggan po ang health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
4: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik kaagapay ang programang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante po. Tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS sa FEBC .ph sa 702-DZAS mobile app at maging sa ating Facebook page and YouTube live streaming. Kasama pa rin po natin ngayong Wednesday afternoon, isang dermatologist, cosmetic surgeon, at hair transplant surgeon, si Dr. Almond Derla. Magandang hapon po ulit, Doc Almond.
3: Yes, good afternoon po ulit.
0: Doc, sa puntong po ito ay atin pong sasagutin ang mga katanungan po mula po sa ating listeners and viewers. Una na po ay, yun nga nabanggit po natin kanina, yung rejuvenating set. Siya daw po ay matagal nang nag-stop na gumamit ng Rejuve. Ngayon po ay gumagamit na lang po ako ng gentle cleanser, pero bakit po mapula pa rin ang face ko?
3: Okay, I think hindi ko na alam gano'n siya katagal nag-stop nung rejuvenating set kasi in commonly, ang laman ng rejuvenating set is either tretinoin, hydroquinone, yun ang kakapula po ng skin. So, baka naman kahapon lang siya nag-stop or 1 week lang siya, hindi pa talaga mawala yung pumumula. It's good that you start using your gentle cleanser, but if you have rosacea, you better put moisturizer. And of course, be aware na yung mga triggering factor that makes it flares, mamumula, iwasan nyo po. Let's say, exposure sa sun. Baka po hindi naman kayo nagsasunscreen. So, mamumula po talaga siya because you have rosacea.
0: Okay po. So, maganda pa rin po no, na ipacheck pa rin yung pamumula na nakikita sa balat. Ito naman po from Brenda Palmos dito po sa ating ongoing Facebook Live. Yung balat daw po niya nangangati pabalik-balik. Madalas daw po ay sa gabi sa isang linggo, 2 beses kumakati. Ano daw po kaya iyon?
3: Meron tayong mga tinatawag na differential diagnosis on skin conditions like rosacea, presenting as redness, pangangati. Meron pong, usually po, ang rosacea nangangati din, no? So, ang hirap kasi mag-diagnose, especially sa derma, na hindi mo nakikita ang skin, no? Pag nangangati, pwedeng baka po simpleng may warts lang yun, kaya nangangati. Or may seborrheic dermatitis, yung parang balakubak doon sa mukha kasi meron pong balakubak sa mukha, sa kilay, sa face, no? So baka may ibang problema, so kailangan din matingnan or pansamantala, gumamit mo na ng mga mild soap, mild moisturizer. Tingnan nyo po kung mawawala. Kung mawawala, ibig sabihin po, baka po nagja-dry lang skin, kinangangati.
0: Okay po. So mahirap nga po no na i-diagnose kung nangangati kung hindi pa talaga nakikita personal. Doc, another question siya naman po ay nag-swimming sa dagat. Habang nasa tubig daw po, may nararamdaman na mahapde. Pero wala naman daw pong dumidikit sa kanila. Pagka-uwi ng bahay, kinabukasan, ang dami na pong pantal na mapula at medyo makate. Ano po kaya ito?
3: Baka hindi sa dagat, no? Baka may nakain siyang usually food kasi number one will cause allergy, no? Food lagi yan kasi in-intake, no? But usually naman pag sa dagat ka, sensitive ka for a while, makati lang, then pag nabanlawan mo at nawala naman, so usually hindi naman sensitive ang mga tao sa dagat, no? Majority, kahit pa paano, hindi naman tayo sensitive sa dagat. Baka may nakagat or baka po may nagkaroon ng scratches sa katawan. So, marami pong pwedeng isipin. Yung pamamantal, usually allergy is secondary to food intake. Eh. Baka nagkataon, no? Na may kinain po kayo na nakaka-allergy po sa inyo.
0: Okay po. So, possible po na allergy po ito. Another question, Doc. Ano daw po kaya yung nasa legs niya? Sa likod daw po, bandang ibabaw ng ankle. Sobrang dry, tapos sobrang kate. At pag kinamot, sobrang sarap kamutin. Palagi daw pong nangangate. Minsan daw po sa kaliwa, minsan naman ay sa kanan. Pero may time po na sa right leg din nangangate. Ano po kaya ito?
3: Probably it's eczema, no? Eczema is a condition na chronic. Ibig sabihin, pang matagalan na mayroong ka-eczema doon. Remember, eczema also is genetic, hereditary, lahi-lahi. Kung mayroong eczema sa pamilya, magkakaroon ka rin ng eczema. Or, nagkaroon ka ng allergy at sa takatagalan, hindi gumaling, nauwi po sa eczema, no? Usually, start from atopic dermatitis sa simple lang, na simpleng eczema, pero pag matagal, usually sa ankle, karamihan talaga is eczema, no? So, Treatment ang kailangan, no? It's usually sa derma, we give steroids, depende po sa presentation, may mga klase, iba-ibang klase ng steroids, from low potent to high potent na mga steroids, na madali, mawala naman ang pangate at mag-respond naman usually yung problema.
0: Okay po. Another question ito naman, Doc, ay melasma. Lagi lang daw po siyang nasa loob ng bahay, pero napapansin ko na dumarami yung melasma ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin?
3: Number one, you have to consult a derma. Kasi ang melasma ay natitreat. Although, hindi siya curable, because until now, it's really very hard to look for the cause of melasma. Maraming pinag-aaralan from genes, hereditary, from taking of pills, from ang dami pinagagalingan, exposure to UV radiation, ang daming mga explanation about it, but hindi pa talaga matukoy yung cause ng melasma, kahit it's hard to treat. But nawawala naman sila pag tamang treatment ang ibinibigay sa patient. Kahit hindi po kayo na-expose sa araw, pero of course, tanda nyo naman, yung ating loob ng bahay ay merong parang ilaw, radiation, exposed kayo sa pagluluto, hindi kayo nagsa-sunscreen, so hindi talaga siya mag-improve. Although by studies, with just using sunscreen alone, sunblock lang alone, will give at least 70% of reduction ng iyong melasma. So I advise you, kahit sa bahay lang, mag-sunscreen pa rin. You can buy anything sa pharmacy, sa drugstore na mga sunscreen na available sila malapit sa inyo.
0: Okay po. Doc, sa sunscreen po, ano po yung marirecommend po ninyo na SPF blah blah?
3: For the face, we start recommending SPF 30. That's since pa naman noon yun, 30 usually, but others would do it like 50, 70, you know, it's really, really very marketable kasi pag tumaas yung SPF, akala mo naman effective, di ba? Pero usually, it starts from 50. But enough na actually yung 30 to 50 for the face. Now, for the body, you can use whatever SPF you want to use it. But when talking about, sa akin kasi, mas priority ko yung how the sunscreen is being manufactured and what company is bringing it para siya maging legit na sunscreen, no? Yun ang pinaka-importante sa akin, not the label ng mga SPF. So basically ang mga sunscreen na screen nasa derma clinics, no, you can be assured of na tama yung sunscreen na binibenta ng mga dermatologists sa clinic nila kasi dumaan yan sa kanilang pagsusuri. Pero kung over-the-counter na sunscreen, I don't know because hindi kasi iba FDA approved, no? So maraming available na gano'n sa market, especially online. So I doubt how effective are the sunscreen na nasa online kahit naman i-promote yun na isang individual. We are not sure kung effective talaga siya. So you go to a dermatologist, hindi naman mahal ang sunscreen.
0: Okay po, pero magandang reminder po, no? Lalo po ngayon, napakainit na panahon, talaga huwag kalimutan maglagay ng sunscreen lalo na kapag lalabas ng bahay. And even na nasa bahay lang dahil may exposure pa rin. Doc, usapang oily face naman po ito, sobrang oily daw po ng kanyang face. Paano po kaya ito maiiwasan?
3: Hindi siya maiwasan actually kasi that's genetic ang pagiging oily eh. Number one, it's hormonal. Second, pag oily ka talaga, maging oily ka, kaya mayroon tayong acne prone skin, which are actually the oily skin type. No? Kung mapapansin nyo, may mga pores sila, oily sila, maamoy yung oil sa skin nila. So it's genetic. This, wala tayong magagawa doon. Paano iwasan? I think one factor is yung stress kasi that will actually trigger yung pagiging oily. Kung pansin nyo, kung nagmamadali kayo or sobrang busy, napaka-oily nyo agad. Maraming kayo kausap, napaka-oily nyo agad. That's one that will trigger actually. Second, yung exposure sa sun. Na walang sunscreen, your skin will actually react na, ay, this is a foreign body, a foreign something environment, so kailangan natin mag-react doon. So, oiliness is actually part of the defense mechanism of the skin. And not putting moisturizer also causes too much oil because your skin will respond na kulang ito sa moisturizer, you have to make sure that the skin is being moisturized. So that's your own moisturizer coming from your oil glands. Mm-hmm. So yun po yung mga dapat tandaan. So maganda naman pag-i oily skin. Of course, hindi lang siya maganda pag may kausap ka na oily-oily ka. That's why you some put powder, mm-hmm. which is also okay lang din naman to put powder to make you for comfortable, confident, you know. But to treat that, you just have to wash your face from time to time with just plain water. Mm-hmm. But if you're at home, you just use mild soap. If you feel like you're oily, you don't need to put powder all the time. You can wash it with water, wipe tissue, wipe cotton, para lang mawala paging oily.
0: Okay po. Doc, siguro ito po ang ating last question for today. Ano daw po ang marerecommend ninyo na product pang tanggal ng scars?
3: Ng scar? Scar is a scar. So, I'm sorry, but it's really hard to treat a scar, especially when the skin is cut. Mm-hmm. Meaning, pag sa skin mo, umuka siya because of cystic acne before, nagkaroon ng malalim, so sira na yung surface ng skin, hindi na siya continuous. So nasira na yung continuity ng skin, so scar na yon. So ginagawa natin ng paraan para umangat lang siya, but still, it's a scar. Pag sa legs naman ang mga scar, laser will do good, but it will just resurface the skin, but it will not actually connect again the skin. So ibig sabihin, pag nakat na yung skin mo, cut na siya. Wala ka na magagawa doon. So, kaya ingatan, magkaroon ng scar, lalo na sa legs, sa arms, no, sa body, kasi hindi mo siya maibalik sa dati. Mm-mm. Nasira na yung pagtutuloy-tuloy ng skin. May mga surgeries ginagawa, it entails costs, but depende sa area kung kaya pa i-surgery o hindi. The doctor will tell you, ito ma'am, hindi na pwede kayong tahiin or scar remodeling. Pwede na lang laser para gumanda lang yung itsura ng skin. But definitely, scar is a scar. You can put some scar cream over the counter. Marami yun. But it will just give you a good texture of the skin. But it will not actually treat the scars. It's really cut skin. No?
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan po dito po sa mga ipinadalang katanungan ng ating mga listeners and viewers. Nako, Doc, ang dami pa po nating kailangang o mga gustong pag-usapan tungkol po sa balat, sa pangangalaga ng balat. Pero limited lang po ang ating time. Pero sa pagtatapos natin, Doc, ano po ang inyong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pangangalaga ng ating balat, lalo na po ngayon na summer season?
3: Okay, so sa ating mga listeners, pag pumunta kayo ng beach kasi summer ngayon or swimming man lang, maglagay ng sunscreen. Okay? Maglagay ng sunscreen every 2 hours pag exposed kayo sa sun. Let's say nag-swimming, pagkatapos sa swimming, pag umahon, lagay ulit ng sunscreen para hindi masunog. Especially sa beach kasi nagsasunburn. So, masama ang pagsasunburn. Hindi po yan healthy, no? So, iba kasi gusto magbalat, no? Be sure lang to put sunscreen. Pag taglagay ka taglagay ng sunscreen, mapapatunayan mo, hindi ka talaga masusunog. Mm-hmm. Depende again sa sunscreen na ginagamit mo. So, number one, so, put sunscreen. Regardless, yung start ng SPF is 30, 50, 90, 100, go ahead, no? Mm-hmm. Kung kaya ng budget to buy sunscreen na higher SPF, it's okay. But my advice is to start from 30 to 50 for the face. Other parts of the body, any SPF will do. Then put moisturizers. Importante sa buhay natin ang moisturizers. Hindi ka magkakaroon ng glowing skin or hindi ka magkaroon ng healthy skin, hindi siya moisturized. Maraming type of moisturizers, but the best moisturizer so far, when talking about molecules or type of moisturizer, is ceramides. Now, there are a lot of ceramides containing product or hyaluronic acid. Marami po yan sa labas. So, pwede yung gamitin, you put moisturizer. So, moisturizers, mild soap, use moisturizers containing ceramides or hyaluronic acid, and of course, put sunscreen. Put sunscreen in the morning when you go to the office. Then after that, put your makeup on. Sa beach naman, sunscreen. Yun lang po.
0: Okay po, Doc. Salamat po sa mga tips na yan para pangalagaan po ang ating mga balat. Doc, baka po may mga kaagapay tayo na nais pong mag-consult sa inyo. Paano po ba kayo makokontak?
3: Okay. Sige po, actually, ang dami kong patients before na taga DZAS, no? So, binibigay ko talaga ang personal number ko kasi sometimes I can advise during my free time. So, you can text again or call my number 0917-888-8741 or you can call the clinic at 8332-8604. Pero po ang clinic sa Tomas Morato, I'm here at Tomas Morato Clinic sa El Terrazo lang po. Meron din ako sa Ortigas, original clinic sa Ortigas dati pa sa DZAS. Then meron po ako sa Bacolod, yung mga taga Negros Occidental po. Meron po akong Bacolod by schedule din doon sa SM Bacolod City.
0: Okay po. Naku, Doc, maraming salamat po muli sa inyo pong panahon na tayo po ay makapag-share po sa ating mga kaagapay. At sana po sa susunod po muli ay ma-invite po namin ulit kayo. Thank you so much po, Doc Almond.
3: Thank you po, Kayla. Thank you for inviting me again. Maraming salamat sa DZAS Doctors Online.
0: Thank you so much po, Doc. God bless po.
3: God bless po.
0: Kaagapay, atin nga pong nakausap si Doc Almond, isa pong dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Ako, ingatan po natin ang ating mga balat, no, kaagapay, lalo na ngayong summer season. Gaya nga ng reminder ni Doc ay sunscreen talaga ang ating best friend ngayon. At sa puntong ito, kaagapay, narito po ang ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumang tipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol sa na Egyptian Army. Ang ikalawa ay ang parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong unay pagtakas sa mga kaaway, iyong ikalawa ay paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Lahat tayo ay may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin natin Jordan River na kailangang tawirin upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Samahan niyo po kami bilang pamayanan, Panginoon, sa paglakad patungo po sa aming lupang pangako at pagharap sa mga hadlang sa aming daraanan. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaagapay na nasa banig po ng karamdaman. Ikaw po, Lord, ang aming dakilang manggagamot, kaya po ang dalangin po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na nakaagapay po namin ngayon, maging sa iba pa naming doktor, Panginoon, na nakakaagapay po dito sa aming programa. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanila, Lord, at maging sa mga tagapakinig po namin, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahing pagpawid sa loob ng mahigit pitong dekada. At syempre po ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Syempre nagpapasalamat din ako sa mga nakagapay natin sa broadcast, sa ating Protect on Duty John B. Reyes, and Benjo Morano, maging sa ating RTV. Andyan si Jabez Mancho. At salamat din sa assistance ni Shaira, kay Shaira at maging kay Lourdes Magtunaw. Thank you rin po sa broadcast engineers at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At salamat din syempre sa nakaagapay natin si Dr. Almond Derla. At inyo nga pong napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Tandaan po na ang inyong kalusugan ay mahalaga. Muli po ako po si Kayla Escalante at inyo nga po napakinggan ng Doctors Online. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
7: "Ayoko na po dito. Aalis na po ako."
6: "Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny."
7: "Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita."
6: "Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita."
7: "Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka."
6: "Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita."
7: "Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin."
6: "Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin."
7: "Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo."
6: "Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo."
7: "Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo makabutan."
6: "Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo saan ka man tumuhin."
7: "Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze."
6: "At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan."
7: "Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay."
6: "Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa."
7: "Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina."
6: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
8: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Manatili.

0: Yes! Happy Wednesday afternoon, kaagapay! Today ay May 6, 2026 at tayo ay nasa unang Miyerkules na sa buwan ng Mayo. Kumusta ka naman ngayon, kaagapay? Sana ay okay ka lang dyan, ha? At sana ay May merienda ka na din. Wow. Na nilalantahan ngayong hapon. Ako po, si Wen Balatuka ng iyong default companion. Every Wednesday, kaagapay mo sa susunod na isang oras.
1: Yes, ayan. Nakakatuwa naman yung May, yeah. Merienda ka.
0: You see what I did there?
1: At yes, eto naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun, tama kayo, tama ka Wen. Magkakasama tayo sa loob ng 1 hour. Makakasama niyo po kami kaagapay hanggang 4 p.m. Dito sa Wednesday Love Edition ng Inspirations Unlimited. Kaya huwag ka mahihiya kaagapay na makipagkwentuhan sa amin. At syempre, binabati na natin yung mga present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At syempre, binabati rin natin yung mga nakatune in sa atin online through febc.ph o kaya naman sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba niyan, kaagapay? Dahil kung hindi pa, patuloy ang encouragement namin sa inyo na i-download na yan dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, 24/7 niyo pong mapapakinggan ang mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Diba?
0: Yun! Alam mo, at tinitingnan ko yung ano natin.
1: Yung.
0: Ating 702 DZAS official app. Meron tayong total of 43 listeners.
1: Wow! Hello po sa inyo!
0: Yes, gamit-gamit ang ating 702 DZAS app. Maraming salamat po kaagapay sa pag-download ng ating official application. At kung hindi ka pa naka-download, punta ka lang sa Google Play Store or Apple App Store. I-search mo lang ang 702 DZAS, yung may logo ng 702 DZAS at logo ng microphone.
1: Yes.
0: Ayan ang ating official application at 24/7 nga. Ayan, grabe, no? Talagang wala na tong off-air sa application.
1: Totoo, diba? Umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw. Kung hindi ka makatulog, pwede mong gawing background yan, di ba?
0: Oo, 'di ba? Eh pwede rin sa mga kaagapay natin na call center agent.
1: Yes, yung mga gising buong magdama, 'di ba?
0: Virtual assistants, yes. Na yung mga clients nila ay overseas, gising yan pag madaling araw tsaka pag this oras talaga ng gabi, 'di ba? Sasamahan namin kayo mga kaagapay 24/7 diyan sa ating official app store. Kumusta ka naman, Ab?
1: Sa ang aspeto.
0: Sige, sa work na lang. Tutay ano naman na Thursday na, Wednesday, konting tumbling na lang
1: ay, patapos konting tumbling
0: na natin. Kumusta naman ang trabaho natin?
1: Trabaho. Ayoko mag-focus masyado sa sa ginagawa kasi ang gusto ko like i-highlight today is our work anniversary.
0: Ayan,
1: praise God. Kung hindi mo natatanong when.
0: Sige, tatanungin ko na. Ano ba meron?
1: Ngayon when is our 7th year dito sa DZAS.
0: Wow.
1: Ayan. Shout out sa aking mga batchmates, Kayla Escalante and Kyle Garcia. Grabe, 7 taon na tayo. Diba? Talagang ramdam na ramdam natin yung faithfulness ng Panginoon. Simula pa nung unang pagtapak natin dito sa DZAS hanggang sa ngayon, talagang praise God. Diba? Patuloy niya tayong sinusustain sa bawat task na ginagawa natin dito at sa mga bagay na pinagkakatiwala niya sa ministry na to. Kaya talagang praise God. To God be the glory.
0: Grabe.
1: Diba? So yun, sana makapag-celebrate.
0: Sana. Para nagpaparinig. Hello, Kael and Kayla.
1: Yes.
0: Kayong tatlo magka-batch eh, diba?
1: Oo, May 6 kami. Unang, dito, first day.
0: First day talaga. Day 1 ang May 6.
1: Yes, talaga. Oo,
0: 2019.
1: So yun yung update ko. Ikaw, Wen, kumusta ka today?
0: Ako, kumusta? Hindi ako 7 years. Pero grabe yung 7 years ha. At 7 years, maraming nangyari dyan for sure. Dumaan ng pandemya.
1: Totoo! Pinalakas tayo ng pandemya.
0: Pinatatag ang ating physical na katawan at pananampalataya during the pandemic.
1: Yes,
0: eh, diba?
1: Oo, talagang napakadaming faith stretching na mga naganap, events, lahat, diba? Pero yun nga, sa tulong lahat yun ng Panginoon. Kaya yes, nandito pa rin tayo.
0: Amen. Diba? Grabe nung pandemic, naalala ko yung ano, praise release. Nararamdaan niyo ba yun kaagapa? Yung programang praise release prayer release.
1: Diba? Isa yun sa mga talagang mga programang nagsimula nung pandemic. At talagang doon mo makikita na ano man yung panahon, ano man yung sitwasyon, ang Lord talaga yung mag-enable.
0: Yeah.
1: Diba? You just have to be willing na gawin kung ano yung pinapagawa niya.
0: Yes. Diba?
1: At kung saan kanya nilagay.
0: Yan, totoo diba? Yan. Congratulations, FCD Ferrari Tabo. At dito, yung 7 years, ano din yan, ah, parang sobrang amazing din ng Lord sa buhay mo. Kasi dito mo lang din naman na-meet ang iyong
1: yes,
0: loving husband. Hello kuya JV, nakikinig yan siguro.
1: Oo, nandyan sure, lang siya sa gilid-gilid. Di ko man nakikita pero, yan, nandyan siya. So yun lang, nakakatuwa lang din talaga na dito rin kami, nagkwento
0: na. Magiging anniversary special na.
1: Wait lang. Ikaw ang tinatanong ko, when, kung kamusta ka.
0: Ako, ito, okay naman.
1: Baka kasi malihis yung topic natin, eh, maging about ano na to, di ba?
0: Or parang
1: pages naging, na pala, no?
0: Well, nabanggit naman natin, di ba? Parang anniversary special na din naman ang approach natin ngayong hapon. Exactly 1 month na lang din, ating celebration ng 78th anniversary.
1: Yes, grabe! Ilang linggo na lang, di ba? Ilang kembot na lang at magkikita-kita na tayo sa ating 78th anniversary ng FEBC Philippines. At yun nga talagang grabe yung faithfulness ng Panginoon sa ministry na to, na patuloy niyang sinusustain, diba?
0: Yes.
1: At yun, magkikita-kita tayo sa
0: GCF.
1: Yeah.
0: Green Hills Christian Fellowship, Ortigas. Yan, sa temang Until All Have Heard, celebrating 78 years of God's faithfulness.
1: Yes, at yan ay sa ganap na alas 8 ng umaga. Kaya naman, kaagapay, huwag ka na mag-atubili. Mag-register ka na gamit ang link na makikita ninyo sa ating page ha, sa 702DZAS. Tama ba? Nakapin niya.
0: Yes. Yes. At pinaflash din sa ating screen ang link na pwede nilang puntahan to pre-register sa ating upcoming 78 years anniversary.
1: Yes. Kaya naman, i-grab nyo na itong opportunity na to na i-invite ang inyong family, friends, kaklase, churchmate, kabarangay, kapitbahay.
0: Lahat na.
1: Diba? Walang limit yan.
0: Yes.
1: Pwede ka magdala kaagapay. Kaya naman, kita-kits po tayo sa darating na June 6.
0: Exciting. 1 month na lang. See you there, kaagapay. Well, balikan natin yung tanong mo.
1: Oo. Kanina pa tayo nalilis.
0: Kumusta ako? Okay naman sa work. May mga iniinda lang sa katawan na sakit ang likod bilang mga trentahin. Alam mo yan.
1: Hello, oo nga.
0: Alam mo yan, yung mga sakit-sakit ng likod, kaya medyo wala tayo kahapon. Pero kahit pa paano, naka-recover naman, praise
1: yes,
0: God. And maraming mga adjustments sa life, especially, diba, transitioning to a life with my wife,
1: yes,
0: a married life.
1: How's the life? Bilang asawa.
0: Ayan, ako, maraming mga pagbabago sa buhay eh. Mm-hmm. Diba? Marami ka ng mga considerations na hindi ka na lang talaga nag-iisa.
1: Totoo, diba? Yeah. At dyan mo matututunan na hindi ka na pala desisyon.
0: Yeah.
1: Kasi dalawa na kayo magde-decision,
0: ayan,
1: diba? May mga i-consider ka na, may i-weigh ka na, diba? Hindi na lang yung para sa sarili mo, kundi para din sa iyong asawa.
0: Pero ang kagandahan naman nun, talagang guarantee na meron kang makakasama sa journey mo sa buhay, di ba?
1: Yes.
0: Ano mang storm ang dumating sa inyong buhay, ano mang balakid.
1: Ang lalim, mabalakid.
0: Di ba? Ano mga challenges at mga shortcomings ang ma-encounter nyo, kasama mo na ang iyong asawa. At kasama ko na rin, of course, ang aking loving wife na nanonood ngayon.
1: Yan.
0: Si Ella. Hello, happy listening.
1: Ayan, na-shoutout na niya. Ang kanyang wifey.
0: Yes, wifey. Oo, wifey. Tapos tawag niya sa akin, hubby din.
1: Ayun.
0: Share lang. Oo.
1: So yun, nakakatuwa naman, no? Kumbaga, ang dami nating ganap, no? May kanya-kanya tayo mga updates. At yun nga, no? Nakakatuwa lang na nasa first week na tayo ng May.
0: Diba?
1: Diba? Parang kailan lang.
0: Just like that. Natapos na ang April at eto na naman tayo sa bagong buwan.
1: Oo, parang ang bilis dumaan ng April. Diba? Mm. Though, sobrang memorable ng April ko. Pero yun nga eh, May na. Natanong mo nga kanina kung anong mga ginagawa ng ating mga kaagapay.
0: Yeah.
1: Kung meron na sila. Kung may merienda silang katabi dyan. So, kamusta kayo kaagapay ngayong unang week ng May? May mga pagbabago ba sa inyong buhay-buhay? May mga updates ba na gusto nyong i-share sa amin today at higit sa lahat? May love pa bang patuloy na nag-aalab? Wow, nag-aalab?
0: Talaga naman. Oo,
1: sa iyong puso ngayon kaagapay. Share mo naman dito sa ating comment section.
0: Gusto ko ba yung love na nag-aalab? Gusto ko yung love na nag-aalab.
1: Yes.
0: Sabi nga ng isang kanta, Ab, where is the love?
1: Anong kanta yan? Paano
0: where
1: yan?
0: Is the love? Where is the... Ano to, di ba? Apple the app? Tama ba? Black Eyed Peas.
1: Oo, yan.
0: Where is the love, di ba? Sabi nga doon, nasaan na nga ba kaagapay ang pag-ibig sa gitna ng hatred na lagi nating nakikita online, mga away politika, mga balita ng gyera. Hindi nakakapagtaka na ang ilan sa atin ay mapapatunong na talaga these days, where is the love?
1: Grabe, no? At yun nga, naku, Wen, may isa pang kanta eh. Pero hindi ko to alam eh.
0: Ay, hindi mo ba
1: siguro
0: to alam?
1: Siguro parang feeling ko ikaw makakakanta neto na may lyrics na sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.
0: Ayan, kagapay, alam nyo ba tong kanta na to, diba? Sa

0: Mundo.
1: Wait lang, parang familiar yung dulong line.
0: Oo, di ba? Parang Tagalog translation siya nung ano, where is the love? Pero
1: ah,
0: OPM.
1: Ah, okay. Ang galing, may ganun pala.
0: Yes. Oo.
1: Pero
0: OPM.
1: Natutuwa ako. Para tayong Friday playlist.
0: Nag-sample. Wala, I feel like singing today.
1: Oo, pero yun nga, no? Gaya nga nung nasasabi ng lyrics na kinanta ni Wen. Mm-hmm. Only if we will be more loving to one another, siguro mas maganda, no? At mas mapayapa tong mundo na ginagalawan natin. Agree ka ba?
0: Totoong totoo yan, Abno. Mm. Kung mas magiging loving lang tayo and if mas magiging appreciative lang din talaga tayo siguro sa isa't isa, you know, rejoicing sa victories ng kapwa natin at hindi maging envious na kinakainggitan natin yung mga meron ng iba, eh, we will live not just a life full of love, but also a life full of peace and joy. Well, buhay tayo ngayon and it's not too late to do that, celebrating yung wins, success, and victories ng mga tao around us. Kasi it's one thing to celebrate your own success, pero it's another thing to be celebratory sa success ng ibang tao. Kaya naman, kaagapay, we are inviting you. Let's start ngayon na mismo.
1: Yun. Gusto ko yan, Wen, no? Talaga, nandun yung ano natin, eagerness na i-invite yung mga kaagapay natin. I-encourage sila, no? To celebrate yung wins ng mga tao sa paligid nila, no?
0: Yes.
1: Especially ng kanilang mga mahal sa buhay, diba? So, kaagapay, may mga kakilala ka ba na nagse-celebrate ngayon ng kanilang mga panalo sa buhay? Like, kunwari, nakapasa sila sa board exam, na katatapos lang, no, yung civil service exam, o baka naman may kakilala kang na-promote sa trabaho or nagkaroon ng bagong trabaho. Pwede din kakilala na bagong kasal. Yan mga newlyweds.
0: Congrats!
1: Ayan, isa yan sa mga talaga nakakatuwa, no, na masaksihan. O someone na may bagong inspirasyon.
0: Ayan. Siyempre, congrats din dyan, di ba?
1: Oo, di ba? Isa yan sa nagpapasaya ng buhay, eh, no? Pag may bagong inspirasyon. So, huwag ka na mag-atubili. Itag mo na sila dyan sa ating comment section para naman mabati natin real time dito sa ating programa at malaman nila na nakikiselebrate kayo sa kanilang mga tagumpay. Di ba?
0: Yes. Tag a person, kaagapay, na gusto mong i-congratulate sa araw na ito.
1: Ayan. So, hindi tayo question of the day.
0: Hindi tayo question of statement of the day.
1: Oo, statement of the day. So, yan ang challenge namin sa inyo mga kaagapay today. Itag mo yung taong gusto mong i-congratulate today dyan sa ating comment section. At kung pwede rin, ilagay nyo na rin yung reason kung bakit nyo sila kino-congratulate.
0: Yan.
1: Diba?
0: Gusto ko yan ilalagay yung reason. Kasi nakakuha tayo ng mga sagot. Nakita natin dito even sa live, nagtatag sila ng mga kaagapay, yung mga kapamilya nila, loved ones nila, na kino-congratulate nila. Siguro mga kaagapay, maganda, i-share nyo na rin sa amin. I-kwento nyo na sa amin bakit nyo sila kino-congratulate today, di ba?
1: Ayan. Oo naman. Para mabati din natin kung ano yung rason bakit kayo nakikiselebrate sa kanilang mga ganap today. So, ayan, kaagapay, ha? Hindi na natin kailangan pang magtanong. Hindi na natin kailangan tanungin or kantahin.
0: Yan.
1: Yung mga kinanta natin kanina, no, where is the love? We can definitely have someone feel loved today by remembering and tagging them dito sa ating comment section. Kaya i-share nyo na rin. Yan, kagaya nga na sabi natin kanina, huwag nyong kakalimutan. Iko-congratulate nyo at ilalagay nyo kung bakit nyo sila kino-congratulate.
0: Yan.
1: So, hintay namin ni Wen, ha, ang inyong mga friends, family, loved ones na itatag dito sa ating ongoing streaming.
0: That's right. Excited kami kaagapay na marinig ang mga stories of wins and victories nyo today. Hintayin namin ang mga comments nyo. In the meantime, pakinggan ang mga inihanda naming awitin na magpapaalala sa iyong love never fails. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong aalis at ilang special videos ang inyong mapapanood dito sa Inspirations Unlimited #WednesdayLove.

0: At kayo pa rin ay nakatune din sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love sa mga nakatutok sa radyo. Inyo pong napakinggan ang song ni Kuya Roman Guevara entitled You'll Never Fail Me.
1: Yun, at meron nga tayong iniwan na challenge para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang tag a person na gusto mong i-congratulate today dyan sa ating comment section kaagapay. At sama nyo na rin yung reason kung bakit nyo sila kino-congratulate, diba? Para mabati natin sila real time dito sa Inspirations Unlimited.
0: Yun, and earlier this morning, Ab, nag-post na tayo ng ating challenge of the day.
1: Yeah!
0: Challenge of the day sa ating mga kaagapay through our Facebook page. At meron na tayong mangilan-ngilan na nagpadala ng kanilang mga pamention. Unang-una na, bumabati muna sa atin si Kuya Vincent Garcia watching daw while eating breakfast. Ang ulam niya daw ay pinatuyong adobong manok na may patatas.
1: Wow.
0: Ang sarap naman. Ito si Ate Ali, sabi niya, congrats kapatid na Silahes Ivan Sol, Michelle Silahes, Celine at Gideon sa pag papatuloy ng pangarap na makapunta daw sa Leyte.
1: Mm-hmm.
0: O, diba maganda daw ang gawa ng Diyos na Pilipinas. Taon-taon gumagala at masaya daw silang gumagala. Congratulations daw at nakagala daw sila dyan sa probinsya ng Leyte.
1: Ayun, nakakatuwa naman. Ay oo, talagang maganda rin no, na mag-travel-travel kung kaya. Ano, kung budgeted.
0: Yan, kung budgeted, yes.
1: Ayan, thank you po Ate Alice. At ito, bumabati naman sa atin si Ate Aida Coquilla. At sina-shoutout niya si Mary Grace Salve de Manuel Tonel dahil graduation na nito sa June 4.
0: Wow.
1: Ayan, masteral win, di ba? Imagine, nakakatuwa naman. Advance congratulations po Ate Mary sa inyong milestone na darating sa June 4.
0: Exciting yan, no? Alam mo, nakakabilib yung mga tao na nagma-master's degree at nagdo-doctorate pa nga, eh.
1: Totoo. Diba? Talagang, iba yung thirst nila for learning.
0: Yan.
1: Diba? Mm. May mga kilala ako na nagma-masteral, nagyayaya, eh. Na akala mo nag-aalok na
0: parang bibili lang ng candy.
1: Sabi, tara, masteral tayo. Ano kasi? Siguro pinaplano 'yan.
0: Oo, siguro. Oo, siguro in the right time.
1: Oo.
0: Parang pupunta lang ng mall eh. No? Sino ba itago natin sa pangalang Brian?
1: Oo. Pero saludo tayo,
0: yes,
1: sa mga taong ganyan kasi iba talaga ang kanilang dedication matuto. Diba?
0: Eh well, bago ko pala balikan itong mga comments sa ating poster earlier, basahin ko nga itong message sa Facebook page natin kaninang umaga. Actually, ito yung naging inspiration ko din para sa topic natin ngayong araw na i-congratulate yung mga tao na kakongra-congratulate sa buhay natin. Yes. Ito si Ate Mornet, nag-chat to sa atin March. Oo, nagpapa-pray siya sa kanyang anak na si Jaire Ezra Morata na magte-take ng civil service exam noong March 8.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kanina, Tuesday, bumalik siya sa ating Facebook page to send a message telling us na nakapasa ang kanyang anak.
1: Wow! Praise God!
0: Oo, si Jaire Ezra Morata. Tapos nag-send pa siya ng screenshot ng message ng anak niya sa kanya. Sabi niya dito, sabi ng anak niya, si God talaga ang nagpasa sa akin.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba hindi ko nga po natapos yung math part at hula na lang yung mga parang 15 numbers doon kasi naubusan na daw siya ng oras. But then again, God made it possible at nakapasa si Jaire.
1: Nakakatuwa naman and praise God, 'di ba? Kumbaga nagbunga ang kanilang mga panalangin. At syempre, nag-aral din ng todo yan,
0: yan
1: for sure si Jaire. Kaya congratulations.
0: Nakakatuwang
1: update naman yun, no?
0: Diba,
1: parang nag-message sila to ask for prayers. Tapos ngayon, di ba, marireceive mo yung answered prayer na gano'n, di ba? What a joy.
0: Yeah, what
1: na
0: a joy talaga.
1: Mabasa yon. Kaya congratulations po. Nakikigalak po kami sa inyong milestone.
0: Mm-hmm. Congrats po.
1: Mm-hmm. At ito naman, isunod na natin Yun, sumagot pa sa ating poster. Ayan, si Ate Hazel Negares of Obsemea. Ayan, sabi niya, congratulations to Rochelle Joey G. Arpilieda for passing CSE professional. Ayan, yung civil service yes. examination. Ayan. And to the proud parents daw na si Ate Melissa and Kuya Robert. Oh, ayan. Congratulations po. At yun nga, no, ang tagumpay ng kanilang anak ay tagumpay din ng, syempre, ng mga magulang.
0: Mga magulang. Diba? Minsan nga buong angkan pa.
1: Oo, ba diba? Minsan magpapatarpulin pa yun.
0: Ala, baka ma-pressure si Nanay Melissa at Tatay Robert na patarpulinan si Ate Rochelle.
1: May palechon pa yan minsan, oh, oh. Diba? Tapos pag-uwi ng probinsya, parang may, ano yun? Heroes welcome yeah. ba yan? May homecoming. May
0: kulang na lang, talaga may parada pa.
1: Oo,
0: oh,
1: diba? Diba? Oh.
0: Congratulations po, Ate Rochelle. Nag-comment siya, oh. Sabi niya dito, thank you so much daw yan mm-hmm. sa greeting na yan. Glory to God daw po. Ayan. Ito naman, si Ate May Erveroff. Ayan, sa tinag niya si Ate Heidi Belleza. Sabi niya dito, congrats mm-hmm. for 46 years of God's faithfulness to your life. Ay, assume wow. birthday ito.
1: Oo, ano? I think 10.
0: Yes. Oo. Congratulations po.
1: Congratulations po sa 46 years of God's faithfulness sa inyong buhay. At ito naman, si Ate Maricar Loriaga. Ayan, binabati, no? Binabati niya ang kanyang anak na si Ben Keith Loriaga. Pero aabangan natin, Ben.
0: Aabangan
1: kung
0: natin.
1: Ano kaya ang reason, bakit kaya binabati ni Ate Maricar ang kanyang anak na si Ben.
0: Yes.
1: Pero congratulations
0: congrats
1: po.
0: Ben.
1: Kung ano man po yan.
0: Kung ano man po yan. Ganun din. Kay Ate Maika, nagpapabati ng congratulations. Ate Maika Canlas, binabati ng congratulations. Si CJ Santos Pantig.
1: Ayun.
0: Congratulations po.
1: Ayan, shout out po sa inyo. At shout out na rin natin ang mga binate ni Ate Eloisa Bisonia. Ayan, kasi wala pang reason pero gusto natin i-shout out sa isa natin si Aisen Pasamonte, si Marcelo Pamintuan, Jason Pasamonte, Elaine Bisonia and Giselle Bisonia Kaadlawon. Ayan, happy listening po sa inyo kung kayo po ay nakikinig man sa mga oras na ito. Ayan, update niyo rin po kami Ate Eloisa
0: yes.
1: kung bakit niyo po sila kino-congratulate. Yun.
0: Ihabol niyo po sa ating ongoing live streaming
1: yes.
0: ang reason bakit niyo po kino-congratulate ang mga pangalang nabanggit.
1: Yun. Para may pinapatawag, no? Paging.
0: Ito naman, Ab, nakakatuwa to kasi si Beth Bauer kino-congratulate naman si Mayor Vico Soto.
1: Wow.
0: Kasi si Mayor Vico Soto ay nanalo ng $1 million grant at Bloomberg's Mayor's Challenge.
1: Wow!
0: Ayan.
1: Nakakatuwa naman. At talagang tinag niya talaga si Mayor Vico dito sa ating comment section.
0: Oh, mayor natin yan dito sa Ortigas.
1: Oo,
0: eh.
1: Congratulations diba? Baka po. Mali mo mapadaan siya. Hello
0: congratulations
1: po.
0: Congratulations po, Mayor Vico Soto.
1: Congratulations
0: Ayan.
1: Po. At ito, nakakatuwa naman. Si Ate Guy Santos, ayan, sabi niya, congratulations din sa DZAS, 78 years na walang commercial pero nagpapatuloy sa biyaya at habag ng ating Panginoong Jesus. Ayan, at may pahabol pa siya, Wen. Ang sabi niya, congratulations din sa mga matitinong leader at may integrity. Ang inuuna ay kapakanan ng mga nasasakupan, lalo na daw sa mahihirap, diba? Ayan. Thank you so much po, Ate Guy Santos.
0: Thank you so much po. Ito naman, si nabasa mo na ba to si Arlene de los Reyes?
1: Hindi pa.
0: Tinag niya si Ate Zila Gregorio. Congratulations daw dahil ito ay pinsan niya na nakapasa sa civil service exam.
1: Ayun, ang dami talaga nagse-celebrate, no? Isama ko na si Ate Edith Belen. Sabi niya, I congratulate Dandan Isaac Novicio na nakapasa sa civil service exam noong March 2026. So proud na kaibigan daw ng kanyang best friend yun. Ayun.
0: Grabe,
1: thank you po.
0: No? Ang dami nagse-celebrate ng pagkapasa sa civil service exam today. Pero ito naman, si Ate Maribel Azul Nara, binabati ang kanyang anak na si Ronin Azul Nara dahil graduation niya today. Ngayong araw mismo. Congratulations, Ronin Azul, for finally, you did it.
1: Oo, diba? After mga taon na siya'y nag-aaral, finally, nakagraduate ka na.
0: Yan, pero ito, nakakatawa. Nag-comment si Tam, Dizon, I guess Dizon tong last name niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Congrats self.
1: Ay, wow. Yeah. Oo. Tama naman.
0: Tama naman.
1: Diba? Oo. Dahil marami tayong pinagdadaanan. Diba? May mga silent battles tayo, may mga struggles, challenges, trials, ano pa?
0: Lahat na. Shortcomings.
1: Lahat na. Oo. Kumbaga, wag mong, ang tawag dito, kakalimutan din, itap, no? Ipat ang iyong balikat for, ang tawag dito, working so hard, 'di ba? Na malagpasan ko ano man yang iyong pinagdadaanan at 'yun nga, pasalamatan si Lord, 'di ba? Nakasama natin siya ano man ang ating pinagdadaanan.
0: Yes, diba? Syempre,
1: congrats,
0: diba?
1: Self.
0: Oo, minsan hindi natin maririnig 'yun sa ibang tao. Ibigay na lang natin ang congratulations,
1: yes,
0: sa ating mga sarili.
1: Totoo,
0: diba?
1: Kung pwede i-reward mo rin 'yung sarili mo, no, for working so hard, 'di ba?
0: Yes,
1: bili ka ng kape, gano'n. Para nag-ano pa eh, no? Nag-suggest pa
0: si
1: ng pagkakagasto
0: talaga. Sa... Si Kuya Tamba talaga may gusto ng kape ngayon. Parang ikaw.
1: Para nag-suggest pa ng pagkakagastosan. Anyway.
0: Oh, anyway, marami tayong nagpapadala. Siguro busin na natin itong mga nagpapadala ng kanilang congratulation message sa ating ongoing live streaming.
1: Yes.
0: Batiin ko muna ng magandang hapon si Ate Lorna Deguit. Ayan, kinag niya si Cyrish May Cabanilla. I assume kinokongratulate niya ito. Bumabati rin si Ate Shirley Maming Moncos. Siya ay nakikinig o kapitbahay lang natin ito dyan sa Santolan, Pasig City. Magandang hapon po.
1: Hello po sa inyo. At nagmamagandang hapon din si Ate Dori Linga. At siya ay nakatune in daw sa radio maging sa FB. Wow naman. Dalawa-dalawa ang kanyang ginagamit na medium.
0: Hindi po ba nakakalito yan?
1: Siguro para... yung audio sa radyo, yeah, tapos yung visual sa FB, di ba? At ihabol ko na rin si Ate Shoni Coraltayam Lequilio, nag-hello sa ating ngayong hapon. Yan, happy listening din po sa inyo.
0: Happy listening po, Ate Angel Villaflor Gorospe. God bless, Inspirations Unlimited daw, sabi niya. At si Kuya John Lawrence Caceres Andaya, happy Wednesday po at tag-init daw. Good afternoon po, pa-shoutout daw mula sa Cavite kay Nanay Amor at Tatay Dolfo Ikan Colombo family. Zairine, John Paul, John Rick, congratulations lahat ng nag-work ng 24 hours.
1: Wow.
0: Patuloy na nagsisilbi sa taong bayan. Ayan, isang taong pag-aral niya daw sa ALS. Matapos ng elementary at sasabak uli sa pagiging high school naman. Shout out daw sa kanilang dalawa, mga pogi. At maganda daw na ho, sa ating dalawa daw.
1: Ayun.
0: Hello po. Thank you po, Kuya John Lawrence.
1: Ayan. Happy listening po. At nagpapa-shout out ulit si Ate Dori Linga. Ayan. Sabi niya, shout out natin si Nanay Talia Resaba. Yun. And si Nanay Meding Resaba at si Nanay Doring Baha. I think age yata ito. 84.
0: Grabe,
1: diba?
0: No?
1: Ayan. Happy listening po sa inyo at salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in dito sa DZAS.
0: Grabe, praise God. Mga ano na elderly na itong mga binabati ni Ate Dorilene, pero still, they have the strength to attend Bible studies.
1: Yes.
0: No? Diba? Maraming salamat po. Ate Aida Coquillo, hello daw sa atin. At si Kuya Oscar Maliari, sabi niya dito, ang song daw na kinanta natin earlier ay Sana by Florante. Marami na daw ang nag-revive ng kantang iyon.
1: Yun. Thank you so much po sa inyong pag-update sa amin ng title. At ito, si Ito may pahabol si Kuya John Lawrence Andaya. Sabi niya, congratulations po kay Christian Hermoso and April Ann Quiling Hermoso kasi po pumasa sila sa board exam nila. Ayun. Praise God po. Thank you po.
0: At Kuya Oscar, nagpapahabol na congrats sa mga taong successful daw sa kanilang life. Happy ako sa inyong lahat. Sana tayo ay maging successful sa buhay. Amen to that. Thank you, Kuya Oscar.
1: Ayan. Isunod naman natin ang comment ni Ate Guy Santos. Sabi niya, nice ko pala i-congratulate ang aking kumare. Kinasal nung April 25. After 47 years, nagtagpo muli ang kanilang landas. Ayan, hashtag Julie and Pastor Dave Angeles.
0: Grabe naman yung love story na yun.
1: Diba? Nakakatuwa. 47 years.
0: 47 years in the making.
1: Oo, ang kanilang love story. And finally, kinasal na sila noong April 25. Ayan. Thank you so much po for sharing that, Ate Guy.
0: Ayan. Congratulations po. Ate Doreline, sabi niya katatapos lang daw nilang magmeryenda.
1: Ayan.
0: Sarap ng meryenda nila. Piniritong saging na saba.
1: Ayun.
0: Yung hinog daw to ah.
1: Oo. Grabe, nakakamiss yan. Parang tagal ko na rin hindi nakakakain ng pritong saging na saba.
0: Ano to, parang maruya pero walang harina.
1: Oo.
0: Pinrito lang diretso sa mantika.
1: Totoo. Sarap. At walang asukal.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga parang masarap nga din talaga ang nag-usap about saba.
0: Ang random. Eh kasi naman ginutom tayo ni Ate Doylin.
1: Anyway, isunod ko na yung galing kay Neptune Marticio Murillo. Sabi niya, blessed afternoon, Inspirations Unlimited. Ang sabi niya, congrats ang Global Life University, Tatalon Campus, seminarian students, missionaries, pastors na nakasama ako, and professor sa nakaraang mission trip 2026.
0: Wow.
1: Ayun, April 27 to May 3. Naging matagumpay sa Romblon. Romblon from UCCP, Daan Christian Church, Villarreal, Socorro Oriental, Mindoro. And God bless you po.
0: Wow.
1: Ayan, congratulations po.
0: Congratulations po. Alam mo, hindi madaling madali ang buhay ng mga missionaries.
1: Yes.
0: Mapalayo sa kanilang mga pamilya, mga bahay nila, mga ano nila, mga churches nila, and pupunta sila sa mga malalayong lugar na hindi sila familiar to plant church, to share the gospel. Kaya saludo tayo, 'di ba? Sabi nga yan sa ano sa Bible eh. Blessed are the feet of those who bring the good news,
1: yes,
0: diba? So, saludo tayo sa mga missionary, lalong-lalo na siguro, Abno, kapag missionary ka, tapos ibang bansa
1: ay, totoo.
0: Ang pupuntahan mo.
1: Kumbaga, napakaraming adjustment, diba, na kailangan mong gawin.
0: Mm-mm.
1: Kasi dito nga, diba, kunwari mapunta ka sa ibang lupalop ng Pilipinas, medyo mag-a-adjust ka kahit papano, lalo na pag yung mga dialect ba. Diba? Pero yun, lalo na pag ibang bansa naman, yung kultura.
0: Kultura, diba? Yes. Yung pagkain.
1: Yun din, diba?
0: Maraming adjustments. Kaya congratulations sa mga missionaries natin na nakikinig right now at ingatan po kayo ng ating Panginoon. Ito naman si Ate Melinda Endaya. I-congratulate ang aking pamangkina na si Carlos Petiza Metika, nakapasa sa board exam at isa na siya ngayong registered electrical engineer.
1: Wow.
0: At regards daw to all of my family and loved ones, Endaya and Metika family from San Pablo City. Maraming salamat po.
1: Ayan. Congratulations po. At eto, ang kaagapay natin, si Kayla Escalante. Sabi niya, congrats lang. Congrats ko lang si Kuya Arwell Mendoza. Alam nyo na kung bakit.
0: Ay, hindi po namin alam.
1: Oo, dapat kinoment mo, Kayla. At may pahabol siya. Congrats sa aking mga kabatch. Ayan. Sa akin daw at kay Kael. Ayan. Congratulations,
0: congratulations
1: ulit sa ating tatlo. And praise God.
0: Ito naman si Ate Helen Grace. Ayan. Nagpapabati ng, nagsasabi lang ng amen and congratulations sa mga nagdidiwang ng mga bagay na dapat i-congratulate ngayong araw. Tulad na lang ni Kuya Federico Termolo. Congrats daw sa kanyang loving wife, Eleni our 40th year anniversary this year daw, 2026. And their three beautiful kids at kanyang birthday daw ngayong araw.
1: Wow. Naku,
0: happy birthday po. Double happy celebration po. Anniversary at birthday ang kanilang sineselebrate. Happy listening po sa Termulo family. Ayan. Thank you po.
1: Nakakatuwa naman. Back-to-back celebration. At ito si Ate Baby Chavez Varias. Sabi niya, nais ko po i-congratulate ang anak namin na si Sofia Gabriel Varias. Graduate ng grade 6 at nakapasa din sa entrance exam at interview sa Cavite Science, Maragondon, Cavite.
0: Wow.
1: And enrolled na rin daw, no? Enrolled yan. Enrolled na rin po. Amen. And praying pa din sa pagsama ng Lord sa next level of her journey sa studies. Ayan, tag na din daw ang kanyang asawa na si Kuya Romel Varias. Ayan, praise God po. At totoo po, no? The same God na sumama po sa inyong anak nung siya'y nag-aaral, no? Nag-e-exam is the same God na sasama sa kanya, sa kanyang panibagong journey. No, ayan. Thank you so much po for sharing, Ate Baby.
0: Congratulations po. Grabe, transitioning yan from grade school to senior high, di ba?
1: Di ba? Talagang marami pa siyang madadaanan.
0: Madadaanan, ma-explore,
1: yes.
0: Di ba? So, way to go to Ate Sofia Gabriela Varias. Ayan. Naku, again, mga kaagapay, pwede ka pang humabol. Statement of the day, mga kaagapay.
1: Yes.
0: At challenge namin ito sa'yo ngayong araw. Tag someone, tag a person na gusto mong i-congratulate sa araw na ito.
1: Ayan. At nakakatuwa, Noel, na talagang nakikiselebrate tayo sa mga naging comment na ating mga kaagapay, no? Nakakatuwa na mabasa ang kanilang mga pagbati sa kanilang mga mahal sa buhay, di ba?
0: Yes, sinabi mo pa, Ab, no? Sobrang contagious lang talaga ang joy na meron kapag we are genuinely joyful and happy para sa mga achievements, hindi lang natin, pero achievements ng mga tao around us. Yung tipong we do not have to compete against them, not even compare ang sarili natin sa kanila, di ba?
1: Oo. At nakakapagod yun, Wen, yung parang ang treatment mo lang sa ibang tao competition. O di naman kaya you are living a life of comparison. Ay, nakakapagod yan, di ba? Comparing yourself sa ibang tao. Alin man sa dalawa, pareho netong ini-eliminate yung kinakanta natin kanina. No? Yung word na love.
0: Yes.
1: No? And in that equation, and as Christians, we cannot afford that.
0: Yes,
1: wala tayong pambayan.
0: Wala talaga. Hindi natin pa pwedeng i-eliminate ang love sa equation bilang mga Kristiyano. We cannot afford not to love kasi ito ang greatest commandment sa atin ng Panginoon. Love the Lord, our God, di ba? And love other people as we love ourselves. Mm-hmm. And last episode natin, together, we talked about what love is, di ba? You remember?
1: Oh.
0: It is both patient and kind. Pero today, medyo kakaiba to, pag-uusapan naman natin what love is not.
1: Yeah.
0: Sinabi din sa latter part ng 1 Corinthians chapter 13, verse 3, love does not envy, it does not boast, it is not proud. Ayan. Tatlong bagay ito, Ab, na nagde-describe kung ano daw hindi ang pag-ibig. Maganda siguro isa-isahin natin tong love does not envy, it does not boast, and it is not proud. Unang-una na, kaagapay, love does not envy. Nako, mabigat. Ang envy kasi mas mabigat sa word na jealousy.
1: Jealous, oo.
0: Yes. Aminin natin, kaagapay, madaling mainggit sa iba, lalo na ngayon nakikita natin sa social media, Ab, 'di ba? Ang ganda ng buhay ng ibang tao. May mga promotion sila, marami silang pera, marami silang resources, possessions, may mga matataas silang position, parang sobrang blessed naman ang buhay nila. Tapos ikaw to, naghihintay pa rin kung kailan yung turn mo, kailan yung moment mo. Pero kaagapay, we just want to remind you na sabi sa Proverbs chapter 14 verse 13, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ibig sabihin nito kaagapay, ang inggit mismo, ang unti-unting sisira sa atin kung patuloy tayong mamumuhay na meron nito. Mm-hmm. Hindi ganito ang love, kaagapay. Instead of being envious, sinabi sa Romans chapter 12, verse 15, how weak Christians should respond to others' success. Mm-hmm. Ang sabi dun sa Romans, rejoice. Again, kaagapay, rejoice with those who rejoice. Mm-hmm. Ayan, kaagapay, ang tunay na nagmamahal ay kayang maging masaya sa blessing ng iba kahit hindi pa ito nangyayari sa'yo.
1: Ayun, diba? Celebrate others' wins, yeah. Diba? So, ang ganda ng ating number one point when, no, love does not envy. Ito naman ang ating pangalawa. Love does not boast.
0: Ayan.
1: Ayan. At times kasi, kaagapay, akala natin na ang pagiging boastful o mayabang ay very obvious at loud. Mm-mm. Na nakikita sa isang tao. Pero alam mo ba, when, na bang parang, pag nakikita natin yun, parang hindi natin napapansin na nagkakaroon na tayo ng ganun, di ba?
0: Yes.
1: Kasi ang pagyayabang ay minsan subtle, di ba? Na hindi natin napapansin, ay wait, parang nagiging ganito na tayo. And hindi natin nahahalata yung subtle inner desires mo na laging napapansin ng iba, na laging napupuri, mm-mm, at yung gusto mong nalalaman ng iba kung anong meron ka o kung ano ang kaya mong gawin. Ayan. These can be acts of subtle boasting. And there is no love in it. Ayun. Isa yun sa mga bagay na kailangan natin tandaan. Sabi nga sa James 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. So, kung ganito pala, ano nga ba maipagyayabang natin?
0: Yes.
1: Diba? Wala tayong maipagyayabang kasi lahat ng meron tayo galing lang sa Kanya. Yung talent na meron tayo, mm-hmm, yung success na meron tayo, and even yung mga opportunities na dumadaan sa ating buhay ay galing sa Kanya. These are good and perfect gifts from Him, and we cannot boast na ito ay galing sa sarili natin or galing to sa sariling sikap natin, mm-hmm, or kakayahan. And God is reminding us not to boast on ourselves. Sabi sa Proverbs 27 verse 2, let someone else praise you and not your own mouth. An outsider and not your own lips. Mm-hmm. Ang bigat nun, ha?
0: Grabe, no?
1: Diba? Dahil in reality, kaagapay, maraming tao ang ayaw na ma-surround or ma-associate sila sa mga taong may yabang sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: This is a reminder to keep ourselves humble. Ayan. Be humble.
0: Yan. Ang gandang reminder nun, Abha, diba? That love does not boast.
1: Yes.
0: Ito naman, kaagapay, lastly, we just want to remind you, love is not proud. May kilala ka ba, kaagapay, right now na ayaw mag-sorry or meron siyang nakikita na achievement ng ibang tao pero ayaw i-congratulate? Ayaw mag-comment sa live natin ngayon kasi ayaw magpakita na natataasan siya, di ba? Ayaw magpakumbaba, in short, at laging gusto siya lang ang magaling, siya lang ang tama. Alam mo, kaagapay, pride is the reason behind it. Yung tipong ang taas ng tingin natin sa sarili natin sa mga ganitong pagkakataon, eh mahirap talaga mag-thrive ang tinatawag natin na love o pag-ibig. If this is us, kaagapay, nire-remind tayo ng Panginoon sa Proverbs chapter 16 verse 18. Sabi doon, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Pride, ibig sabihin, kaagapay, ang isa sa mga nagde-destroy ng napakaraming relationships. Maraming relationship ang tuluyang nasira dahil sa pride na hindi mabitaw-bitawan. And there is no love in this.
1: Mm-hmm. Totoo. Dahil yun nga, no, kaagapay, ang love ay willing magpakumbaba.
0: Yeah.
1: Diba? Jesus established that by setting an example para sa ating lahat, diba? When He died on that cross, diba? He showed us that true love is not about pride or power, but about surrendering everything for the sake of others, 'di ba? Yun yung tunay na definition of love, 'di ba? Kahit siya ay Diyos, 'di ba? Pinili niya yung kahihiyan sa krus, 'di ba? Yung sakit, yung mga lata, yung rejection ng mga tao para lang maligtas ikaw, ako, tayo, 'di ba? And that's the greatest love offered sa atin, kaagapay, at sa iyo na nakikinig, no, sa broadcast sa mga oras na 'to. Yun yung love na meron si Kristo para sa bawat isa.
0: Wow! What a warm way to end our program,
1: yes,
0: diba? Ending the program with the love of Christ. Time sa atin ay 3:56 PM. Ang bilis ng oras.
1: Grabe.
0: Iwanan na lang siguro natin tong beautiful verse in John chapter 13, verse 34-35. Sabi doon, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, and if you have love one to another."
1: Ayun. So, napakagandang paalala, no, na i-reflect natin yung pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa.
0: Amen.
1: So, grabe, ang bilis ng oras.
0: Yes, nako, maikli lang ang ating oras. Gusto pa man nating ma-extend ang ating usapan at i-congratulate lahat ng mga gusto nating i-congratulate ngayong hapon. Pero kailangan na muna nating magpaalam. Thank you sa mga nakasama natin sa Inspirations Unlimited, sa ating production technician, Benjo Morano, sa ating RTV team, of course, Jabez Mancho, at sa ating broadcast engineer, JV Tabwa.
1: At syempre, hindi rin natin kinakalimutan pasalamat ng mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter site, at syempre sa mga kaagapay nating nag-tune in sa atin simula pa kaninang 3 hanggang ngayong mag-aalas 4 na. Yan. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited. Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay napakikinggan at napapanood din sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa channel 185 din po ng Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
2: Tayo ay sinasamahan din ngayong umaga ng ating cute crew na si Absidi Ferrer at ang ating protect sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angie Calayag, gayon din yung mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
3: Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating hong diskusyon dito na naman sa ating programa, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po'y hango sa Kawikaan chapter 3 verse 7, ang sabi ho, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan.
0: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
3: Alright, ngayon dadako na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto para subukan po natin ni Attorney Chon ang sagutin ng ilang po sa inyong mga katanungan.
2: At para sa una nating katanungan, pakinggan natin ang katanungan mula sa ating listeners. So take it away.
4: Magandang araw, Attorney. Ask ko lang yung property ko, bahay at lupa. Gusto ko na matransfer ang ownership sa kinasama ko dahil siya naman nagbayad sa pag-ibig. Sila nakatira kasama yun isang anak namin.
2: Ayan, so ito ay may kinalaman sa property, ano? At nais daw niya na maisalin ang pag-aari, magmamay-ari ng property nito sa kanyang kinakasama. Mm-hmm. Kaya iba dynamics, ano? Kasi iba kung kayo ay mag-asawa, conjugal yan, ano? Pero dahil ito ay kanyang kinakasama,

0: sama, eh, at nais niya i-transfer yung ownership doon, eh, ano ba ang maganda niyang gawin
1: Yeah.
0: dito?
1: So ilang assumption kasi ang kailangan natin gawin kasi hindi na naibigay. Ikaw ba ay merong asawa na ito ay kinakasama mo lang itong sinasabing kinakasama. Ang i-assume ko na lang eh ikaw kayo pareho ay nagsasama pero wala namang kayong asawa. So ang mangyayari kung tama ang intindi namin ni attorney na yung kinasama ang siyang nagbayad sa pag-ibig. No, ibig sabihin ang property na ito ay nakatitulo pa doon sa pag-ibig, no? So
0: Yes.
1: Kung mangyayari na ganoon ay maaari kasing ito ay maging subject sa bentahan ng property mula sa iyo na dati nakapangalan doon sa property papunta naman sa kanya na siya naman nagpa-purchase ng right mo over the property, no? At kung kayo naman ay hindi kayo single, pareho, no? Pwede rin itong maging assignment of rights na tinatawag. Pero ito ay kinakailangan bigyan ho ninyo ng notice at
0: yes.
1: Kaalaman, sapat na kaalaman ang pag-ibig dahil sila pa rin ho ang siyang registered owner ng property. Baka ho, kumayag
0: yes.
1: naman, ilipat ho sa inyo pong, sa magulang ng inyong anak, sa nanay ng inyong anak, yung property na yan.
0: Oo, hindi pwede hindi natin isama po ang pag-ibig kasi oo na sila ang kanilang property ito eh na kanilang ano no ina-award din ano sa mga beneficiaries at hindi pwede isan pati natin po iyon at yun nga ang proseso no ito kaysa kung ikaw ay legal na asawa ayan so may isa pang katanungan bigandaan natin ito no from our listeners so sige po, pakinggan natin ito.
2: Good AM, mali po ang gender ko sa BIR-TIN ko. Ano po ang dapat gawin para maitama? Nagtrabaho po ako sa Manila as teacher. Kailangan po ba sa BIR Manila branch ako mag-file ng correction o pwede na sa pinakamalapit na BIR? Thanks and God bless.
0: Ayan, so nagkaroon ng maling entry. Ano, mali ang nailagay doon sa kanyang tax identification number o TIN ano na sa BIR at gusto niya itong itama kasi nga naman pag mayroong mga personal information na mali eh dapat talaga nating ituwid kaagad to kasi magkakaroon tayo ng problema no lalo kung may mga claims ka or may mga payments made so ang tanong naman lang niya ay kailangan ba eh doon sa BIR Manila branch na i-file yung correction o doon na rin sa malapit ng BIR office
1: nako hindi ko alam kung ang lahat ng kanilang systems ay centralized na, no? Pero sa mga correction na ganyan, ay mas mabuti na doon ka mismo kung saan una nagrehistro ng iyong TIN. Dahil sila ang may mga original records ng iyong dokumento, pero siguraduhin mo na dadalhin mo yung iyong birth certificate at makapatunayan na ikaw nga ay nagkamali lang yung gender kasi baka sabihin nila eh baka ikaw yung nag-transition no pero hindi rin kasi
0: hindi
1: valid
0: naman.
1: Yan pero kung nag-error talaga yan eh kita naman at obvious naman pero para maligal din ay ikaw ay gumamit ng iyong birth certificate na iyong
0: yes.
1: basihan ng iyong pagkapanganak.
0: Yan ang ano eh best evidence eh, no ng pagkakilanlan sa atin ano yung birth certificate. So yung mga entries po riyan na nakalagay at tama naman eh yan po magiging basihanan ng mga ibang correction ano ng mga entries doon sa inyong mga ibang dokumento.
1: Baka kasi pumunta sila doon, sabi obvious naman no tingnan mo ako, tingnan mo. Ano
0: ho? As per document pa rin talaga tayo.
1: Documents pa rin. Yes.
0: So ayan, so may isa pang katanungan, sabi niya, mula po nung namatay yung asawa ng anak ko, lalaki yung anak niya, no? So namatay na yung asawa ng anak sa akin na ipinaalaga ang 3 years old nilang anak. So nandito na sa lolo at lola, no? Noong na nakapagsusupport siya ng 2001 buwan, nag-asawa siya ng bago. At ngayon, may anak na rin silang dalawa. Hindi ko matiis ang apo ko kung paano ko hihingan ang anak ko na umaayaw na sa kanyang obligasyon. Now po, paano ako hihingi sa kanya ng support para sa ako ko? May trabaho siya sa Manila. Ako naman ay senior na at sakay din pa. Eh, naku, obligasyon ho yan. Hindi lamang morally, no? Kundi even legally. Oo, na isang magulang, babae at lalaki, tatay o nanay, na magsuporta sa kanyang anak. Kung kaya't isa pong bagay na pwede niyong gawin para maging formal yung demand, kasi may verbal demand na itong magulang, ano, pero hindi tumatalima yung kanyang anak na dapat ay nagbibigay ng sustento, no, sa apo niya. Eh, actually, pwede mong formal. Pwede mong in writing para po maano niya na malaman niya, uy, ano to, obligation ko pala talaga to sa legal, ano, na ako'y magsustento sa anak ko. Pero alam mo, nakakalungkot naman to. Kasi bilang magulang, yun dapat naman talaga obligasyon natin ng ating sustentuhan, supportahan yung ating mga anak.
1: Kaya, mas mabuti ho siguro, formalin ho ninyo, makayo ho'y magpadala ng sulat para ipaalam din ho sa inyong anak, bagamat siya may asawa na at may anak na rin doon sa kanyang bagong asawa, ay kinakailangan hindi pa rin humalimutan ang obligasyon sa kanyang anak. At pwede nyo itong formalin sa pamamagitan ng paglalagay po na to sa in a letter, no, sa isang sulat po na kanyang matatanggap.
0: Ayan, so merong katanungan dito patungkol naman sa pagta-transfer ng housing loan sa pag-ibig pa rin, ano? Yung nakatira naman ang nagbabayad monthly, mapu-fully paid na po ngayong December. Nasa US ako ngayon at retired na. Alamin ko po sana ano ang mga steps, ano, para sa transfer na ito. God bless. Eh, actually, pag chinek natin ang website ng ang pag-ibig, ano, at may patungkol ito sa housing loan, etc., eh, meron po doon mga requirements specifically, no, kung anong kinakailangan ihanda at inyong ipakita para po ma-effect natin, mapatupad natin yung sinasabing transfer. Of course, ayon yan, ano ho, doon sa panuntunan ng pag-ibig at kasi sila ang mayroong loan sa inyo at sila ang ahensya ng pamahalaan na mayroong pong jurisdiction dito, no? So, you can check, ano, their website, ano ho, pagibig.gov.ph, ano, usually yan naman ang standard na government site. So, paki-check din po doon para mas accurate po tayo.
1: Yes. Tsaka ho, tandaan ho natin na dahil ito po'y loan, ibig sabihin kayo, yes, pinautang ng pag-ibig, in-examine ho ng pag-ibig ang inyong personal circumstances, nakalagan sa buhay, na hindi naman ho ito transferable immediately,
0: yes,
1: doon ho sa ibang tao. Kaya sila ho'y kailangan din mag-conduct ng kanilang mga pagsusuri kung ang taong lilipatan po at nire-request yung lipatan ng loan ay karapat dapat din ho nilang pautangin. No, ang isang bagay ho na pwede rin ho kasi magawa ay ituloy ho ang payment under your name, at kapag ito po ay ililipat na at ready na hang mailipat, wala, buo na ho ang utang, ay doon ho ninyo maaari kayong maglipat ho ng ownership, ano? Kung makakapag-antay pa kayo. At yan. Kung hindi naman, ay pwede na ho ninyong hingin ang tulong ng pag-ibig ho sa pagpapalipat ho niyan.
0: Ayan. So meron naman ditong katanungan, may kinalaman naman sa kanyang pangalan sa kanyang government IDs as against yung pangalan niya sa kanyang birth certificate. Ayan. So eto ang sabi niya, malapit na po akong mag-retire sa work. Ang gamit kong pangalan sa lahat ng government IDs ko, pati national ID, ay, di ba yung Maria may abbreviation? M-A. Period. Oh, M-A.
1: Maria.
0: Subalit, nang kumuha ko ng PSA copy ng aking birth certificate, ay nakasulat po ay buong Maria. Paano ang gagawin ko para maisaayos ko na ang mga dokumento para sa nalalapit kong retirement so that walang maging problema sa retirement benefits ko? Naku, napakahalaga niyan. At buti na lamang po ay inyo na yung na-discover na meron pala pong discrepancy kasi para hindi ma-delay. Dapat talaga ayusin na ngayon, ano? Para hindi ma-delay pa yung pag-release sa inyo na retirement benefits. In this case, attorney, yun lang birth certificate ang iba.
1: Yeah, so...
0: Kasi buo, oo, buong Maria yung nasa birth certificate. Pero lahat ng government IDs niya, even ang national ID niya, mm-hmm. eh abbreviated ng form ng Maria, MA dot lang ang nakalagay.
1: Yeah. Attorney, kung hindi ako nagkakamali, ito'y dadaan mo yan sa korte. Dahil kung gusto mong i-correct, parang hindi naman ito correction of error lamang.
0: Or typographical, ano?
1: Typographical, ano? Pero ito ay, unless na makita ho nila na ito'y correction of entry na tinatawag lamang, ay maaaring i-correct katulad ng spelling and everything.
0: Mm-mm.
1: Pero kung ito ay change of name na nangyayari at napagbabago mismo, ay kinakailangan ho ito ay idaan po sa petition ho sa korte. Ang pinaka-best po na gawin po ninyo dyan ay puntahan po ninyo ang civil registry po na kung saan ho kayo pinanganak. At doon ho sila makakapagbigay ho sa inyo ng tama hong giya patungkol po dyan. No? Kasi itong MA o Maria, ito by error lamang o ito ay change? Kasi yes. Iba ho yung MA tsaka iba ho yung Maria eh. Ano po? So,
0: that, yes. Ang maganda no, attorney, check na muna nila no sa local civil registrar kung saan po nakarehistro itong inyong birth certificate. Paki-verify po ninyo kung ito po ay magpo-fall pa under, di ba? Correction of entry lang. Kung ito ba ay makukonsidera pa bang typographical error nila, no? Kasi kung ganoon, mas madadali po yung proseso kasi doon nila lang i-correct yung birth certificate ano, sa local civil registrar ng munisipyo kung saan po kayo na ipanganak, ano, at pero kung hindi, tutungo po talaga sa korte para magpetition, ano, for change of name, para po maharmonize lahat ng inyong record, kasi po hindi po basta-basta yan na kinokorek ang birth certificate, lalo na, di ba, kasi ano yan eh, yan ang ebidensya ng ating pagkapanganak at ating pagkikilanlan eh, kaya hindi po basta-basta yan.
1: Rehistro ng pagpasok mo sa mundong ibabaw.
0: yun.
1: Kaya bumabalik lagi sila doon. Ano?
0: Oo, so, kaya po. Yan, pakikonfirma muna po sa inyong local civil registrar kung yan ay mag-fall under typographical error pa at pwedeng doon nyo i-correct, ipakorek ang inyong birth certificate. Kung hindi, sabi nga ni attorney, baka tayo po ay kinakailangan pumunta sa korte para po ipaayos ang pangalan na yan. Ako, talagang maraming ganyang cases, ano? So, bigandaan natin ito pang isa, no? Sabi niya, may tatanong po ako tungkol sa aming lupa sa Mindanao. Kasi meron kaming legit na title na hawak. 12 hectares po ang lupa namin. Pero, hindi po kinikilala ng mga nag-occupy at naiparenta pa nila sa isang company illegally. Ginamit ang pangalan ng dalawa kong ate. Matagal na po ang kaso hanggang sa mamatay na ang father ko, but sa awa ng Diyos, lumabas ang title. Pero problema pa rin kasi ang sabi ng mga tiboli sa amin, ang papel sa kanila, ang lupa. Ako, ano ang dapat pong legal namin gawin? Ako, marami po kayong verification na gagawin pa nito, no, attorney, no?
1: Yeah, kaya, pero malinaw naman huata na ang titulo ho ng lupa ay nasa sa inyo. Ano po? Dahil ang sabi ho ng batas dyan, kung ang pagkuha po ng property ay sa loob ho ng isang taon lamang, pwede ho kayong mag-file ng ejectment sa kanila. Pero kung ito po ay labis na po dyan, kailangan ho kayong mag-file ng tinatawag po ng reconveyance ng property, no? Within 10 years time, nasa pagpasok po niya ng inyong lupa. Dahil sinabi nga, usong-uso ho yan sa ibang mga probinsya, sige, sa'yo na ang papel, sa'yo na ang titulo ng certificate, ng title, kami na lang ang lupa. Ganun ang ginagawa. So, pero mali ho yung katuwiran po na yan. Ano po? So, sabi yung matagal na yung kaso na hanggang nakamatay yung tatay, ano? At lumabas yung title. Sabi, ibig sabihin, napatunayan na kayo nga ang may-ari. So yun ho, no, ang the only way that really to do it is to file an ejectment suit, at kung lagpas na ho ng isang taon, kayo po ay kailangan mag-file po ng regular na petition na o complaint po, no, para po ma-reconvey o maibalik ho sa inyo ang possession ho ng inyong property.
0: Ayan. So, yan na po ano ang ating naging talakayan sa ating payo de asunto segment. Sa mga hindi nakapakinig nung ating naging kasagutan, maaari po niyo yung balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o dito po sa ating Tapos ng Batas FEBC.
1: At kung hindi naman po namin nasagot ang inyong katanungan ni Attorney Chonay, abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Pwede po kayong mag-send ng audio o video na rin ng inyong mga mensahe at inyong pong mga katanungan. Okay, so tayo po ngayon ay dadako na sa ating oras ng pananalangin. Lord, we thank you sa oras na ito, sa pagkakataon ibinigay mo po sa amin na kami po ay muling magkaroon ng usapin patungkol sa batas, sa mga panukala, ngayon din o Diyos sa mga katanungan ng amin pong mga kaagapay at mga sumusubaybay Panginoon sa programang ito, Lord. We thank you for your faithfulness, for choosing us, Lord God, to continue on, Lord God, the ministry that you have started, Lord God, in the lives of many people, Lord. At tinataas din namin ang lahat ng mga may pangangailangan, problema, bigat.
0: Yes.
1: May ikaw, O Diyos, ang kanila pong maging tagapagtanggol. Ikaw ang kanilang maging abogado. Ikaw ang kanilang maging mabuting tagapamayapa, O Diyos, na kanila pong buhay. Sinusuko namin sa iyo ang lahat. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang aming bayan, ang aming mga tagapakinig, at ang programa at ang istasyon, Panginoon, ng FEBC.
0: Yes.
1: We give you back all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radio at online via Facebook at YouTube sa Channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong himpilan ano po, at sa iba pa mga social media platforms at sa parehong oras. Kaya hindi po nating tatandaan kung uunawain at susunod.
1: Kakampi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Ito po si Pastor Rene Bonsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East, kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo, O Diyos, ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, you are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ang nanay ko ang imis-imis. Pag may duling nakadikit, kiskis dito, kiskis doon. Pag may mancher sa damit, kuskus dito, kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas doon. Pag may diyaryong nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may turnilyong maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Pag may kalan na tabingi, kalang dito, kalang doon. Yan si nanay. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya,
1: ano ba naman, Milagring? Kaskas, kiskis, kuskos ka ng kaskas, kiskis, kuskos. Kaya kumapal at gumaspang yung mga palad mo. Parang papeldilihan na pang is-is. Hinay-hinay ka lang at baka hindi nahawakan nito ring ang kamay mo.
0: Naghanap ako sa bahay ng papel de liha, pero papel de hapon lang ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ako ng papel de liha. Wagaspang ito, mapili sa balat. Ganito nga ba kagaspang ang mga kamay ni nanay? Minsan, nilagdat ako. Si nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumakit ang mga buto ko, himas dito, himas doon. Pero bakit hindi mahapdi ang himas ni nanay? Eh bakit hindi nagasgas ang balat ko nang humaplos siya sa akin? Lalo akong guminhawa sa bawat himas ni nanay. Pali si Tita Maring, hindi papeldiliha ang mga palad ni nanay. Noong magaling na ako, nakita ko na naman si nanay na umiikot sa bahay. Pag di pantay ang kortina, lilip dito, lilip doon. Pag may bubwit sa silong, silip dito, silip doon. Minsan, nakita ko magkahawak kamay si nanay at tatay. Ang sarap tingnan. Mali talaga si Tita Maring, hindi pa pwedeliha ang mga palad ni nanay. Pero, di ko pa rin natiis na tanungin si nanay. Nay, bakit po sabi ni Tita Maring papeldiliha daw ang kamay mo?
2: Anak, makapalat magaspang na ang mga palad ko dahil sa katatrabaho.
0: Iniisip ko, pinalambot ng magagaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko. Ang manok na nilaga, ang mga medyas at kamiseta ni tatay. Pati lumang pandesal, lumambot din. Pumunta ako kay nanay at humawak sa mga kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan, ayaw ko nang bumitiw pa.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Narito ang mga balita ngayong araw ng Miyerkules, asa isa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang nag-issue ng pahayag kaugnay ng pagkakahuli sa founder ng isang online media network. Mataas na leader ng Kamara, kumpiyansang makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives para ma-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio. Utang ng Pilipinas nadagdagan ng 300 bilyong piso dahil sa pagbagsak ng piso sa dolyar. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang nag-issue ng pahayag kaugnay ng pagkakahuli sa founder ng isang online media network. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
3: Nanindigan ng Malacañang na kailangang managot ang dapat managot sa kaso ng pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation o NBI kay social media personality Franco Mabanta. Nadakip ng NBI si Mabanta at apat na iba pa sa isang entrapment operation sa Pasig City kaugnay ng sinasabing pangingikil di umano nito ng 350 million pesos mula kay Leyte Congressman Martin Romualdez kapalit ng umano'y hindi paglalabas sa kanyang platform ng isang content na nag-uugnay sa dating House Speaker sa flood control anomalies. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng pagkakataon ay managot ang dapat na managot lalo na kung mayroong ginawang krimen. Subalit binigyang diin ni Yuse Castro na kailangang dumaan ito sa due process. Sinabi pa ni Castro na hindi kaibigan ni Pangulong Marcos si Mabanta at kung mapapansin niya ay marami itong artikulo na inilabas sa kanyang social media na halos kumakalaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasabay nito, nagpakita din si Castro ng ilang kopya ng mga larawan na mismong pinost ni Mabanta kung saan makikita na kasama nito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte Carpio. Gayunman, sinabi ni Castro na mas magandang kay Mabanta manggaling kung ano ang kaugnayan o relasyon niya sa mga Duterte. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mataas na leader ng Kamara, kumpiyansang makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives para ma-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, may ulat si Eddie Galvez.
4: Kumpiyansa si House Senior Majority Leader Lawrence Defensor na makakukuha ng sapat na boto ang House of Representatives para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ay kay Defensor, sigurado siyang marami pang mga congressmen ang boboto ng yes, hindi lang dahil sa mga iprinisintang ebidensya kundi sa pagkabigo ni VP Sara na sagutin ng direkta ang mga aligasyon laban sa kanya. Hindi makapagbigay ng eksaktong numero sa Defensor, subalit nakatitiyak siya na abot ito sa 106 at maraari pang madagdagan pa. Sa ilalim ng konstitusyon, at least 1/3 ng lahat ng House members o 106 lawmakers ang kailangan bumoto ng pabor para sa Articles of Impeachment na itatransmit sa Senado para sa paglilitis. Ayon sa mga batas, ang paulit-ulit na pagliban ng pangalawang pangulo sa mga hearings, hindi nagkaroon ng pagkakataon ng publiko na marinig ang kanyang panig. Kabilang sa mga akusasyon ang maling paggamit ng 612.5 million confidential funds, ang umano'y di maipaliwanag na yaman at mga pagkakaiba sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, bank transactions, na naplag ng Anti-Money Laundering Council at ang umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Utang ng Pilipinas nadagdagan ng 300 bilyong piso dahil sa pagbagsak ng piso sa dolyar. May report si Babylyn Cacho resulta.
5: Nadagdagan ng may 300 bilyong piso ang kasalukuyang utang ng bansa dahil sa pagbagsak ng palitan ng piso sa dolyares. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa lingguhang kapihan sa Senado. Anya, ang 2026 national budget ay nakabatay sa 59 pesos kada dolyar at ngayong 62 pesos na ang palitan. Nagdagdag ito ng 300 bilyong piso sa kasalukuyang utang ng pamahalaan. Ito ay dahil sa gyera sa gitnang silangan. Ang malungkot pa ni Lacson, wala pang katiyakan kung kailan matatapos ang naturang krisis, kung kaya't baka umakyat pa ang halaga ng pagkakautang na ito sa mga susunod na buwan. Dahil dito, anya, maaari ring maiurong ang paglipat ng Senado sa bagong gusali nito sa Taguig dahil nakabatay din sa mas mababang halaga ang budget para sa gusali noon kumpara sa kinakaharap na dagdag presyo sa mga materyales nito. Nauna rito, ani Lacson, tinatayang makalilipat na ang Senado sa bagong gusali sa Setyembre taong 2027. Ngunit dahil nga sa kasalukuyang krisis at mas mataas na palitang piso sa dolyar, malamang maudlot ang planong ito. Babylyn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patuloy na nakamonitor sa sitwasyon ng Bulkang Mayon. Narito ang update mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa Malacañang na nakasentro sa pagtugon ng gobyerno sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasama sa pulong ang mga opisyal ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at iba pang concerned agencies. Iniulat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na patuloy na nakabantay ang Pangulo sa sitwasyon sa Albay makaraang magbuga ng makapal na abo ang Bulkang Mayon nitong Sabado. Samantala, tiniyak ng palasyo na patuloy ang pagtugon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga apektadong residente, kung saan nakapagbigay na anya ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 93,000 na family food packs, 1,400 na ready-to-eat food boxes, at 7,600 na non-food items. Nagpapatuloy din anya ang clearing operations sa mga debris sa pagtatulungan ng Office of the Civil Defense, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at iba pang concerned agencies. Nakaantabay at nakabantay din anya ang mga otoridad para sa istriktong implementasyon ng 6 na kilometrong permanent danger zone at ng evacuation protocols. Pinatitiyak din ng Pangulo na naipatutupad ang tamang pangangasiwa at operasyon ng evacuation centers at pamimigay ng pagkain at iba pang pangangailangang pangkalusugan, hindi lamang ng mga residente kundi maging ng mga alagang hayop na inilikas din kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Dagdag ni Castro, patuloy ang post-disaster assessment sa mga apektadong lugar. Nabatid na nagdeklara na ang Albay Provincial Government ng State of Calamity sa 8 lugar sa lalawigan dahil sa patuloy na aktibidad ng Mayon. Kasama dito ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao at ang mga munisipalidad ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Kinobatan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, Philippine Coast Guard naka-heightened alert bunsod ng Mayon Ashfall sa Albay. Narito si Nena Behar.
6: Naka-heightened alert ngayon ng Philippine Coast Guard o PCG usod ng ash fall situation ng Bulkang Mayon sa Albay sa Bicol Region. Dahil ng hakbang na mabigyan ng kakulang serbisyo ang mga residente ng apektado ng ash fall sa Bulkang Mayon, ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Ani Commodore Cayabyab, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon, katuwang ang Coast Guard District Bicol, maging ang lahat ng Coast Guard Station sa substation sa lalawigan ng Albay, kabilang din sa tungkulin ng humigit kumulang 100 tauhan ng PCG, bukod sa pamamahagi ng food packs and clearing operations para tanggalin ang naipong ashfall sa makalsada at masiguro ang maayos at ligtas na biyahe ng mga sasakyan sa naturang lugar. Niyag din ng PCG na umakyat na sa halos 195,000 individuals ang naidikas sa hinaepekto ng ash fall sa Bulkang Mayon sa Albay. Nena Flores Bihar, FABC Network News, Lungsod ng Maynila.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ang maritime strike ng Philippines-US exercise Balikatan sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Nagbabalik para sa detalye si Heidi Bernardo Sampang.
3: Personal na pinanood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang idinaos na Joint Task Force Maritime Strike ng Philippines at United States Exercise Balikatan 41-2026. Ang nasabing pagsasanay na isinagawa sa Camp Aguinaldo, Quezon City ay nagtatampok ng coordinated maritime strike operations ng mga magkaalyadong pwersa ng Pilipinas at Amerika. Tampok sa nasabing training ang pag-angat ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na mag-operate kasama ang international partners sa usapin ng regional security at freedom of navigation. Nakapaloob sa pagsasanay ang pagtugon sa mga banta sa karagatan at pagpapalakas ng interoperability ng dalawang hukbo. Kaalinsabay ng Balikatan 41-2026 ang komemorasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ng ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Bilang ng mga senador sa mayorya, hindi matatag sa ngayon ayon kay Senador Panfilo Lacson. May ulat si Babylin Cacho Resulta.
5: Aminado si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, hindi niya matitiyak kung buo o solido ang bilang ng mga miyembro ng mayorya sa Senado bukas. Sa kapihan sa Senado, inihayag ng mambabatas na masasabi niyang buo ang pagkakabigkis ng kasalukuyang bilang ng mga senador na kasapi sa mayorya ng Senado sa ngayon, subalit hindi niya matitiyak kung gayon pa rin ang suporta ng lahat ng mga ito sa madali ang hinaharap. Ang tugong ito ay ni Lacson ay bilang sagot sa tanong ng 702DZAS kung tiyak ang bilang ng mayorya ng mga senador ngayon na sasapat upang magarantiyang may sapat na bilang upang isulong ang pagtitindig ng impeachment court na siyang magsusulong ng paglilitis sa articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ani Lacson, maging ang suporta sa kasalukuyang liderato ng Senado ay hindi matiyak sa ngayon. Nakahanda naman anya siyang bumabang muli bilang ordinaryong senador at bumalik sa kanyang tanggapan sa ikalimang palapag ng Senado kung saan nakaluklok ang karamihan ng tanggapan ng mga senador kung kinakailangan. Maituturing na sadyang mahalaga ang bilang ng susuporta sa mayorya ng Senado dahil dito nakasalalay kung matutuloy ang impeachment trial kay Duterte o hindi. Sakaling may kumontraan ni Lacson sa pagbubuo bilang impeachment court ng mga senador, hahatiin ang Kamara o the House will be divided upang pagbotohan kung dapat ituloy ang impeachment trial at sakaling manalo ang botong hindi itutuloy ang paglilitis, ang taong bayan na lamang aniya o ang Korte Suprema ang magdedesisyon sa pagkakataong iyon. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Narito Ito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.68, Canadian dollar, 45.29, Singaporean dollar, 48.37, at sa Saudi Riyal, 16.44.
0: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa magandang balita Biblia, 1 Corinto 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
0: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, asa isa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang tamang oras, alas 4:45 ng hapon.
0: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your host for this segment. And guys, napaka-special ng episode natin ngayon because for today's video, we are back in Hong Kong. Ayan guys, and we have a special guest of course, which is si Miss Jo Alabastro. So, ayan, hello po. Nandito tayo ngayon sa Hong Kong and I'm not by myself. I'm with my friends and family, of course. It's so exciting to be with Ma'am Jo dito sa episode na to. So, hello, Ma'am Jo. Ayan, so ito guys, this will be a Hong Kong series and talagang we will explore all the places na pwede nating makita dito sa Hong Kong, all the tips and all the food that we can eat then dito sa Hong Kong. And not only that, meron tayong bonus country, we will also go to Macau. Pero samahan nyo muna ako guys sa aking day one dito sa Hong Kong. Join me as I arrive here in Hong Kong hanggang makarating tayo dun sa city center. So tara guys, let's go, let's go, let's go!
0: Real Travels.
9: Value for money.
0: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
8: So yan guys, tapos na tayo sa arrivals area sa Hong Kong International Airport. And right now, after some walking, no, nakarating na tayo dito sa pinaka-exit port dito sa Hong Kong International Airport. So dito may makikita kang malaking bus terminal and it's very nice guys because what I appreciate about Hong Kong is that very efficient yung mode of transportation nila and they are very commuter friendly. So with the Octopus card, as you can see itong hawak ko guys, this is the Octopus card. This is the card that you can use for all your transactions dito sa Hong Kong guys, mapa-bus, mapa-train, mapa-tram, mapa convenience store guys or restaurant, you can use this Octopus card for all your commute and food for most of the restaurants and stores. So ang galing lang guys because it's really convenient. And right now we're looking for the bus that we're about to ride. We chose the bus na may code ng A21 kasi we're going to Tsim Sha Tsui. So, meron tayong two ways to pay for the bus papuntang city center, which is ticket, via ticket, or via Octopus card. And si Ma'am Jo po bumili na ng ticket and soon po magkaka-Octopus card din po siya. So, abangan po natin yan mamaya sa ating segment for today. And then, yun guys, we chose the A21 bus kasi papunta siyang Tsim Sha Tsui and nakakatuwa yung mga bus nila kasi double-decker bus, makikita namin yung magagandang view ng Hong Kong. Kaya nakaka-excite as a city girl, excited talaga ako po. Tapos, ayun, Hindi naman po umuulan, praise God, at maaraw naman ngayon. Kaya we're praying that today will be really a really good weather. So, wait lang natin yung bus. So, yan guys, nakasakay na tayo sa bus dito sa double-decker bus sa Hong Kong. Inakatuwa guys kasi grabe yung bus, super laki. Pero wala pa tayo sa city center kaya makikita natin dito around talagang mga construction, mga binibuild na mga architecture and mga buildings pa. So, nakakatuwa dito sa Hong Kong kasi they're really a progressive country. They just keep on developing things. Nandito na tayo, guys, sa Kap Choi Mon Bridge. It's actually the longest cable staying bridge in the whole world. So, ang ganda lang dito, guys, kasi super laki nitong bridge. It reminds me of the Golden Gate Bridge sa San Francisco. So, parang ito yung version nila of the longest bridge na ginawa nila. It connects the city to the airport. Ito talaga yung pinaka-link where the buses go through, where the motorcycles go through. And ang ganda din ang view dito sa gilid ko, guys, kasi dagat yung view niya, hindi lupa. So, ang galing lang kung paano talaga nila binibuilt from the ground up. So, yun, guys. It's the Kap Choi Mon Bridge. O, diba? Parang nasa bus pa lang tayo. Wala pa tayo sa city center. Pero ang dami na natin nakikita, guys. All for free. So, galing lang, guys. Tapos, guys, after the bridge, ito naman. Tingnan nyo, guys, yung tunnel. Napakaganda. So, parang, ano, parang kang nasa racing dito sa loob ng tunnel na to. Pero ang ganda sa tunnel, guys, so very well lit siya. Tapos, kitang-kita mo kung ano yung speed ng car mo dito sa taas. Ay, ito pala yung speed limit pala. Yan guys, after mga ilang idlip, no, nakarating na tayo dito sa pinaka city center and right now we're here at Nathan Road. So, nandito yung parang pinaka Times Square-ish type of pinakamahabang bustling street of Hong Kong. If you can see here, sa harapan ko, madaming mga tao na at napakadaming mga shops and stores here. And I think medyo malapit na talaga tayo sa ating pupuntahan, which is the Airbnb na binook natin. So, very exciting guys. Saka gutom na kami. Excited na to po talaga kami maghanap ng kakainan dito. So, bababa na tayo in a while. Dito na tayo sa Jim Cha Chui. Ito yung sa likod ko. Yun yung Chongqing Mansion, sabi nila. Doon daw yung mga pinakamurang palitan ng Philippine peso to Hong Kong dollar. So, tingnan natin mamaya kung totoo nga yung chika. So, guys, nandito na tayo sa Chongqing Mansion. Ito yung sinasabi nila sa Jim Cha Chui na pinakamura daw yung palitan ng Philippine peso to Hong Kong dollar. So, nakakatuwa, guys, because meron kaming nalaman dito right now, yung nagpapalit kami, meron daw difference yung rate ng pag-exchange ng bagong Philippine peso bill compared sa old Philippine peso bill. So, kapag old, medyo mas mababa yung rate ng palitan. Kapag new naman yung 1,000 peso bill mo, medyo mas mataas ng onte. So, yun yung tip ko sa inyo, guys, if you're coming to Hong Kong, bound kayo ng mga madaming bagong 1,000 peso bill. Kasi it will really make a difference kapag magpapapalit kayo ng pocket money nyo here sa Hong Kong. So, ito guys, so nagpapalit na ako ng aking pocket money. At tingnan natin yung currency ng Hong Kong, yung mga bills nila. Napaka chubby. Sobrang cute guys, para lang siyang play money. Pero ang ganda guys, feeling ko kailangan mo ng medyo matabang wallet, malapad na wallet para kasha dito yung mga Hong Kong dollars nyo. So yun guys, sa tip is to go to Chongqing Mansion. Pag magpapapalit kayo, you can just buy a ticket muna sa airport. Huwag muna kayo dun magpapalit kasi probably the exchange rates there are higher. So tara guys, tara na at mag-check-in tayo sa ating accommodation at kumain for today. So let's go! So right now guys, nandito na tayo sa Jim Cha Chui Central. Again, we are looking for food to eat sa ating first day dito sa Hong Kong. Kaya ngayon guys, we came upon this stall called Hong Kong Traditional Food. And syempre, as first day mo dito sa Hong Kong, talaga namang bakit mo hindi hihindian yung mga kanilang local food agad. Especially yung mga tusok-tusok nila na very, very Hong Kong style. So, they have rice noodle roll, they have fish ball, they have shawmai, fried noodles. They also have different unique na mga tusok-tusok like the crab ball and the sea urchin ball, cuttlefish ball, and many, many more balls, guys. So, nakakatuwa kasi nakita namin to agad. So, I wanna try specifically yung parang fish ball nila na parang curry. So, let us try kasi I think this is one of the things that I miss in Hong Kong. And budget-friendly pa, guys, kasi this is ano, very, very cheap eats dito sa Hong Kong. So, tara, let's go. Let's order. So, I ordered this curry fish ball for only 20 Hong Kong dollars. So, yung in-scan ko yung QR code dito, guys. Ayan, in-scan ko yung QR code. Nag-convert siya agad to 152 pesos. So, sobrang sulit naman, guys. No? Napaka-convenient. And of course, speaking of this one, itry na natin. Ang sarap, guys. Parang ano, kulang na lang rice. Pwede na siya pang ulam. Ang sarap nito ay ulam. Wow. Parang siyang ano, it's not your typical fish balls. Drenched siya in curry sauce. That's why it makes it more savory, more tastier din. Kaya ang sarap niya, guys. Tapos nagulat ako, ang daming serving. This was like punong-puno yan up to the brim kanina ng cup. Fish curry balls is a really must-try snack and food here in Hong Kong. Yan, guys. So, another stop that we can actually go here sa Hong Kong, sa Tsim Sha Tsui, is their ever-famous pastry and bake shop called Bake House. So, dito, guys, ito yung sinasabi nilang dito ka makakahanap ng pinakamasarap daw na egg tarts ng Hong Kong, which is sa Bake House. So, advice ko sa inyo, guys, since super, super in-demand itong store na to, talagang ang haba ng pila, as you can see sa likod ko, guys, no? I advise that if you would go here sa Hong Kong, you come to Bake House na very, very early or talagang unahan nyo yung mga tao nakapila because if, syempre, kapag super dami na nag-order, it will be available at 2:30 pa or at a later time pa. So, you would have to come back to pick it up again. So, we ordered actually one box of egg tarts, pero we'll pick it up again later ng mga 2:30 after we check in. But for the meantime, we ordered the croissant for us today. So, let's taste it, guys. It's very fluffy, very shiny. Oh, wow. Sharp yung dough nila, guys. It leans more on the darker, smokier side. Siguro maybe because of yung may nilagay sila dito. Na parang pang-polish ng bread or something like that. But I like it. If you want a slightly bitter in a good way na croissant, this is really good. Especially if you would pair this with butter. Especially pag salted butter or kahit unsalted, it would be a really nice pair with this one. Kasi it has this very distinct taste. Unlike other croissants, that's very vanilla, very plain lang yung lasa. This has a taste. So, yun guys, it's a 9 out of 10 for me. Finally, guys, we have the egg tarts na from Bake House. Ayan. So, this is, again, the very famous bake shop dito sa Hong Kong na super tinatangkilik ng mga locals and tourists yung kanilang egg tarts. So, guys, we ordered one box. So, one box of the Bake House egg tarts is equivalent to 6 pieces of egg tarts. So, let's try. I like the packaging. It's so nice. The branding is so good too. Talagang kitang-kita mo na quality yung kanilang egg tarts. So, let us check. And oh, wow, it looks so fresh. It's like a fresh batch of freshly made egg tarts. Tapos parang medyo mainit-init pa. Grabe, inawakan ko pa lang, guys, it's so tender. So ito yung mga pastries na parang feeling mo magka-crumble agad kapag kinagat mo. But it's really super sarap. So I'm gonna try it right now. I'm not even kidding. This is the best egg tart that I've tasted in my entire life. Sarap. Grabe. Look at that. So good. 100 out of 10. Whatever perfect number. Out of 10. Super good. I think it's even exempted from the competition of rating food. It's beyond. Above and beyond. I really like it. It's perfect. Tapos bawat kagat mo, it just has this perfect sweet taste. It's very filling. It's not that super creamy na lubsak. It really has the perfect consistency and texture, guys. So, I really enjoy this. And I think I'm going to enjoy more. So, Tara guys, ubusin na natin tong egg tart na to. So yun guys, no, syempre after natin kumain ng mga pika-pika, ng mga pastries, of course, kailangan natin ng panulak guys. Chunyang, ayan, nandito tayo sa Chunyang na store and they actually sell different types of boba tea and mga fruity. So right now, syempre nakukaw kami, no, we're craving for something fruity. So we asked the seller, ano yung bestseller nila. So sabi nila, ito daw yung pinaka-bestseller nila, the pinaka-signature drink ng Chunyang, which is the honey lemon oolong tea. So we ordered a large of this one so we can really try and taste kung refreshing ba talaga. So let us try guys for only 34 Hong Kong dollars. It's quite large talaga. Oh wow. Haluin ko muna. Ah, 10 out of 10. Ang sarap guys. I'm really a big fan of tea. So, yung mga oolong tea, yung mga hojicha, matcha, yung mga ganyan na tea. Ang sarap pala ng honey lemon pag hinalo sa oolong. It's really literal na tsaa. Hindi siya yung parang iced tea na artificial. It's really made with, I think, pure ingredients. Kasi ito yung sinasabi nilang signature drink. So, I think, yung unang sip ko dito, parang maasim siya. Pero sobrang refreshing ng citrus notes. Citrus note profile nitong drink na to. Kaya I think this is one thing that you can also check and try dito sa Hong Kong. Ang matry yung mga kanilang honey lemon tea or any type of honey lemon tea actually dito sa Hong Kong. Kasi sagana sila sa mga drinks na puro honey lemon. So yan guys, 10 out of 10. Super sarap. That's it guys for today's episode. I hope you enjoyed guys the day one of our Hong Kong travel series. Abangan nyo yung mga susunod nating episodes where we will explore more of Hong Kong. So guys, always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your travel host.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay! Narito rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po! At ito naman si Dennis Campanier. Ngayon po ay May 6, 2026. Kumusta po kayo mga kagapay? Unang Miyerkules nga po ng buwan ng Mayo at syempre, mainit pa rin.
2: Oo, napakainit.
3: Ang tindi po talaga ng sikat ng araw. Ramdam natin yan, lalo na sa umaga. Pero kahit mainit, ipinagpapasalamat po natin ang bawat umaga na galing sa Diyos.
1: Pag may bagong umaga, may bagong pag-asa, di po ba mga kaagapay?
3: Yes!
1: Ibig sabihin po, may pinapagawa pa ang Diyos sa atin. He is not finished with us yet.
2: I agree to that, Trish. At hayaan niyong basahin ko itong salita ng Panginoon mula sa Lamentations 3:22-23 sa Tagalog. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas, at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan.
3: Amen!
2: Amen!
3: Thank you, Lord, for that promise. Mainit man ang panahon, mas mainit po dyan ang naglalagablab na pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas. Mga kagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. At maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Yes, at babasahin ko ang inyong mga messages na ipinadala sa amin mga kaagapay. Unahin ko si Neneth Cristobal. Ang sabi niya, nakikinig na po sa Diyos ang Papuri. Pakibati po ng happy birthday ang aming nag-iisang apo, si Rocky Boy Cristobal. Birthday niya today, May 6. 1, 2, 3.
4: Happy birthday, Rocky Boy!
3: Happy birthday!
2: God bless you, happy Rocky birthday. Boy! Si Emmy Pagyo Teodoro naman ang sabi, hello, bakit hindi ko na kayo mapanood sa YouTube at sa Facebook? Namimiss ko na kayo. Napaka-sweet naman ng message na yan, Emmy. Hayaan mo, Emmy, mangyayari yan sa tamang panahon. Happy listening!
3: Happy listening!
1: Happy listening po!
2: Si Louie Basco, ang sabi niya, happy Papuri Wednesday sa beautiful and handsome Campanier family. Pa-request ng sapagkat ang Diyos ay pag-ibig by Trisha Denise. Listening po habang nag-relax at sabay prepare para sa dinner from Valenzuela City. God bless. Happy Wednesday din sa iyo, Louie.
3: Yes, happy Wednesday, Louie.
2: At abangan mo, ipiplay namin yung song na yan bago matapos itong programa natin.
3: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Epifanio Salvador, RD Alister Abante, Nitz Clamor, Nora Cancela, Precious Ablazo, Anita Untal, Euphorcina Bernardino, Emerita Faustino, Jessica Jeng, Ruth Queman, Rose Pamorca, Orlando and James Sambagan, at Merly Alcantara Forake. Happy listening po sa inyo lahat!
2: Happy listening!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Kathy Go Umali, na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At makakasama po natin siya Not once.
3: Not once?
1: Not twice.
3: Not twice?
1: Kundi sa buong Wednesdays
3: yes.
1: po ng May. Yes. Kaya tutok lang po mga kaagapay ha. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Simulan natin sa Maaari Naman, sinulat ni Pastor Bong Hermosa, inawit ni Mika O'Hara. Susundan ang Dakilang Pagmamahal na sinulat ni John Manalo at inawit ng Muni Muni. Ang Jesus na inawit ni Asel Van Omen, sinulat ni Andre Dionisio at Pintong Mahiwaga. Sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Barbie Almalbes Honasan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan nyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radio, kundi pati sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At pwede rin mag-text. Ito po ang aming mga numbers sa Globe.
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nakaka-encourage nga po na marinig namin at ng mga tagapakinig natin dito sa program ang inyong mga kwentong papuri.
2: Yes po. Mm-hmm.
1: Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ng papuri listeners. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating Gmail account, ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. Pwede niyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at maiplay na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinapadalang kwento, mga kaagapay.
3: Thank you!
2: Itatampok namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga Papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi si Cathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Cathy Go Umali. I grew up listening to papuri songs, lalo na po ang awiting Dakilang Katapatan. Mula po ito sa Papuri 40th Anniversary Album, written by Mr. Arnel De Pano. Every time I will listen or I will sing this song, you know, I can't help but cry. Dahil sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Katulad po ng sinabi niya sa kanyang salita, His love endures forever. His love continues throughout all generations. Alam niyo po, I grew up in a dysfunctional home. My parents didn't have a good relationship. And as a result, natakot po akong magkapamilya. Natakot po ako sa marriage. Dahil pakiramdam ko po, mangyayari din sa akin yung nangyari sa kanila. Pero dahil po sa mabuting balita ng Diyos, nagbago po ang aking pananaw. Natutunan ko pong may pag-asa tayo sa Diyos. And because of His grace and His mercy, He can redeem this part of my life. And He did. He changed my mind. He taught me through His word. And I learned to pray for a godly man. I prayed for someone who I can do life with, who I can do ministry with. And sa awa po ng Diyos, we are celebrating our second year as husband and wife. Today, God is so good. Ang mga pangako niya po ay laging maaasahan. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa Kanya, makakaasa po tayo na makikita natin ang Kanyang kabutihan sa ating buhay at sa mga susunod pa pong henerasyon. Sa Diyos ang papuri.
3: Ikaw kaagapay na nakikinig ngayon, maaaring tulad din ni Cathy, takot ang iyong nararamdaman dahil sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Kaagapay, huwag kang mangamba dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tunay na dakila ang kanyang katapatan.
1: Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Cathy Go Umali. Ang Dakilang Katapatan mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ng Victory Worship, sinulat ni Arnel De Pano. Susundan niya ng ilan pang awitin mula sa same album, ang requested song ni Luis Carias Basco, ang Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig, inawit ni Trisha Denise, sinulat ni Pastor Dave Magalong, at dalawang awiting sinulat ni Robert More, ang Tsuper ng Buhay na inawit ni John De Vera at ni Benny Manaligod, at ang Pag-ibig ang Susi ng Lahat na inawit ni Sabu. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

po ay inawit ni Charmaine Campanier at ni Ernie Domingo Ligda, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica, at Ang Kaya Mo na sinulat ni Jonathan Manalo, inawit din niya kasama si Charity Grace Manalo Capistrano. Kasama rin sa ating maririnig ang Paano Kung Wala Ka Jesus mula sa Papuri 14, sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Tricia Amper Jimenez. At Ang Masasabi Mo mula sa Papuri 17, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Judith Banal, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig. Dito po yan sa programa Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Happy Wednesday. Kasama niyo pa rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Si Trisha Denise Campanier ay kasama niyo rin po. At sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
4: Kayla Escalante. Salamat po.
3: Thank you po. Sa production technicians na sina
4: Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Maraming salamat po.
3: Sa ating broadcast engineer, salamat din kay
4: JV Tabua. Thank you.
3: Thank you po. At maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
4: Bukawi Transmitter Site. Maraming salamat po.
3: Thank you po.
1: Mga kagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Cathy Go Umali na ating napakinggan. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pumaitampok dito sa program.
2: Yes, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkapadala ng inyong mga kwento. At alam natin marami na nag-prepare for dinner.
1: Yes.
2: Ano po bang inyong inihahanda mga kaagapay? Bago po kami yung paalam, balikan natin ang Lamentations 3:22-23. Sa Tagalog, ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan.
1: Salamat Panginoon dahil tunay ngang dakila ang inyong katapatan.
2: Amen.
1: Pakinggan natin ang awiting tunay nga mula sa Papuri 17. Ito po'y inawit ni Mon Faustino at sinulat ni Jonathan Manalo. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos.

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas sa pagpikit ng iyong mga mata? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa Tulanghalaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Bumabati sa lahat ng mga listeners gamit ang radyo at syempre ang mga sumusubaybay mula naman po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo gamit po ang ating radyo TV at mga online platforms. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Patuloy po nating pag-uusapan ang tungkol sa paghahari ng Panginoon sa ating buhay. At mahalagang maunawaan kung bakit ito po ay importante. Ano po? Una sa lahat, may mga pagkakataon na yung gusto ng Panginoon ayaw natin. So pag sinabi natin siya ang Panginoon ng ating buhay, nangangahulugan po na tayo ay magpapasakop sa Kanya. Ngayon, ang katanungan, bakit yung pagpapasakop na ito ay hindi madali, yamang gusto naman natin siyang patuloy na kilalanin bilang Panginoon ng ating buhay. Sabi nga sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord when you don't do what I say?" So ibig sabihin, may mga tao talaga na ang tawag sa kanya ay Panginoon, subalit ang pagsunod ay hindi mababakas sa kanilang buhay. Naalala ko tuloy yung awit na Heart of Worship, sangayon po sa isang aklat na aking nabasa. Ito pala nung sinulat ay merong pinagdadaan ng karanasan. Kasi po yung sumulat nito si Matt Redman ay kabilang sa isang church na kung saan yung pag-awit po ay pansamantalang pinatigil, pinagbawal. No, mapapaisip ka, no? Bakit pinagbawal ang awitan? Well, ang reason po doon, dahil marami daw sa mga umaawit sa kanilang church, and I would say na ito po ay karanasan din ng karamihan sa atin, saan mang church tayo naruroon, yung bang pagdating sa awit, we easily declare and proclaim na we love the Lord, we sacrifice for the Lord, we give Him our lives, we offer our lives to Him. And yet, pagdating sa katotohanan, yung pong pamumuhay na praktikal, ay hindi naman makita yung pagsunod. So ang sabi po ng pastor ni Matt Redman, pagka ganyan tayo, hindi natin naluluwalhati ang Panginoon, naiinsulto pa nga natin siya. So pansamantala pong pinagbawal yung awitan. At ang ginawa po nila ay in-educate yung tao about sincerity in worship, in-educate yung tao about the lyrics of the song. Kasi paminsan, importante rin yan, ano? Kasi kadalasan po, ang attraction natin sa kanta, yung tono eh. Kaya minsan kahit na hindi na natin iniisip at sinasapuso yung lyrics, basta maganda yung tono, feel na feel natin eh. Pero maganda yung ginawa nila. So, matapos pong ma-educate yung mga tao, ni-review yung mga lyrics, they decided to lift the ban on music and reintroduce music. At yung awit na kinanta, yun nga pong Heart of Worship, kaya kung mapapansin nyo, isa pong bahagi ng awit na yan, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you require. I'm coming back to the heart of worship, it's all about you, Jesus. So makikita po natin na ito ay isang pagbabalik tuon sa realidad na ang pagsamba ay hindi lang pagsambit ng mga salita. Ito po ay nangangahulugan at nangangailangan na yung buhay natin ay isang pruweba o patunay sa mga lyrics na ating inaawit. Eh kasi nga, paminsan yan ang problem eh. Sa awit, we say we love the Lord, pero wala yung talagang lordship o paghahari ng Panginoon sa ating buhay. So, balikan natin yung tanong, ano? Bakit nga ba may mga pagkakataon na ang pagpapasakop sa Panginoon ay hindi ganung kadali? Well, ang isa pong mahalagang reason, yung sinasabi sa Galatians 5:17. Ang sinasaad po ng talata ay ganito. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So kung ikaw po ay isang mananampalataya, ibig sabihin may pagkakilala ka kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa iyo ang Espiritu. Pero tandaan mo, habang nandito pa tayo sa lupa, nandyan pa rin yung ating tinatawag na sinful nature. Kaya nga later on, yung pong parte ng proseso, yung tinatawag na glorification, na kung saan tayo po ay makatatanggap ng glorified bodies, mula sa Panginoon, yan po'y mangyayari. At pagka yan po ay nangyari, itong katawang panlupa kasama yung sinful nature ay mapapalitan. So dun pa lang tayo lalaya sa ating sinful nature. Pero sa kasalukuyan, taglay po natin yan. Kaya nga, ang sinasabi ro, naglalaban yung gusto ng Espiritu sa pagnanais ng laman. Kaya paminsan po, talagang mararamdaman natin. Alam natin yung tama, napipili natin yung mali. Gusto din natin gawin yung tama, pero nag-struggle tayo kasi gusto rin naman natin gawin yung mali. Kasi nga, meron pa rin tayong sinful nature. So yan po ang isang reason kung bakit may struggle sa pagpapasakop sa Panginoon. At yan din po ang reason kung bakit kailangan po ng lordship ng Panginoon sa ating buhay. Kasi pag hindi po natin ginawa itong pagpapasakop, ang mangingibabaw po ay yung ating sinful nature. At masakla po yan dahil pag ang sinful desires ang siyang nangibabaw, pag binasa niyo yung Galatians 5:19-21, pinapakita po dyan ang magiging resulta. No? Kasama dyan yung pagkaingit, paglalasing, yung pong selos, yung envy o ingit, at nandyan po ang isang magulong pamumuhay. Na pagka akin niyang tinitingnan kung ano ba yung magulong pamumuhay ang ibig sabihin po niyan kahit biyayaan ka ng mabuting asawa, mababait na mga anak, pero kung ikaw naman po ay may mga sinful desires at hinahayaan mo na yan ang mangibabaw sa iyo, aba, asahan mo, hindi magtatagal yung magandang merong ka ay pwedeng magkagulo, masira, again, because we have sinful desires na pag inaksyonan natin, magkakaroon po tayo ng mga gawa na sisira sa ating buhay. Kaya paminsan, pray tayo ng pray, di ba? Lord, bigyan mo ng kaayusan buhay ko. Abay, pag nangibabaw po ang sinful nature, mahirapan tayo. Tingnan nyo, halimbawa pera, no? Pera. Ang pera po ay pwedeng mag-enrich ng buhay, pwede yung mag-improve ng quality of life, pwedeng magamit sa paglilingkod sa Panginoon, pwedeng maging pagpapala ka para sa iba because of money. Pero at the same time, kung nangibabaw po ang sinful desires, yung pera na yan ay pwedeng maging pondo sa paggawa ng kasalanan. Pwede ho yung maging budget para po sa paggawa ng mali. O bakit? Eh kasi nga, pag mali ang puso natin, it will be our sinful desires dictating our actions. Kaya minsan mapapaisip ka, bakit kung kailan nagkapera at saka naging magulo buhay, bakit kung kailan sumagana at saka nagkagulo-gulo, eh paminsan po ang totoo, na-magnify nung kasalanan yung pera. No? Ibig sabihin, dahil po lumakas yung capacity magkasala, eh tumaas din. Dahil po nga yan sa sinful nature. So we have to overcome. Pangalawang reason po, and this is not necessarily in proper order, ay yung pong ating karunungan. No? Sabi sa Proverbs 14:12, "There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death." Meron pong landas na parang tama, tila tama sa paningin ng tao. Kasi tayo po, halimbawa sa pera, no? Palagi kong sinasabi pag nagsiseminar ako sa money management, may mga times na gustong-gusto natin ang pera kasi ang naiisip natin, ano ang gagawin natin sa pera pag meron na tayo nito. Ayan, di ba? Isa nga, narinig ko, no? Nag-speak po ako sa grupo ng mga high school students. At bago ako nagsalita, sila po'y nagbabahagi ng kanilang mga pangarap. Alam nyo, ang karamihan sa mga ito ay nagsabi na gusto naming yumaman. Kasi mahirap maging mahirap, no? Sabi ko, bakit gusto nyong yumaman? Yung sabihin lang na mahirap maging mahirap, it's a very general and broad statement. Ang tanong kasi rito ay, ano bang gagawin mo sa kayamanan? Ang isa pang masaklap na kaisipan po ay ito. Sabi ko nga, madalas naiisip natin, anong gagawin natin sa pera? Pero alam nyo ba na ang tinitingnan ng Panginoon, ano kaya ang gagawin ng pera o kayamanan sa iyo pag meron ka na nito? Ayan, madalas di natin nakikita yan. Kaya may mga tao kung kailan sumagana at saka nawala ng time sa Panginoon, kung kailan sumagana at saka panasira ang buhay, kung kailan nagkapera at saka nagkaroon ng mga bisyo at kaabalahan na dati na may wala. O bakit? Kasi nga, ang nakikita natin, yung pong pera, anong gagawin natin doon, ang hindi natin nakikita, anong epekto naman ng pera sa atin. Siyempre, mahalagang konsiderasyon yan. Factor yan . Kaya kinakailangan po nating aralin at tingnan. Kaya minsan nagtataka tayo bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin sa pagkakaroon ng resources. Kasi nga, alam ng Panginoon ang magiging epekto ng pananalapi sa iyo. Kaya magandang prayer po is not just to ask for more resources, but ask for the capacity to manage the resources well para hindi ito maging kasiraan ng ating buhay. Hindi ba sa Proverbs 30:7-9, ang sabi ron, "Give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. Because if I become rich, I may forget the Lord and say, 'Who is the Lord?' If I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name." So sinasabi niya, Lord, teka lang, pag hindi ko kayang i-manage yung pera, huwag mo na po ako payamanin. Kung ako po ay walang kakayahang harapin yung kahirapan, huwag niyo po akong pahirapin dahil pag ako'y umaman, baka kalimutan kita. Pag ako'y humirap, baka magnakaw ako. So akala natin upfront, pag binasa mo yung passage, akala natin it's all about money and resources. Actually, pag tinignan mong mabuti, it's all about the ability to manage the resources well. Kasi po, pag wala tayong capacity to manage it, it will be the very reason kung bakit tayo ay malalayo sa ating Panginoon. So kaya paminsan, yan ang problem. Hindi natin nakikita yung nakikita ng Panginoon. Kaya hirap na hirap tayo magpasakop. Diba sa Proverbs 3, 5-7, yung trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will show you which path to take. Diba? Para maranasan mo yung guidance ng Panginoon, you have to be willing not to rely on your own wisdom. Kasi sa madalas na pagkakataon, yung own wisdom na yan, pahamak yan eh. Akala natin tama, akala natin okay, akala natin naaral na natin lahat, akala natin the best na yung napili natin, only to realize na, uy, teka lang, meron palang mga factors na hindi natin kontrolado. Para lang maging humble tayo at hindi tayo magyabang sa Diyos sa ating kakayahan. Sa Book of James, merong apat na binanggit na reasons why we need to trust in the Lord. The first one is the complexity of life. Ang buhay po, napaka-komplikado, di ba? Life is complicated. In what sense? Ang daming choices. At bawat choices may epekto, may consequence, di ba? Halimbawa po, may mga times may napili ka na isang bagay, only to realize later on, meron palang mas mainam. May pagkakataon, may desisyon ka nang nagawa, only to realize na meron palang better option, di ho ba? So, kaya ko sinasabi to kasi yung humility, yung bang ma-realize mo na, Lord, hindi ko alam gagawin. Daming pagpipilian. I remember si Solomon. Kalain mo sabihin ng Diyos sa kanya, kung anong kahilingan mo, hilingin mo, bibigay ko sa'yo. Pero alam mo, yung humility niya pumasok. Ang sabi ho ni Solomon, Lord, I am like a child who does not know his way. Hindi ko po alam ang gagawin para po kung bata. Hindi ko po alam kung paano pangungunahan tong mga taong pinagkatiwala mo sa akin. Apakaganda nung kanyang sinabi. At ang sabi niya, bigyan niyo po ako ng wisdom so that I may lead them well. Ano naging resulta? Because of that wisdom, he also received blessings from God. Bakit? Kasi pag may wisdom ho tayo, nandun po, mamamanage natin ng tama yung resources. Kaya yung complication ng buhay, yung complexities ng buhay, should lead to humility, hindi po kayabangan. Yung magiging mapagpakumbaba tayo, yamang alam natin na sa dami ng pagpipilian, hindi natin alam kung paano pipili ng tama. But if we trust the Lord, He will guide us. Pangalawa is the uncertainty of life. Maraming bagay hindi tiyak. Hindi natin kontrolado eh. Hindi nga natin masabi kung ano mangyayari mamaya. So anong iyayabang natin dyan? Ang mahirap po kasi paminsan, para bang plano tayo ng plano, para bang sabi nga dun sa Book of James, kung makaplano tayo, kala mo abutin pa natin yung pinaplano natin. Well, kung iaallow ni Lord, praise God. Pero nandun pa rin yung possibility na yung pinaplano natin ay hindi na natin abutin, di ba? Sa dami ng pinroblema natin, ayun pala pagdating sa kaduluduluhan, hindi naman pala natin na aabutin yung ating pinoproblema. Tapos marirealize natin na, Lord, inubos ko yung oras ko, kakaalala, kakaisip, kakapanik, yung pala hindi ko aabutin. So maganda yung reminder na yon na yung uncertainties ng buhay should remind us to trust in the Lord. Kasi sabi nga sa Book of James, sino ba nakakaalam kung ano mangyayari sa hinaharap? No? Ano bang kasiguraduhan meron tayo na aabutin pa natin yan? O kaya ay nandyan pa tayo? O kaya yung iniisip natin yan nga ang mangyayari, di ba? Hindi naman natin masabi yan eh. Kaya po yung uncertainties of life should lead to humility and should create a sense of respect, no? And awe sa Panginoon na tayo po'y magpapasakop sa Kanya. Itong nakaraang mga matitinding kalamidad, no? Kasama na yung mga bagyo, baha, pagsabog ng bulkan, pandemic, lumikha yan ng renewed sense of vulnerability. Yung bang na-realize natin na sa high-tech na meron tayo sa panahon natin, sa dami ng mga insurance, sa dami ng mga pinaglalagyan at pinaglalaanan natin ng ating seguridad, then we realize na hindi pa rin pala safe. kahit yung mga kumpanyang sobrang tatag, sobrang tagal na, nayanig, umuga, at nandun po na anytime, anything can change. And that should lead to humility, no? And trust in the Lord. Kaya talagang may practical side din itong ano eh, pagpapasakop sa Lordship ng Panginoon eh. Kasi ang totoo, hindi naman tayo mabubuhay ng walang pagtitiwala sa Kanya eh. Para bang one time nanunod ako ng isang video, tapos natawa ako dun sa ano eh, sa caption ng video. Ang larawan po ay isang tao na nagmamap, yung nagmamap doon sa dagat, no? Minamap niya yung dalampasigan habang umaalon po yung dagat. Di syempre, basa ng basa yung dalampasigan. Minamap niya, nilalagay niya sa timba. Kaya nakakatawa yung ano, yung video kasi ang caption nakalagay, "This is the picture of a person who is trying to control everything." Sabi ko nga, no? Para bang tamang-tama nga naman, ano, larawan ng isang taong nagpupumilit na siya ang mag-control sa lahat ng bagay. Imagine mo, mamapin mo yung dalampasigan. Kaya mo bang pagkasayin sa timba yun? Matatapos ka ba doon? Diba? Sayang lang pagod, katawa-tawa ka. At the same time, it will be a task that is really, masasabi nating futile. Ibig sabihin, walang saysay, walang kahihinatnan. Kasi hindi mo naman mauubos yung tubig ng dagat, no? Para ilagay sa timba. Eh ganyan ho larawan ng mga tao na pilit na sila yung nagko-control. Totoo yun. At palagay ko at some point sa buhay natin, naranasan din natin yan, ano? Trying to control things we cannot control. Pero again, ang susi po is to submit to the Lord. I remember a friend. Meron po siyang business na binuksan bago nag-pandemic. Walang nakakaalam na magpa-pandemic. Galit na galit po siya sa Panginoon. Kasi sabi niya, "Lord, ano ba yan? Pinag-pray ko tong business na ito. Tapos pinahintulot mo naman. Tapos ngayon, hindi maayos-ayos yung papeles. Hindi mabuksan-buksan yung negosyo." Galit na galit siya. Sabi niya, "Laki na nang nagagastos ko. Hindi pa rin ako kumikita." Sama ng loob niya. Alam niyo, biglang nag-lockdown. Sarado lahat ng negosyo. And that went on for 2 years, di ba? Alam mo, sabi niya, "Buti na lang, hindi nagbukas ko, nagbukas yung negosyo na yon. Yari ako," sabi niya, "magko-commit ako ng long term sa uupahan na hindi naman kikita dahil nag-pandemic nga." O dati, galit na galit siya. Tapos nung nag-pandemic, panay pasalamat niya, "Lord, buti na lang, hindi natuloy." Buti na lang, hindi nabuksan. Ilan po sa atin ang may ganyang karanasan, no? Na minsan ay para bang kine-question natin yung karunungan ng Panginoon. Para bang iniisip natin, bakit ginanito mo ko, Panginoon? Pero pag naintindihan natin yung reason ng Panginoon, then we realize, "Lord, ibang klase ka talaga. We have to submit to you." Kasi ang reality po, the uncertainties of life remind us that we need to submit to the Lord. Pangatlo po is the brevity of life. Ang buhay maiksi lang eh. Ang masaklap sa buhay, sabi ng isang author, yung bang dahil sa hindi pagsangguni at pagpapasakop sa Diyos, gagawa tayo ng mali. So uubos ng oras yan, may consequence, may mawawala sa atin because of the sins or mistakes that we have committed. Now, ang masaklap ito, yung paggawa ng mali, sasayang ng oras yan. Yung pagtutuwid ng mali, nako, sasayang din ng oras yan. Parang, di ba, pag ikay nagmamaneho tapos naligaw ka, umubos ka ng gasolina para mapalayo, tapos eh, para maibalik mo yung sarili mo dun sa dapat na kinalalagyan mo, uubos ka na naman, no? So to correct the mistakes. Eh ganyan po. So a reminder that life is short. So dahil maiksi ang buhay, then we really have to submit to the Lord because we do not want to waste this life that God has given. So the complexities of life, the uncertainties of life, life is short. And number four, human weakness, no, the frailty of man. Ibig sabihin, pag nakita natin kung gaano tayo kalimitado, gaano kalimitado ang ating magagawa, then ma-realize natin, "Lord, apart from your wisdom, I cannot do this. No, I cannot live life properly. I cannot have peace. I cannot make right decisions. I need you." At para mangyari yan, yung realization na, "Lord, wala po akong alam, wala po akong kakayahan. I need you in my life. I will trust in you. You are my Lord." So pagkaganyan po ang attitude natin sa pagpapasakop, we realize why it is needed. Hindi yung tipong nagmamayabang tayo, nagmamalaki, at ayaw natin kasi lahat yan nagmumula sa kayabangan eh. I know better, I can do better, I did this, self-made ako, hindi po, walang ganon. We have to trust in the Lord. Submit to His Lordship. At pag yan naman ay ginawa natin, sabi nga sa Proverbs chapter 3, 5-7, do not be impressed with your own wisdom. No? Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Yun ang napakaganda. Siya magtuturo ng tamang landas. Siya magsasabi sa atin, itong gawin mo. At pag siya nagsabi, abay, maayos yan. Sa ibang translation nga, ang rendition, He will crown your efforts with success. Napakaganda. Kaya mga kapatid, yes, sometimes we struggle with submitting to God's Lordship. Pero ito po ang tandaan natin. Ang kanyang kalooban laging pinakamainam, ang kanyang pamamaraan at pag-iisip ay mas higit kaysa sa atin. At ang pagpapasakop sa kanya ang susi sa pagluwalhati sa Diyos at sa isang maayos na pamumuhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jembo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
5: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila, sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa Bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
5: Ang sabi ng marami, ang tagumpay raw ng isang bansa ay matatagpuan sa kanyang sandatang lakas at teknolohiya. Subalit sa banal na kautusan, ang tagumpay ng isang bansa ay nakasalig sa salita ng Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa 21st kabanata ng Ikalawang Kronika, talatang 8 hanggang 24, talatang 3. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
6: Ako po muli ang inyong kaibigan. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Noong nakaraan ay nasaksihan natin ang mga naganap na pagbabago tungo sa kabutihan at gayon din ang mga pagbabago tungo sa kasamaan sa buhay ng kaharian ng Huda. Sumasa ilalim ang kahariang ito sa iba't ibang uri ng hari. Kapansin-pansin na kung ang isang hari ay masama, kasama na nagiging masama ang isang bansa. Subalit, kung ang isang hari naman ay mabuti, pati ang mga tao ay nagkakaroon ng pagbabago. Mahalaga at kritikal ang tungkuling ginagampanan ng isang pinuno. Kung mamumuno siya ng may kasamaan sa kanyang puso, ay nagiging masama rin ang mga tao at ang bunga ng kasamaang ito ay ang paghahatol ng Panginoon. Kung tapat naman sa Panginoon ang hari, ay pawang pagpapala naman mula sa Diyos ang natatanggap ng isang bansa. Nasaksihan natin kung papaano namuno na may katapatan sa Diyos si Josapat. Sa mga panahon ng kahirapan o may pagsubok ang kaharian ito, alam ni Josapat kung kanino siya lalapit at kung

ang lahat ng bagay. Pagkatapos nilang idulog sa Diyos ang lahat ng kanilang mga hinaing, ay hindi naman nila iniwan ang mga ito sa Panginoon. Pagkus, muli nilang dadalhin ang mga pasaning ito. Nang dumulog si Jehoshaphat sa Diyos, alam niyang hindi siya mabibigo. Nang mamatay si Jehoshaphat, pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Horam. Si Horam ang anak niyang nag-asawa ng anak ni Akab, ang pinakamasamang hari na namuno sa Israel. At dahil dito, ay namuno rin si Horam ng may kasamaan sa kanyang puso. Makikita natin ang mga susunod na bahagi ng kanyang pamumuno sa aklat ng ikalawang kronika sa kabanatang 21 at magsisimula tayo sa talatang 8-10. Nang panahon ng pamamahala ni Horam, naghimagsik ang Edom laban sa Huda at taglagay ng sariling hari. Inilabas ni Horam ang kanyang mga pinuno, ang lahat nilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi nang sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at nagapi. Kaya hanggang sa panahong ito, ang Edom ay ayaw pasakop sa Huda. Pati ang lungsod ng Libya ay naghimagsik kay Horam ng Huda dahil sa pagyurak nito sa Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Naging malinaw ang Diyos kung bakit sumapit ang parusang ito kay Horam. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa itinakwil niya ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan, hindi bulag at bingi ang Panginoon upang hindi niya makita ang mga nagkasala. At mapapatunayan ito ng maraming tao na nakaranas ng pagpaparusa ng Diyos sa kanila dahil sa kasalanang hindi nila pinagsisihan. Sa pangalawang kronika, Kabanata 24:11, ay ganito po ang sinasabi. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga dambana sa mga burol ng Huda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. Siya ang umakit sa mga taga-Huda sa paggawa ng kasamaan. Siya ang nag-udyok sa mga tao na bumalik sa pagsamba sa mga diyos-diyosan, kung saan dito pinalaya ng kanyang ama ang mga tao. Ngayon ay tatawagin na ng Diyos ang isa sa mga tapat niyang lingkod na maaaring nakalimutan na ng iba sa atin. Ito ang taong sinusugo ng Diyos sa tuwing mayroong pahayag na mabigat para sa mga tao. Ang taong ito ay si Elias. Sa talata 12, ganito po ang sinabi. Si Horam ay tumanggap ng sulat mula kay Elias na propeta. Ang sabi sa liham, ito ang salita ng Panginoon, ang Diyos si David na iyong ama. Hindi mo sinundan ang bakas ng iyong amang si Jehoshaphat at ni asang hari sa Huda. Naging malinaw ang nais iparating ng propetang si Elias. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng sulat upang sabihin ang pahayag ng Panginoon. Nagsimula siya sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng marahas na mga salita. Hindi mo sinundan ang bakas ng iyong amang si Jehoshaphat. Ngayon ay tunghaya natin ang iba pang bahagi ng kanyang liham. Sa talata 18-15, ganito po ang sinabi, sa halip, sinunod mo'y ang ginawa ng mga hari sa Israel. Inakit mo ang masamang gawain ng Huda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng ginawa sa Israel ng sambahaya ni Akab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa iyo. Dahil dito, pagdurusahin ng Panginoon ang iyong bayan, ang iyong mga asawa't anak at mawawasak ang lahat mong ari-arian. Magkakasakit ka ng mabigat at ang iyong bituka'y luluwa sa tindi ng hirap na daranasin mo. Nasa pagkatao ni Elias ang magpadala ng ganitong uri ng liham at marahas na pananalita. Marahas na mga salita, ngunit ito naman ang mga uri ng liham na nais ipahayag ng Diyos para kay Horam. Ito ang mabigat na tungkulin ni Elias na kanyang ginampanan. May mga manggagawa ngayon na tila mayroong mga iniiwasang ipangaral sa kanilang simbahan. Ang katiyura nila ay baka raw kasi mawala ang mga sumasamba kung babanggitin ang kanilang mga kasalanan. Kapatid, pananagutan nating ipangaral ang katotohanang sinabi sa Biblia. Kung sinasabi sa Biblia na ang pagsamba sa mga bagay na nilikha ng tao ay isang kasalanan at hindi maaaring mabago sapagkat ito ay ang mga pahayag mula sa Diyos at pananagutan nating ipahayag

0: Sinabi ng Panginoon na kung ikahihiya natin ang Panginoon dito sa lupa, ay ikahihiya rin niya tayo sa harapan ng Ama. Mabigat ang tungkulin ni Elias, subalit mahalaga. Ngayon ay makikita naman natin ang katuparan ng mga hula ni Elias. Sa talata 16-17, ganito po ang sinabi. Pinag-aalam ng Diyos kay Huram ang galit ng mga Pilisteo at ng mga Arabing malapit sa Etopia. Nilusob nila ang Huda at sinamsam lahat ng ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari, maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Joacas. Ang lahat ng mga bansang ito ay mayroong kapanatagan sa panahon ni Josaphat at ni Asa. Ngayon ay nagsimula na naman ang digmaan sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kaguluhan. Kung minsan, inaakala natin na ang digmaan ay nasa lugar lamang ng labanan, subalit ang digmaan ay nagaganap din sa loob ng ating mga tahanan. Ang digmaang ito ay nagsisimula sa ating mga puso. Talata 18-20, ganito po ang sinasabi. Nang magkaroon iyon, si Huram ay pinadapuan ng Diyos ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumuwa ang kanyang bituka at naging kalunos-lunos ang kanyang pagpanaw. Hindi man lamang siya ipinagluksa ng kanyang mga kababayan, di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga magulang. Si Huram ay 32 taon nga nang magsimulang maghari at 8 taon siyang namahala. Wala isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. Hindi naging marangal at hindi naging kagalang-galang ang libing ng haring ito dahil galit sa kanya ang mga tao. Minsan ay mayroon akong narinig na isang tao na namatay at pinalakpakan pa ng mga tao ang nangyari bagamat siya ay mayroong mataas na katungkulan sa pamahalaan ay ikinutuwa pa ng mga tao ang kanyang kamatayan. Ito ay dahil sa kanyang kasamaan. Kapatid, kung mabubuhay tayo sa matuwid, magiging kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon at sa ibang tao. Subalit kung tayo ay mamumuhay sa kasamaan, ay pawang kaguluhan at pagsisisi ang magiging bunga nito. Makikita naman natin sa susunod na kabanata ang isa sa mga kinamumuhay ang babae na namuno sa Huda, ang asawa ni Huram. Kabanata 22, talata 1, ganito po ang sinasabi. Pagkamatay ni Huram, ang bunsong anak nitong si Ocosias ay iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Huda kasama ng mga Arabe, kaya siya ang ginawang hari ng Huda. Kung minsan ay nakakalito ang mga pangalan na nababasa natin dahil sa kung minsan ay ginagamit ang isang pangalan ng ibang tao. Sa kabanatang 21 ng aklat ng 2 Kronika ay nabanggit na Hohohas ay siya rin si Ocosias sa aklat na ito. Siya na lamang ang tanging anak na naiwan. Ang iba pang anak ni Huram ay pinatay na. Sa talatang 2-4 ay ganito po ang sinasabi. 42 taon na si Ocosias nang magsimulang maghari at 1 taon siyang namahala sa Huda. Siya ay sa Jerusalem nakatira. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Ang sinunod niya ay ang gawain ng mga hari sa Israel sapagkat inakay siya ng kanyang ina sa landas ng kasalanan. Tulad ng angka ni Akab, ang ginawa niya ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat ang mga ito ang naging tagapayo niya pagkamatay ng kanyang ama at ito ang dahilan ng kanyang pagkapahamak. Si Atalia ang tunay na reyna sa panahong ito. Siya ang may kapangyarihan sa likod ng trono. Siya rin ang anak ni Ahaz at ni Jezebel. At siya rin ang dahilan ng kasamaan ng kanyang asawang si Huram. Hindi niya iniwan ang kanyang kapangyarihan. At ngayon naman ay nasa kapangyarihan na ang kanyang anak na si Ocosias na sumunod sa mga yapak at pamamalakad ng kanyang ina. Talata 5, ganito po ang sinasabi. Ang mga ito rin ang sinunod niya nang sumama siya kay Jehoram na anak ni Haring Akab ng Israel upang digmain ang Ramot Galaad, si Hazael na hari ng Syria. Sa labanang iyon, nasugatan si Huram. dahil sa laban siya sa Panginoon ay hindi siya pinagpala ng Diyos. Puro kaparusahan ang idinulot sa kanya. Talata 6, ganito po ang sinasabi. Dahil sa nangyaring ito, ibinalik siya sa Jezreel upang doon magpagaling. Doon siya dinalaw ni Ochosias. Dinalaw ni Ochosias na hari ng Huda si Horam na hari ng Israel na sa mga pagkakataong iyon ay nagpapagaling sa Jezreel. Talata 7, ganito po ang sinabi. Kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya bumagsak. Sumama siya kay Huram upang makipagkita kay Jehu na anak ni Namsi. Si Jehu ang itinalaga ng Diyos upang lipulin ang sambahaya ni Akab. Hindi alam ni Jehu na nararoon si Ochosias na hari ng Huda. Tunghayan natin ang mga susunod na pangyayari. Sa talata 8, ganito po ang sinabi. Sa pagsasakatuparan nito, natagpuan niya ang pinuno ng Huda at ang mga pamangkin ni Ochosias na naglilingkod dito, kaya't pinagpapatay niya ang mga ito. Hindi alam ni Jehu na naroon din si Ochosias na hari ng Huda at gayon din ang mga pamangkin nito. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Sa talata 9, ganito po ang sinasabi, si Ochosias ay ipinahanap at natagpuan nila sa Samaria. Dinala nila ito kay Jehu at kanyang ipinapatay. Ipinalibing niya ito at ang sabi, ito'y apo ni Josaphat na tapat na naglingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambahayan ni Ochosias na may kakayahang maghari sa Huda. Ito ay isa sa mga madugong panahon. Itinala ng Diyos ang mga pangyayaring ito para malaman nating hinahatulan niya ang kasalanan. Nais niyang malaman na hindi niya paihintulutan ang mga kasalanan na ating ginagawa. Ipinapakita lamang nito sa atin na walang mabuting idinudulot ang kasalanan sa ating buhay. Sa talata 10, ganito po ang sinabi, pagkabatid ni Atalia na ang anak niyang si Ochosias ay patay na, pinagpapatay rin niya ang sambahayan ng hari ng Huda. Isang malupit na magulang lamang ang gumagawa ng ganito sa sarili niyang sambahayan. Naalala ko ang aking mga magulang sa mga pagkakataong ito. Palagi nilang ipinapakita sa akin kung gaano nila kamahal ang aking mga anak. Subalit sa mga pangyayaring ito ay hindi man lamang mababakas ang pagmamahal sana ay nanggagaling sa isang magulang. Mahirap maunawaan kung papaano nagawa ito ng isang magulang, subalit iyon ang kanyang ginawa. Sa talata 11 hanggang 12, ganito po ang sinasabi, ngunit naitakas ni Josabeth ang anak ni Ochosias na si Hoas, itinago niya ito sa silid-tulugan kasama ng tagapangalaga. Gayong iniligtas ni Josabeth ang kanyang pamangkin si Hoas, si Josabeth ay asawa ng saserdoteng Hoaida at kapatid ni Ochosias sapagkat sila ay anak ni Haring Horam. Si Hoas ay itinago sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia. Kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, marahil nawala na ang lipi ni David at ang pangako ng Diyos kay David na sa kanyang lahi manggagaling ang tagapagligtas ay hindi sana naisakatuparan. Isa lamang ang nais mangyari ni Satanas, ang mawala ang lahi ni David na pagmumulan ng tagapagligtas. Nakita natin na sinubukang sirain ni Satanas ang lahi ng panggagalingan ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng lalaki noong sila ay nabihag sa Ehipto. Gayun din naman ang nangyari sa panahon ni Haman. Noong isilang si Jesus ay kumilos naman si Satanas sa pamamagitan ni Herodes nang ipapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem. At ito rin ang isa sa mga pangyayari kung saan sinubukang muli ni Satanas na mawala ang lahi ni David. Ang batang ito na si Hoas ay 1 taong gulang pa lamang nang siya ay itago sa templo at siya ay itinago sa loob ng 6 na taon habang namumuno noon ang malupit na reyna. Na ang si Hoas na ang namumuno, dumating muli ang 3rd pagkakataon ng pagbabago sa Huda. Tunghayan natin ang mga pangyayari. Kabanata 23, talata 1, ganito po ang sinasabi, pagkaraan ng 6 na taon, nagpa siya si Hoida na umanib sa mga pinuno ng hukbo, kina Azarias na anak ni Horam, Ismael na anak ni Jehohanan, Azarias na anak ni Obed, Maasias na anak ni Adaya at Elisapat na anak ni Sikri. Sila ay mga pinuno ng mga pangkat na tig-100. Ayaw na ng tao sa uri ng pamumuno at pamamalakad ni Atalia. Kung kaya't tinipon ng paring si Hoida ang mga tao at sinabi niyang mayroon pang isang taong maaaring mamuno sa kanila. Nang ilabas nila si Hoas, nangako ang mga tao na tutulong sila na gawing hari ang batang Hoas. Tinipo nila ang mga Libita at ang mga pinuno ng Israel at gumawa sila ng plano upang maging hari si Hoas na nasa lipi ni David. Ang iba sa kanila ay naging tagabuhat at tagapagbantay ng mga pintuan. Ang iba naman sa kanila ay itinilaga para magbantay sa palasyo. Lahat sila ay mayroong mga gawain upang bantayan si Hoas. Lahat sila ay mayroong mga pana at mga kalasag, maisakatuparan lamang ang kanilang mga mithiin. Sa talata 11, ganito po ang sinasabi. Nang magawa ito, inilabas niya ang anak ng hari at pinutungan ng korona. Ibinigay sa kanya ang aklat ng kautusan at ipinahayag siyang hari. Lumapit si Hoida at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat, mabuhay ang hari. Ito ay isang munting paghihimagsik, subalit nagawa nila ang kanilang layunin na maging hari si Hoas. Inakala ni Atalia na napatay na niya ang lahat ng mga maaaring pumalit na maghahari. Bakit niya nagawa ito? Dahil sa gahaman siya sa kapangyarihan. Maaaring nagagalit tayo kay Atalia, subalit hindi naman naiiba ang karamihan sa atin ngayon. Marami sa atin ang gahaman sa kapangyarihan. Gagawin nila ang lahat magkaroon lamang ng kapangyarihan at hindi bago ito sa mga Kristiyano. Sa talata 12, ganito po ang sinasabi, nang marinig ni Atalia ang di magkamayaw na ingay ng mga taong bumabati sa hari, pumasok siya sa templo. Nagulat si Atalia sa lahat ng nangyayari. Nakita niyang nakatayo ang hari sa isang plataforma sa may pintuan. Lahat ay masayang umaawit at tumutugtog ng trompeta at iba pang instrumento. Hinapak ni Atalia ang kanyang kasuutan at sumigaw, ito'y isang kataksilan. Para sa kanyang pananaw, ang lahat ng ito ay pawang kataksilan. Talata 14-5, ganito po ang sinasabi. Ilabas ang babaeng yan, utos ni Hoida sa mga pinuno. Patayin ninyo ang sinumang sumunod sa kanya. Gayon ang utos sapagkat ayaw ng saserdote na sa loob ng templo siya patayin. Dinala nila si Atalia sa palasyo sa may pintong pasukan ng mga kabayo at doon pinatay. Bata pa lamang si Hoas kung kaya't nagsilbing gabay niya si Yehoida. At habang bata pa si Hoas ay si Yehoida ang gumagawa ng lahat ng pagpapasya hanggang sa si Hoas ay nasa wastong gulang na. Si Yehoida ay isang manggagawa ng Diyos at sa mga panahong ito ay pinangunahan niya ang mga tao pabalik sa pagsamba sa Diyos. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, kasama na ang hari, gumawa sila ng pakipagtipan sa Diyos. Nangako silang maglilingkod sa Kanya. Ipinasara ni Hoida ang mga dambana ni Baal at pinapatay pa niya ang mga propeta nito. Ibinalik niya ang pagsamba sa Diyos. Ibinalik niya ang lahat ng mga hindi ipinagawa ng mga nakaraang mga hari. Sa talata 21, ganito po ang sinasabi. At nagdiwang ang lahat, naging matahimik ang lungsod nang mamatay si Atalia. Binigyang diin dito ang pagbabagong nagaganap sa buong lupain. Ang dulot ng kasalanan ay kaguluhan, subalit ang bunga ng katwiran sa Panginoon ay kapayapaan. Sa Kabanata 24, talata 1, ay ganito po ang sinabi. 7 taon lamang si Hoas nang maging hari at 40 taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kanyang inay si Sibya na taga Beersiba. Si Hoida ang nanguna at gumabay kay Hoas hanggang sa panahon na nasa wastong gulang na ito. Nabanggit din dito ang pangalan ng kanyang ina, marahil ay naging mabuti siyang ina. Talata 2-3 ay ganito po ang sinasabi. Pawang nakalulugod sa paningin ng Panginoon ang kanyang ginawa sa buong panahon ni Saserdote Hoida. Sa payo ni Hoida, nag-asawa siya ng 2 at marami siyang naging anak. Ginawa ni Hoas ang lahat ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa ilalim ng paggabay ni Hoida ay naging tapat si Hoas sa Panginoon. Hindi naganap ang mga bagay na ito nang siya ay 7 taong gulang pa lamang, subalit nangyari ito nang siya ay sapat na sa pag-iisip at karanasan. Tandaan natin na isa lamang ang hinihingi ng Diyos sa atin, katapatan. Kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos, ay wala tayong maaasahang pagpapala, katahimikan at biyaya ng Diyos. Ito ang panahon upang makamit mo ang kanyang biyaya. Manalig ka, tanggapin mo si Jesus ngayon. Sa Epeso 2:8, ganito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo at hiling namin na gayon niyo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: You know, I'm not trying to be foolish, and I'm not trying to say that nice things don't matter. All of us, because of our humanity, need to understand that God has given us all of the good things to enjoy, and there's nothing wrong with them unless that becomes the focus of our life.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Himpila.
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa Roma, Kabanata 6, Talata 8 hanggang 10, ibinigyang diin ni Pablo ang realidad na tayo'y namatay na kasama ni Kristo. Ito ay hindi lamang ideya, kundi isang tapos na katotohanan. Nang tayo'y sumampalataya, ang dati nating pagkatao na alipin ng kasalanan ay namatay na. Nakibahagi tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na makikibahagi rin tayo sa kanyang buhay, ngayon at magpakailanman. Ang tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan ang garantiya ng ating buhay. Si Kristo ay hindi na muling mamamatay, at ang kanyang tagumpay ay nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa. Ang tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan ang garantiya ng ating buhay. Narito pong muli si Brother Juram Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng Our Security in the Living Savior.
1: Now, let's go to the details of this. So as I said, yung verse 5 is the foundational truth. And then, hinighlight dun sa verse 5, yung union natin with the death of Jesus Christ, and then yung union natin also with the resurrection of Jesus Christ. Pero ang verses 6 to 7, ang kanyang binibigyan ng paliwanag ay yung unang bahagi, our union with the death of Jesus Christ. Okay, so yun ang paliliwanag niya sa verses 6 and 7, yun ang focus niya. Okay, so dito sa verse 6, pinapakita niya ano yung talagang nangyari kay Jesus Christ. Sabi niya dito, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin. Ano yung takbo ng utak ni Pablo? So sinasabi niya, nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, ini-imply niya dito, no? Parang yun yung kasama dito sa buong idea niya, we were united with Christ, dahil sa kilos ng Holy Spirit. Now, because of that union, nung si Jesus Christ ay pinako, yung ating old self, yung ating person before we got saved, yung ating pagkatao in Adam ay na-crucify kasama ni Jesus Christ. Kaya nakalagay sa verse 6a, we know that our old self was crucified with Him. Okay? And then ang sumunod, sabi niya, since yung old self natin, since napako na tayo, yung lumang pagkatao natin ay napakong kasama ni Kristo, sabi niya rito, ang mangyayaring sunod yan, in order that the body of sin might be brought to nothing. Ang magiging effect nun ay, sinasabi niya, sin, in other words, will lose its power over us. Mawawalan na ng kapangyarihan ang kasalanan sa atin, eh dahil namatay na nga yung lumang pagkatao natin kasama ni Kristo. Therefore, sabi niya, ang magiging effect nun overall, so that, sabi niya, we would no longer be enslaved to sin. Okay, now, iklaro natin ito. Nung sinabi ni Paul, yung old self, ang ibig sabihin niya dito, yung ating pagkatao before niligtas tayo ng Panginoon. Yan tayo in Adam, bago natin nakilala si Jesus Christ. Yan ang identity ng lahat ng mga makasalanan under the power of sin and under God's condemnation. Hindi lang nito pinag-uusapan yung mga weaknesses natin o yung mga bad habits natin. Ang pinag-uusapan dito yung ating buong pagkatao separated from God, under God's condemnation, and yung ating pamumuhay lamang para sa ating sarili. Sabi dito ni Pablo, nung si Kristo ay na-crucify, tiningnan ng Panginoong Diyos, dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, na tayo rin ay na-crucify kasama niya. At yung crucifixion na yun, sabi dito, was crucified. Ibig sabihin, this was a completed act. Hindi ito nasa proseso na crucifixion. Kaya there is no need for us, or there is no command in the Bible na nagsasabi that we are to crucify ourselves. Hindi na. Hindi na kailangan yan. Kasi bakit na pa i-crucify? Tapos na nga yan eh. Namatay na, nabuhay na nga tayo mula sa mga patay. Okay, so yun yung unang gusto niyang ipakita rito. The old self, the old me, the old person in Adam, Yung ating lumang pagkatao kay Adan ay napako na nakasama si Kristo. And then sumunod, sa 6b, anong dahilan? Bakit nangyari yung crucifixion na yon with Christ? In order that the body of sin might be brought to nothing. So again, anong gustong ipakita ni Pablo dito? Yung body of sin na nakalagay dito is not the old self. Noon, akala ko ganun yan eh. Hindi pala. Sabi ni Lloyd-Jones at sabi ng ibang scholars, yung body of sin sa unang bahagi ng verse 6, or I'm sorry, yung old self sa unang bahagi ng verse 6 ay hindi equal dun sa body of sin sa ikalawang bahagi ng verse 6. Yung old self, yun yung ating lumang pagkatao kay Adan. Yung body of sin, this refers to the human body na nagagamit ng kasalanan para i-control. So yun yung sinasabi ng body of sin. Pero ang gusto niyang ipakita dito na itong body of sin na to, hindi ibig sabihin na ang physical body natin is evil in itself. Ang gusto niyang ipakita rito na ang body natin ay pwedeng gamitin ng kasalanan. Pwedeng gamitin ng kapangyarihan ng kasalanan, di ba? Para gumawa ng masama o hindi. Kaya ngayon ang dahilan, as I said before, kung bakit may mga nakalagay sa Bible, for example, na our body is the temple of the Holy Spirit pag ikaw ay born again na. Bakit ganon? It is to say the body is not inherently evil. Hindi ito masama. Yun yung pananaw ng mga agnostics, yun yung pananaw ng mga kaaway ni Apostle Paul during his time. Naniniwala sila na ang physical body is evil. Yun ang ina-address na problema sa 1 John and 2 John about false teachings. Ang false teaching nun is they do not believe that Jesus is the Christ. Ang kanilang paniwala, how can Jesus be the Christ? Si Jesus, siya yung Kristo. Eh, si Jesus, tao yun eh. Kaya tingin nila, nung si Jesus ay nabinyagan, dun pumasok ang spirito ni Kristo kay Jesus. Pero nung si Jesus ay pinako sa cross, umalis yung Kristo sa kanya. At ang napako, Jesus lang. And then hindi sila naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao o si Jesus na buhay mula sa mga patay at siya rin ang Kristo. Ang tingin nila, hindi pwede yun. Because the body is inherently evil. Sabi ni John, he who says that Jesus is not the Christ is the Antichrist. Ang spirit of the Antichrist ang kumikilos sa kanya. Again, yun ang pananaw nila eh. The body is physically, inherently evil. Pero sabi ni Paul, hindi. It can be used by sin, but it is not inherently evil. So, yun ngayon na sinasabi niya rito, in order that the body of sin might be brought to nothing. Ano ibig niya sabihin, to be brought to nothing? Ang ibig sabihin, it will cease to exist? No. Ang ibig niya sabihin, so that sin will no longer exercise control over the body. Parang yun lang gusto niya sabihin doon. No, kaya nangyari na ang old self natin ay na-crucify kasama ni Jesus Christ so that itong body natin ngayon, hindi na siya under the authority of sin. Hindi na siya kinakailangang mag-submit doon sa sin because itong body of sin na to, it is, or yung nagko-control doon, it is something, yung kanyang controlling power is removed, it is ineffective, its authority is nullified. Parang ang sinasabi rito, parang defeated master, yung sin, hindi na siyang may-ari ng slave. Pwedeng sumigaw pa yung sin o yung master na yon, pero hindi na required yung katawan na sumunod o yung slave na sumunod. It's no longer required. Kasi hindi na ikaw ang may-ari ng buhay ko, iba na. Hindi na ikaw ang master ko. Wala ka ng kapangyarihan over me. Yun ang gustong ipakita dito ni Apostle Paul. So that the body of sin might be brought to nothing. Ibig sabihin na, so that sin no longer has the right to rule over us. Yes, nandun pa ang presensya ng kasalanan, but its dominion over us has ended. Tapos na yung kanyang dominion, tapos na yung kanyang pagiging ruler over us. Pwede na nating sabihin sa kasalanan, no. Hindi ako kailangan sumunod sa inyo. Noon, hindi natin kayang sabihin no. Lagi tayong nagsasubmit at sumusunod tayo. Kahit yung mga time na akala natin, nasasabihan natin ang kasalanan ng no, as I said. Dahil ang righteous deeds natin noon, is not motivated by yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya tayo umiiwas sa kasalanan because of another motivation that fails the standard of God. Pwedeng, again, kaya lang tayo umiwas doon kasi iniisip natin, eh kasi baka pag ano, makita ako ng misis ko, ganto ganyan-ganyan, baka kung ano sabihin. So, ang iniisip mo more is self-preservation. Hindi mo ginagawa yung pag-iwas sa kasalanan dahil, Lord, ayoko itong gawin. Kasi gusto kong maluwalhati ka. Gusto ko, Panginoon Diyos, hindi nasisira pangalan mo dahil sa mga actions ko o words ko, etc. So again, noon, you are under the control of Satan. You are under the rulership of Satan and sin. But now, because of our union with Christ, na matay tayong kasama ni Kristo, na libing tayong kasama ni Kristo, na buhay na kasama ni Kristo, now, sin does not have to be master over our bodies. Hindi na kinakailangan. So, yun ang sinasabi niya, that the body of sin might be brought to nothing. Now, verses 6 and 7. Ano nga yung resulta nito? Yung latter, huling portion number 6. Sabi doon, so that we would no longer be enslaved to sin. O, yun, tinan nyo. Kinoconfirm lang ni Paul, no? So, yan ang ngayong mangyari. Ngayon, na namatay na yung old self mo in Jesus Christ, na crucify, ngayon na ang kasalanan ay wala nang kapangyarihan sa iyo, ineffective na siya, wala na siyang authority over you. So, ano mangyari dito? Now, you are no longer enslaved to sin. And then, nagbigay ng isang general principle si Paul. Sabi niya, for one who has died has been set free from sin. Ano sinasabi niya rito? It's just a general principle. Ginagamit niya lang yan as principle. Diba? Kumbaga, after sabihin niya na, alam nyo, kayo, pag kayo ay nanampalataya kay Kristo, you're one with Him, isa na kayo sa Kanya, nung siya'y namatay, namatay kayong kasama, nung siya'y nanilibing, kasama kayong nakalibing, nung nabuhay siya, kasama kayong nabuhay, at saka, eto lang. Diba, ang taong patay, wala nang control, sabi nito. Pagka ikaw ay patay, you are set free from sin. It's a general principle. Diba? Ang taong patay, hindi na makakagawa ng kasalanan. Ang taong patay, wala nang control ng kasalanan sa kanya. Mga kaibigan niya, dating kasamang mga barkada na laging, pare, punta tayo doon, inuman tayo doon. Naku, ang bilis mong umuo, hindi ka makahindi. Pero pag patay na yung kaibigan niyo, kahit ano pa yan, pare, eto, mahal nitong alak na to, 50 years na to, mahal nito, pag binilit nito, wala. Pare, eto, maganda tong chick na to, ganyan o, sexy, bata pa. Wala. Wala kahit ano pang gawin nila. Dahil yun yung principle eh. For the one who has died has been set free from sin. So again, bakit sinasabi lahat ni Pablo doon? To again point to the Christian, kayo mga Kristiyano, you don't have to continue to live in sin. Why? Because of what happened to you. Because of your union with Christ. When you're one with Christ, ito ang nangyari sa inyo. And because you're dead, you have died in Christ, and you have risen to new life, o edi, bakit pa dapat makontrol kayo ng kasalanan? It should not be. Now, the reality is, we do fall into sin, but we don't have to. Bumabagsak tayo sa kasalanan, pero hindi kailangan. Yan ang sinasabi dito ni Pablo. Hindi mo na pwedeng gamitin yung excuse, eh talagang hindi ko mapigilan eh. Pagka-Kristiyano ka na, hindi mo daw kailangan sabihin yon. Kasi sinasabi ni Pablo, namatay ka na nga. Iyon ang purpose kung bakit ka ni-unite ng Holy Spirit kay Jesus Christ at nangyari lahat yung nangyari kay Kristo sa iyo eh. So that you will not continue in sin. You will live in the dominion and reign of grace. Okay, so remember, itong verses na to, verses 6 and 7 is ine-explain niya yung unang bahagi ng verse 5. Our union with the death of Jesus Christ. Okay, now, sa ating pag-aaral ngayon, we will focus on verses 8 up to 10, which explains yung second portion ng verse 5. Okay, so makikita niyo dyan sa inyong screen, yung ikalawang bahagi. Okay, so now, tutukan na natin ngayon. Yan ang magiging pag-aaral natin. So, ulitin ko ang verse 5, yung foundational statement. Pero yung second portion na nakalagay doon, ito yung i-expound ni Paul sa verses 8 up to 10. So ito yung ikalawang bahagi ng ating union with Christ na nakafocus sa ating buhay with the risen Christ. Yung unang bahagi ay connection natin dun kay Kristo sa kanyang kamatayan. Pero ang verses 8 to 10 nakafocus sa kanyang muling pagkabuhay. At merong tatlong katotohanan na gustong ipakita si Apostle Paul sa atin dito sa verses 8 up to 10. At na may connection dito nga, ito yung magiging takbo ng pag-aaral natin. Yung una, the reality, verse 8, sabi doon, we died with Christ. Ikalawa, the confidence, we will live with Christ. Yan ang kanyang confidence sa verse 8 pa rin. And then verse 9 and 10, the guarantee. Ipapakita dito na yung victory ni Jesus Christ over death is our guarantee. No, dahil nangyari yan kay Kristo, makakatiyak tayo na tayo rin ay pwede nang mag-overcome ng kasalanan because of what happened to Jesus Christ. Pero, sige, paliliwanag ko sa inyo para makita natin ito ng mas mabuti. Let's start with the first, the reality. We died with Christ. Tingnan niyo yung verse 8. So, dito nagsisimula si Pablo sa katotohanan ito na lahat ng mga mananampalataya ay dapat maalala. Dapat ilagay nila ito sentro sa kanilang kaisipan that we died with Christ. Hindi ito isang theory, hindi ito isang goal na dapat nating maabot. Ito ay totoo at ito ay nangyari na. Nangyari na ito sa isang mananampalataya. Pag nag-trust siya kay Jesus Christ, he has been united with Christ and he is united with his death. Nung namatay si Kristo, kasama tayo na namatay. O, pag sinabi niyang now, di ba now, preparation niya lang yon para ipakita yung connection itong totoo ngayon and then later on, ito pa yung susunod na katotohanan na may connection dito sa nabanggit ko na to. So now, kung ganito yung nangyari sa atin, kung ganito na tayo kay Kristo, eh tiyak na ganito mangyari. Yun ang significance itong now na to. So ano sabi ni Pablo dito? If we have died with Christ. Again, nung sinabi niyang if we have died with Christ, hindi niya sinasabing nagkino-question niya yung katotohanan na yun. Dito sa konteksto rito, ang ibig sabihin ng if dito is since. Ina-assume niya yung reality. Ina-assume niya totoo ito. So kumbaga pwede natin i-translate ito. Since we have died with Christ, dahil namatay tayong kasama ni Kristo, we believe we will also live with Him. Yun ang gusto niyang ipakita rito. So, hindi niya tinatanong kung totoo ba ito o hindi. No, he is declaring, it is true. Totoo ito. Ang kamatayan ng isang mananampalataya na kasama kay Kristo is a settled fact. When you trusted in Christ, merong nangyari. You are not just forgiven of your sins. Nilinis ang record mo mula sa mga kasalanan. Hindi lang yon. You have received a new identity. Kinuha ka ng Panginoong Diyos mula dun sa pamilya ni Adan. Dahil we were in Adam noon. And we were placed into the kingdom of Jesus Christ. Dati sa kaharian ni Adan, you were enslaved by sin. Pero nung namatay si Kristo sa cross at kasama ka sa Kanya, now you are no longer under the slavery of sin. Bago na yung identity mo. Ngayon, you are in Christ. Ngayon, you have died with Christ. Nangyari na yon. Okay. So, yan ang ibig sabihin ng sinabi ni Pablo, we have died with Christ. This is a divine reality. Nangyari na to. Kung papanong totoo ang pagkamatay ni Jesus, sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin, nung namatay ang anak ko sa krus, kasama ka doon. Yung kanyang kamatayan, kamatayan ng anak ko, ay kamatayan mo rin. Okay, so yun ang gustong ipakita ni Pablo rito. Etong simple point na to, yes, simple siyang isipin, but it is profound. Malalim ito. Again, gustong ipakita dito ni Pablo, yung ating kamatayan in this sense, yung old self natin na mamatay, this is not a goal that we are trying to achieve. Hindi natin to pinipilit na gawin para tayo ay mamatay. Hindi. Sabi ni Pablo, tapos na yon. Hindi ikaw gagawa nun, ginawa yun ng Diyos para sa'yo. Tapos na yon. Wala ka nang kailangan gawin. Kailangan maniwala ka lang dun. So yun na. Yun ang unang point na gusto niya ipakita. So that is the reality. We died with Christ. Now, tingnan niyo susunod sa verse 8 pa rin. The confidence. Dahil ang reality ay namatay tayong kasama ni Kristo, sabi ni Pablo dito, we believe that we will also live with Him. So ngayon, he is moving from knowing to believing. Yung unang bahagi ng verse 8, binibigyan ng diin kung ano na yung totoo sa atin. We have already died with Christ. Pero itong ikalawang bahagi ng verse 8 ay nage-express ng confidence of what we are to expect. Dahil nangyari ito sa atin, we can be confident to expect that we will also live with Him. Hindi tayo pinabayaan ni God na nung na-unite tayo kay Kristo at namatay tayo at nalibing, and then tapos na. Na hanggang ngayon, nakalibing pa rin tayo. Hindi. Hindi natatapos dun yun. Tatapusin ni Lord. Namatay tayong kasama, nalibing tayong kasama ni Jesus, pero nung nabuhay si Jesus, kasama din tayo dun. At yun ang sinasabi niya dito. Kaya sabi niya, we believe na dahil tayo ay kasamang namatay ni Kristo, we believe we will also live with Him. Sigurado yun. Yung sinabi niya dito, we believe is in the present tense. Ibig niya sabihin dito, we keep on believing this. This is our continual confidence. Now again, let me repeat. You may not feel it. You may not feel that you have died or risen with Christ. Hindi yun ang importante. Hindi yung feeling natin. Ang importante, totoo ba to o hindi? Let me just change the picture for a while. Parang ganito yan eh. Have you seen heaven? No. Have you seen hell? No. Do you think it's real? Yes. Why? Because the Bible says so. It's just because the Bible says so. Pero kung ang utak nyo is, I don't care what the Bible says, you will have no hope. Pag may malakas na lindol, you will be so afraid. Or, you can do anything here on earth. Kasi sabihin mo, wala namang impyerno eh. Eh, di kung gusto kong mag-rape ng ano, i-raping ko. Kung gusto kong mag-ganito gawin, magnanaw ko, okay lang, walang problema. Eh, walang magiging effect. Eto mga taong ito, nagpapadala doon sa kanilang pakiramdam. Pero isang mananampalataya, nararamdaman nyo ba na may langit? Nakita nyo ba? Nararamdaman nyo bang may... You don't feel it. You don't see it. Hindi na sense ng five senses ng ating katawan. You just believe it's true. The same thing applies here. Do you feel that you're dead? You have died with Christ? Do you feel you've risen with Christ? Do you feel you were buried with Christ? You never felt it. But it's true. Sabi ni Pablo, because you have died with Christ, you will surely rise with Him. In other words, sigurado, yung kanyang muling pagkabuhay, kasama ka doon. At yung effect noon, matatanggap mo yon sigurado. So now, there is something here na gusto kong makita nyo. Kasi sabi niya dito, we believe that we will also live with Him. Usually, pag nababasa natin yan, ang idea natin is we will live in the future. Dahil kasama tayong namatay ni Jesus, kay Jesus at nabuhay siya mula sa mga patay, I believe later on, mare-resurrect din ako tulad ng resurrection na nangyari kay Jesus Christ. Yun lang, hindi ko lang ma-experience ngayon. I will experience it later on kung extend pa ni Lord ang buhay ko for 20 years. After 20 years, mabubuhay uli ako. Now, that is not what Paul is saying here. Nung sinabi niyang, we believe that we will also live with Him. According to Bible scholars, may dalawang aspeto to. Yung tinatawag nilang already and not yet na part ng kanilang theology. Yung mga maayos na theologians, they always say that. Ano ibig sabihin nila nito? Ang ibig sabihin nila na, nung sinabi dito ni Paul, we will also live with Him, there is an element of already. Nung sinabing we will also live with Him, ma-i-experience na ninyo yung resurrection life ni Jesus Christ now. Pag nanampalataya ka kay Jesus Christ, you will already receive eternal life. Diba? Eh, yung eternal life, ma-experience mo lang dapat yan later on eh. Pero hindi, you can experience that now. Yung power ng Panginoon na nagbuhay kay Jesus Christ is the same power na tutulong sa iyo to say no to temptation. It's already available to you now. It is now working through you. Kumikilos na yon. Kaya yan ang sinasabi niya, we will also live with Him. You are already living with Him now, if you are a Christian. But then, there is the not yet aspect. Kaya, already, but not yet. Oo, nasa atin na, pero hindi pa. Ano naman yon? Yun naman yung aspeto na fullness ng resurrection life ni Jesus Christ. Kasi ngayon, eto, tumatanda ako. Kanina may mga kapatid tayo, Pastor, eto gawin mo, mag-exercise ka, ganito, ganyan, ganyan. 10 times, ganito ka, upo, tayo, every hour, etc. Sinubukan ko. Nako, hindi na ako umabot nung ganong karaming beses kasi masakit na yung paa ko. Nagpahinga pa ako sunod. In other words, what I'm saying is, I feel getting old. One of these days, I'm gonna die. No? Lahat tayo, kung hindi pa bumalik si Jesus Christ, matay. Iba, baka mauna pa sa akin. Iba, mas ano pa. No one knows. But the point is, we will all die. Pero sabi ni Pablo dito, we are going to be resurrected. Siguradong mangyayari yon. Ito yung punto niya dito. No, na, yes, ngayon, we already experience the power. We already experience resurrection life. But we will also receive the fullness of the resurrection power when God gives us glorified bodies. And so, already, but not yet. Yan ang sinasabi ni Pablo dito sa verse 9. We believe, naniniwala tayo. Kahit na ito, nararamdaman ko na tumatanda ako, sabi ko, naniniwala ako, Lord, di bali, isang araw, ito mangyari. Papalitan ninyo itong katawang ito. Hindi ko alam kung ano magiging itsura ko doon. No, pero yun, magiging malakas ako. Basta glorified body tulad ng katawan ni Jesus Christ. We will also live with Him.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Sambayanan!
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Ang lahat ng tao ay kinreate sa image ng ating Panginoon Diyos. And also, tayo naman din po ay we were made to worship our Creator. Madalas po, pagkatapos po ng ating mga pananambahan sa ating mga iglesia, ang common questions na ating tinatanong sa ating mga kapatid ay, kamusta ang ating worship? Pero ano ba ibig sabihin when we talk about or when we speak about of worship? Ano ba ang description ng Bible? Ano ba ang instruction ng Bible regarding sa worship? So consider natin yung worship sa ating mga church. Ito po ay ginagamit natin yung honor, yung praise, yung adoration. And since we were made for worship, dapat ito ang hindi natin nane-neglect na mga topic pag atin pong babasahin or pag-uusapan ang patungkol sa ating Christian life, ang magpuri sa Panginoon Diyos. Revelation chapter 4 verse 11 to 14. Ito po ay ipinakita sa atin yung inner temple ng mangyayari po sa heaven. Ang sabi po sa verse 5, "Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice, they were saying, 'Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise.' Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, 'To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever.'" Verse 14, "The four living creatures said, 'Amen,' and the elders fell down and worshiped." Ito po ang mangyayari sa heaven, the temple of heaven itself. So nakita natin at narinig ang mga living creatures ang sinasabi nila in verse 11, "Worthy is the Lamb who was slain." So every Christian should be able na makarelate dito sa very depths ng ating mga kaluluwa. Kasi itong text na ito, ay kita natin, ito yung worship na napaka-simple, napaka-plain, pure, truthful, complete worship. Ito po yung pinaka-great purpose bakit tayo nilalang ng Panginoon Diyos in the first place. Dito po ay yung purpose na kaya po tayo ay umalis na o nawala na sa ating human simple nature. Kasi nga po, kapag ang Espiritu ng Diyos ay binago na ang ating puso at ang ating kaluluwa, tayo po'y na-regenerates, na born again, na quickens them to a spiritual life, meron na po tayong capacity for worship na hindi naman natin kayang gawin nung tayo po ay hindi pa mananampalataya. So hindi lang just a capacity na makapag-worship sa Panginoon Diyos. Di ba po, meron tayong hunger, meron tayong yearning kung paano tayo magpuri sa Panginoon Diyos. Naghahanap tayo ng mga songs, naghahanap tayong kaparaanan. So para makapagpuri sa Panginoon Diyos. And anytime when we talk about yung nature ng church, dapat po we would be completely negligent na kapag na-overlook natin yung central purpose ng church. It is not the very most important function of the people as they are gathered together. Corporately in common, solemn assembly is that the purpose for this experience is to express ourselves in worship. So what is worship? Ang whole idea ng worship is that the word itself to assign worth or value to God. So pag tayo aawit, tinitignan natin ano ba yung karapat dapat na ibigay natin sa Panginoon Diyos. Yun ay ang kanyang halaga at ang kanyang ginawa sa ating mga buhay. So ito po yung ating gagawin to attribute the worth of the person of Christ and what he has accomplished. Doon po tayo magpupuri sa Panginoon Diyos sa kanyang karangalan. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: May kumalat o nag-viral na post sa Facebook kung saan ipinapaliwanag ang umano'y kahulugan ng ginamit na sponge o esponha sa John chapter 19 verses 28 to 29. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay sila ng isang isponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo kanilang inilagay sa kanyang bibig. Ayon sa Facebook post na iyon, pasintabi lang po sa mga kumakain sa ngayon, isa daw sa mga gamit ng sponge noon ay pamunas ng pang-upo matapos na gumamit ng palikuran. Katulad ng paggamit ng toilet paper. Ganito raw ang sponge na ginamit para painumin ang Panginoong Jesus matapos na ipahayag niya na siya ay nauuhaw nung siya ay nakapako sa krus. Ito raw ay ginawa ng mga sundalong Romano upang lalong ipahiya o i-humiliate ang Panginoon. At dahil matindi nga o very emotional ang mensahe ng post, ay naging viral nga ito. Sadly, I feel that instead of verifying it, there are those

na ang sponge na ginamit upang painumin ang Panginoon nang siya ay mauhaw sa krus ay sponge na ginagamit na panlinis ng dumi ng tao. Maaaring totoo na may ganong gamit ang sponge na panlinis sa dumi. Subalit, kung sasabihin na ito ang sponge na ginamit upang painumin ng Panginoon, lumalabas na hindi po ito totoo. Sa ginawang pagsasaliksik ng inyong lingkod, so far, wala akong nakita na Bible commentary o Bible reference na sinusuportahan ang ganitong interpretation. There was nothing about the alleged repurposing of the sponge from the toilet. Ang binibigyang diin ng mga komentary ay ang paggamit ng sundalong Romano ng isopo upang pagkabitan ng sponge at ang pagpapainom sa Panginoon ng maasim na alak o suka. Halimbawa, ayon sa The Bible Knowledge Commentary, giving him wine vinegar, a sour wine, fulfilled Psalm 69:21. Inihula sa Psalm 69:21 ang pagpapainom ng maasim na inumin sa Panginoon. At sa aking uhaw ay binigyan nila ako ng sukang iinumin. Ayon pa sa The Bible Knowledge Commentary, putting the vinegar-soaked sponge on the end of a hyssop plant stalk seems odd. Perhaps this detail points to Jesus dying as the true lamb at Passover, for hyssop was used in the Passover ceremonies. Isopo ang ginamit upang ipahid ang dugo ng kordero noong gabi bago pinatay ang mga panganay sa Egypt. Ayon sa Exodus chapter 12, verse 22, kayo'y kumuha ng isang bigkis na isopo, inyong ilubog sa dugo na nasa palanggana at inyong pahira ng dugo ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto ng dugong nasa palanggana. Kaya ang pinupoint out ng commentary na ito ay ang pagkatupad ng hula patungkol sa pagpapainom ng suka sa Panginoon at ang pagkukonek sa Passover lamb na natupad sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Subalit walang nabanggit dito o sa iba pang commentary na paliwanag tungkol sa pagpapainom sa pamamagitan ng sponge na umano'y ginamit din na parang toilet paper. At bakit gagamit ang mga sundalo ng maruming sponge gayong iniinom din nila ang suka o sour wine ng oras na iyon? Malinaw ang sinabi sa John chapter 19 verse 29. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak. Kaya't naglagay sila ng isang isponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Ayon sa The IVP Bible Background Commentary New Testament Edition, ang ipinainom sa Panginoon ay cheap vinegar mixed with water. It was often used by soldiers and laborers to quench their thirst. Habang hinihintay kasi na mamatay ang mga ipinako nila sa krus, ay nag-iinuman ang mga sundalo. Kaya, bakit sila gagamit ng sponge na ginamit sa dumi ng tao? E di madudumihan din ang ininom nila. Maring sabihin ninyo, bakit kailangang maging mahigpit pa o questionin pa ang interpretasyon sa sponge? Ito

ay dahil hindi dapat na nagkakalat tayo ng maling impormasyon. Kung mali ang batayan na interpretasyon, mali na rin ang ating interpretasyon. Kung hindi totoo na sponge na pang-toilet ang ginamit sa pagpapainom ng suka sa Panginoon, hindi din totoo ang post na ito na umano'y magpapatindi ng ating pagkaunawa sa kanyang kamatayan. Wala po itong pagkakaiba sa pagkakalat ng fake news. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kapag hindi wasto ang paggamit natin sa salita ng katotohanan, hindi tayo haharap na subok sa Diyos. E ang sabi nga, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Kapag hindi wasto ang paggamit natin sa salita ng katotohanan, hindi tayo magiging manggagawang walang anumang dapat ikahiya. E ang sabi, dapat pagsikapan natin na maging ganun tayong manggagawa. At magagawa natin ito kung gagamitin natin ng wasto ang salita ng katotohanan. Kailangang mag-ingat tayo sa pagpapaliwanag sa salita ng Diyos sapagkat mananagot tayo sa Kanya sa ating mga ituturo. Ayon sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Kaya, kailangan din ng fact-checking sa mga paliwanag sa Biblia. Maganda na tayo ay magsaliksik mabuti. Kailangan nating tingnan kung may batayan ba ang naging paliwanag o interpretasyon ng Biblia bago natin ito paniwalaan. Dapat tayong maging mapanuri sa ating pakikinig o sa mga nababasa natin sa social media at hindi natin ito basta-basta ibabahagi. Sabi nga, think before you click. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
2: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.

0: tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan po pinapakinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702-DCAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan at kami po ay nagagalak minsan pa na kayo po ay makasama sa mga oras na ito. At again, di po ako mag-isa dito. Kasama ko pa rin po si Pastor John. Magandang gabi sa iyo, Pastor.
2: Yan, magandang gabi din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito at talaga namang bumabiyahe pa uwi, ano po, ingat-ingat po tayo. At shoutout po sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin sa mga oras na ito,
1: Pastor. Yes, Pastor. At ako, Pastor, may mga gusto akong batiin. Gusto akong batiin yung mga ating kagawad sa Kamaynilangan. And kasi naalala mo, Pastor, nito mga nakaraang linggo, we've been promoting an event, di ba? That,
2: yes, Pastor.
1: Supposedly, ay mangyayari sa Maynila, di ba? Yung National Mental Health Conference. At yes, ito po ay naganap na nga, Pastor. So, the event was attended by majority ay nasa mga nagsiserve sa iba't ibang barangay sa sa Kamaynilaan. Pero may mga ano tayo, Pastor, may mga attendee tayo dun sa event na from Visayas and Mindanao as well. And alam ko mayroong isang group of students doon from Mindanao State University.
2: Wow, talagang, Pastor, grabe.
1: Talagang nag-travel sila, Pastor.
2: Grabe, Pastor. Oh. Even though mahal ang pamasahe ngayon.
1: That's right. Oh, Pastor, actually maraming nagmamahal.
2: Yes, Pastor,
1: sa panahon ngayon talaga. At damang-dama natin yun. And actually, right, na-feel din dun sa event yun kasi maraming supposedly will be coming from Visayas and Mindanao nga. Yung iba nag-cancel dahil nga sa mahal ng pamasahe at parang hindi na sila pinayagan ng kanilang mga LGU to take part.
2: Join, yes.
1: Yes. Pero gusto ko pong pasalamatan lahat po ng mga nakasama namin nitong mga nakaraan dun sa sa Mental Health Conference. At marami po akong na-meet ng mga tao dito and we also encourage them na talagang tumutok po dito sa ating program. And yes, they are very intentional, Pastor, to learn yung paano ba yung proper way of counseling talaga. Kasi what I've heard dun sa conversations namin this past few days, talagang ang Kamaynilaan ay marami din talaga mga young people sa bawat barangay or locality na kailangan ng intervention.
2: Yes.
1: At ang maganda yung partnership, Pastor, yung advocacy na to about mental health, yung partnership ng church at the same time yung mga community leaders.
2: Right.
1: Ang ganda ng partnership, Pastor, kasi ang iniisip dito is yung welfare ng mga kabataan natin.
2: Yes.
1: Diba? In general, meron doon mga retired na mga teachers na pumasok sa paglilingkod sa bayan, doon,
2: yes,
1: sa community nila. So nakita nila yung need, Pastor.
2: Yes, Pastor. Opo, most importantly, Pastor, lalo na ngayon, yung kalagayan ng mga kabataan natin dito sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Yung mga kabataan na na-feature sa news, no? Yung pagkamatay ng mga bata na yun. Diba, Pastor? So, ngayon, mm-hmm, dahil sa stress, yung depression, yeah, na nararanasan nila, napakalaking bagay nitong mental health movement na ito kung saan,
1: yes,
2: talagang nagkakaroon tayo ng mga interventions, mga pamamaraan, paano natin haharapin, paano natin tutulungan yung mga kabataan.
1: Yes, Pastor. Kaya ang prayer natin, Pastor, talagang maraming maging advocate din ng,
2: right,
1: mental health. At nakakatuwa nito, Pastor, kasi nagbubunga yung event. So, looking forward kami na, or looking forward tayo, Pastor, na madala itong program na to. Number one, sa Boracay, Pastor, mayroon tayong invitation.
2: Wow.
1: Sa Boracay. At the same time, dun sa mga local barangays ng Manila, tinatry natin na i-tailor fit dun sa need ng mga young people na at in partnership with the Sangguniang Kabataan.
2: Yan,
1: Pastor.
2: Yes,
1: ang ganda nung collaboration, Pastor.
2: Opo.
1: At the same time, nagiging platform ito at nagkakaroon ng opportunity na ma-open din yung isipan ng mga adults. Sabi,
2: right,
1: nga, yung mga tao na ang intervention pagdating sa mental health, Pastor, laging may kasamang spiritual aspect.
2: Yes.
1: Kasama yung spiritual aspect, Pastor, for it to be holistic.
2: Yes.
1: Siyempre, nandun tayo sa, Pastor, we are also promoting na yung practical, di ba?
2: Right,
1: yung science science behind the mental health na ito talaga ay ma-break yung stigma, Pastor, na pag ikaw nagpunta sa isang professional, yes, eh may problema ka kaagad. Diba?
2: Right, opo.
1: At alam mo po tayo, ba't natin pinopromote to? Because prevention is always better than cure.
2: Right.
1: Mahalaga na knowledgeable tayo. And marami akong natutunan, Pastor, dun sa mga doctors. And alam mo, Pastor, sa haba din ng panahon na umaattend ako ng several events ng mental health advocacy, every time na may mag-lecture, every time na may mga magtuturo, talagang natututo ka din. At the same time, ikaw mismo, yung mga bagay na akala mo hindi mo kailangan, pero habang nandun ka, habang nakikinig ka, nampaprocess ka eh. May bahagi ng buhay mo na somehow nahi-heal.
2: Yes.
1: By just being there, by just being, di ba, present.
2: Right.
1: Kaya maraming salamat din po sa aming mga speaker. Nandyan, isa sa mga major lecturer natin, Pastor, si Pastor din to.
2: Yes,
1: si Dr. Sur Del Rosario. Yan, talagang magaling din na, magaling na educator, magaling na pastor, di ba? Right, talagang yung puso niya para sa mga tao din, makikita mo. At nandun din, isa sa from Singapore pa, dumalaw dito, Pastor.
2: Grabe, Pastor.
1: TEDx speaker din sa Pastor.
2: Yes,
1: so talagang, alam ko kilala siya ng mga psych student.
2: Right,
1: or kung meron dito, involved talaga sa psychology, sa mental health, si Dr. Fred Tok. So talagang nag-travel pa siya dito. And ang ganda rin ng contents ng lecture niya, Pastor. And kasama din natin kanina si Dr. Maria Villasor. So isa naman siyang professor sa Ateneo, Pastor.
2: Wow.
1: And ano na siya, alam ko, Pastor, 80 plus na, pero grabe yung passion pa rin niya.
2: Yes.
1: sa advocacy na to about, right, mental health. At maganda yung sinabi niya, Pastor, na gusto kong i-echo doon sa mga tagapakinig natin. At sabi nga niya, Pastor, ang being siguro sa 80 years old na, sabi niya, alam mo ang technology, she talked about yung technology, Pastor, yung impact nito sa mental health natin. Kasi may pros and cons talaga, Pastor.
2: Yes, opo, totoo yan.
1: But of course, we must learn to adapt. Kasi
2: right,
1: sabi nga niya, Pastor, kami lipas na, hindi na kami, wala na, mapagaw yung impact sa kanila ng technology. Wala nang impact yan kasi they're already old. Pero tayo na nandito pa sa panahon ngayon, we have to learn to adapt.
2: Yes.
1: Kailangan matutunan natin at pag-aralan natin kung paano nakaka-impact din talaga yung digital platforms, yung right, technology, yung exposure ng mga tao sa social media. And
2: right,
1: sabi, at saka isa sa encouragement niya, huwag tayong basta-basta nagsi-self-diagnose.
2: Yes, number one talaga, Pastor.
1: Oh, talagang kung sa tingin mo mayroong problem, yes, mag-consult ka talaga sa professional.
2: Right.
1: 'Di ba? Yan din naman lagi nating sinasabi, Pastor. Isa sa point of discussion namin doon, may nagtanong about being ADHD kasi madalas maraming tao, Pastor, parang nagsi-self-diagnose, may ADHD,
2: right,
1: po ako, mm-hmm, or yung anak ko may ADHD. Na ang ADHD is a clinical diagnosis.
2: Yes,
1: so ibig sabihin meron ka talagang problema sa isipan. So hindi daw po tayo dapat na nagde-diagnose ng,
2: right,
1: sarili natin na ADHD. Pwedeng ang may problem tayo behavioral, yung patterns natin.
2: Yes.
1: Because we lack consistency, 'di ba? We fail to have a routine.
2: Right. So ang ibig sabihin, Pastor, maaring wala ka pa naman talaga nung sakit pero dinideclare mo na.
1: Yes, Pastor. So parang yung ibang mga tao, dahil feeling mo may sakit ka, so
2: yes,
1: you treat yourself differently.
2: Right.
1: Saka doon ka siguro talaga magkakaroon ng sakit kasi
2: yes, ano magsisimula, Pastor?
1: Yeah, yung lack of knowledge, Pastor.
2: Right.
1: Parang narinig mo lang. Halimbawa, even yung usapin ng depression, Pastor, we don't diagnose ourselves,
2: mm-hmm,
1: with, yes, depression. So may depression ako. Pwedeng nakakaramdam ka ng kalungkutan,
2: right,
1: or pwedeng yung damdamin mo or yung emotions mo, 'di ba, may kita mo,
2: yes,
1: erratic talaga.
2: Yes.
1: Pero maganda dun sa natutunan ko, Pastor, normal na ang tao, emotional eh.
2: Mm-hmm.
1: Talagang may mga moments, may mga circumstances na makakaramdam tayo ng kalungkutan. Pero malaking factor pala, Pastor, kung yung gaano kahaba yung experience.
2: Yes.
1: Kung nararanasan mo siya, for example, sabi niyo, within 24 hours, nagalit ka ngayon, tapos kumalma ka. And then,
2: yes,
1: the following day, parang nakaranas ka ulit. Mm-hmm. Pastor, yung iba kasi parang repetitive eh.
2: Alright.
1: So, mm-hmm, parang kung repetitive, pwedeng nasa environment ka na mali at nagtitrigger,
2: yes,
1: sa'yo. Pero kung ang nangyayari daw sa'yo, Pastor, halimbawa, nakaramdam ka ng kalungkutan ngayon and you were not able to manage your sadness, umabot na ng isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, apat na linggo, ibig sabihin there's already a problem.
2: Mm-hmm.
1: So yung length nung ano,
2: right.
1: yung length ng emotion.
2: Yes, yung time frame, Pastor.
1: Yung time frame, yes, okay. Is very important. Yes. So you don't self-diagnose just because you felt
2: lonely,
1: broken, di ba? Dahil may nangyari hindi maganda,
2: yes,
1: di ba? So those are the things na magandang maintindihan at maunawaan, Pastor.
2: Right, opo.
1: Di ba? Kaya ako, we encourage you po na mas maging intentional tayo in learning,
2: yes,
1: also. Parang we don't stop learning kasi ang mangyayari sa'yo, magkakaroon ka lalo ng problem just because you lack the knowledge.
2: Right.
1: O kahit ngayon yung gabi, isa sa binanggit ni Dr. Villas or Pastor, na hindi natin pwedeng i-brush off yung reality na pinapatakbo na tayo ng technology.
2: Right.
1: Diba? Bahagi na ng buhay natin yung mga social media platforms,
2: yes,
1: yung cellphones natin,
2: gadgets,
1: yung mga gadgets. Pero kailangan din nating intindihin kung hanggang saan tayo dapat maglagay ng boundary.
2: Right.
1: Diba? Okay. Boundaries are very important also.
2: Yes.
1: Kung yung permission na binibigay natin sa ating mga anak, that's also very important. Diba? Yung involvement natin sa buhay, yung communication, isa yan sa napag-usapan, Pastor. Na siguro kung isa-summarize ko yung mga lectures, Pastor, very important na siguro sa, especially when it comes to Filipino families. Ang maganda nito, Pastor, dito sa atin, sa kultura nating Pilipino, malalapit talaga.
2: Yes.
1: Diba yung mga pamilya? At saka medyo communal tayo eh. Diba? And
2: right,
1: sabi nga ni Dr. Revillas, or in reality, in our culture, hindi naman talaga natin kinalakihan yung may issue tayo sa mental health natin.
2: Right.
1: Kasi we are very social.
2: Yes. Kumbaga, hindi tayo kasi, Pastor, isolated eh.
1: Yes.
2: Grabe ang connection ng Filipino families. Meron ka tayo tinatawag na extended family.
1: Yes,
2: ties,
1: Pastor.
2: Diba? Yes.
1: Kaya ngayon, Pastor, medyo mas dama daw yung kumbaga may mga mental health na mga problems, issues,
2: yes,
1: dahil nga unti-unti na di-disconnect,
2: right, na isolate ang
1: because of technology,
2: right.
1: Pero maganda din daw na maintindihan mo yung yung method of understanding and learning ng mga bata,
2: yes,
1: or ng young people, or yung way nila to communicate,
2: yes.
1: Maganda nga yung in-example niya, Pastor. Meron daw mga tao or may mga young people na very visual.
2: Mm-hmm.
1: Visual sila. So, hindi sila, handawa, ganito, meron siyang kwentong story.
2: Yes,
1: sabi niya, merong isang leader na meron siyang subordinate na siguro nasa Gen Z.
2: Mm-hmm.
1: Ganun, nasa Gen Z. Tapos binigyan niya ng instruction sa trabaho, Pastor.
2: Right.
1: Bago lang to sa company. Tapos gusto niya gawin yung trabaho in a specific way. So, habang sinasabi, kinakausap niya, ganito dapat, ganyan dapat, biglang siguro na-overwhelm itong kausap niyang empleyado na bata pa. And then, nag-umpisa daw umiyak. Nagulat daw biglang umiyak. Sabi niya, wala naman akong ginagawa. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Wala naman akong sinabing sabihin mong offensive. Pero she started crying. So, ang tanong ni Doktora Villasor, sabi niya, sir, siguro po Gen Z yan, part ng Gen Z yan. Sabi niya, mostly daw ng mga Gen Z are very visual. Sabi niya, try mo,
2: yes,
1: sir, ang gawin mo, yung sinabi mo sa kanya na instruction, isend mo via text.
2: Mm-hmm.
1: O kaya via message.
2: Yes,
1: so, alam mo, Pastor, ginawa niya na, sige, sabi niya, sige, but kailangan ko pang gawin yun? Kasi medyo weirded siya dun sa idea na sinabi ko na po lahat ng instruction. Diba? So, sabi niya, hindi, isend mo lang. Isend mo sa kanya. And lo and behold, Pastor, the following day, nung sinend niya yung buong instruction, nagawa lahat.
2: Okay.
1: On point. So, yung communication ng generation na to,
2: right,
1: they are more visual, Pastor.
2: Yes.
1: So, kaya ayaw nila nung paulit-ulit.
2: Yes.
1: Yung hearing.
2: Pastor, napaka-importante na malaman nila kung anong klase or anong type ng learner.
1: Yes.
2: Kasi
1: exactly,
2: di ba meron,
1: Pastor,
2: yan, visual, auditory, yeah,
1: exactly,
2: something,
1: Pastor,
2: like that. Oh,
1: pati yung communication skills nila.
2: Yes.
1: So, especially yung mga generation daw ngayon, na visual nga sila kasi nga nakatutok sila sa cellphone, di ba?
2: Right.
1: Pag dati daw, pag kinakausap mo yung mga bata, yung magulang yung bata, di ba sa tingin pa lang?
2: Yes.
1: Di ba yung eye to eye pa lang? Alam na nila kung
2: right,
1: ano yung sinasabi, ano yung,
2: yes,
1: ibig sabihin. Pero sa panahon daw nga ngayon, kasi Pastor, pag nag-uusap, sa maraming occasions, sa maraming pagkakataon, even at home, hindi na eye to eye.
2: Yes,
1: kasi
2: po,
1: laging nasa cellphone, kausap mo nasa,
2: right,
1: cellphone. So, visual nga yung mga tao ngayon. So, it's better na isend mo kahit nga daw minsan yung anak, kain na tayo, kaysa tawagin mo.
2: Yes,
1: diba, Pastor, mo tawagin, i-text mo.
2: Right.
1: Minsan nagiging biruan natin, Pastor, pero meron pala talagang naging ganong klaseng effect.
2: Yes.
1: Ang social media sa generation ngayon.
2: Pero alam mo po, sir, ako nung bata ako, parang ganyan din ako eh. Alam mo, bago ako pupunta sa grocery, kapag inutusan ako ng nanay ko, madali ako makalimot eh. Kaya ang ginagawa ko nun, nag-ano ako, nagpapagawa ako ng listahan. Mm-hmm. So kapag kumpleto yung listahan, hindi ako nagkakamali.
1: Oh, yung pag makakalimutin naman yan, Pastor. Pero ito, kumbaga yung parang ano daw, Pastor, di ba, yung sa pagpapalaki ng mga anak ngayon. So huwag daw tayong magugulat kapag yung mga generation na susunod nga. Right. Na gano'n na sila kausapin.
2: Yes.
1: Parang hindi na nila maintindihan yung mga bagay na sinasabi lang natin.
2: Right. Yung mga spoken words.
1: Yes,
2: kumbaga, wala na, hindi sila sanay na naririnig sa tao yung salita. Kumbaga, nakikita dapat nila.
1: Tama po, sir. Yes. And meron akong gustong batiin po, sir. Meron akong naging bagong kaibigan, yung naging co-host ko din from the Office of Vice Mayor. Gusto kong batiin si Miss Kay Isip. Ngayon, naka-live. Sabi niya, hello, Pastor Andrew. Hi, Miss Kay. Habi ka na sa'yo, Miss Kay. Imbitahan kita dito one of these days para i-share din ang experiences mo. Diba? Masaya akong ma-meet yan si Miss Kay. Very lively ang kanyang personality, nakakahawa yung kanyang personality. And siya ay batang Maynila din, Pastor.
2: Wow.
1: And well, anyway, Pastor, marami pa tayong mga events na we look forward na maging bahagi po kayo sa amin pong mga tagapakinig, sa amin pong mga kaagapay na kasama ngayon. Ay patuloy po tayo na magdasal sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. At alam natin maraming mga mga bad news, ika nga. Tayong pinagdadaanan talaga ngayon, Pastor. Pero pwede pa rin naman nating piliin na hindi maging negatibo yung ating kaisipan at patuloy na umasa, of course, sa ating Panginoon. Kasi Lord, pag Pastor, di ba, nagtitiwala sa Lord, nagtitiwala ka sa Panginoon, yung hope sa puso mo hindi nawawala.
2: Right.
1: Na alam mo naman, Pastor, lahat ng bagay dito sa mundo are really temporary.
2: Yes.
1: Diba? And dapat daw, sabi nga ng salita ng Diyos, tinatanaw natin yung mga bagay na beyond what our eyes can see. Yes. Diba, Pastor, na kung may mga nararanasan man tayo dito, alam natin lahat yan lilipas pagdating ng taktang panahon. And yun nga po, happy listening po sa ating mga kaagapay na nakatutok ngayon. Maraming salamat po for joining us at patuloy niyo pong imbitahan ang ating pong mga kabataan, especially to join us sa ating pong discussion dito sa Heartline Wednesday, dahil patuloy pa rin po tayo sa Bantay Kabataan. At paano nga ba natin ginagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? Kaya patuloy po tayong tumatanggap din dito ng mga frequent ask questions, mga concerns ninyo na gusto po ninyo na merong kahuntahan, ika nga, at kakwentuhan. Pwede rin, sabayan nyo kami, magkapi-kapi tayo habang nagkakapi kayo dyan sa inyong mga kinauupuan. Eh, magkakapi din kami dito, di ba? Para na rin tayong personal na, kumbaga, Pastor, nag-fellowship, di ba? At happy listening din po sa ating mga kaagapay mula po sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. At patuloy po na kayo po ay sumama sa ating pong lakbayin dito po sa Heartline Wednesday. At maganda po yung mga pinag-uusapan pa rin natin dito. Hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan din via online streaming ng FEBC PH. Yan, kung saan mang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At siyempre, legit ka kung meron ka rin DCAS app. At i-type mo lang ang 702 DCAS sa App Store or Google Play, tapos i-download na agad ang 702 DCAS. Lalo na po dun sa mga nakausap ko nitong mga nakaraan. Kung hindi nyo pa po nada-download or hindi nyo pa po na-check ang ating Facebook page, ito po yung magandang pagkakataon. At siyempre, agapay tayo ng sambayanan 24/7. At ang feel-good music, yung mga hugot at hope-filled na mga kwento at wisdom na swak sa life mo ay mapapakinggan po dito, whether chill ka sa buhay o nasa biyahe ka man ngayon, pa-uwi. Eh, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At siyempre, gusto rin natin, Pastor, mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa production. Maraming salamat kay Kuya Nat-Nat na lagi po nating nakakasama dito. Si Kuya Benjo din, ng ating RTB team. Si Kuya Wen Balatukan, na bagong kasal at recently lang, at mga broadcast engineer at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay makakasama ninyo from Monday through Friday. Every Monday, iba-iba po yung counselor natin sa bawat araw. Pag Monday po, kasama ang Amaya Counseling with Pastor Archie. Every Tuesday naman, Usapang Legal. At Kasama po natin dyan at iba't ibang bisita din po. At pinangunahan ngayon yung Tuesday team ni Ate Heidi. At of course, ang inyong Wednesday squad, ang inyong Kuya Pastor. At siyempre, si Pastor John. At yung marami pa nating nagiging bisita dito. And looking forward po kami to invite more influential na mga young people, di ba? At dito pag-usapan yes. talaga natin paano magiging effective, paano magiging creative, paano ba tayo makakapag-collaborate, di ba? Para sa welfare ng mga young people. Kasi pag ano, Pastor, inalagaan mo daw yung kabataan, yung kabataan yung pag-asa ng bayan.
2: Yes, totoo yan, Pastor.
1: Diba? Kaya mahalaga na talagang gabayan natin
2: right.
1: yung mga young people. At mag-set tayo ng example talaga, Pastor. Diba? Kasi kailangan ng mga role models sa panahon po ngayon. At every Thursday naman po, Family with Jason, kasama ang Guillermo family. Pinangungunahan ni Tita Merlene at ni Kuya Ken Guillermo. At every Friday naman po, General Counseling, kasama po si Kuya Pilo Laharca. At marami pa pong iba. At ayan po, sana po subaybayan nyo ang iba't ibang programa ng Heartline. At siyempre yung araw-araw na ating pong mga program dito, marami po talaga tayong matututunan. At para po sa inyong counseling concern, magbigay lang ng mensahe sa ating pong Facebook page, sa 702 DJS Radio TV, at pwede rin mag-message sa mga numbers na to kung kayo po ay merong mga katanungan. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620, at kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351, or ilike nyo po yung page natin, 702 DJS Radio TV, at dyan po kayo magpadala ng inyong pong mga katanungan. At yan, Pastor. Yan ang ating, baka meron kang gustong pahabol, Pastor, na babatiin bago tayo tumalon sa katanungan ng ating kaagapay ngayong ngayong
2: Pastor,
1: oras na ito.
2: Batiin ko muna po lahat po ng aking po mga kasama sa Alliance of Ministers and Mission Churches, dyan po sa May Baras, Rizal. Yan po sa panguna po ni Chairman Melchor Tan. Ayan. At sa aming pong church, sa Holy Light Church, dyan din po sa Baras, Rizal. Shout out po sa lahat po ng aking mga kasamang pastors and workers and leaders namin dyan. Hello po sa inyong lahat. At ganun din po ang aming chaplaincy sa may Karami, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines. So shout out po sa director namin, si Bishop Nicolas Amatorio. Shout out po sa inyo. Isa pong magandang gabi. Ganun din po, Pastor, doon po sa mga bumati sa atin, ano, dito sa comment section. Kay Elizer Gresha, good evening daw po, Pastor.
1: Eh, yes, good evening din. Kuya Pastor Elizer, taga Palawan yan, Pastor, si Pastor Elizer.
2: Wow, shout out po, Pastor Elizer Gresha. At ganun din po si Brother Angelo Pereda. Hello, Pastor Andrew, miss you po.
1: Miss you too.
2: Namimiss ka lang ni Jello, Pastor. And also, Rosalina Antalan Santos, magandang gabi po. John Villamora, Kuya Pastor Andrew. Yan, si Elaine Valier.
1: Alam mo, Pastor, si Kuya John Villamora or si Kuya A, tawag namin dyan.
2: Kuya A, Pastor.
1: Isa sa mga unang-unang mga youth leader ko. Yan ang nagtsaga sa akin talaga.
2: Wow.
1: Kaya gusto kong sabihin natin, shoutout din, maraming salamat sa iyo, Kuya A, kasi tsinaga mo ang isang katulad ko nung ako'y kabataan pa, Pastor.
2: Wow.
1: Pinupuntahan ako nito sa bahay, Pastor, kapag
2: talaga,
1: ayaw ko
2: Pastor?
1: Mag-church.
2: Grabe.
1: Pero ngayon, nasa ano siya, Pastor? Nasa UAE siya.
2: Wow, at malayo pala siya ngayon.
1: Oo, malayo siya ngayon. Doon siya ginagamit ng Panginoon, Pastor, kasama ng pamilya niya.
2: Yan, well, maraming salamat po sa buhay niyo po, Kuya A. Yan,
1: yes.
2: Shout out po. Alam mo, Pastor, talagang ang laki talaga ng impact ng mga leaders natin. Eh, no?
1: That's kaya, right, Pastor.
2: Abang tayo ay bago din tayo nakarating sa lugar na to, talagang may mga tao din nagtsaga sa atin. So, shout out po sa inyong lahat na
1: exactly,
2: nagtsaga sa
1: Pastor.
2: Amin. Also, shout out po kay Pastor Edwin Longkop ng Bethel Church of the Nazarene. Ayan po, Pastor. Na-shoutout ko na po sila
1: yes,
2: lahat.
1: Yes, and nandiyan din si Ma'am Elaine Valer, Pastor. At si Brother AJ. May magandang gabi sa iyo, Brother AJ. Happy listening sa iyo. And kasama rin po natin si Tita Cynthia Valencia. Maraming salamat
2: yes,
1: po for listening.
2: So,
1: Bro AJ, matutuloy pa rin yung kape natin. Talagang dito nag-usap, dito nag-schedule eh.
2: Tama,
1: so,
2: po,
1: AJ, kita-kita tayo. And gusto ko i-congratulate din, Pastor, si Pastor Iel at kasi Sister Faith.
2: Right,
1: kaya madalas nating hindi nakakasama si Pastor Iel dito. Kasi ngayon po ay bago na siyang daddy.
2: Kaya nga,
1: no,
2: Pastor.
1: Talagang naging abala siya nitong mga nakaraan. So, congratulations kay Pastor Iel at kay Sister Faith.
2: Actually, Pastor, na-PM ko nga si Pastor eh. Pastor, congratulations ito sa program na bati ka namin. And also, Pastor, na may nakalimutan pa ako. I would like to shout out isa sa mga partner namin sa ministry si Madam Juliet Clarin. So birthday niya po today, Pastor. Before ako pumunta dito, ay nag-program po muna kami sa company nila. We have a praise and worship. At nag-host po siya ng isang youth event. So nag-preach siya sa kanila. And then sinurprise siya ng mga employee niya ng birthday celebration niya. So nakaka-bless kasi pinili niya yung birthday niya na i-share sa mga kabataan.
1: And yung,
2: she gave yung Bible. Uh-oh. Namigay po siya ng mga Biblia.
1: So God bless po.
2: God bless po,
1: God
2: sa inyo.
1: God bless po sa inyo. Pagpatuloy niyo po ang inyong mga bagay na ginagawa para po sa Panginoon.
2: Amen.
1: At, sumagot si Kuya A. Sabi niya, praise the Lord. Nasa Bahrain daw siya ngayon. Yes.
2: Wow. Yes.
1: Thank you so much, Kuya A, sa buhay mo.
2: Thank
1: kita
2: po.
1: Tayo.
2: God bless po.
1: Pagbalik mo dito sa Pilipinas, magpakita ka naman sa akin.
2: Yes.
1: At dahil dyan, Pastor, tuloy na tayo sa ating kwentuhan at usapan ngayong gabi. Meron tayong question mula po sa ating kaagapay, and we would we are happy, 'di ba, na minsan pa ay kayo po ay mapaglingkuran sa ganito pong kaparaanan. Sabi po ng kaagapay natin, good evening po, Kuya Pastor. Sabi niya, bakit po the more na pinipili mong maging mabuting tao or gumawa ng mabuti ay mas nasasaktan ka? Nako po, maraming makaka-relate, 'di ba? People who are doing good, pero sabi nga, 'di ba? Ano 'yung pastor, nga yung mga tao daw kasi na mabubuti ang puso, mas martir, 'di ba? Nagpapaka-martir. Yan, samantalang 'yung iba naman daw po pinipiling gumawa ng mga bagay na makasarili at di pa tama, parang okay lang sila. Ayun, pastor, 'yung hinaing ng ating kaagapay na bakit daw the more na pinipili niyang gumawa ng kabutihan or gumawa ng mabuti sa ibang tao, mas lalo siyang nasasaktan or nakakaranas siguro, Pastor, ng mga painful experiences sa mga tao din sa paligid niya. Samantalang yung iba nga daw na pinipiling gumawa ng mga bagay ng mga sarili at di tama, parang yun, okay lang sila. Parang hindi sila nagtatapat sa Lord, pero mukhang okay lang sila.
2: Yes, Pastor.
1: Yep. Magandang term yun, Pastor. Mukhang okay lang sila.
2: Right, tama po, Pastor. Mukhang okay lang sila.
1: O kasi ang katanungan doon, totoo bang okay lang sila? So,
2: right.
1: Sir, may magandang question din dito, Pastor. Siguro, kung i-rephrase ko yung katanungan din, so, yung katanungan ng madami, why do bad things happen to good people? Parang
2: right,
1: ganun, parang the more na pinipili mong sumunod sa kalooban ng Diyos, the more na sinisika po to be intentional na mabago yung character mo, parang mas lalo kang na-pressure, mas lalo kang Pastor, nalagay sa spotlight.
2: Yes.
1: 'Di ba, marami tayong nakakausap din na ganyan, Pastor, na ang tanong nila, bakit, Pastor, simula nung naging believer ako, naging mananampalataya ako, parang mas dumami yung problema ko.
2: Yes.
1: 'Di ba, parang mas Pastor, dati i-ignore ko lang naman yung mga tao na yan, pero ngayon hindi ko sila ma-ignore. Parang
2: right,
1: naapektuhan ako.
2: Yes.
1: Ng mga ginagawa nila towards me. So, Pastor, paano natin tutugunan itong katanungan na to? Bakit
2: yes,
1: nga ba sa tingin mo, nakaranas ka na ba ng mga ganito, Pastor? May mga ginawan mo ng kabutihan pero in return hindi binalik yung kabutihan sa'yo?
2: Well, Pastor, grabe no, yung katanungan na yan. Medyo mahirap sagutin. Pero, before kasi na hindi pa rin naman ako seryoso doon sa aking pananampalataya, no? Hindi ko rin naman nanonotice, Pastor.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pa ako seryoso na mag-serve talaga sa Panginoon. Parang lahat naman kasi ng bagay kapag wala ka pa kay Lord, parang okay lang lahat.
1: Mm-hmm.
2: So, one thing that I could share, no?
1: Parang okay lang lahat, Pastor, sa standards ng mundo.
2: Yes, okay lang sa... gamitin natin sa sanlibutan na term.
1: Kasi wala masyadong boundary yun, Pastor.
2: Right,
1: kaya parang
2: opo,
1: feeling mo everything is permissive.
2: Everything is permissive, everything is allowed. So, walang boundaries, walang bawal. So, lahat okay, pwede mong gawin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lang, later, you will find out na hindi lahat ng bagay okay lang talagang gawin.
1: Mm-hmm.
2: So, may mga bagay talaga na pwedeng makasama sa'yo, makasama sa relationship mo, makasama physically sa'yo, sa lahat ng aspect ng buhay mo.
1: Uh-huh.
2: So, sa una lang siya okay, pero sa totoo lang, hindi. So, ngayon, Pastor, when I get to know God, no, nakilala ko si Lord, doon ko nalaman, nabubuhay pala kasi tayo sa isang fallen world.
1: Mm-hmm.
2: So, totoo pala talaga.
1: Sige, Pastor, i-highlight natin yan. Kailangan maintindihan ng mga tao na kaya nangyayari yung mga hindi magagandang bagay kahit sa mga mabubuting tao is because yung mundo na ginagalawan po natin,
2: yes,
1: ay fallen,
2: right,
1: diba? Mababasa natin din sa Bible, Pastor, diba, from the book of Genesis, the fall of mankind.
2: Yes.
1: And naging fallen yung world because of sin.
2: Right.
1: Kaya dahil sa kasalanan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng mga natural disaster. So, right. It affects everybody, diba? Regardless of our moral standing.
2: Yes.
1: So maganda yung point na yun, Pastor, fallen world. Itong mundong to talagang corrupted na, Pastor eh.
2: Yes, opo. Kaya alam mo yun, kapag pasok ka na doon sa term na good people, kasi itong mga good people na to, ito yung mga tao na naniniwala ako na naniniwala na kay Jesus Christ. Mm-hmm. Who received Jesus Christ as their Lord and Savior. Yeah. Di ka kasi magiging mabuti sa mundong ito sa sarili mong standard o sa standard mismo ng sanlibutan ito. Hindi masusukat. Tanging magiging good person ka lang talaga when you accept Christ.
1: At saka, Pastor, parang tayo, gumagawa tayo ng kabutihan dahil, hindi dahil nag-expect tayo ng kabutihan din from others. Right. Talagang, ang pagiging kind or yung pagiging mabuti, ito po yung unang-una bunga to eh, Pastor. Eh.
2: Right. Opo.
1: Diba, bunga ng relationship natin kay God. And it is also a command.
2: Right.
1: Kinuman din talaga tayo to be good, to do

0: sa mga kasalanan.
1: And even nga, pastor, na tayo ng mga believer na tayo mga Christian na pastor, na sinisikap natin to be good and to be
0: right.
1: kind.
0: Yes.
1: Pero we have to admit that no one is truly good.
0: Right. Totoo
1: kahit naman tayo, hindi natin ma-perfect talaga yung pagiging mabuti sa iba.
0: Yes.
1: Diba? So, sabi rin sa scriptures yan, pastor, eh, diba? Sa Book of Romans, makikita natin yan na all have sinned. Diba? So,
0: yes.
1: No one is righteous by their own merit. Na kung nakakaramdam ka niyan, even though you're trying to do good or pinipili mo maging mabuti, pero nagfe-fail pa rin talaga tayo.
0: Yes.
1: Or, alba, minsan nga, pastor, diba, parang yung mga tao sa paligid natin, lagi nating nakikita yung kamalian nila.
0: Yes.
1: Pero tayo, yung pagiging mali natin, madalas, nagfe-fail tayo to see that. Kaya nga may verse sa Bible, pastor, di ba, na yung nakatingin tayo sa puwing ng ibang tao na hindi natin na-realize, meron na pala tayong troso sa mga mata natin.
0: Yes.
1: So, siguro yung kasama dun yung sa pagiging fallen ng mundo at nung flesh natin, pastor, na weak talaga. Diba? Fault finder tayo by nature.
0: Yes, pastor. Parang,
1: In alignment dun sa sinasabi mo kasi, pastor, kung bakit mahalaga na may relationship kay God.
0: Yes, opo. Kumbaga, though hindi tayo perfect, napaka-perfectionist natin. Mm-hmm. Alam mo yun, pastor?
1: Yes.
0: Na parang akala mo wala tayong nagagawang mali.
1: Perfectionist in a sense, pastor, yung expectation.
0: Right, expectation. Opo,
1: pero hindi naman talaga tayo magiging perfect. Hindi natin magagawa maging perfect talaga.
0: Yes, dahil nga nandito tayo sa isang fallen world na kung saan lahat ay corrupted.
1: Mm-hmm.
0: Never na ma-achieve natin yung talagang goodness na yon na, na hinahanap natin. Only if we accept Jesus Christ, magkakaroon tayo ng kumbaga freedom.
1: At saka, pastor, yung acceptance kasi na yan na sinasabi. Hindi lang ito pagtanggap kasi sabihin ng iba, hindi, tinanggap ko naman, pero bakit ganito, ganyan. Mahalaga din yung understanding mo eh.
0: Yes, opo.
1: Kasi, pastor, pag tinanggap mo si Jesus, maraming kadugtong to.
0: Right.
1: Ibig sabihin, mas intentional ka to get to know the Lord.
0: Yes.
1: Diba? Mas nagiging, gusto mo maging familiar doon sa commands ni God. Paano ba ako magiging faithful? Diba yun yung nagiging, nagiging focus ng buhay mo kapag meron ka talagang totoong relationship kay God. So, yung pagtanggap is just the beginning of that journey. So, yung transformation, it will happen kapag nag-submit ka talaga.
0: Yes.
1: Diba, pastor, sa kalooban ng Panginoon? At maraming tao, pastor, or lahat ng tao, pastor, hindi tayo na-exempt. Diba, pastor, dun sa persecution ng mundo, dun sa trials na kumbaga na nararanasan ng mga tao dito sa fallen world. Kasi, pastor, si Lord naman eh. Diba, pag patas si God eh.
0: Yes.
1: Diba, kumbaga yung sabi nga nila, pastor, yung picture na si God pinapasikat ang araw, hindi lamang dun sa mga taong matuwid, pati dun sa mga hindi matuwid.
0: Right.
1: Diba? So, ganun tayo tinitignan ng Panginoon. And, kumbaga, kung meron mang nararanasan yung isang tao na pinipiling maging mabait, na hindi maganda from other people, mas nasasaktan ka, kapatid, maaaring yung mga bagay na yan, way din ng Lord para ma-refine yung faith mo. Diba? Para mas ma-refine yung faith natin, why does God allow? Diba yung mga negativities na yan? Kasi nandito nga tayo sa mundo, tanggapin mo yun. As much as gusto tayo na iligtas ng Panginoon dito sa mundong to, meron talagang takdang panahon, pastor, para sa langit na yun, yung perfect na lahat, yung condition.
0: Yes.
1: Wala ka na mararanasan na negativity. Pero habang nandito tayo sa mundo, kaya nga kailangan patibayin mo yung pananampalataya mo. Kailangan naka-anchor yung faith mo, hindi sa sarili mong kalakasan, kundi sa Panginoong Diyos. Mas lalong nagkakaroon ng saysay kung bakit kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Just because ito nga mundong to is really corrupted.
0: Yes,
1: diba? So, hayaan mo na ma-refine ka din ng experiences mo, yung faith mo ma-refine. Diba?
0: Yes.
1: Nung mga inaalaw ni God na pagdaanan mo. Kasi sabi daw, pastor, yung trials daw na inaalaw ni Lord na maranasan natin, it strengthens our character.
0: Yes.
1: Diba? It produces perseverance. Diba kung paano din describe yan sa Book of James, pastor?
0: Okay.
1: Doon sa mga na familiar sa Word of God, diba yan, mababasa natin yan sa Book of James. Na kaya inaalaw talaga ni God. Sabi nga, consider it pure joy daw, pastor.
0: Yes.
1: Parang ang hirap na, pastor, parang pinipersecute ka na. Diba? Inaapi ka na ng mga taong tinutulungan mo. But at the end of the day,
0: yes.
1: Diba? Parang, Lord, sige, gusto ko maintindihan. Para sa akin pala to.
0: Yes,
1: dito, right. Dito ko pala masasabi na totoong nagmamahal ako. Kasi hindi ako nag-expect, diba, ng kapalit. Ginagawa ko to kasi, Lord, ito yung sinasabi mong gawin ko eh.
0: Right.
1: Oh, and ang nababago dun, ang nagbe-benefit naman dun, pastor, when we do good. Diba, pastor, kahit na may painful experience pabalik, tayo din naman. Tayo din naman talaga sa huli yung magbe-benefit dito.
0: Yes. Kaya alam mo po, sir, napakahalaga din talaga na sensitive tayo dun sa ating mga nararanasan. Number one, we have to acknowledge talagang

0: Meron akong trials, yep. Meron akong painful kasi meron akong mga painful situations, meron akong mga discouragements na nararanasan. Kasi minsan yung iba, alam mo yung in denial sila, Pastor. Kahit yes. na laki-laki na ng problema, bigat-bigat na ng pinagdadaanan, hindi lang pinapansin. Maari kasi na mayroong purpose talaga ang Panginoon to develop nga, kagaya na sinabi ni Kuya Pastor Andrew kanina, yung character natin at saka mm-hmm. yung faith natin. Kaya lang, hindi na de-develop. Kasi iniiwasan natin yung pinapadala ni Lord na mga trials para tumibay ka. Tuloy,
1: yes.
0: you end up being fragile. Hindi lang basta fragile na, ano, kumbaga parang brittle ka, madali kang mabasag kapag mahirap na yung situation.
1: Yes, at saka Pastor, nagiging way din to para ma-display yung power ni Lord sa life natin.
0: Amen. Yes,
1: so lang, mas nakikita natin yung need natin of God in times na nandun tayo, Pastor, sa pagsubok eh. Nandun tayo sa testing, nandun tayo sa crushing, di ba? Yes, nandun tayo sa kalagitnaan ng pressure na parang, Pastor, yung indescribable feeling of peace. Di ba? Kung wala ka sa kalagitnaan ng war, wala ka sa kalagitnaan ng chaos, ma-appreciate mo ba yung peace na nanggagaling sa Panginoon?
0: Yes.
1: So ngayon, pag inalaw ni God na maranasan natin yung mga bagay na naranasan natin, Pastor, doon natin nakikita, Lord, ito pala yun.
0: Yes.
1: Ito pala yung, ano, ito pala yung power na nanggagaling sa'yo. That's why I am set apart.
0: Right.
1: Diba? Na para, Lord, ang galing. Ito pala yung pinili kong magtiwala sa'yo. Ito pala yung bunga ng pananampalataya na yun, fruit of the Holy Spirit. Lord, yes. dati wala akong self-control. Pero ngayon, nandito yung self-control ko.
0: Yes.
1: Lord, may mga kakulangan kami. Lord, yung mga tao na pinaalagaan mo sa akin, parang sabi nga nila po, sir, para ka daw nag-alaga ng ano ng ahas, 'di ba? At the end ikaw yung tutuklawin sa huli.
0: Right.
1: Pero parang, Pastor, will you blame yourself being good? 'Di ba? Hindi mo dapat wag mong questionin yung pagiging mabuti.
0: Yes.
1: Kasi dapat mong ginagawa yung kabutihan.
0: Yes.
1: 'Di ba? Regardless na yung mga tao sa paligid mo eh hindi nakikita yung kabutihan kasi nga by nature selfish ang tao eh.
0: Right, opo, Pastor. Actually, alam mo, isang bagay nga kung bakit maganda tong suffering na to, Pastor, na nararanasan natin, bakit tayo naghihirap, kasi it breaks self-sufficiency, Pastor. Yung pagiging self-reliant natin na
1: yes.
0: ako to, kaya ko to,
1: right.
0: dahil sa akin to. So, dyan natin natututunan na sumandal sa Diyos eh.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una sa lahat. Kasi dahil nga sa sarili lang tayo nakasandal, di natin nakikita na we are beyond help.
1: Mm-hmm.
0: Medyo minsan talagang, kumbaga, lugmok na pala
1: yes.
0: tayo, Pastor. So, mahirap. Na hindi natin nakikita yung advantage or yung positive side ng suffering.
1: Yes.
0: No? Kaya lagi na lang din na tayong nagko-compare ng buhay natin sa iba where meron din silang sariling trial na pinaprocess din sila ng Panginoon. Eh. Sometimes we never know eh. Di ba, Pastor?
1: Mm-hmm. Pastor, isa sa narinig ko dun sa talk na pinanggalingan ko nitong mga nakaraan. Sabi ni Dr. Fred Tok din yung pangalan niya.
0: Yes, opo.
1: Sabi niya, ang comparison daw, kasi binanggit mo, Pastor, yung comparison, di ba? Yung comparison daw, ito daw yung madalas nagiging dahilan para yung self-esteem ng tao bumaba.
0: Yes.
1: Alright, so basta nag-start ka na comparing yourself with other people
0: yes.
1: or kino-compare mo lagi yung ibang tao sa ibang tao, hindi mo siya natutulungan. Minsan kasi, Pastor, ganun yung approach natin, di ba?
0: Right.
1: Ikukumpara natin yung ibang tao sa iba
0: yes.
1: To prove a point na
0: yes.
1: thinking na tinutulungan natin siya or matutulungan
0: yes. right.
1: natin siya by rebuking or being harsh. Di ba? Pero ang totoo, hindi mo siya natutulungan.
0: Yes, because that person is a completely different person and he has a completely different story and situation.
1: At saka hindi mo alam yung pinagdadaanan
0: right.
1: ng tao, Pastor,
0: okay.
1: na by comparing them na sa ganito, hindi mo alam yung pinagdadaanan niya.
0: Yes.
1: Diba yung estado niya, ano yung mga bagay na naging dahilan bakit siya na ganyan. So, don't compare.
0: Right.
1: Instead, kumbaga, makinig ka. Matuto ka makinig.
0: Yes. Sometimes, Sir, alam mo, dapat paging ministry na yan eh. Ministry of listening.
1: The ministry naman talaga natin yan, Pastor. Yung katotohanan.
0: Kasi ito, marami kasi, Pastor, they don't listen to understand. They
1: mm-hmm.
0: listen to reply
1: yes.
0: or to talk. Kumbaga, nangyayari, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng taong nasa harap nila. So, instead na makatulong, nasasaktan patuloy nila.
1: Yes. At saka, Pastor, isang bagay din daw, madalas daw kasi tayo, pag nakikinig daw tayo sa ibang tao or sa problema ng iba or pag nangumusta tayo, ang laging mindset natin, how can you help and fix the person? Paano
0: yes,
1: ko matutulungan
0: yun ang lagi nating mindset.
1: Pero dapat daw, hindi dapat laging ganun yung kaisipan natin. Hindi yung
0: right.
1: nakikinig ka, ang intention mo is to fix the person kasi hindi mo trabaho yun.
0: Yes.
1: Diba?
0: Right.
1: Unang-una daw nating assignment is maging available tayo to listen.
0: Right.
1: Kasi therapeutic yun, Pastor, na
0: opo,
1: alam mong
0: napakahalaga.
1: Hindi mo kailangan, parang Pastor, hindi ko kailangan maging perfect sa sasabihin ko kasi kailangan ko lang i-express yung totoong nangyayari sa akin.
0: Yes.
1: Bagamat maaaring negatibo yung nararamdaman ko, Pero kailangan kong sabihin to eh.
0: Yes.
1: Kailangan kong maproseso to. And later on, siguro eventually, you would learn something from that experience. Pero yes, sa panahon na may pinagdadaanan yung mga tao, diba? Don't fix the person right away kasi hindi mo nga trabaho yun. Marang tayo, ang kailangan natin. Kaya nga mahalaga na motivated tayo, pastor, ng pagmamahal. Eh.
0: Right.
1: Diba sa tao na parang ginagawa natin itong mga bagay na to kasi yun yung sinasabi ng Lord, to be kind to people, na maging prepared tayo every time there's a need for you. Diba? Na maging representation ni God, maging yes, representation ni Jesus sa mga tao sa paligid mo. So be it. Maging mabuti ka. And right, may gusto lang akong basahin, pastor, na isa sa listener natin, si Miss Kay. Sabi ni Miss Kay, sabi niya, just like Jesus, he was mocked by many people during those days. Sabi niya, in our time wherein madami ang mas nagiging comfortable sa norms ng madami, at kapag naiba ka, ikaw na ang masama. At dahil mas madami ang complacent to do things na pwede na, as long as you are okay and grateful to do things in right way, just go on habang nahihirapan tayo, mas naghahanap tayo ng kalinga at pagmamahal niya. Temporary pleasure will never satisfy you. One being, pero if we do our way in His favor, siya ang gagawa ng daan to make things lighter for you. Maganda rin yung sinabi ni Miss Kay dito. So maraming salamat.
0: Point made.
1: Miss Kay, oo. Saka talagang full of wisdom din to si Miss Kay eh. Salamat, Miss Kay. And yun nga, Pastor, at the same time, ito po, dapat din makita din natin sa panahon na, kumbaga, natitest yung ano natin, Pastor, yung love for people. Kasi madalas right, ang nasusubok sa'yo, ganito, ano, Pastor, yung pagmamahal mo sa tao eh.
0: Yes, totoo, diba? Pastor.
1: Tapos lalapit ka sa Lord. Lord, bakit naman hinahayaan mo? Diba? Dadalhin mo yung petition mo kay God. Parang, Lord, yes, bakit naman hinahayaan mo itong mga taong to na ginagawang ko na nga ng mabuti, pero yes, ito pa rin yung natatanggap ko. Mas prone pa rin ako na masaktan, di ba? Parang ano ba to? Pattern ba to na lahat ng tao na pinipiling maging mabuti?
0: Yes.
1: Deserving masaktan? Hindi right naman siguro.
0: Alam mo pa, sir, actually meron akong experience eh. Gusto ko lang i-share din sa'yo pa, sir. Meron, mm-hmm, meron din kasi akong kaibigan recently, nag-share siya sa akin. And kumbaga, pagkakaintindi ko while he's talking to me, parang gusto niyang i-fix ko yung problema niya.
1: Mm-hmm.
0: Something like that. So sabi pa nga niya sa akin, mentoran ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahirap na hirap siya sa problema niya. Kumbaga, mahirap, discouraged, parang yeah, malungkot, something like that. I have this feeling na hindi ko, parang off na maging mentor niya ako during the moment. Alam mo pa, sir, mm-hmm, ko anong impression sa akin ng Lord during the time. Ang kailangan niya kaibigan.
1: Uh-huh.
0: Na makikinig lang.
1: Mm-hmm.
0: So during the time, yun ang ginawa ko. Sabi ko, alam mo, hindi mo kailangan ng mentor.
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo lang, ang kailangan mo friend. So,
1: yeah,
0: so ang ginawa ko, pastor, I listened, doon pinakinggan ko siya hanggang nailabas niya na lahat.
1: Mm-hmm.
0: And then gumaan yung ano niya, yung situation niya. Wala akong pinix, nakinig lang ako. Yes.
1: Minsan kailangan mo lang maging kaibigan pa.
0: Yes. So minsan kasi yung lumalapit sa atin, alam nila rin yung gusto, kumbaga meron silang gustong gawin, mm-hmm, sa buhay nila. Gusto nilang ipaayos, pero sa totoo lang, ang kailangan lang nila itapon yung mga basura nila, mm-hmm, sa loob nila.
1: Yes.
0: Parang something like that, Pastor.
1: Sa counseling, ganyan naman, Pastor. Eh.
0: Yes.
1: Diba? Parang nagiging trash can tayo ng emotions,
0: yes,
1: ng tao
0: right,
1: talaga. Kaya kailangan din tayo matuto na mag-manage din ng mga tinatanggap natin, Pastor. And, Pastor, sa lahat ng ito, ang totoo niyan, pinapakita lang ng Panginoon maganda na makita natin yung pagiging sovereign ba ng Panginoon, that
0: yes,
1: He is in control of everything.
0: Right.
1: Na walang bagay sa buhay na natin bilang mga tao na inaallow ni God na, alam mo, Pastor, hindi niya kayang i-fix or wala siyang good intent. Why does God allow all of these things to happen?
0: Yes.
1: So, mahalaga din, Pastor, yung perspective. Diba yung perspective natin na madalas yung ang Panginoon ginagamit yung mga difficult circumstances na to.
0: Yes.
1: Diba, Pastor? Kasi meron siyang intention.
0: Right.
1: Kung bakit niya, parang sabi nga sa Bible, Pastor, diba? All things work together for good for those who love the Lord,
0: yes,
1: and for those who are called according to His purpose. So
0: yes,
1: even yung mga bagay na sa tingin natin or yung circumstances na feeling natin difficult, we may not understand it now.
0: Yes.
1: Pero dadating ang time, diba? You would understand, Lord, kaya pala.
0: Yes.
1: Kaya pala inalaw mo. Lord, kaya pala tong tao na to ganito.
0: Right.
1: Kumbaga, para lang makita mo na meron pa siyang pangangailangan. 'Di ba? Na meron pa siyang pangangailangan na kailangan siyang ma-heal, 'di ba? And parang yung story nga, Pastor, naalala ko lang yung story ni Joseph. 'Di ba? Si Joseph, yung talagang itinatwa siya ng mga kapatid niya, 'di ba? Nalayo siya sa pamilya niya, nilagay siya sa hinulog siya sa balon. Lahat ng negativity talaga
0: right,
1: na pwedeng maranasan ng isang tao, naranasan niya. Pero hindi siya nagtanim. pastor ng sama ng loob. Nakita naman natin at alam naman natin yung story ni Joseph, diba? Ni Joseph the Dreamer. Until dun sa dulo ng kwento na to, na yun pala, yung mga negative circumstances niya, yun yung magli-lead sa kanya. Diba? Right. Dun sa destiny niya.
0: Yes.
1: Diba? Na magkaroon ng katungkulan, maging yes. wealthy. And in times of need, nung buong pamilya niya na nag-persecute sa kanya,
0: natulungan niya.
1: Siya yung ginamit ng right. Panginoon para matulungan. At the same time, Pastor, hindi lang matulungan. Pinakita dito, Pastor, yung power ng forgiveness.
0: Yes.
1: Yung power ng tunay na pag-ibig. Na yes. ang tunay na pagmamahal, it doesn't keep records of wrong.
0: Yan, grabe.
1: Di ba, Pastor?
0: Opo.
1: At the same time, Pastor, example na lang ni Jesus Christ eh.
0: Right, opo. Napakaganda ng ano ng topic na to, Pastor, no. And to follow po yung kaninang sinabi ni ano no ni Ate Sister Kay, Pastor. Actually, sometimes habang sumusunod kasi tayo sa Panginoon no.
1: Mm-hmm.
0: Kasi that's the process of being good, di ba? Something
1: yes.
0: like that. Eh talagang andun yung suffering. Mahirap talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi
1: right.
0: we are doing it, suffering. We are suffering for righteousness.
1: Mm-hmm.
0: So habang tinutuwid tayo ng Panginoon, na-note yan sa 1 Peter. No, following in his own footsteps of suffering for the righteous. No?
1: Yes.
0: Talagang mahihirapan talaga tayo. Mayroon talagang hirap. Hindi talaga siya smooth sailing, hindi siya madali. Mm-hmm. But then, kapag nahihirapan ka, ibig sabihin nasa tamang daan ka. Parang alam mo yung small gate, tapos yung wide gate, yes. yung narrow gate.
1: Ulitin ko pa, sir, yung tawag dyan, perspective.
0: Yes, perspective.
1: So dapat meron tayong maayos na perspective. Medyo mag-slow down ako, Pastor, kasi sabi ni
0: Tita
1: Cecilia. Pasensya na po, parang excited ako mag-share.
0: So. Opo, ang ganda po kasi ng topic. Alam niyo, sige, Pastor Andrew, ganito po talaga siya kapag napakaganda po ng pinag-uusapan namin.
1: Dalang-dala dun sa pinag-uusapan.
0: Alam mo, sabi nga
1: salamat
0: ni,
1: po.
0: Pastor, alam mo, sabi nga ni Sister Kay, Pastor, nahawa lang ako sa iyo sa short sharing mo. Napaka-short po ni Pastor mag-share sobra.
1: Short talaga na, Pastor. Parang ano, kabaligtaran yata yun.
0: Yes.
1: And then again, Pastor, mabalik tayo. No? Yung example ni Jesus Christ, di ba, Pastor? Na kung tutuusin, siya yung pinaka-righteous eh.
0: Yes.
1: Wala naman talagang righteous sa ating lahat.
0: Right.
1: Si Jesus lang. Pero at the end of the day, yung mga tao na gusto niyang isave, yun pa yung nag-mock sa kanya. Yun yung pumatay sa kanya, Pastor, di ba? Naalala mo, Pastor, nung nasa cross si, ano, si Jesus, di ba? Na nagpe-pray siya sa Panginoon. Sabi niya, Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. So, ganun ka kabuti, Pastor, yung puso ng Panginoon na nasa kalagitnaan siya ng suffering. Pero ang iniisip niya, hindi yung sarili niya, kundi yung mga tao, di ba, na gumagawa sa kanya ng hindi maganda. At ayan, Pastor, ako totoo lang pag ganyan yung nararanasan ko, ito yung tinitignan ko talaga. Na yung isang tao na pinipili na maging matuwid, kagaya ni Jesus Christ, Pastor, di ba? Na sa huli, alam naman natin na hindi tayo man-pleaser.
0: Yes, right.
1: Di ba? Hindi naman natin ginagawa lahat ng yan para i-please yung mga tao sa paligid natin, kundi ginagawa natin yung mga bagay na mabubuti kasi gusto nating mapapurihan ng Panginoon.
0: Yes.
1: Makita ng mga tao kung ano yung ibig sabihin ng merong relationship, di ba, sa Panginoong Diyos.
0: Tsaka alam mo ba, sir, we are grateful kasi alam mo yung libreng regalo ng kaligtasan na natanggap natin.
1: Mm-hmm.
0: So alam mo yung binigyan ka ng libreng regalo.
1: Yes.
0: Ano yung pinaka-response natin? Our response is to be good
1: yes.
0: and be grateful kay God na talagang nagmahal sa atin.
1: And Pastor, actually, meron akong nung nabasa ko tong tanong na to, napaisip din ako eh. Oo nga, no, Lord, kasi ako personally, yung experiences ko din, parang, Lord, sinisikap kong maging mabuti talaga, maging mapagmahal hanggat kaya, Pastor.
0: Yes, Pastor.
1: Kahit na feeling mo, there are people na nasa paligid mo na nagiging abusado na dun sa kabutihan
0: right.
1: na ginagawa mo. So, yun nga yung tanong na, bakit madalas yung mga mabubuting tao nakaka-experience ng more pain?
0: Yes.
1: Alam mo, Pastor, meron akong nadaanan. Sabi dito na yung, ano daw, mga tao na pinipili, or mabuti by nature, sabi na natin, they are good, eh, mas open-hearted daw kasi. Mas trusting daw tayo by nature na nagiging daan para mas maging vulnerable tayo. Diba? At dahil vulnerable ka, so mas may tendency for people to exploit.
0: Exploit, yes.
1: Abusuhin talaga, Pastor.
0: Right.
1: Kaya, siyempre, Pastor, dahil may ganun kang experience, so nandun talaga yung disappointment. Diba?
0: Yes.
1: So, ano daw, number one, Pastor, yung vulnerability and trust. Yan nga,
0: yes.
1: yung pagiging vulnerable at saka yung pagtitiwala. Yung mga good-hearted na individual daw, may tendency to trust easily. Parang hindi ka nahihirapan talagang pagtiwalaan yung mga tao kahit nakita mo pa yung flawses nila.
0: Right. At kahit may nagkwento pa sa'yo na ito tao na to, ganito, ganyan.
1: Kasi ako, Pastor, ang dahilan ko, parang marami akong natatanggap na ganung warning. Pastor, alam mo ganito yan, ganyan yan.
0: Yes, sir.
1: Parang ako kasi, Pastor, always give the benefit of the doubt.
0: Yes,
1: kasi minsan, Pastor, ang tao, yung behavior ng tao, depende rin sa kausap.
0: Right.
1: Depende rin sa kasama. Halimbawa, may mga tao tayo nakikilala, Pastor, sa ibang tao, hindi sila, hindi sila mamasungit sila, hindi sila ganun ka kind, di ba? Pero pagdating sa'yo, dahil nakaranas sila ng kabutihan from you, eh pinapakitaan ka din, nire-reciprocate nila yung kabutihan na to. Or sabihin na natin, Pastor, pagdating sa ibang tao, lagi silang may wall.
0: Yes.
1: Diba? Lagi silang merong facade. Pero pag ikaw na yung kausap, dahil nakaramdam sila ng pagiging comfortable,
0: nabubuksan sila.
1: Exactly,
0: yes.
1: Pastor. So, kaya ako, parang I always give that benefit. Karang yun nga, dahil nga ang tao naman, Pastor, may mga fallen world nga tayo again,
0: right,
1: di ba,
0: yes.
1: Pastor?
0: Opo.
1: May mga flawses pa rin, may mga moments na matitrigger yan, may mga moments na makikita mo talaga yung sablay sa mga tao na yan. Pero bilang ikaw na mas nakakaunawa, yung mga kind-hearted people nga, Pastor.
0: Yes.
1: Kaya makikita mo rin kung sino yung kind. Kasi ang pagiging kind, Pastor, bunga din to ng ano eh. Di ba, ng relationship natin kay God. Bunga din to ng banal na spirito sa buhay natin. Though morally, may mga tao, they are really kind. Di ba? By nature, lumaki sila sa isang environment na talagang punong-puno sila ng karanasan ng pagiging kind ng tao. Kaya sila, nagiging kind din.
0: Yes.
1: Pero tayo, yung kindness na pinag-uusapan natin, Pastor, mas malalim.
0: Right.
1: Kasi ito yung kindness na bunga nung relationship natin sa Panginoong Diyos.
0: Yes.
1: Iba yun eh. Iba yung lalim na yun. Talagang, Pastor, kapag hindi galing sa Panginoon or hindi bunga ng banal na spirito yung pagiging mabuti mo,
0: Yes. Diba,
1: Pastor, dadating yung time, masasaktan ka eh.
0: Yes.
1: You will get offended and you will stop being good.
0: Right. It will expire.
1: Exactly, Pastor.
0: Yes,
1: kasi nga yung exploitation, yung abuse, mararamdaman mo na eventually.
0: Ako nga, Pastor, alam mo ang practice ko. Ang ginagawa ko, sinasabi ko na lang sa sarili ko, it's not about me, Lord. It's all about you na.
1: Yeah.
0: Kaya alam mo, Pastor, yun, na-overcome. Kasi may mga pagkakataon din, kahit na, dahil nga minsan, we also try to be good eh.
1: Yes.
0: Kumbaga. Pero kapag you tell yourself yung word of God na it's all about Jesus, it's all about God, kahit yung love na pino-forward mo sa kanya, di naman galing.
1: Yes, yes.
0: So, ang ibig sabihin talaga, it's all about God. Hindi mo kailangan na maghina or malungkot kasi si Lord, very true sa lahat ng promise niya.
1: Yes. At saka tayo nga, Pastor, kahit na fini-fail natin si Lord, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. So, ganun din yung kindness na na-express natin. Kasi yung source, Pastor, ganun din siya eh.
0: Yes.
1: Yung pagpapakita niya ng kabutihan sa atin, kahit naman sabihin mo, totoo lang, Pastor, ang daming pagkakataon na abuso natin ng kabutihan ng Diyos.
0: Yes, totoo po yan, diba? Pastor.
1: Alam nating mabuti si Lord, ina-abuse natin yung grace niya. Patatawarin naman ako
0: ni Lord. Right, marami, dinadaan lang sa sorry, pero yung buhay hindi binabago.
1: Hindi nababago, exactly, Pastor. And dahil nga si Lord kind, so that's the same kindness na nag-resonate sa atin. So yung openness natin daw na mga mabubuti, talagang inaangking ko. So, okay, claim ko talaga, Pastor.
0: Yes,
1: kasi that's a goal for me. I really wanted to be kind hanggat maaari. And yun nga, yung openness daw na to, Pastor, it acts as an invitation for manipulative people to take advantage of them.
0: Right.
1: So siguro, ang isang fair warning natin dun sa mga tao na talagang may mga mabubuting puso, magkaroon din tayo din siyempre ng discerning spirit at ng wisdom to also protect yourself. Hindi rin naman masama na pag-ingatan mo yung sarili mo, lalo na kung yung abuse is repetitive, paulit-ulit na, siyempre matuto din naman tayo.
0: Right. Kasi, Pastor, meron akong tanong sa part na yan.
1: Mm-hmm.
0: Worst comes to worst, okay lang ba mag-cut off ng tao kapag may mga pagkakataon, malala na talaga tong tao na to, lagi na lang siyang nagkukos ng pain ko, lagi ko naman siyang hinahabol, minamahal, pero
1: Pastor, kung ang pinag-uusapan natin self-care, yes. Kumbaga, lahat, meron tayong permission to cut off
0: yung
1: mga toxic na relationships natin. Ang gagawin mo lang naman, Pastor, to cut off eh. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo na siya ipag-pipray. Diba?
0: Yes,
1: dadating ang panahon, magkakasalubong kayo, iiwasan mo ba siya? Huwag mo lang siyang iiwasan.
0: Yes.
1: Diba? Pero yung parang ang iisipin mo, yung welfare mo, kasi nga nararamdaman mo na yung toxicity, nadadrag ka na talaga dun sa negativity na nararanasan mo dun sa mga tao na to, at sobra na yung pagiging manipulative. Kasi may mga ganong tao, Pastor, eh. Dahil nakikita nila na feeling nila, they can manipulate you. Talagang abuse. Eh, ito, ang on the other hand, Pastor, ito naman sa experience ko, Pas.
0: Yes, Pastor.
1: May mga tao na lalapit sa akin, Pastor, inaabuso ka na, hindi mo ba nakikita? Akala ng mga tao,
0: yes,
1: hindi ka aware.
0: Ako ba yun, Pastor? Ako ba yung nagsabi nun sa'yo?
1: Marami kayo, Pastor. So, minsan, yung hindi ka aware, Pastor, yes, diba, sorry, na hindi, akala nila hindi ka aware na inaabuso ka na.
0: Yes, opo.
1: Pero, yun nga, tinitignan mo lang talaga yung mga bagay-bagay in a different perspective. Lalo na, Pastor, pagdating sa trust, iniisip mo, hindi, magbabago pa to eh. Yeah. Ako, gusto ko lang i-share din yung thoughts ko.
0: Yes, okay.
1: Nakikita, hindi ka, ano, Pastor, hindi ka immune dun sa abuse.
0: Right.
1: Hindi ka rin bulag dun sa abuse. Nakikita mo siya, nararamdaman mo siya, pero dahil nga ang iniisip mo yung kabutihan nitong tao na to, maaaring ang iniisip mo, pag naranasan niya kasi, na sa kabila ng pagiging ganun niya,
0: yes, di ba?
1: Dahil na may gumagawa pa rin na mabuti sa kanya, may nagtitiwala pa rin sa kanya, mabago siya nun.
0: Yes.
1: Pero reality, Pastor, dadating talaga yung time na may mga tao kasi na yung abuse, Pastor, talagang malala na.
0: Yes, Pastor.
1: Na parang doon mo marirealize, at the end, parang ako ganito, Pastor, pag alam kong nandun ako sa dulo, sinasabi ko na sa Panginoon, Lord, I think I have done my part.
0: Opo.
1: Pinagkakatiwala ko na po itong tao sa inyo. Kasi yun na nga, Pastor, yung tanong mo kanina, yes, na pwede bang mag-cut off? Ngayon nagagawa ko na yan, dati hindi, Pastor. Eh.
0: Opo.
1: Talagang duguan ka na.
0: Well, naalala ko, Pastor, yung mentoring natin na nabanggit mo tong term na to, na we can love them at a distance.
1: Yes, loving from a distance, Pastor. That's possible, Pastor.
0: Naalala ko tuloy.
1: At saka, Pastor, parang ganito, pag nag-cut off ka, huwag ka rin mag-close ng doors.
0: Yes, opo.
1: Kasi one day, hindi mo malalaman eh, Pastor.
0: Yes.
1: Di ba pag nagsarado ka ng ano, na yung tinanim mo dun sa mga tao na yan, akala mo lang nasayang.
0: Right.
1: Pero ang totoo nun, Pastor, naniniwala ako, walang kabutihan na itinanim natin sa buhay ng ibang tao na nasasayang.
0: Yes, na hindi tutubo.
1: Exactly, Pastor. Isang araw, maaring hindi ikaw yung makinabang dun sa bunga ng pagiging mabuti mo sa mga tao na to. Pero pwedeng sa iba. Diba? Yung iba yung mag-benefit dun sa mga bagay na naitanim mo. Yung paglago lang, hindi lahat pare-pareho ng timeline sa growth, Pastor. So, merong mga times na may mga tao mahabang panahon talaga bago nila ma-realize or merong kailangang mangyari na hindi maganda para ma-realize nila na parang ano ah, tama yung sinasabi ni kuya, ni ate, or tama yung sinasabi ni Pastor. Tama yung pangaral ng mga magulang ko.
0: Yes, diba?
1: Ganun, Pastor, yung mga pangaral ng mga magulang, eventually, sakalang naman natin nare-realize eh. Diba? Kasi yung mga magulang by nature, Pastor, they do their best to be kind to their children.
0: Yes.
1: Diba? That's why they are vulnerable. Na-abuse. Na-abuse kahit yung mga magulang, feeling nila yung anak ko naglalako at sa hingi ng ito, mukhang hindi naman pumapasok. Pero yung magulang, magbibigay pa rin. Pagagalitan niya ng gamay. Pero papayagan pa rin the following day. Parang yung magulang, yung love, ganun. Na-abuse, may tendency to be abused, Pastor.
0: Well, Pastor, habang nakikinig ako, no, Pastor, dami ko nang natututunan dito. Parang na tong ano eh. Seminar. Pero isang bagay sa mga good people, no, para po parang ito yung magiging advice ko do sa mga mabubuting tao, no,
1: mm-hmm.
0: At saka mga kind-hearted natin diyan, mga leaders, mga pastors na nakikinig ngayon, parang pagtatanim.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya ng sinabi ng Biblia, you will reap what you sow.
1: Yes,
0: diba?
1: Pastor.
0: So, sa sinasabi po ni Kuya Pastor kanina pa, no, hindi, huwag tayong sumukong magtanim ng mga mabubuting seed kasi one day tutubo to at mag-harvest ka. Kung hindi man ikaw yung mag-harvest, yung next generation yung mag-harvest. And kagaya nga ng sinabi kanina, kung mabuting buto yung tinanim mo, mabuting aanihin nila.
1: Tsaka pa, Sir, maganda yan yung mga bagay na ginagawa nating kabutihan sa tao. Ano yan? In faith natin yan itanim, Pastor.
0: Yes.
1: Gawin natin sa Panginoon.
0: Amen.
1: Now, ang ibig sabihin nun, Pastor, you don't expect anything in return.
0: Right.
1: Or kung hindi mo man makita yung bunga nung itinanim mo sa buhay ng tao na to, eh, sana wag mawala yung hope sa heart mo that one day, hindi man ikaw yung makakita nito.
0: Yes.
1: Pero tumubo ito.
0: Right.
1: Sa takdang panahon ng Panginoon. And naalala ko lang, Pastor, meron tinatawag na flower analogy. Narinig mo na ba yun, Pastor, yung flower analogy? Na yung mga tao daw, they gravitate toward those who are kind. Attracted sila doon sa mga kind, sa mga gentle, mga giver. Yan.
0: Yes.
1: Diba? At most of the time, parang yung bulaklak daw, Pastor. Di ba pag nakita tayo ng magandang bulaklak, may natitempt tayo to pick those flowers. Di ba? To pick those the most beautiful flower. So, parang ganun din daw yung mga mabubuting tao. Very attractive. Di ba?
0: Yes.
1: Nakaka-attract ng mga tao sa paligid yan, lalo na ng mga may mga motive.
0: Right.
1: Na tao. Kasi feeling nila, dahil mabuti tong tao na to, pwede nila talagang ma-abuse. So, they would pick on that. Talagang intentional yung mga tao, Pastor, na negative.
0: Yes.
1: Na lumalapit dun sa mga tao na mga mabubuti by nature.
0: Yes.
1: So, ito yung tinatawag na flower analogy, Pastor. So, ang tendency,
0: parang honeybee, no?
1: Oo, Pastor, mas susceptible tayo sa pagiging bruised by the world, Pastor.
0: Yes.
1: Yung mga mabubuting tao. Kasi nga, attracted yung mga sugatan. attracted yung mga tao who are battling, diba? With their character, with their intention, with their behavior. Parang naghahanap sila talaga ng pagkakataon eh. Yes. Diba? To pick on those people. So, mag-ingat din tayo. Maging matalino talaga tayo. At isa pa, Pastor, yung ano din, madalas bakit nakakaranas yung mga mabubuting tao ng pain dun sa mga ano, dun sa mga tao na sa paligid niya? Because, siyempre, dahil mas open ka, nagkakaroon tuloy ng lack of boundaries.
0: Yes.
1: Yung Pastor, di ba yung
0: so, familiarity na to, Pastor?
1: Familiarity, Pastor. Kasi madalas daw, Pastor, yung mga tao daw na kind-hearted, yung mga mabubuting tao, hirap na hirap magsabi ng no.
0: Totoo po yan. At alam mo, Pastor, actually, hindi lang yan basta dahil, ano, dahil hirap na hirap sila magsabi ng no. Ang mga Pilipino talaga, Pastor, we are trained to say yes kahit na mahirap gawin.
1: Yes! Pero dahil nga mabuti ka, Pastor, dahil kind nga, hindi mo maiwasan talaga.
0: Yes.
1: Na parang ganito, Pastor, yung lalo na sa atin sa pastoral, Pastor, di ba? Yung experience natin na papakain mo na lang sa pamilya mo, pero dahil may lumapit sa'yo na hindi na daw hindi kumakain yung pamilya niya, kakausapin mo yung pamilya mo, mga anak.
0: Right. So, alam mo, Pastor, naalala ko tuloy yan. Yun yung may famous na kwento about sa isda.
1: Eh. Oo, Pastor, exactly. Yung may bumisita sa bahay.
0: Yes, opo, Pastor. Nung makain na nung bisita yung
1: isang side
0: ng isda, nung binaliktad na yung isda,
1: yung mga bata sumigaw.
0: Napasigaw, binaliktad na. So, minsan kasi talaga, being a good person, ano, ito yung mga bagay na nagagawa natin to the extent na talagang kahit na affected ng family natin, we still serve.
1: At saka, Pastor,
0: grabe hospitable talaga ng mga Pilipino.
1: At saka, Pastor,
0: Pastor,
1: yung lack of boundary ng mga tao sa paligid. Parang hindi nila nakikita. Parang lagi nilang feeling na okay lang naman kay Pastor. Eh.
0: Yes.
1: Or okay lang naman kay Kuya.
0: Right.
1: Okay lang naman kay Ate. So, yung tendency talaga, ma-abuse talaga eh, di ba?
0: Yes,
1: lalo na yung mga mabubuting tao, Pastor, they always prioritize yung needs ng iba over their own needs. Parang yung sabi nga, Pastor, isusubo mo na lang, iluluwa mo pa.
0: Yes.
1: Di ba? Para ipakain sa iba. So, ganun din. Na ang kapag daw, Pastor, hindi natin to napag-ingatan din, it would lead to exhaustion at times.
0: Burnout.
1: Oo. Kasi, ang nangyayari naman sa mga tao daw na mabubuti ang puso, aminin natin, di ba? Dumadating tayo sa time na pag nasagad na tayo, palagang umiiyak ka sa Panginoon, nararamdaman mo yung pagod ng parang ba't ka napagod? Emotionally, you are tired. Mentally, you are tired. Naging mabuti ka lang naman.
0: Right.
1: Di ba? Yung mga ginawa mo, naging mabuti ka lang. Lagi na nga sa sakripisyo. Bigla mong nagsiself-pity ka eh. Di ba?
0: Yes.
1: Kasi nga nane-neglect mo na yung sarili mong emotional needs na mayroon din pala akong sariling pangangailangan, ibigay ako ng bigay.
0: Yes, and kapag apektado ang emotional natin, halos lahat ng aspect ng buhay natin sa pool.
1: Yes.
0: Even and, physical, wala ka lang tulog, Pastor.
1: And Pastor, feeling ko, ito yung pinanggagalingan itong kaagapay natin.
0: Pastor, pwede.
1: Pwedeng nakakaramdam na siya eh.
0: Ng pagod na rin.
1: Yes, opo. Parang yung mga tao, parang panahon na ng pahinga mo, Pastor, alas tres ng madaling araw, may kakatok pa kasi may problema sila.
0: Yes.
1: Na parang ikaw hindi nila na-realize na buong araw
0: ka din
1: pagod.
0: May sarili ka rin yung problema.
1: Oo, parang lahat ng problema ng pamilya nila binabato sa'yo.
0: Yes.
1: Eh, may sarili kang pamilya na meron ka ding mga pinoproblema.
0: Right.
1: So, yung lack of boundary, hindi naiisip ng mga tao na maaari yung pinagdadaanan nila, pinagdadaanan mo din.
0: Yes.
1: And isa pa, Pastor, people often neglect din to ask you how you are doing if ikaw yung mga ikaw yung tipo ng tao na laging mabuti. Sanay sila na ikaw yung nangungumusta, sanay sila na ikaw yung okay, ikaw yung, di ba, Pastor, ikaw yung kind.
0: Right.
1: So parang hindi nila nakikita yung need.
0: Na hindi,
1: well, okay naman yan si Pastor eh. Lagi naman, tingin mo, very positive nga si Pastor.
0: Lagi yan masaya, kaya niya yan.
1: Oo, parang kahit may pinagdadaanan si Pastor, siya nga yung encourager namin.
0: Yes. Diba? Hindi nyo lang alam kung paano kami, kung saan kami nasusuot. Kapag
1: alam mo, Pastor, minsan nyo ganito, kumakain kayo, tapos gustong-gusto mo eh.
0: Right.
1: Diba? Parang, ang iniisip mo, sana maisip nila na gusto ko yun.
0: Yes.
1: Bawa, Pastor, lahat naman equally distributed.
0: Right.
1: Diba? Pero yung iba, may mga tao na very abusive, Pastor, baka naman pwede ko nang hingin yun. Hindi, ikaw, hindi ka makatanggi. Kahit gustong-gusto mo yun. Diba yung mga kind-hearted people, ganun talaga, may tendency talaga tayo na magpa-abuso din eh.
0: Talaga, Pastor, kasi alam mo yung service natin hanggang dulo eh. Kasi talagang ang tinuro ng Panginoon sa atin, yung pagiging selfless eh.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga talagang, it's not about us na eh. Kumbaga, it's about our ministry sa Panginoon. Pero talagang, katulad ng shinare natin kanina, importante rin talaga yung boundaries.
1: Yes,
0: kasi paano pag dumating sa punto na maubos na tayo.
1: Exactly. At saka, Pastor, mas nagiging painful din siguro. We have to admit, Pastor, na somehow meron tayong high expectations.
0: Right.
1: Na dahil nga malalim yung pagmamahal natin sa tao, malalim yung pagtulong natin. Ganun, Pastor, ang laging nasa isipan, ako, Pastor, I have to admit, guilty ako dito.
0: Yes, okay.
1: Na parang ako, ang nasa isipan ko, Pastor, kumbaga, ibabalik eh. Somehow, yes. yung lalim.
0: Right.
1: Ako hindi na nga, Pastor, materially eh. Hindi ko, parang hindi pag binigyan ka ng 500, binigyan mo 500, nag-expect ka ng 1,000 tutubo. Hindi ganun, yes. Pastor, yung ating expectation. Kumbaga, Pastor, dahil malalim, i-reciprocate ba?
0: Yes.
1: Yung same na concern, yung same na understanding, subconsciously, Pastor.
0: Yes.
1: Ito yung nangyari, nag-expect talaga tayo in return.
0: Right.
1: Kasi ka dahil gumawa ka ng mabuti na sana naman kahit pa liit lang.
0: Yes. So,
1: diba, na,
0: kahit pa paano konti.
1: Kahit pa paano. Pero yun nga, Pastor, often, yung ibang tao, they fail to meet that standard. Kahit na, kaya yung disappointment natin, kinikip natin eh.
0: Right.
1: Pero inside, it's very loud, it's very profound, pinag-iisipan mo siya. Parang, yes. Lord, bakit ganito? Alam mo, Pastor, yung silent war, yung mga silent battles mo, dahil dun sa mga hindi mo nasasabi. Kasi alam mo naman na tamang maging mabuti. Kaya totoo lang, ito yung battle, Pastor, yung mabubuting ta. Alam mo namang tamang maging mabuti. Tapos yung pain mo, because of being kind and being good, you struggle inside. Until yes. Such time na, alam mo yun, parang Pastor, ano ka, nasagad ka na.
0: Yes, Pastor. Wala ka nang maramdaman.
1: Yes, Pastor. And parang feeling mo, itong mga taong to, nagiging ano ka na rin, Pastor, and tendency, nagiging sensitive ka na emotionally.
0: Yes.
1: parang dahil doon sa neglect nung ano, dahil nga meron tayong ano, Pastor, at the same time, yung mga mabubuting tao, mas sensitive din talaga emotionally.
0: Yes.
1: Merong deep emotional sensitivity na tinatawag, Pastor. If, parang nararamdaman mo, pas nade-discern mo yung feeling ng ibang tao.
0: Yes.
1: Kahit hindi sila magsabi sa'yo, yung intelligence mo ba, emotional intelligence mo, Pastor, yung mga tao na kind are intelligent people.
0: Right.
1: They are emotionally intelligent. Kasi yes. Kahit, Pastor, yung gesture lang, yung tone, yung behavior, yes. Yung meron lang hindi normal,
0: yes.
1: Na lalo na dun sa mga taong lagi mong kasama, meron lang mabago dyan, aware ka kaagad eh.
0: Yes. Pastor, ngayon na modern term, mapapansin mo yung pattern ng pagpo-post,
1: mm-hmm.
0: Yung pattern ng notes, yung thumbnail, di ba? Pag nag-iba yun, yung mga tao talaga nasi-sense na may problema.
1: Yes. At saka, Pastor, dahil nga yung mga tao na kind din, malalim magmahal, malalim yung intentions.
0: Yes.
1: So, asahan mo din na kapag nakaramdam yan ng betrayal, ng mistreatment, di ba, Pastor, mas intense din. At saka mas naglalas, ang lalim ng impact din.
0: Yes.
1: Kaya yung tanong nung kaagapay natin, bakit na parang mas pinipili mong maging mabuting tao, gumagawa ka na mabuti, mas nasasaktan ka. Ang dahilan nun kasi mas malalim yung emotional sensitivity mo. Kasi nga, you've been intentionally good eh.
0: Right.
1: Yung pagiging mabuti kasi, Pastor, intentionality din
0: yan. Yes, totoo po yan. Hindi, ano na, actually, ang hirap din pikein eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung fake na goodness eh, maramdam na ramdam mo talaga na, alam mo, term mm-hmm. ng mga Pilipino, yung plastic eh, di ba, Pastor? Pero yung genuine goodness, talagang,
1: yes.
0: Alam mo eh, ramdam mo eh. Kasi may kasamang ano yan eh. Kumbaga, mararamdam mo, malulungkot siya pag may nagagawa kang ano,
1: yeah.
0: Something. So,
1: at saka, Pastor, ang sabi nga, meron akong isa pang phrase na nabasa. Sabi niya, the world is not always kind.
0: Right.
1: Kahit oh, dun yan, sa mga mabubuting tao,
0: totoo po.
1: Kailangan mong makita that the world is not always kind. Nandito pa tayo sa fallen world,
0: yes.
1: Di ba? So, madalas pa nga, Pastor, yung mga mabubuting tao na ano pa yung pagiging mabuti pa nila na scrutinize pa, Pastor.
0: Yes.
1: Na ang nakikita pa ng mga tao sa mundo na ang pagiging kind, ang pagiging mabuti, ang pagiging gentle, eh kahinaan.
0: Right.
1: Diba? So, ganun ka, ano ang mundo, Pastor? Ganun ka baliktad.
0: Twisted.
1: ganun ka twisted na parang ang kabutihan sa kanila kahinaan. Hindi ka dapat maging mabuti kasi sign of weakness yan. Kailangan,
0: yes.
1: Ano, ngipin sa ngipin. Diba?
0: Yes.
1: diba? Mata sa mata.
0: Right.
1: So, parang kailangan kapag yung hard yung tao sa'yo, kailangan hard ka din.
0: Yes.
1: Pero hindi ganun, Pastor. Eh. Hindi rin yun tinuturo ng hindi rin yun yung tinuturo ng Panginoon sa atin. And very important, Pastor, to remember that kindness is a strength.
0: Right.
1: Siguro kung bibigyan ko ng emphasis to, Pastor, na hindi po siya weakness.
0: Yes.
1: Ang kabutihan po, again, hindi po ito kahinaan.
0: Yes.
1: Though it requires firm boundaries, mag-set din tayo ng boundaries siguro,
0: yes.
1: Kung maganda, para ma-protect din natin yung ating emotional health. Diba? So, kailangan din, kumbaga tayo, maging aware tayo dun sa mga consequences din pag nag-mistreat din naman. Paano kung pipiliin mo wag maging mabuti? Diba? Anong kabaligtaran naman ng hindi pagiging mabuti? Sabi yes. nung sabi ng iba pastor, pwede ka naman siguro pastor maging nonchalant, wala ka na lang pakialam. Yes. Hindi naman pwede 'yun, pastor.
0: Right, hindi pwede kasi we are created ano eh,
1: social being tayo.
0: Yes, we are social being to with the relationship, to yes. relationship.
1: So, saka pastor, meron tayong daily interactions eh.
0: Right. Hindi pwedeng hindi ka magko-connect.
1: Exactly, pastor. Even sa bahay pa lang, pastor, you yes. have an interaction every day.
0: Yes.
1: 'Di ba? Pag pumasok ka sa trabaho, pumunta ka sa school. So, doing good is, I think, essential, pastor.
0: Napakahalaga, pastor.
1: Di ba, pastor, pray tayo ng pray na sana mas maging mabuti itong mundong ginagalawan natin. And I think being kind, in spite and despite of the experiences na pwede mong maranasan, eh, yes. huwag kang mapagod, huwag kang manghinawa. Ika nga na maging mabuti.
0: Right.
1: Di ba? And siguro, pastor, sa mga ano natin, sa mga parents or future parents, train up a child the way they should go, and when they are old, they shall not depart from yes. it. So, bata pa lang sila, eh magandang sanayin na natin. Yes. Diba? At the same time, pastor, ang pagiging mabuti daw, essential to ito sa personal well-being natin. Kasi nagpapakita daw tayo ng, meron sila itinatawag na, ano pastor, social trust. Diba?
0: Wow,
1: in
0: yes.
1: order for us to build meaningful relationship. Kung gusto mo, kasi binanggit mo nga kanina, pastor, kung ano yung itinanim mo eh. Yung,
0: right.
1: Yun ang aanihin mo.
0: Yes.
1: So, napag-usapan natin kanina, pastor, yung sabihin na natin, yung mga negativity.
0: Right.
1: Diba? Hindi naman ang negative dito yung pagiging mabuti.
0: Yes.
1: Ang negative dito yung response ng mga tao
0: yes.
1: sa paligid mo. So, yung pagiging mabuti or doing good, eh, dapat ipagpatuloy nating lahat yan.
0: Yes.
1: Sa kabila ng mga hindi na natin nararanasan nga na maganda. At alam mo, pastor, ang pagiging, di ba may mga chemical tayong pinag-uusapan
0: yes.
1: sa katawan, sa
0: right.
1: sistema. At pag tayo daw gumagawa ng kabutihan, pastor, yung satisfaction nun na nakikita natin, di ba, yung mga tao na nagiging beneficiary ng goodness
0: yes.
1: natin, ay ang kapalit nito, nagkakaroon to ng feel-good na hormones.
0: Yes.
1: So, nagre-release din yung brain natin ng feel-good hormones, kagaya ng oxytocin, na nagiging dahilan para ma-reduce ang stress natin,
0: right.
1: Mabusi yung mental health natin. So, maraming science eh, behind din dun sa pagiging mabuti, pastor.
0: Yes.
1: Kaya mabuti to para sa ating mental and physical health, yung act of kindness.
0: Yes.
1: Tama ba, pastor? Pag ikaw ba gumagawa ng mabuti sa ibang tao, nai-stress ka ba o nababawasan yung stress mo?
0: Well, pastor, nababawasan yung stress tsaka sumasaya din ako at the same time.
1: Yes.
0: Or you feel satisfied eh, that I did something good today, mm-hmm. something like that. Kaya alam mo yung, para siyang ano eh, in a way, accomplishment.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya malaki din ang plus talaga ng maging mabuting
1: yes.
0: tao.
1: Kaya at least alam mo, pastor, na naging mabuti ka.
0: Yes. At the end of the day, kahit na magkabalibaliktad man ang lahat,
1: uh-huh.
0: ikaw yung pumili sa mabuting side.
1: Yes. Kumbaga sa huli, ang conclusion doon, at least ginawa mo yung mabuti.
0: Ginawa mo yung tama. Yes.
1: Tama. Kaya yung acts of kindness daw po, pastor, nakalink daw to. Sa science, may mga studies talaga,
0: yes, pastor,
1: na nakaka-reduce daw ng stress.
0: Yes.
1: Nakaka-lower ng blood pressure. Tapos nakaka-increase ng longevity, pastor.
0: Yes.
1: So, kaya mas magandang ano, pastor, mentally and physically as part of our health and wellness awareness, 'di ba? So, maging mabuti po tayong tao.
0: Yes.
1: Kahit dun sa mga tao na feeling natin they don't deserve
0: yes.
1: yung goodness natin, piliin
0: well,
1: po natin.
0: Pastor, actually may mga tao kasi yung doon naman tayo sa kabilang side, yung masasamang tao, minsan din nila alam na masama sila eh. At
1: mm-hmm.
0: madalas ang ginagamit na reflection para malaman nilang masasama sila ay yung mabubuting tao.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: yeah.
0: napakalaga na ano eh, na huwag din tayong sumuko. Though mahirap, it's
1: yes.
0: difficult to be a good person to doon sa masasamang tao. Let's share yung light. Kasi
1: yes.
0: tinawag tayo para maging salt and light of this world.
1: Tama.
0: Eh.
1: Saka parang ano din daw yan, pastor, investment.
0: Yes, investment.
1: So parang nagtatanim ka, hindi mo man makita agad yung bunga niyan.
0: Yes.
1: So pero ikaw, alam mo na dadating yung time eh.
0: Yes.
1: Na ito ay tutubo,
0: right. diba?
1: Ito ay mamumunga at mag-harvest ka. So
0: yes.
1: parang yung social cohesion and trust,
0: right.
1: pastor, na tinatawag, yung goodness, yung kabutihan in itself, it builds trust and strong supportive relationship. Diba parang sa ngayon siguro kung nag-uumpisa ka parang feeling mo may mga tao kasi pastor yung pagiging sabihin na natin hindi naman salbahe or yung defensive kasi yung ibang tao dahil nga siguro naranasan na rin nila na pakitaan sila ng hindi maganda, so people are very defensive,
0: right.
1: So ang tendency
0: overly protective na sila sa sarili.
1: Yes, pastor,
0: nila.
1: Tapos naka-encounter ka nila, ikaw na mabuting tao, tas ang kahit mabuti ka sa kanila pero very negative sila sa iyo,
0: yes.
1: dahil nga sa karanasan nila. So huwag tayong tumigil kasi eventually yung kabut kabutihan na yan, naniniwala ako, Pastor, na mabibreak niya eh, yes, yung wall na to. Na marirealize ng tao, okay, meron pa pala.
0: Ang hirap kasi, Pastor, na maging isa kang tao na may maraming trust issue.
1: Mm-hmm.
0: Napakahirap. Wala kang comfort sa mga kasama mo. Wala kang tiwala, mm-hmm, sa mga kasama mo. So,
1: tsaka, yun din ang nangyari, Pastor. Kapag nagiging mabuti ka, tinuturuan mo din yung mga tao to trust you as well.
0: Yes.
1: Na meron pa palang mga tao na pwedeng pagkatiwalaan. At kuma-adapto ng ano ninyo, ng community ninyo, kung nasan ka.
0: Yes.
1: Diba, Pastor, ang ganda? Kasi nagde-develop ng supportive relationship within the community.
0: Yes,
1: kapag merong, merong tiwala, diba?
0: Right.
1: Mas nag-jive kayo. Yes. Kumbaga, hindi ka natatakot din na makita nung iba yung kahinaan mo, yung failure mo. Kasi nakapag-build ka na ng trust na yung mga taong kasama mo, hindi mabubuti yan. We are kind people.
0: Yes.
1: Hindi sila nandyan para i-judge ako every time I would fail. So, yun nga, yung pagiging, Pastor, yung pagiging overprotective ng mga tao of themselves.
0: Yes, of course.
1: Nabibreak yun.
0: Right. Diba?
1: And dahil they are more open, mas nagiging malaya si Lord na magbago, na baguhin,
0: yes,
1: yung tao na to, 'di ba? Na kahit may mga negativity na nararanasan, parang okay, natutunan niya nang maging mabuti by nature.
0: Yes.
1: Parang hindi na lang siya gumagawa ng mabuti kasi nakakatanggap siya ng kabutihan, kundi naging natural na sa kanya,
0: yes,
1: yung pagiging mabuti eventually.
0: Yes. At saka napakahalaga din kasi talaga, Pastor, nung life example natin na nakita, mm-hmm, talaga nila how to be good.
1: Yes, Pastor.
0: So, kagaya lang na pag-usapan natin kanina, kasi meron din talagang mga tao na separated by what kind of learner sila. Mm-hmm. Meron visual, auditory.
1: Yeah.
0: Maari kasing visual yung tao. So, kailangan talaga niyang makita. So, maaring though nasasaktan ka na at nahihirapan ka na, ikaw yung example niya.
1: Yes.
0: Maaring konting tiis na lang magbabago na siya.
1: Tama, Pastor. At
0: sayang saka,
1: at the same time tayo, Pastor, meron din pag-aaral na ang behavior ng tao, na meron din tinatawag na reciprocity, Pastor. People reciprocate.
0: Yes, opo.
1: Diba? Yung mga, right, mga tao daw, we tend to help others.
0: Right.
1: So, that in return, diba? Parang
0: yes,
1: ganun,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yes, yes,
1: in return, maranasan din nila na,
0: yes,
1: matulungan din sila pagdating ng panahon. Na parang ako, parang may mindset nga ako, Pastor, 'di ba, yung mga sa kalsada,
0: yes,
1: yung mga kailangan ng tulong, ako I would always try my best to help.
0: Yes.
1: Very random, Pastor, yung iba, hindi, wala naman akong kinalaman diyan, yung ibang tao ganun.
0: Yeah.
1: Na parang ako, Pastor, na yung kindness na ginawa mo daw sa tao, pwedeng ang mag-benefit niyan. Paano kung bawa yung mga accident na lang, Pastor, sa kalsada?
0: Yes, purpose.
1: 'Di ba? Parang ibang tao hindi, they won't bother themselves,
0: right,
1: 'di ba? Natulungan yung iba, nakita nila, dadaanan lang, may mga negative silang mga nasa isip. Tama naman yung maging cautious tayo. Pero yung pagtulong, paano kung halimbawa yung tao na aksidente, kakilala mo pala, kamag-anak mo,
0: yes,
1: pala.
0: Sir.
1: Ako every time, Pastor, na pinipili ko to do good, na to kumbaga talagang lumalabas ka dun sa dapat na responsibilidad mo na,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yes,
1: ang iniisip ko na lang na parang, Lord, sana kapag meron akong kamag-anak, kapamilya, kaibigan na ganito rin, may tumulong din sa kanila.
0: Yes, Pastor.
1: So parang ako, ganun pa yung mindset ko, that yung reciprocity, ipapass on ng taong nagawa mo ng mabuti, yung kabutihan din sa iba.
0: Yes, tanim lang ng tanim talaga ng mabuting gawa talaga, Pastor.
1: Yeah, babalik din sa'yo yan one,
0: right,
1: day, Pastor.
0: Yes.
1: Merong isang tao na magugulat ka, nagawa ng mabuti. Nagawa mo ng mabuti, yung nagawan mo ng mabuti, may ginawa ng mabuti, tapos,
0: yes,
1: yung ginawa niya ng mabuti, nagawan ka din ng mabuti.
0: Yes, diba? Connected,
1: so,
0: eh, no,
1: Pastor? Exactly, Pastor. Para lang daw yan na circle, eh, diba?
0: Right.
1: Babalik at babalik sa'yo.
0: Yes.
1: Diba yung kabutihan na ginawa mo? Kaya wag po tayo manghinawa, na maging mabuting tao.
0: Yes.
1: Diba?
0: So kung magtatanim na lang din tayo ng mga gawa sa ibang tao, piliin na natin yung mabuti.
1: Mm-hmm. Yes.
0: So minsan kasi may mga tao, sobrang natural yung pangbubuli. Siguro, seryosohin natin, lalo na it's about our life, about, mm-hmm, sa buhay natin to, and it will affect the relationships that we have. So take it seriously, no, sa mga tao.
1: Yes.
0: Lagi natin tandaan, you will reap what you sow.
1: Yes,
0: so,
1: Pastor.
0: So, tandaan mo lagi yan. Naaanihin mo kung ano ang tinanim mo.
1: Yes, Pastor. At pagdating sa usapin, Pastor, ng purpose natin, personal purpose, Pastor, and,
0: yes,
1: fulfillment, doing good, di ba, Pastor? It's,
0: yes,
1: a central philosophy ng maraat tayo, Pastor, tinuturo natin sa ating mga simbahan, di ba?
0: Yes.
1: Bahagi ng purpose din natin bilang mga anak ng Panginoon. talagang ano pa sorry bahagi na nung ano natin, bahagi na nung DNA natin to dapat. Kasi nga fruit of the Holy Spirit to. At nandun yung fulfillment palagi, Pastor, na nagagawa, nakakagawa tayo ng tama.
0: Yes.
1: Diba? Iba yung conviction, Pastor, kapag nasa Lord ka, tapos na gumagawa ka ng mali, or nakakagawa ka ng hindi maganda towards other people, feeling mo nakasakit ka. Totoo lang, nakukonvict tayo, Pastor. Eh. Emotionally, yes. parang nagawang ko yata ng ano. Parang ang tendency, Pastor, pag ganun tayo as Christian, as believers, diba? Doon natin nare-realize, ah, mukhang kailangan kong mag-apologize kasi nasaktan ko si kapatid.
0: Yes.
1: Diba? So, it has something to do with our personal purpose.
0: Yes.
1: And the fulfillment, yung being good. Kasi alam natin na ito yung nakaka-please kay God.
0: Yes.
1: Diba? It's not really about religiosity, kung bakit tayo kailangan maging kind, kundi motivation natin to para ma-fulfill natin yung purpose natin unang-una sa lahat sa Panginoon.
0: Yes.
1: Kasi ito yung nakaka-please kay God. Lagi mong tatandaan, kapatid, dito sa kapatid natin, Pastor, na ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung karanasan mo, diba, bakit nasasaktan ka sa kabila ng kabutihan na ginagawa mo, totoo lang, yung mga tao na akala niya, kasi sabi niya kasi, Pastor, samantalang yung iba naman pinipiling gumawa ng mga bagay na makasarili at di tama, pero parang okay lang sila. Alam mo, kapatid, akala mo lang okay sila.
0: Pupuntahan na natin yan, Pas. Akala lang talaga natin okay yan. Pero everything na ginawa ng tao sa mundong ito, they will face God.
1: Yes. At saka, Pastor, hindi mo alam din kung ano yung nararamdaman nilang kalungkutan.
0: Right.
1: Ano yung mga battles na pinagdadaanan nila. Maaaring nakikita mo yung fasad.
0: Yes.
1: Pero fasad lang yun eh.
0: Right.
1: Hindi mo alam kung gaano ka shallow, kung gaano ka lungkot, yung nasa loob nun.
0: Yes.
1: Diba? So ikaw, mapalad ka, kapatid, kasi alam mo na kaya ka nakakagawa ng mabuti. Hindi dahil mabuti ka lang na tao.
0: Yes.
1: Diba? Kundi dahil meron kang Diyos, meron kang relationship kay God.
0: Na, alam mo pa, Sir, sabi ng James, no? Ang palatandaan kasi ng na ikaw ay nanggaling sa Diyos sa iyong kabutihan mo because God is inherently good, sabi ng Psalm.
1: Yes.
0: So palatandaan talaga yan na nanggaling ka sa Diyos.
1: Yes, and we have to be consistent, Pastor, as
0: right.
1: Well.
0: That's why we have to be consistent. Ask God sa strength na kahit anong mangyari, piliin natin na maging mabuti.
1: Exactly, Pastor. Dapat nandun yung consistency natin.
0: Yes.
1: Yung dun sa pagiging mabuti natin. Hindi yung kapag nakaranas ka na ng hindi maganda, you will stop doing what is good and what is right.
0: Parang ganito pa, Pastor, yung active virtue. So na goodness is not just avoiding evil, but actively doing good deeds, loving neighbors, and providing for others. Something like that.
1: So patuloy tayong magmahalan, patuloy tayong mag-ibigan, patuloy tayong na gumawa ng kabutihan po. At sikapin po natin na gawin lahat ng ito hindi dahil gusto nating i-please yung mga tao sa paligid natin, kundi para papurihan po ang Panginoon at ma-fulfill natin yung tunay na purpose natin dito sa mundo, to be salt and light unto the world. Totoo lang, Pastor, yung pagiging salt and light unto the world, may kinalaman yung kindness dito eh.
0: Totoo po yan,
1: kasi
0: sir.
1: This world needs more kind people.
0: Right.
1: Diba? Kung gusto man nating mabago yung community natin, yung mundong ito,
0: yes,
1: o yung ginagalawan natin, kill them with kindness.
0: Yes. Kill them with love.
1: Yung? Diba? Kill them with kindness.
0: Yes.
1: At Pastor, nandito na tayo sa dulo ng ating kwentuhan.
0: Tama. Opo, Pastor.
1: Oo. Napakaganda ng ating discussion, Pastor. Kahit ako, na-enjoy ko expressing,
0: yes,
1: diba, yung beauty ng pagiging mabuting tao.
0: Right.
1: Somehow, habang sinasabi ko to, nahihil din yung mga part ng, ano ko, Pastor, part ng pains ko. Na parang, okay, meron akong mga pains pala talaga. Oo nga, nakaka-relate ako dito
0: right
1: sa kaagapay natin.
0: Yes.
1: Diba?
0: Okay, kanina marami si Pastor Andrew na personal ano doon, sharing. So,
1: yeah,
0: pakinggan nyo na lang ulit.
1: And I was really reminded, Pastor,
0: right,
1: na ako yung unang recipient ng kabutihan ng Panginoon.
0: Yes.
1: So, nararapat lang na yung pagiging mabuti, sikapin po talaga natin, 'di ba?
0: Yes, opo.
1: Na gawin yung kabutihan sa mga tao sa paligid natin kahit na walang kapalit or hindi maibalik nitong mga taong 'to yung kabutihan natin. Naniniwala ako magpapadala ang Diyos ng mga tao na sila naman yung magpaparanas ng kabutihan sa'yo.
0: Yes.
1: Kasi nga, Pastor, reciprocity, di ba?
0: Right.
1: Parang mabuti ka kasi nakaranas ka ng kabutihan. Parang ganito,
0: yes,
1: Pastor. Salamat doon sa mga tao na nag-disciple sa akin. Salamat sa mga tao na nagtiyaga. Salamat,
0: yes,
1: sa mga taong nanalangin para sa akin. Kasi ngayon, sa mga taong ito, kung hindi dahil sa tinanim nila sa akin, alam ko wala ako dito, Pastor.
0: Yes.
1: Alam kong kalooban ng Diyos to, pero nagpagamit sila sa Diyos.
0: Yes. Ako, Pastor, same way. Kung hindi sila nagtanim, wala ako dito. Ay, nagpapasalamat ako sa mga nagtanim ng mga good deeds before.
1: Yes.
0: Kaya ngayon, masasabi ko din, pastor ako because of them.
1: Yes, hindi po nasayang yung bawat pagkape, yung bawat paglibre, right, bawat pamasahe.
0: Tsaka pag-iyak nila kay Lord, pastor, alam mo, grabe yung panalangin nila sa atin eh, para maging ano tayo.
1: Tsaka yung oras na lang, pastor, na binigay ng mga taong naglaan ng oras para sa atin. Salamat po sa kabutihan ninyo.
0: Maraming salamat po.
1: At patuloy po tayo lahat na maging mabuti. Diba? Unang-una, siyempre yung kabutihan na yan dapat ang unang makakaranas niyan yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Huwag ka nang lumayo. Show them or express your love, 'di ba, sa mga tao, sa kung mabuti ka sa ibang tao, unahin mo yung pamilya mo muna. Maging mabuti ka muna sa bahay, 'di ba? So, yun po, and na dito na po tayo sa end, pastor. At alam ko nabigay naman na natin yung ating mga final words of encouragement and statement. So, patuloy po tayo na sikapin po natin na ipamuhay po ang ating mga buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. At pastor, maaari mo bang ipanalangin ang bawat isa ngayong gabi before we end?
0: Sige po, bago po ako manalangin, meron po akong babasahin na verse, Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. So hindi lang po natatapos na tayo ay mabuti, ang Panginoon po ay hindi natatapos na gagawa ng mabuti para sa atin, lalong-lalo na sa atin na nagmamahal sa Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa pagsama mo po sa amin sa aming programang ito ng Heartline Youth Edition. Lord, salamat po sa napakagandang tanong ng aming kaagapay. Lord, we pray na itong aming kaagapay na ito at sa lahat po ng aming kaagapay na nakikinig, ay huwag po silang magsawang gumawa ng mabuti. Sa kabila ng lahat ng suffering, ng troubles, ng trials, at difficult people na kanilang makasalubong sa buhay, let this work be a ministry, Panginoon, kung saan gagawin namin palagi. Lagi kami magtatanim ng mga mabubuting buto, Panginoon, at alam namin that one day, tutubo ito at mag-harvest kami ng mga mabubuti ding bunga. Salamat, Panginoon, that everyone will do everything para ma-share ang pagmamahal mo na ito sa iba.
1: Lord.
0: So Lord, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa inyo pong pagsama sa amin. Sa iyo po lahat, Panginoon, lahat ng papurit, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen.
1: Amen and amen. Maraming salamat, Pastor John, sa prayer. At gusto ko pong pasalamatan yung ibang ilang po nating listener at kapatiran. Thank you po kay Tita Belen Canales. Sabi niya, gandang gabi po, Pastor. At nandyan din si Sister Belle de Borja. Sabi niya, ang ganda ng discussion ninyo. Salamat po. At sabi ni Kuya John Villamora or ni Kuya A, praise be to God. So again, maraming salamat po. Si Sister Belle, ito nasa ano to eh. Nasa isang lugar na very difficult to share the gospel, pero nagpapagamit sa Panginoon. Hindi ko nababanggitin, pero pagpalain ka, kapatid.
0: Ingat po palagi.
1: Yes,
0: at nandito po si Pastor EL, Pastor.
1: Oh yan, good evening din sa iyo, Pastor EL. And thank you so much, Miss Kay, di ba, for joining us. And sana tuloy-tuloy ang inyong pakikinig dito po sa ating programang Heartline Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you and good night, everybody.
0: Good night.
2: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Sumasa yung papawid mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: Naniniwala ka ba sa swerte? Alam mo, sa loob ng isang kuweba sa Halong Bay sa Hanoi, Vietnam, meron doon turtle-shaped rock formation. At sa paliwanag ng tour guide, ang turtle o yung pagong symbolizes success. Kaya ang mga pumupunta doon ay hinihipo ang ulo ng turtle at tila ba dinadasalan. At meron pang nagiiwan nga ng pera sa gilid nito para daw mas maging malakas yung pagpasok ng swerte at mas pagpalain sila ng, sa buhay nila. Sabi ng nakararami, wala namang mawawala kung maniniwala sa swerte. wala lang yan sa akin. Pero hindi natin alam ang element ng faith na dapat nakatuon sa Diyos ay nababaling sa mga bagay na hindi naman kayang bumuhat ng buhay. Instead of trusting God, nilalagay ang tiwala sa pagungman yan, kumakaway-kaway na figurine, ubas sa pintuan, piso sa ilalim ng kung ano man, ng libro, ng higaan, o kung ano-ano pang mga pananim na nagbibigay ng luck o ng charm. Kahit na nga ang kulay daw, di ba, may kahulugan sa prosperity. Isa sa mga mabigat na dahilan bakit ang tao ay umaasa sa pamahiin o sa charm o sa swerte dahil gusto niya maging in control. We want to take hold of our situation. Yung bang manatili ang magandang daloy ng pera, ang pasok ng negosyo, hindi magkasakit, pumasa sa exams, magkaroon

ay kahit na ang kanyang mga anak ay lumaki at hindi magtrabaho, kaya silang pakainin. Without knowing, malululong pala siya sa drugs at mawawala rin yung kanyang mga pinag-ipunan. Nakaasa ang faith niya sa career niya. Pwede rin nga nating iasa ang ating mga pananampalataya o ang tiwala sa mga tao, maging sa sariling kalusugan. Pero itong nagdaang pandemic, talagang malaking bagay ang itinuro sa atin, na hindi natin maaasahan ang mga bagay na pwedeng mawala anumang oras, kung ito ay liban sa kalooban ng Panginoon. Sabi ni David sa kanyang psalm, sa 20 verse 7, "Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God." David demonstrated his trust in the character of God. Alam niya kasi bilang hari na ang mga bagay sa mundo hindi talaga mapanghahawakan. Pero sa Diyos, may forever. Kasi siya yung batong mapanghahawakan natin, matutungtungan ng ating buhay. Our God is sovereign. Walang kinakailangang ritual, object, or incantation na makakapag-influence ng kanyang power and authority. All you need to do is to trust, to rely, to fully rely on the ability and the strength of God, that He is the promise keeper, the dream weaver, and the dream giver, that He loves you and has good in store for you. Sa mabuti man o sa hindi mabuting kalagayan, naroon ang Panginoon. Trusting in Him means believing that what He says about Himself, about the world, and about you is true. It is more than a feeling. It is a choice to have faith in what He says. Kahit na yung pakiramdam mo, kahit na yung circumstance mo, would say na dapat hindi ka naman maniwala sa Diyos kasi hindi naman totoo yung sinasabi niya. Kasi kung sa normal na paningin, wala na talaga, talo na ang mga pangyayari. Lahat ng indicators na wala ng pag-asa, kayang-kaya nating makita bilang tao. Kung ikaw ay nasa kalagayan na maraming taon ka nang naghihintay ng results na papabor sa gusto mo, tapos hindi pa rin siya dumarating sa buhay mo, di ba napakahirap maghintay? Napakahirap umasa. Kaya malakas itong makahila ng kawalan ng pag-asa. Pero paano pala kung iba ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin? Paano kung ang sagot niya sa paghingi mo ng kagalingan ay ang kapayapaan sa iyong puso at isipan na kahit anuman ang mangyari sa iyo, He will never leave you and He will always be with you. Ang katotohanan ng buhay ay malinaw na nakasulat sa Bible. Time and again, the Bible shows instances when God does not immediately eradicate suffering, but rather engages it with good. Si Apostle Paul, meron siyang thorn in the flesh. Meron siyang affliction. Hindi na niya sinabi kung ano yung affliction niya. Sakit ba yan? O paulit-ulit na hindi niya ma-overcome na situation? Pero tatlong ulit niyang ipinanalangin, tatlong beses siyang nagmakaawa sa Diyos, natanggalin ang thorn in the flesh. Pero ano ang word ni God sa kanya? At marahil ito rin ang nais na sabihin sa iyo ng Diyos. "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Sabi po yan sa 2 Corinthians 12:7-9. Ang sagot ng Diyos sa panalangin ni Paul na kagalingan ay grace. At ang kakayahang maging mas malapit sa Diyos, lalo na sa panahon ng karamdaman. Kung ang mata mo, ang mga mata natin ay nakatuon lang sa kagalingan, o yung bang sa instant relief or sa cure, nandun lang tayo nananangan sa good side ng faith. Pero healing is also under the will of God. And while waiting for that to happen, we need to continue to trust in Him. Continue to be still

to be productive, to be fruitful, to be loving. Kasi wala namang magagawa ang matagal na pag-aalala. Isa sa mga halimbawa ni Jesus nung siya ay nabuhay sa mundo ay yung magkaroon ka ng malalim na tiwala sa Diyos Ama. Ito naman yung binigay niyang example sa Mark 4 kung saan ang barkong sinasakyan nila ay hinahagupit ng malakas na bagyo. At sa kabila ng dilubyo, sa kabila ng napakalakas na hangin, napakalakas na hampas ng alon, siya ay mahimbing na nakatulog. His demonstration of sleeping during the storm speaks at how we must approach life. Makikita kung gaano katindi ang hagupit ng bagyo sa pamamagitan ng reaction ng mga disciple. Moving back, si Jesus at ang kanyang mga disciple kasi ay nagmula sa isang nakakapagod na ministry. At ang sabi ni Jesus, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila yung mga tao at sumakay sila sa bangka na sinasakyan ni Jesus para tumawid sa Sea of Galilee. At may mga iba pang mga bangka na nakisabay sa kanila. At sa kasaysayan, ang Sea of Galilee ay kilala na mga mandaragat o mga sailor na madalas, biglaan, merong occurrence ng malakas na hagupit ng alon at ng typhoon. And take note, marami ang mga nakasakay na experienced na mga mangingisda, mga sailor, mga seaman. Pero kahit sila ay natakot din at nabigla. Nakasulat sa Mark 4 verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon. At ito'y halos mapuno na ng tubig. Take note ha, halos mapuno na ng tubig. Tapos sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa unan at ginigising siya ng mga alagad at sinabi, "Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Kung ikaw ay nauupo sa likod na bahagi ng sasakyan, sa bus o sa malaking van, alam mo na ramdam mo ang lahat ng impact ng alon man yan o ng lubak kapag ikaw ay nasa dulo." At naroon si Jesus. Doon siya nakatulog. Yun ang pwesto niya. At walang bakas ng pag-aalala. Imagine nakatulog siya sa gitna ng bagyo. Hindi ba, paano ka makakatulog na nasa loob ka ng bangka na hinahagupit ng bagyo at posible pa nga na may mga talsik-talsik ng tubig o nababasa na ng ulan. Pero nakatulog ang Panginoong Jesus. At nang ginising siya, tinanong siya ng disciple. Yung magandang tanong sa kanya, di ba? Yung pagising na pagising pa lang sa kanya. "Bali, wala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Hindi nagising ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus, sa bagyo, sa talsik ng tubig, natutulog siya. Pero nung umiyak ang mga disciple, nagising siya. Parang nanay, kapag naiyak ang anak, lalo na maliit, automatic nagigising ang nanay o ang tatay din. At siya ay tumayo at nirebuke ang hangin at ang dagat. Sa verse 39, sinulat doon, "Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Verse 40, pagkatapos sinabi niya sa alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Marahil yan rin ang tanong sa iyo ng Diyos, agapay. Hanggang ngayon ba ay wala ka pa rin pananampalataya? Sa haba na ng panahon na itinawid ka ng Panginoon mula sa bagyo, sa konting pagsubok, naaalog ka. O sabihin na natin, ang tagal-tagal na ng pagsubok na to, Lord. Ang tagal-tagal na naming nananalangin na pagalingin mo ang karamdaman ng mahal ko sa buhay. O karamdaman mo, karamdaman ko. Naiinip ka na doon sa sagot ng Panginoon. Pero may sagot na pala siya. At ang sagot niya ay hindi mo matanggap. Kaya kumukonsulta ka pa rin sa tarot cards, sa horoscope, umaasa sa lucky charm, lucky colors, mga pampaswerteng bagay. But you know what?
Jesus can calm the storm in your heart. Kumapit ka sa Kanya. Sabi niya, peace, be still. Yan rin ang kanyang binanggit ng i-rebuke niya ang hangin at ang nagngangalit na alon sa Sea of Galilee. Peace, be still. Remember sa statement niya sa Mark 4 verse 35, sabi ni Jesus, tumawid tayo sa ibayo. Let us cross over the other side. Doon pa lang may pangako ng Diyos. Hindi niya sinabi na, halika, mamatay tayo sa gitna ng dagat. But he said, let us cross over the other side. That he will be with the disciples when they cross over the Sea of Galilee. He was and will always be our Emmanuel. He is with us. He is with you even in the storm, even when you feel like Jesus is quiet and not doing anything about your situation. He is with you. He promised a safe arrival. You just need to trust and rest on the promises of God. Napapakalma niya ang bagyo. Napapakalma niya ang bagyo ng puso mo. Napapakalma niya ang iyong isip at ang iyong pananaw. Jesus knows everything about you, everything about us. Your feelings and circumstances matter to Him and very much worth paying attention to. Hindi tayo kailanman kinalimutan ng Panginoon. Ang Bible, ang Scripture, yan ang laging nagsasabi ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. He loves you and He knows you full well. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, maunawain, mahabagin, at prinsipe ng kapayapaan. May mga pagkakataon po na hindi namin naiintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aming buhay. May mga pagkakataon po na paulit-ulit ang circumstance na para bang hindi na namin malampasan yung pagsubok na laging dinaraanan. Patawarin niyo po kami kung ang lagi naming reaction ay magreklamo, mawala ng tiwala, at kumonsulta sa iba na sa palagay po namin ay makakapagbigay ng tulong sa problema namin. Allow us, Lord, to redirect our hearts on You at muling magtiwala sa Iyo. Ibigay ang lahat ng mga alalahanin, ang lahat ng mga suliranin. Dahil sa totoo naman po, anuman ang sitwasyon ng buhay namin, naroon ka, kasama mo kami, tinatawid mo kami, hinahawakan mo kami, at pinakakalma ang aming puso na punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. Father, we pray that You will continue to give us peace. Yung peace po na kahit naaalog na ng bagyo, nababasa na ng tubig, na tinatapunan ng maraming mga negative na salita, nararattle ang buong pagkatao, maging ang relationship, ay mananatili po yung peace na yon dahil nagmumula po ito sa inyo. Allow us to lean on You once again. Enable us, Lord, to trust in You once again. That despite the difficult circumstances, these difficult consuming circumstances, that we may find Your grace, that we may find Your sunshine, na lagi pong kayong nasa aming tabi at hindi niyo po kami iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Maraming salamat sa iyo, Kaagapay, sa iyong pakikinig sa programang Reflections. Ito ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa 702 DZAS at maaari mo rin mapakinggan sa FB page. At umaasa kami na makapagbigay sa iyo ng encouragement ang programa na ito, maging ang ilan pang mga programa ng 702 DZAS. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you and have a good rest kung ikaw ay matutulog na at magkaroon din ng peace of mind while you are on your duty o kaya naman pa uwi. Hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.

0: Nawa na-encourage ka sa episode na ito ng programang Reflections Kaagabay. Ako ang iyong nakasama, si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng programang ito, at umaasa ako na ikaw ay bibigyan ng kapayapaan ng Panginoon sa iyong pagtulog, o kaya naman kung ikaw ay magtatrabaho pa o magbabiyahe, lukuban ka nawa ng kapayapaan ng ating Diyos. Ako po si Jo. Dito lamang yan sa Reflections hanggang sa susunod na episode. God bless you!
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Minsan na kitang hindi pinansin.
1: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
2: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
1: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
0: Minsan na rin kitang sinisi.
1: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilit ka na. Nak, bangon na. Anong oras na, oh?
2: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
0: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
1: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
2: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
0: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana, simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
3: Happy Mother's Day!
4: Happy Mother's Day!
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
5: Of the five communist countries remaining in the world today, only one is in the Western Hemisphere, and it's only 90 miles off the coast of Florida. Most Cubans have no involvement in government affairs. They're simply trying to survive.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Good
1: morning po, kaagapay. Happy Wednesday po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Siguro po ay marami po sa inyo ay may dinadalang kabigatan. O di naman po ay may mga kahilingan na nais pong idulog sa Diyos. Ano man po ang inyong kalagayan, nakakatiyak po kami na hindi po kayo nag-iisa. Ano po? Nandito po kami upang samahan kayo sa panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho tayong may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maari ay relax lang, bitawan po yung bigat ng daladala po ninyo. Okay, samahan niyo po ako ngayon sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, good morning po Lord. Salamat sa buhay na kaloob niyo po sa amin sa lahat mga kaagapay. Sa araw na ito, Panginoon, bigyan niyo kami ng kailangang kalakasan, kalusugan, talino at gabay mula po sa inyo. Pagkapuspusin niyo po kami ng banal na Espiritu upang ang bunga na ito'y makita sa buhay namin isang makadiyos, makakristong pag-uugali sa pag-iisip, sa loobin, mga salita at gawa. Panginoon, gamitin niyo kami upang maging pagpapala sa lahat ng makakasalamuha po namin. Nawa, Panginoon, sa lahat ng mga ito, kayo po'y malugod sa amin at inyo pong pangalan ay maluwalhati. Pagpalain niyo po ang Hardin ng Panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan no, na nasa Pilipinas. At syempre po, hello rin sa ating mga kababayang nasa iba't ibang bansa na pinipili pa rin samahan tayo. Okay, sa pamamagitan naman po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin na patuloy po ang pag-iingat po ng Diyos sa inyo at lalo na po sa inyong paglago sa buhay espiritual. Ano po? Tayo po ay dadako na ngayon sa ating devotions at ito po ay matutunghayan sa Mateo 13:33. Babasahin ko po. Nasusulat po sa Matthew chapter 13 and verse 33. He told them another parable.

kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. Mga kaagapay, mga kapatid, mahal naming tagapakinig, kamusta na po kayo? Kailangan po ng tulong ang paligid, hindi lamang tayo, maaring ating mga mahal sa buhay, sa pamilya, sa paaralan ng ating mga anak, sa mga trabaho natin o negosyo, at siyempre po sa ating komunidad, sa ating bansa. Na alam natin ang kailangan ay solusyon sa mga problema, yung pagbabago na tama. Mula sa mali, magiging tama. Mula sa kasamaan, ay magkakaroon po ng kabutihan. Pero ano po ang tingin natin? Ano po yung ating assessment? No? Minsan sa sarili nating buhay, pamilya man o saan man, madalas nalalakihan nga po tayo sa demand, sa hamon ng buhay na nais sana nating maayos ang problema, gumanda ang buhay, pero pakiramdam mo mas malaki na sa iyo, na higit na sa nakakaya mo o nalalagay ka sa imposible. Ito po ay napaka frustrating na pananaw sa buhay. Ang tingin mo, talunan ka na. Natatakot ka na. Wala na. Pero mga kapatid, napakaganda ng ating talata. Sa isang talinhaga na binanggit yun una sa lahat, yung kaharian ng langit. Ito yung ating pinag-uusapan. Pag ito'y pinag-uusapan, ito po'y tungkol sa mga tao, tayo na makasalanan, na naliligtas, nakakaranas ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi kaharian nga ng langit, pag ika'y ligtas, ika'y pupunta, mabubuhay magpakailan-kailan pa man sa piling ng Diyos. Pero ang banggit din po, sa langit ito po'y kaharian. May naghahari. Sino po yun? Siyempre, ang ating Panginoong Diyos. At ang ibig sabihin po niyan, tayo po na makasarili, believe sa sarili, natuto ng magpakumbaba, lumapit sa Diyos, tumawag, sumampalataya sa Panginoong Hesus, at kung siya'y ating hari, ating Panginoon, inaalam na natin at gusto na natin, pasya na po natin na sumunod sa kanyang kalooban. Ito po ay nangangahulugan ng magandang pagbabago, yung tinatawag na transformasyon. Maring ito yung nakikita natin, ito yung kailangan ko, kailangan ng mga anak ko, kailangan ng pamilya ko, ng mga nasa paligid, kailangan ng bansa, ng mga Pilipino, lalo na mga namamahala, na sila ay lumapit sa Diyos magpakumbaba, sumampalataya sa Panginoong Hesus, at magbago na kay Kristo Hesus. Pero kung titingnan po natin, sabi ko nga, ako, nang liliit tayo, nang hihina ating mga kalooban, tingnan natin yung talinhaga, inihalin tulad sa lebadura, na itinago nga raw, no? Doon sa masa, napakalaki. Pagkatapos niyan ay nalibaduruhan ang lahat. Ano po ba ito? Ang lebadura, nakikita po natin sa original nga po, no? Sa Latin ay levare, to raise. Meron siyang kapangyarihan. Paano natin maia-apply? Ang parable po, ang taninhaga, ito po ay simple story na meron po siyang lesson to learn, spiritual truth na ine-explain, tinuturo sa atin. Kung titingnan po natin ang libadura at saka yung harina, masasabi natin, the lump itself. Ang liit, no, ng libadura, maaaring sabihin mo,
Parang ako yun. Pero makikita po natin kung meron tayong pamilyang aabutin, komunidad, bansa. Maaring sabihin natin, hindi ko kaya. Isa lang ako, maliit lang ako, limitado ang aking kakayahan. Paano ako magiging asset? Paano ako magiging blessing? Paano ba sila magbabago through me? Hindi kakayanin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, meron kang kapangyarihan. Nais ko pong paliwanag yan sa ilaw po ng pangalawang Korinto. Ano po? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and behold, the new has come. Tayo na sumampalataya sa Panginoong Jesus, binago na ng Panginoong Jesus, mga anak na tayo ng Diyos. At ang sabi sa verse 18, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. I want us, mga kaagapay, tingnan ang sitwasyon sa ganitong katotohanan. Ikaw, sa biyaya ng Diyos, isang mananampalataya. Jesus is in you. Meron kang ministeryo. Meron tayong panawagan. Ang ministry natin is to reconcile, okay, the sinners to God. Yan yung hanap-hanap natin, inahangad at pinapanalangin natin na magkaroon po ng kaligtasan sa mahal natin sa buhay, sa mga kababayan, sa bansang ito. At may dala-dala tayong message of reconciliation. Salita po ng Diyos mismo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pero sinasabi ko nga po eh, ang initial na unawa natin, eto ako, pastor. At sabi ko na aabutin ko, kakausapin ko, tutulungan ko ang kababayan, ang kakilalang mahal sa buhay para sila'y makaranas ng pagbabago. Pero you see yourself na maliit lang ako kumpara sa kanila, ang dami nila para tayo sa organisasyon, sa negosyo, tayo mga Kristiyano nang liliit maari sa buong bansa na grabe ang korupsyon, grabe ang problema, grabe ang krisis. Hindi lang ekonomiya, kundi political crisis. Pero kailangan buuin natin ang pagkaunawa nating lahat. Ito po, verse 20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Sino ka? Higit pa sa apelido mo, sa pangalan mo. You know what? Ikaw bilang Kristiyano, ambassador ng Panginoon. God making His appeal through us. Kaya we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Ang susi, God is making His appeal through us. So the leaven, sabi mo, maliit ang tingin mo, pag Kristiyano ka, kaya ka makapangyarihan, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos na siyang lumiligtas. Those who are spiritually dead, yung tinatawag na kailangan ma-born again. Actually, sa original, born from above, ang Diyos, the Holy Spirit quickens, regenerates. At sinasabi nga, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Ang salita ng Diyos, powerful. Eto ka. Alam mo, you're 11. Higit pa sa sarili mo dahil ikaw ang anak ng Diyos. Jesus, the light of the world, is in you. Sa panalangin mo, sa pangangaral mo ng salita ng Diyos, you are a mighty instrument. You are the ambassador of God. It is God who will change the loved ones, save them, and transform them. It is God who will change the Filipino people, change this nation. And you are His instrument. Makapangyarihan ka dahil ang makapangyarihang Diyos, makapangyarihang salita ay nasa sa'yo. Okay? So, kagapay, huwag ma-discourage. Patuloy ang panalangin, patuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. In God's perfect time, people will be saved. People will experience transformation in the Lord Jesus Christ. Let's pray.
Panginoon, maraming salamat. Bilang inyong mga anak, sa sarili namin wala kaming magagawa. Ngunit bilang inyong mga anak na kayo'y nananahan sa amin, you are working to save sinners, to transform their lives. And thank you, ang inyong mga anak, ang mga Kristiyano, inyong mga instrumento. Lord, nawa, patuloy magkaroon ng pag-asa, ng kaaliwan, ng katatagan, O Diyos, ng sigkasig, ng sipag at katapatan sa gawain. Because it is not our work, it is your work through us. In Christ's name we pray. Amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Samahan niyo po ako at ating ipanalangin ang ating mga kabataan, ating mga mahal na anak, maging kabataan ng bayan. Let's pray. O Panginoong Diyos, salamat. Ngayon, patuloy naming mailalapit na naman ang aming mga mahal na anak, ang kabataan ng sambayanang Pilipinas. Panginoon, ang dalangin namin, as they face their share of crisis and even live in a country filled with crisis and challenges, huwag silang maduwag. Totoo, Panginoon, realistically, sa sarili namin, sa sarili nila, makikita nila, bata lang sila. Kulang, kokonti ang kaalaman, ang kakayanan. Maaring mangliit, panghinaan ng loob. Pero Panginoon, pagkaturuan niyo po sila na kay Kristo Jesus, kompleto na ang kailangan nila. Panginoon, nawa sa biyaya niyo sila'y sumampalataya, tanggapin ang Panginoong Jesus, na sa piling ng Panginoon bilang mga mananampalataya ang aming mga kabataan, magsilago lumalim sa kaalaman po tungkol sa Panginoon. Makita, maranasan ang kanyang biyaya. At dahil dito, O Diyos, Diyos, Panginoon, ang Panginoong Jesus na may kapangyarihan kaalaman, dito sila aasa, kukuha ng tapang ng lakas ng loob. Huwag maduduwag na harapin pagtagumpayan ang kanilang personal na mga hamon sa buhay, pagtagumpayan na sila'y lumago pa. At Panginoon, sa takdang panahon, maging kagamit-gamit ang kabataan ng bayang ito, dahil ang kabataan ngayon, sila po'y ang aming mga bayani na gagamitin niyo upang pagpalain ang bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos. Ingatan niyo po sila sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, aming pong inilalapit ang mga sumusunod na kahilingan para po kay Miriam Cruz, kagalingan po sa kanyang diabetes. Panginoon, para kay Che Linsangan, sumasa ilalim po ng dialysis, patuloy niyo po siyang pagalingin. Maging Panginoon, kahilingan para kay Hermie at Andrex, kalakasan, O Diyos. Ang kahilingan po ni Persida, naway lumiit nga po ang cyst na nakikita sa kanyang ovary. Dalangin po namin kagalingan mula po sa anemia para po kay Joy Barnachea. Kay Maylene Duran, Lord, ang kahilingan po niyang magandang kalusugan, provision din po sa mga pinansyal na pangangailangan. Kay Violeta Hoson, Lord, siya po'y naway gumaling at makalabas na rin po sa ospital. Lord God, provision para sa chemotherapy ni Tata Donan. Inilalapit po namin ang kagalingan na hiling po ni Lani Ramos at provision din pong pinansyal. Panginoon, kagalingan po sa sumasakit o sakit sa tuhod at talampakan para rin po kay Esmeralda Sicalbo. Lord, kahilingan ni June Gonzalez, nakaranas po siya ng mild stroke, we pray, Lord, for complete healing. Maging Panginoon, kahilingan po ni Vivian Bulan, complete healing din sa kanyang karamdaman. Lord, kahilingan po ni Magdalena Jacinto, kagalingan po para sa hipag po niya na may sakit sa kidney. Lord God, ang kahilingan ni Bernie Sanchez, magkaroon po siya ng mahimbing na pagkatulog dahil she's suffering sa insomnia. At magkaroon din po siya ng trabaho. Patuloy kong inilalapit ang kapatid na Lydia Cabrera, na siya po'y makatulog dahil hirap po siya, parang meron siyang insomnia, naway epektibo ang mga gamot. Para din po kay kapatid na Mayet Dupale, we pray for complete healing. sa mga araw na darating, maging kay Pastor Robert Aguilar, we pray Lord, lalo na sa kanyang heart problems, maging sa mahal naming Tita Babes Francia, we pray for strength, healing sa kanyang mga nararamdaman din. Lord, inilalapit namin ang kahilingan ni Rica Supan. Dalangin po para sa kanyang anak na nasa Australia. Nawa nga po ma-approve na ang graduation visa at magkaroon din po ng sponsor. Kay Nida de la Cruz, paglago din po sa buhay espiritual ng kanyang pamilya. Amin pong inilalapit yung kahilingan ni Lethe Ople. Dalangin po para sa kanyang kapatid na lalaki na makakilala, tumanggap din sa Panginoong Hesukristo. Lord God, comfort and protection naman sa pamilya, lalo na sa kanilang tatay, para rin po kay Nerissa Rocco. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang kahilingan ni Shen Capili, provision din po para sa buong pamilya. Kay Ruby Nocum, O Diyos, pag-iingat po sa mga anak at mga apo. Kalakasan maging sa asawa po niyang na may demensya. Patuloy ko pong inilalapit ang Fairview Fundamental Baptist Church, ang Fairview Baptist Academy, ang God's Sovereign Grace Community Baptist Church, ang Agutaya Bible Church, maging ang Hope Bible Christian Fellowship. Maging Panginoon, sa araw na ito, inilalapit din po ang mahal na naming Bishop Ruben Abante celebrating his birthday. Bless his birthday at patuloy niyo po siyang kasangkapanin for your honor and glory. Maraming salamat maging sa inyong katugunan pagsagot sa mga panalangin according to your perfect will and power. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli, mga kaagapay, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po ang ating Hardinero ay ang mahal nating birthday celebrator ng Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos. At ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay! Kumusta ka ngayon? Ako po si Absidy Ferrer Tabua at ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang character sa Bible na sobrang relatable. At ito ay si Thomas. Kilala siya sa tawag na Doubting Thomas. Yung tipong hindi agad naniniwala. At yung kailangan ko muna makita bago ako maniwala. Sounds familiar ba? Kasi kung magiging honest tayo, minsan ganun din tayo, hindi ba? We believe, pero may moments na nagdududa pa rin tayo. And we trust God, pero may tanong pa rin sa mga puso natin. At ang tanong, okay lang bang magduda? Balikan natin ang nangyari sa John 20. After mamatay at mabuhay muli si Jesus, nagpakita siya sa mga disciples. Pero si Thomas, wala siya doon that time. So nung sinabi sa kanya ng mga kasama niya na nakita namin ang Panginoon, ano ang sagot niya? Sakalang ako maniniwala kapag nakita ko ang sugat sa kanyang mga kamay at mahawakan ko ito. Grabe no, hindi siya basta naniwala sa testimony ng iba. Kailangan niya ng personal encounter. At minsan, ganun din tayo. Yung para bang, Lord, alam ko sabi nila na mabuti ka, pero gusto ko maranasan ko to mismo. O kaya naman, may mga moment na ganito tayo na, Lord, alam ko sinabi sa Bible, pero parang ang hirap paniwalaan sa situation ko. Pero kaagapay, here's something important. Ang doubt ay hindi katapusan ng faith. Pwede itong simula ng mas malalim na pananampalataya. Hindi tinakwil ni Jesus si Thomas at hindi niya sinabi na wala kang faith kaya umalis ka dito. Instead, ang ginawa ni Jesus, after 8 days bumalik siya at alam niya exactly kung ano ang kailangan ni Thomas. Sabi niya, ilagay mo ang daliri mo dito. Tingnan mo ang aking mga kamay at huwag kang magduda, kundi maniwala. Kung isipin natin, grabe yung grace ni Lord, hindi ba? Hindi niya pinagalitan si Thomas. Nilapitan pa niya. At nung nakita ni Thomas si Jesus, ang sabi niya, My Lord and my God. Isang moment lang, pero alam mo yun, nagbago ang lahat. From doubt to declaration. And from questioning to surrender. Grabe, di ba kaagapay? Ganon din sa atin. Minsan, hindi sapat ang second-hand faith. Hindi sapat yung sabi ni ganito or narinig ko lang sa kanya. God wants you to know Him personally. Because when you encounter Jesus for yourself, your faith becomes real. Minsan kasi natatakot tayo magtanong na, ay wait, baka mali ito.

sa situation ko. Nandito ka ba? Kasama ba kita? O kaya naman ang tanong mo, Lord, bakit ko to nararanasan? Hindi ka nag-iisa. At hindi ka mali sa pagtatanong. Pero huwag kang titigil doon. Bring your doubt to God and allow Him to meet you there. Hindi hinihintay ni Lord na maging perfect ka bago kanya lapitan. He meets you there. Imi-meet niya tayo sa ating confusion, sa mga bagay na kinakatakutan natin, sa mga katanungan natin, at sa mga doubt natin. At doon, unti-unti niya binubuo yung faith mo. At habang lumalakad ka kasama si Lord, mapapansin mo, yung mga dating tanong mo, nagiging testimonies na. So don't run away from God when you have questions. Run to Him. Because the same Jesus who met Thomas is the same Jesus who will meet you. And when He does, you won't just believe. You will know. At yung ganong klaseng pananampalataya, matibay, totoo, at panghabang buhay.

0: maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abside Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Panata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
9: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
10: Evangelista Paul Mortis, At Beth Flores. Maganda-maganda pong umaga sa inyo. Kaya nga eh, di ba? Magandang umaga po sa inyo ngayon pong Winnable Wednesday para po sa ating mga kagapay. Sabi nga natin, maging ang ating Wednesday ngayon ay wonderful, as in talagang wonderful. Maaring wonderful, hinahangin, binabagyo tayo. Or maaring wobbly tayo, hindi natin alam, nanghihina tayo kung ano yung gagawin. O kaya weak para sa atin. Pero dapat po, ano Daddy Paul?
11: Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
10: Iyon ang solusyon. Pag tinignan natin yon from God's perspective and say, God is in control, God has something in store, makikita natin at the end of the day, wow, wow, wow, wow! Hallelujah! O diba? Amen, amen, amen. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yun sa 702 DCS. At kung bago po kayo nadaan dito, kami po'y mag-ama ng daddy ko. Si Daddy Paul, 87 ka na dad? 88?
11: Ooh. 87.
10: O diba? Sobra-sobra na po'y blessing ni Lord ng buhay niyan. At ako naman po'y 65. Kasi ako po'y eldest sa aming pamilya ng mga Mortis. So, kami po ng tatay ko, pareho lang senior. Pero nakakatuwa, dad, kasi ang daming mga kwento. Alam niyo po yung mga na-share namin sa inyo. Mga karanasan po namin yan sa Panginoon. At yung mga pagtuturo, rebuke, learning, insight. At yun po yung nakakatuwa. Kaya nga po, saludo ako sa mga seniors, no, mga kaagapay. Mga seniors, don't think na wala na kayong magagawa. You are in the position to pray for the people in your church, to minister to them, and to encourage them. So mga seniors na tulad natin, let us continue to serve the Lord. At ang ating pong mga karanasan ay magiging pagpapala sa ating mga, yung mga younger generations na sumusunod sa atin. Yan talaga ang paniwala ko.
11: So, continue kicking.
10: So mga kaagapay, sabi nga, kung kayo po ay, ayan, nakapag-share na agad kami ng daddy, ano? Kung kayo po ay nakikinig at ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukhawi. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at nakukuha niyo po yung ating program dyan, yan po ay nanggagaling po yan mula sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng Facebook live stream, ayan, totoo yan. Mula Apari hanggang Hulo, narinig niyo po ang buong programa ng FEBC. At kung maganda, lalo na kung maganda po yung inyong internet connection, di ba? Naalala ko nga yung pinanood ko na isang travel vlog, aba, ay sa Mindanao, dun sa mga kasulok-sulukan ng mga, hindi kasulok-sulukan, dun sa mga islands, daddy, Starlink ang kanilang internet, o di ba? Kahit saan. At ang lakas. So mga kaagapay, di ba? Thank you so much for really joining us this morning. And not only that, but yung ating mga kaagapay all over the world na nakikinig sa atin, ako, pagpalain kayo ng Panginoon. So salamat po talaga sa inyong mga encouragement sa amin. Kahit po yung mga simpleng good morning nyo sa ating Facebook Live at yung God bless you. Napakalaking pagpapala po yun sa bawat isa sa atin. So let's keep on keeping on, ha. Sabi nga natin, until all have heard. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy.

0: 2 ng Farish Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Oh, Wednesday na tayo. Winnable Wednesday. Okay. Pinag-usapan natin how to get promoted at work successfully. Kinuha natin ito sa Harvard Business School. At kasi nga po, naniniwala tayo. Kasi dahil nga po nung May 1, yun po yung Labor Day. So, mas magandang pag-usapan natin how to be effective or successful in our workplace. Eh, sabi nga po ni Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. O, di ba? The best way to predict the future is to create it. Kung so tayo ay involved sa pag-create ng ating future, ating ginagawa lahat, mangyayari yon. So, nung Lunes, yan, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging model employee. Nako, hindi lang yan sa work, kundi kahit sa time. Nakita na natin na mahalaga na kung may nakita tayong problem din, abay kailangan i-analyze at gawan na to ng mga possible solutions. At again, kung may meeting tayo sa boss mo, abay before you meet him, paghandaan na po yung mga topics at issues na kailangan pag-usapan bilang respect din sa kanyang oras. Kasi kadalasan ng mga boss natin, marami ang ginagawa. So, kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng hindi reklamador sa trabaho. Diba? Sakit kaya sa ulo ng mga taong ganyan. E nadagdagan pa na dapat ay napagkakatiwalaan tayo ng mga confidential at sensitive issues at hindi tayo chismoso at chismosa dahil ito ay, sabi nga ganun, paninirang puri. So higit sa lahat, ang ating ginagawa ay nagre-reflect ng ating company at ng ating boss. So ngayon naman, ano yung pag-uusapan natin? O di ngayon, 7, ask for advice. Mingin ng advice, no? Maaring ito ay salungat sa inaasahan. Subalit alam nyo ba, ang paghingi ng advice mula sa iyong boss ay maaring magresulta ng maganda. So ayon po sa isang research na ginawa sa Harvard School Professor, na ginawa ng Harvard School Professor na si Allison Woodbrook, sabi niya, individual perceive those who seek advice as more competent than those who do not. Ulitin ko ha, individual perceive those who seek advice as more competent than those who do not. So sa Tagalog, ang mga tao na nanghihingi ng advice ay mas competent kaysa dun sa mga hindi humihingi ng advice. So kung tama ang panahon, ang paghingi ng advice sa iyong boss, maaaring magdulot ng magandang pagkakataon para sa iyo. Another is speak up. Yan. Ayon kay Aristotle, there's only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. O diba? Galing nun ah. There's only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. Hindi ka nga makakarinig ng criticism. At dahil nakikinig tayo sa programa, diba? Nagpapahayag ng malinaw na nais mong mag-stand out o magsalita. O di ba, dahil nakikinig ka sa Gabay, alam mo, di ba? So ang pagbabahagi ng iyong view at expertise sa isang pag-uusap o meeting with others na may confidence, nagbibigay ng pagkakataon na maipakita mo ang iyong kaalaman at skill. Maari ka rin mag-make ng impression yung lalo na sa mga colleagues mo at saka mga superiors mo. So ako po yung isang tao, sa totoo lang, na nananghihingi ng advice kapag hindi ko po talaga maunawaan o malaman yung ipinapagawa sa akin ng aking boss. Ay, mas ayaw ko po kasi magpatuloy sa aking gawain na hindi ako sigurado sa inaasahang outcome. Ang paghingi po ng advice ay hindi po yan sign ng kahinaan. On the other hand, sabi nga po, ito ay sign na competence dahil ayaw mong masayang ang effort, time at resources kung hindi naman sure ang direction mo at yung goals. So mas makakaiwas na sa pagkakamali yung nagtatakas.

0: at tanong at nangihingi ng advice mula sa mga kinauukulan. Aba, itunay na tunay na naman din po ang tip na to, ha, na matuto tayong magsalita at sabihin yung ating nasa isip. Kung hindi tayo nagsalita sa isang issue, maging ito po ay sa bahay, sa church, sa workplace, sa community, eh lalo na kung ito po ay maaring ang solusyon. Di ba parang we are hindering the possibility of the solution na hinahanap nila. Eh malaking kataksilan po yan sa iyong ginawa, di ba? Naalala ko po tuloy yung kwento sa Africa. Sabi nga doon, ang pinakamatinding kasalanan na higit pa sa pagpatay sa tao ay yung nalaman mo kung nasaan yung may tubig, ngunit hindi mo to sinabi sa iba. Di ba? Di ba? Yung halimbawa sa out sa Africa, dahil alam nating disyerto yon. Nalaman mo yung tubig, kung nasaan yung source ng water, pero hindi mo sinabi sa iba. Yun doon po yung pinakamatinding kasalanan na higit pa sa pagpatay. Kasi ito ay higit pa sa kasakiban. Dahil kapag hindi natin sinabi kung nasaan ang solusyon, eh parang pinapatay na natin ang kakayahan natin at ng ating company. Kaya nga po mga kaagapay, huwag mahiyang magtanong, huwag din mahiyang magsalita. Tamang-tama yung nakasulat sa Isaiah 1:17, di ba? Sabi ganun 18a, pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga biyuda. Tapos ang ano ng Panginoon, halika at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. So mga kaagapay, learn to say what's in our mind at learn to be obedient at learn to be part of the solution. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak yung sinabi mo, promoted, create your future, model employee, solution, huwag magreklamo, paninirang puri, humingi ng advice, competent dahil sa dagdag na nakuha mo mula sa iba. Sabi, may problema, do nothing, give nothing, be nothing. Confidence, nagtatanong, natututo. Hindi mo sinasabi ang solusyon, problema yon. Kasi mamamatay ang mga tao pag hindi mo sinabi ang solusyon. But purihin ang Panginoon dahil si Jesus ang siyang solusyon. Amen, amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Gusto ni Paul na bumisita ulit sa Thessalonica. Pagpapatuloy ng chapter 2 ng 1 Thessalonians, ang paglalagay sa puso ng mga piniling lingkod, ang alin, ang urgency ng ministry of preaching the gospel, the dunamis of the gospel, power of the gospel by the Holy Spirit. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Tungkol naman sa amin, mga kapatid. Nung sandaling nahiwalay kami sa inyo, ano ito sa totoo lang sa gospel? Malayo kami physically, pero lagi naman kayong naalaala, lagi kayong nasa aming mga isipan. Connected spiritually, but it is not enough. There is that physical side. Miss namin kayo. Miss naming bumalik diyan sa inyo. Ako mismo, sinubukan kong bumalik diyan sa inyo ng ilang beses. Pero pinigilan ako ni Satanas. There again, the real manifestation of spiritual battle. The battle of Christ and Satan, good and evil. The reality of apostle relationship with church of Thessalonians. Di ba kayo at wala ng iba pa ang nagbigay sa amin ng pag-asa at saya? Wow! Ano sa mga apostles ang iglesia ng Thessalonica? Kayo ang trophy namin. Kaya proud kaming haharap sa Panginoon nating si Jesus Christ sa kanyang pagbabalik mula sa kalangitan. Talagang masaya kami at proud kami dahil sa inyo, pinagmamalaki namin kayo, Iglesia ng Tesalonica. Thessalonians 3:1, kaya nga hindi na namin matiis na hindi namin kayo makita. Nagpaiwan si Silas sa Athens, tapos pinapunta namin sa inyo si Timothy. Sino si Timothy? Kapatid natin siya at kasamang lingkod sa Diyos sa pagpipreach ng magandang balita tungkol kay Christ. Pinapunta namin siya diyan para i-encourage kayo at palakasin ang inyong faith at para hindi humina ang loob ninyo dahil sa pagsubok at alam naman ninyong bahagi na sa buhay natin ang mga yan, ang mga pagsubok at kahirapan. Di ba sinabi namin sa inyo nung kasama pa ninyo kami, nagsasuffer talaga tayo at pahihirapan. Alam naman ninyong gayon nga ang nangyari. Kaya pinapunta ko rin si Timothy. Hindi ko na kasi matiis na walang balita tungkol sa inyo. Pinapunta ko rin para kumustahin ang faith ninyo. Nag-aalaala kasi baka natukso na kayo ng devil at nasayang lamang ang mga pinaghirapan namin. Ano ang resulta ng survey ni Timothy? Ngayon nakabalik na sa amin si Timothy. Maganda ang balita niya sa amin tungkol sa pananampalataya at pagmamahal ninyo. Sinabi niya sa amin na maganda ang mga memories ninyo sa amin at gusto ninyo kaming makita. Kaya nga mga kapatid, kahit sobrang stress kami at pinahihirapan, na-encourage kami naman, na-encourage naman kami dahil sa faith ninyo. E ano ang resulta nito sa amin? Nabubuhayan kami ng loob pag matibay ang pagtitiwala ninyo sa Panginoon. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos dahil lahat na kasiyahang ibinigay ninyo sa amin. Araw-gabi naming pinagpipray na todo na makita namin personal para maibigay namin sa inyo kung ano pa yung kulang sa faith ninyo. Ano ang patuloy na panalangin ng kapatiran? Pinagpipray na sana makapunta kami diyan sa tulong ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesus Christ. Sana gawin ng Panginoon na mahalin ninyo ang isa't isa at lahat ng tao gaya ng pagmamahal namin sa inyo. Sana palakasin niya kayo at maging perfect at banal kayo sa harap ng Diyos at Tatay natin pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ kasama ang lahat ng mga taong pinili ng Diyos. Amen, amen. Amen. Wow, wow, wow. What a blessed reunion of all chosen people of the earth and of heaven. Diba, anak?
0: Opo, Ama. Tama po yun. Ang ganda po kasi nung nangyari, diba po, sabi nga natin nung isang araw, 2 weeks lang yan nung pinuntahan ni Apostle Paul. Pero yung truth na nagpatuloy sila, di ba, nung dumalaw si Timothy doon, nakita niya yung paglago ng church dahil doon sa mga miyembro na turuan, miyembro na talagang sumunod sa Panginoon, miyembro na yung mga mananampalataya at mga pamilya na talagang nag-desire na sumunod sa Panginoon. At probably kasama dyan yung kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, yung kanilang pagpupuri, lahat yun. Yun yung maganda eh. Ang sarap nun, ano, yung malaman mo na isang gawain, nagpapatuloy sa Panginoon kahit wala ka na. Diba yun, yun yung magandang blessing, diba po? Kasi talaga naman hindi lang, I mean, the ministry doesn't depend on us, diba? Kahit sabihin mo tayo yung nagsimula, diba?
1: Sa salita ng Diyos,
0: it depends. It depends. Kaya whenever I see young people na ngayon mga young professionals na sila, ate, salamat sa camp ha, salamat na doon ako nakakilala sa Panginoon, ate, salamat sa pagtulong nyo sa amin, ate, alam nyo, hindi yun sa atin eh, sa Panginoon yun. So,
1: At
0: isang
1: pag
0: malaki.
1: tinanggap mo, wala. Tinanggap mo
0: Totoo
1: yung papuri
0: yun.
1: ng
0: Totoo
1: tao.
0: yun. Hindi pwede talaga yun. So, mas mabuti na we rejoice kahit wala na tayo. Halimbawa, wala na tayo dun sa church na yun. Pero nakita nating lumalago sila at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Alam mo yung sabi nga ni Ness, yung point na naging kabahagi, ginamit ako ng Panginoon dyan some time ago. Kasi our life change, our ministry passes, di ba? What is very important is the word na tinuro natin, yan kagaya ni Apostle Paul, yung word na itinuro niya sa Thessalonica, yun yung nagpatuloy. So to God be the glory talaga yan. So amen. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa mga realizations na ito at mga lessons din from Apostle Paul. Kasi nakita namin, Panginoon, 2 weeks lang talaga siya doon sa Thessalonica. Pero nagpatuloy at ang salita mo lumago sa puso ng mga mananampalataya doon. At nung dumalo nga po si Timothy, nakita niya nagpatuloy ang gawain. So Lord, salamat po. Ganon din po nawa kami, Panginoon, that we rejoice in the victory of other people. We rejoice, Panginoon, sa patuloy na paggawa. Kasi yung mga yon, ikaw po ang gumagawa, Panginoon. Wala na iba. So Lord, thank you po. Patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una-una na po, si Regalado Herodias, salamat po sa kanya. Si Erickson Mando, si Alice Dison Solis, si Ivy Tristan Trinidad, continue to bless them po, lo Panginoon. Si, ganun din yung aking kay kababata, si Grace Monte Alegre Canovas, si Dr. Milet Romualde, salamat po Panginoon sa kanyang buhay. Lalo na po sa field of optometry at sa PCO, salamat po talaga Panginoon. At ang aming pong anak-anakan, si Miel Avi Galang, marami po salamat sa kanyang buhay. Continue, Lord, to bless her. Ganun din po ang mami niya na si Anne at si Makmak, Panginoon, patuloy na they will really walk in you at makita yung magandang plano mo para sa buhay ni Mel. At hindi lang po kay Mel, kahit po sa mga kaagapay namin, Panginoon, na probably mga young people who are listening to this program, Lord, dalangin namin yung desire mo, Panginoon, sa kanila. Yung katotohanan na makita nila na meron kang magandang plano at yung planong yan is for their welfare and their future. So Lord, dalangin namin they will continue to seek your will upon their lives. Maraming maraming pong salamat.
1: Amen. Panginoon, gaya nga po ng pagmamahal namin sa inyo, sana palakasin niya kayo, maging perfect at banal kayo sa harap ng Diyos at Tatay nating pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ, kasama ang lahat ng mga taong pinili niya, pinili ng Diyos. Wow, wow, wow, pinili ng Diyos. Dahil kami pinili ng Diyos, alam nga po namin na hindi niya kami lalampasan. Wow, wow, wow, what a blessed reunion. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon ha, dapat talaga we read the word. Yun ang secret ng Thessalonica. Kahit nawala na si Apostle Paul, nagsiksaliksik sila, pinag-aralan nilang salita ng Diyos, lumago sila, at nagpatuloy sila sa gawain kahit wala na si Apostle Paul. And I believe, nag-raise din si Lord ng mga leaders within the Thessalonian churches. So tayo din sa ating mga churches, maging bahagi tayo uli of the growth of the church. Di ba po, yun ang ating dalangin. At maging kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga iglesia na doon tayo inilagay ni Lord. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Regibel Yana.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benjo Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProDTech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, na nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gaba.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Yes! Happy Wednesday afternoon, kaagapay! Today ay May 6, 2026 at tayo ay nasa unang Miyerkules na sa buwan ng Mayo. Kumusta ka naman ngayon, kaagapay? Sana ay okay ka lang dyan, ha? At sana ay May, merienda ka na din. Wow. Nangalantahan ngayong hapon. Ako po, si Wen Balatuka ng iyong default companion every Wednesday, kaagapay mo sa susunod na isang oras.
1: Yes, ayan. Nakakatuwa naman yung May, merienda ka.
0: You see what I did there?
1: At yes, ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun, tama kayo, tama ka Wen, magkakasama tayo sa loob ng 1 hour. Makakasama niyo po kami kaagapay hanggang 4 p.m. Dito sa Wednesday Love Edition ng Inspirations Unlimited. Kaya huwag ka mahihiya kaagapay na makipagkwentuhan sa amin. At syempre, binabati na natin yung mga present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At syempre, binabati rin natin yung mga nakatune in sa atin online through FEBC.ph o kaya naman sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba niyan, kaagapay? Dahil kung hindi pa, patuloy ang encouragement namin sa inyo na i-download na yan dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, 24/7 niyo pong mapapakinggan ang mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Diba?
0: Yun! Alam mo, at tinitingnan ko yung ano natin.
1: Yung.
0: Ating 702 DZAS official app. Meron tayong total of 43 listeners.
1: Wow! Hello po sa inyo.
0: Yes, gamit-gamit ang ating 702 DZAS app. Maraming salamat po kaagapay sa pag-download ng ating official application. At kung hindi ka pa naka-download, punta ka lang sa Google Play Store or Apple App Store. I-search mo lang ang 702 DZAS, yung may logo ng 702 DZAS at logo ng microphone.
1: Yes.
0: Ayan ang ating official application at 24/7 nga. Yan, grabe, no? Talagang wala na tong off-air sa application.
1: Totoo, diba? Umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw. Kung hindi ka makatulog, pwede mong gawing background yan, di ba?
0: Oo, diba? Pwede rin sa mga kaagapay natin na call center agent.
1: Yes, yung mga gising buong magdama, diba?
0: Virtual assistants na yung mga clients nila ay overseas. Gising yan pag madaling araw, tsaka pag this oras talaga ng gabi, diba? Sasamahan namin kayo mga kaagapay 24/7 dyan sa ating official app store. Kumusta ka naman, Ab?
1: Sa ang aspeto?
0: O sige, sa work na lang. Dahil naman na Thursday na, Wednesday, konting tumbling na lang.
1: Konting tumbling.
0: Kumusta naman ang trabaho natin?
1: Trabaho. Ayoko mag-focus masyado sa sa ginagawa kasi ang gusto ko like i-highlight today is our work anniversary.
0: Ayan,
1: praise God. Kung hindi mo natatanong when.
0: Sige, tatanungin ko na. Ano ba meron?
1: Ngayon, when is our 7th year dito sa DZAS.
0: Wow.
1: Ayan. Shout out sa aking mga batchmates, Kayla Escalante and Kyle Garcia. Grabe, 7 taon na tayo. Diba? Talagang ramdam na ramdam natin yung faithfulness ng Panginoon. Simula pa nung unang pagtapak natin dito sa DZAS hanggang sa ngayon, talagang praise God. Diba? Patuloy niya tayong sinusustain sa bawat task na ginagawa natin dito at sa mga bagay na pinagkakatiwala niya sa ministry na to. Mm-hmm. Kaya talagang praise God. To God be the glory.
0: Grabe.
1: Diba? So yun, sana makapag-celebrate.
0: Sana. Para nagpaparinig. Hello, Kael and Kayla.
1: Yes.
0: Kayong tatlo magka-batch diba?
1: Oo, May 6 kami. Unang, yun, dito. First day.
0: First day talaga. Day 1 ang May 6.
1: Yes,
0: talaga.
1: Oo.
0: 2019.
1: So yun yung update ko. Ikaw, Wen, kumusta ka today?
0: Ako, kumusta? Hindi ako 7 years. Pero grabe yung 7 years, ha? At 7 years, maraming nangyari dyan for sure. Dumaan ng pandemya.
1: Totoo! Pinalakas tayo ng pandemya.
0: Pinatatag ang ating physical na katawan at pananampalataya during the pandemic.
1: Yes,
0: eh, diba?
1: Oo, talagang napakadaming faith stretching na mga naganap, events, lahat, diba? Pero yun nga, sa tulong lahat yun ng Panginoon. Kaya yes, nandito pa rin tayo.
0: Amen. Diba? Grabe nung pandemic, naalala ko yung ano, praise release. Nararamdaman niyo ba 'yon kaagapa yung programang praise release at prayer release?
1: Oo, yeah. Oh, 'di ba? Isa 'yun sa mga talagang mga programang nagsimula nung pandemic. At talagang doon mo makikita na ano man yung panahon, ano man yung sitwasyon, ang Lord talaga ay mag-enable.
0: Yeah.
1: 'Di ba? You just have to be willing na gawin kung ano yung pinapagawa niya.
0: Yes.
1: Diba? At kung saan kanya nilagay.
0: Yan, totoo diba? Yan. Congratulations, FCD Ferrari Tabo. At ito, oo, madali, yung 7 years, ano din yan, ah, parang sobrang amazing din ng Lord sa buhay mo kasi dito mo lang din naman na-meet ang iyong loving husband. Hello, Kuya JV. Nakikinig yan siguro.
1: Oo, nandiyan dyan lang siya sa gilid-gilid. Di ko man nakikita, pero yan, nandiyan siya. So, yun lang. Nakakatuwa lang din talaga na dito rin kami. Nag-kwento
0: na. Magiging anniversary special lang.
1: Wait lang. Ikaw ang tinatanong ko, Wen, kung kamusta ka.
0: Ako, ito, okay naman.
1: Baka kasi malihis yung topic natin. Eh, maging about ano na to, di ba?
0: Parang
1: pages na pala, no?
0: Well, nabanggit naman natin, di ba? Parang anniversary special na din naman ang approach natin ngayong hapon. Exactly 1 month na lang din. Ano na, ating celebration ng 78th anniversary.
1: Yes, grabe. Ilang linggo na lang, di ba? Ilang kembot na lang at magkikita-kita na tayo sa ating 78th, no? 78th anniversary ng FEBC Philippines. At yun nga talagang grabe yung faithfulness ng Panginoon sa ministry na to. Na patuloy niyang sinusustain, diba?
0: Yes.
1: At yun, magkikita-kita tayo sa GCF.
0: Yeah. Green Hills Christian Fellowship, Ortigas. Yan, sa temang, Until All Have Heard, celebrating 78 years of God's faithfulness.
1: Yes, at yan ay sa ganap na alas 8 ng umaga. Kaya naman, kaagapay, huwag ka na mag-atubili. Mag-register ka na gamit ang link na makikita ninyo sa ating page ha, sa 702DZAS. Tama ba? Nakapin niya.
0: Yes. At pinaflash din sa ating screen ang link na pwede nilang puntahan to pre-register sa ating upcoming 78 years anniversary.
1: Yes. Kaya naman, i-grab nyo na itong opportunity na to na i-invite ang inyong family, friends, kaklase, churchmate, kabarangay, kapitbahay.
0: Lahat na.
1: Diba? Walang limit yan.
0: Yes.
1: Pwede ka magdala kaagapay. Kaya naman, kita-kits po tayo sa darating na June 6.
0: Exciting. 1 month na lang. See you there, kaagapay. Well, balikan natin yung tanong mo.
1: Kanina pa tayo nalilis.
0: Kumusta ako? Okay naman sa work. May mga iniinda lang sa katawan na sakit ang likod bilang mga trentahe. Alam mo yan.
1: Hello.
0: Alam mo yan yung mga sakit-sakit ng likod, kaya medyo wala tayo kahapon. Pero kahit pa paano naka-recover naman, praise God. And marami mga adjustments sa life, especially, di ba, transitioning to a life with my wife, a married life.
1: How's the life? Bilang asawa.
0: Ayan, naku, maraming mga pagbabago sa buhay. Eh. Mm-hmm. Diba? Marami ka ng mga considerations na hindi ka na lang talaga nag-iisa.
1: Totoo, diba? Yeah. At dyan mo matututunan na hindi ka na pala desisyon.
0: Yeah.
1: Kasi dalawa na kayo magde-desisyon. Ayan, diba? May mga iko-consider ka na, may iwe-weigh ka na, diba? Hindi na lang yung para sa sarili mo, kundi para din sa iyong asawa.
0: Pero kagandahan naman nun, talagang guarantee na meron kang makakasama sa journey mo sa buhay, di ba?
1: Yes.
0: Ano mang storm ang dumating sa inyong buhay, ano mang balakid.
1: Ang lalim ang balakid.
0: Di ba, ano mga challenges at mga shortcomings ang ma-encounter nyo, kasama mo na ang iyong asawa. At kasama ko na rin, of course, ang aking loving wife na nanonood ngayon.
1: Yan.
0: Si Ella. Hello, happy listening.
1: Ayan, na-shout out na niya. Ang kanyang wifey.
0: Yes, wifey. Oo, wifey. Tapos tawag niya sa akin, hubby din.
1: Ayun.
0: Share lang. Oo.
1: So, yun, nakakatuwa naman, no? Kumbaga, ang dami nating ganap, no? May kanya-kanya tayo mga updates. At yun nga, no? Nakakatuwa lang na nasa first week na tayo ng May.
0: Diba?
1: Diba? Parang kailan lang.
0: Just like that. Natapos ng April. At ito na naman tayo sa bagong buwan.
1: Oo, parang ang bilis dumaan ng April. Diba? Oh. Though sobrang memorable ng April ko. Pero yun nga eh, May na. Natanong mo nga kanina kung anong mga ginagawa ng ating mga kaagape. Yeah. Kung meron na sila. Kung may merienda silang katabi dyan. So, kamusta kayo kaagapay ngayong unang week ng May? May mga pagbabago ba sa inyong buhay-buhay? May mga updates ba na gusto nyong i-share sa amin today at higit sa lahat? May love pa bang patuloy na nag-aalab? Nag-aalab?
0: Talaga naman. Oo,
1: sa iyong puso ngayon kaagapay. Share mo naman dito sa ating comment section.
0: Gusto ko ba yung love na nag-aalab? Gusto ko yung love na nag-aalab.
1: Yes.
0: Sabi nga ng isang kanta, Ab, where is the love?
1: Ayan. Anong kanta yan?
0: Where is the love? Where is the... Ano to, di ba? Apple the app? Tama ba? Black Eyed Peas.
1: Yan.
0: Where is the... Where is the love? Di ba? Sabi nga do, nasaan na nga ba kaagapay? Ang pag-ibig sa gitna ng hatred na lagi nating nakikita online, mga away politika, mga balita ng gyera, hindi nakakapagtaka na ang ilan sa atin ay mapapatunong na talaga these days, where is the love?
1: Grabe, no? At yun nga, naku, Wen, may isa pang kanta eh. Pero hindi ko to alam eh.
0: Ay, hindi mo ba
1: siguro
0: to alam?
1: Parang feeling ko ikaw makakakanta neto na may lyrics na sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.
0: Ayan. Kaagapay, alam nyo ba tong kanta na to, diba? Sa

0: sa mundo.
1: Wait lang, parang familiar yung dulong line.
0: Oo, di ba? Parang parang Tagalog translation siya nung ano, where is the love? Pero
1: ah,
0: OPM.
1: Ah, okay. Oh, ang galing, oh, may ganun pala.
0: Yes, oo. Oh,
1: pero
0: OPM.
1: Natutuwa ako. Para tayong Friday playlist.
0: Nag-sample. Wala, I feel like singing today.
1: Oo, pero yun nga, no? Gaya nga nung nasasabi ng lyrics na kinanta ni Wen. Mm-hmm. Only if we will be more loving to one another, siguro mas maganda, no? At mas mapayapa tong mundo na ginagalawan natin. Agree ka ba?
0: Totoong totoo yan, Abno. Mm. Kung mas magiging loving lang tayo and if mas magiging appreciative lang din talaga tayo siguro sa isa't isa, you know, rejoicing sa victories ng kapwa natin at hindi maging envious na kinakainggitan natin yung mga meron ng iba, eh, we will live not just a life full of love but also a life full of peace and joy. Well, buhay tayo ngayon and it's not too late to do that. Celebrating yung wins, success, and victories ng mga tao around us. Kasi it's one thing to celebrate your own success, pero it's another thing to be celebratory sa success ng ibang tao. Kaya naman, Kaagapay, we are inviting you. Let's start ngayon na mismo.
1: Yun. Gusto ko yan, Wen, no? Talaga, nandun yung ano natin, eagerness na i-invite yung mga kaagapay natin. I-encourage sila, no, to celebrate yung wins ng mga tao sa paligid nila, no?
0: Yes.
1: Especially ng kanilang mga mahal sa buhay, ba? Diba? So, kaagapay, may mga kakilala ka ba na nagsiselebrate ngayon ng kanilang mga panalo sa buhay? Mm-hmm. Like, kunwari, nakapasa sila sa board exam.
0: Yeah.
1: Na katatapos lang, no, yung civil service,
0: yes,
1: exam. O baka naman may kakilala kang na-promote sa trabaho or nagkaroon ng bagong trabaho. Pwede din kakilala na bagong kasal.
0: Yan.
1: Yan, mga newlyweds.
0: Congrats!
1: Ayan, isa yan sa mga talaga nakakatuwa, no, na masaksihan. O someone na may bagong inspirasyon.
0: Ayan, siyempre congrats din dyan, di ba?
1: Oo, di ba? Isa yan sa nagpapasaya ng buhay, eh, no? Pag may bagong inspirasyon. So, huwag ka na mag-atubili. Itag mo na sila dyan sa ating comment section para naman mabati natin real time dito sa ating programa at malaman nila na nakikiselebrate kayo sa kanilang mga tagumpay. Diba?
0: Yes. Tag a person, Kaagapay, na gusto mong i-congratulate sa araw na ito.
1: Ayan. So, hindi tayo question of the day.
0: Hindi tayo question of statement of the day.
1: Oo, statement of the day. So, yan ang challenge namin sa inyo, mga Kaagapay, today. Ah. Itag mo yung taong gusto mong i-congratulate today dyan sa ating comment section. At kung pwede rin, ilagay nyo na rin yung reason kung bakit nyo sila kino-congratulate.
0: Yan. Diba? Gusto ko yan ilalagay yung reason. Kasi nakakuha tayo ng mga sagot. Nakita natin dito even sa live, nagtatag sila ng mga kaagapay, yung mga kapamilya nila, loved ones nila, na kino-congratulate nila. Siguro mga kaagapay, maganda, i-share nyo na rin sa amin. I-kwento nyo na sa amin bakit nyo sila kino-congratulate today, di ba?
1: Ayan. Oo naman. Para mabati din natin kung ano yung rason bakit kayo nakikiselebrate sa kanilang mga ganap today. So, ayan, kaagapay, ha? Hindi na natin kailangan pang magtanong. Hindi na natin kailangan tanungin or kantahin.
0: Yan.
1: Yung mga kinanta natin kanina, no, where is the love? We can definitely have someone feel loved today by remembering and tagging them dito sa ating comment section. Kaya i-share nyo na rin. Yan, kagaya nga na sabi natin kanina, huwag nyo kakalimutan. I-congratulate nyo at ilalagay nyo kung bakit nyo sila kino-congratulate.
0: Yan. Yun,
1: so, hintay namin ni Wen, ha, ang inyong mga friends, family, loved ones na itatag dito sa ating ongoing streaming.
0: That's right. Excited kami, Kaagapay, na marinig ang mga stories of wins and victories nyo today. Hintayin namin ang mga comments nyo. In the meantime, pakinggan ang mga inihanda naming awitin na magpapaalala sa iyong love never fails. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong aalis at ilang special videos ang inyong mapapanood dito sa Inspirations Unlimited #WednesdayLove.

0: kayo pa rin ay nakatune din sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love sa mga nakatutok sa radyo. Inyo pong napakinggan ang song ni Kuya Roman Guevara entitled You'll Never Fail Me.
1: Yun, at meron nga tayong iniwan na challenge para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang tag a person na gusto mong i-congratulate today dyan sa ating comment section kaagapay. At sama nyo na rin yung reason kung bakit nyo sila kino-congratulate, diba? Para mabati natin sila real time dito sa Inspirations Unlimited.
0: Yun, and earlier this morning, Ab, nag-post na tayo ng ating challenge of the day.
1: Yeah.
0: Challenge of the day sa ating mga kaagapay through our Facebook page. At meron na tayong mangilan-ngilan na nagpadala ng kanilang mga pa-mention. Unang-una na, bumabati muna sa atin si Kuya Vincent Garcia watching daw while eating breakfast. Ang ulam niya daw ay pinatuyong adobong manok na may patatas.
1: Wow.
0: Ang sarap naman. Ito si Ate Ali, sabi niya, congrats kapatid na si Lajes Ivan Sol, Michelle Silahes, Celine at Gideon sa papatuloy ng pangarap na makapunta daw sa Leyte.
1: Mm-hmm.
0: O, diba maganda daw ang gawa ng Diyos na Pilipinas. Taon-taon gumagala at masaya daw silang gumagala. Congratulations daw at nakagala daw sila dyan sa probinsya ng Leyte.
1: Ayun, nakakatuwa naman. Ay oo, talagang maganda rin no, na mag-travel-travel kung kaya. Ano? Kung budgeted.
0: Yan. Wow. Kung budgeted, yes.
1: Ayan. Thank you po, Ate Alice. At ito, bumabati naman sa atin si Ate Aida Coquilla. At sina-shoutout niya si Mary Grace Salve de Manuel Tonel. Dahil graduation na nito sa June 4.
0: Wow.
1: Ayan. Masteral win. Diba? Imagine. Nakakatuwa naman. Advance congratulations po, Ate Mary, sa inyong milestone na darating sa June 4.
0: Exciting yan, no? Alam mo, nakakabilib yung mga tao na nagma-master's degree at nagdo-doctorate pa nga. Eh,
1: totoo. Diba? Talagang iba yung thirst nila for learning.
0: Yan.
1: Diba? May mga kilala ko na nagma-masteral, nagyayaya eh. Na akala mo nag-aalok na
0: parang bibili lang ng candy.
1: Sabi, tara, masteral tayo. Ano kasi? Siguro pinaplano 'yan.
0: Oo, siguro. Oo, siguro in the right time.
1: Oo.
0: Parang pupunta lang ng mall eh, no? Sino ba tayo? Itago natin sa pangalang Brian?
1: Oo. Pero saludo tayo,
0: yes,
1: sa mga taong ganyan kasi iba talaga ang kanilang dedication matuto.
0: Diba? Bago ko pala balikan itong mga comments sa ating poster earlier, basahin ko nga itong message sa Facebook page natin kaninang umaga. Actually, ito yung naging inspiration ko din para sa topic natin ngayong araw na i-congratulate yung mga tao na kakongra-congratulate sa buhay natin. Yes. Ito si Ate Mornet, nag-chat to sa atin March. Oo, nagpapa-pray siya sa kanyang anak na si Jaire Ezra Morata na magte-take ng civil service exam noong March 8.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kanina, Tuesday, bumalik siya sa ating Facebook page to send a message telling us na nakapasa ang kanyang anak.
1: Wow! Praise God!
0: Oo, si Jaire Ezra Morata. Tapos nag-send pa siya ng screenshot ng message ng anak niya sa kanya. Sabi niya dito, sabi ng anak niya, si God talaga ang nagpasa sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Diba, hindi ko nga po natapos yung math part at hula na lang yung mga parang 15 numbers doon kasi naubusan na daw siya ng oras. But then again, God made it possible at nakapasa si Jaire.
1: Nakakatuwa naman and praise God, diba? Kumbaga, nagbunga ang kanilang mga panalangin. At syempre, nag-aral din ng todo yan,
0: yan,
1: for sure, si Jaire. Kaya, congratulations! Nakakatuwang update naman yun, no?
0: Diba?
1: Diba? Parang nag-message sila to ask for prayers. Tapos ngayon, di ba, marireceive mo yung answered prayer na gano'n, di ba? What a joy.
0: Yeah, what
1: na
0: a joy talaga.
1: Mabasa yon. Kaya congratulations po. Nakikigalak po kami sa inyong milestone.
0: Mm-hmm. Congrats po.
1: Mm-hmm. At ito naman, isunod na natin Yun, sumagot pa sa ating poster. Ayan, si Ate Hazel Negares Obsemea. Ayan, sabi niya, congratulations to Rochelle Joey G. Arpilieda for passing CSE professional. Ayan, yung civil service, yes, examination. Ayan. And to the proud parents daw na si Ate Melissa and Kuya Robert. Oh, ayan. Congratulations po. At yun nga, no, ang tagumpay ng kanilang anak ay tagumpay din ng syempre ng mga magulang.
0: Mga magulang. Diba? Minsan nga buong angkan pa.
1: Oo, 'di ba? Minsan magpapatarpulin pa.
0: Hala, baka ma-pressure si ano, Nanay Melissa at Tate Robert na patarpulinan si Ate Rochelle.
1: May paletsyon pa yan minsan, 'di ba? Tapos pag-uwi ng probinsya, parang may ano 'yun, hero's welcome, yeah, ba yan? May homecoming.
0: Kulang na lang, ano talaga, may parada pa.
1: Oo, diba?
0: Oh, congratulations po, Ate Rochelle. Nag-comment siya, oh, sabi niya dito, thank you so much daw, yan, sa greeting na yan. Glory to God daw po. Ayun. Ito naman, si Ate May Erveroff. Ayan, sa tinag niya si Ate Heidi Belleza, sabi niya dito, congrats for 46 years of God's faithfulness to your life. I assume birthday ito.
1: I think 10.
0: Yes. Congratulations po.
1: Congratulations po sa 46 years of God's faithfulness sa inyong buhay. At ito naman, si Ate Maricar Loriaga. Ayan, binabati, no? Binabati niya ang kanyang anak na si Ben Keith Loriaga. Pero aabangan natin, Ben.
0: Aabangan
1: kung
0: natin.
1: Ano kaya ang reason, bakit kaya binabati ni Ate Maricar ang kanyang anak na si Ben.
0: Yes.
1: Pero congratulations.
0: Congrats
1: po.
0: Din.
1: Kung ano man po yan.
0: Kung ano man po yan. Ganun din kay Ate Maika, nagpapabati ng congratulations. Ate Maika Canlas, binabati ng congratulations si CJ Santos Pantig.
1: Ayun.
0: Congratulations po.
1: Ayan, shout out po sa inyo. At i-shout out na rin natin ang mga binate ni Ate Eloisa Bisonia. Ayan, kasi wala pang reason, pero gusto natin i-shout out sa isa-isa natin si Aisen Pasamonte, si Marcelo Pamintuan, Jason Pasamonte, Elaine Bisonia, and Giselle Bisonia Kaadlawon. Ayan. Happy listening po sa inyo kung kayo po ay nakikinig man sa mga oras na ito. Ayan. Update nyo rin po kami, Ate Eloisa.
0: Yes.
1: Kung bakit nyo po sila kinocongratulate. Yun.
0: Oh. Ihabol nyo po sa ating ongoing live streaming,
1: yes,
0: ang reason bakit nyo po kinocongratulate ang mga pangalang nabanggit.
1: Yun. Parang may pinapatawag, no? Paging.
0: Ito naman, Ab, nakakatuwa to kasi si Beth Bauer, kinongratulate naman si Mayor Vico Soto.
1: Wow.
0: Kasi si Mayor Vico Soto ay nanalo ng $1 million grant at Bloomberg's Mayor's Challenge.
1: Wow.
0: Ayan.
1: Nakakatuwa naman. At talagang tinag niya talaga si Mayor Vico dito sa ating comment section.
0: Oh, mayor natin yan dito sa Ortigas.
1: Congratulations,
0: diba?
1: Baka mali mo, mapadaan siya. Hello
0: congratulations
1: po.
0: Congratulations po, Mayor Vico Soto.
1: Congratulations,
0: ayan,
1: po. At ito, nakakatuwa naman, si Ate Guy Santos. Ayan, sabi niya, congratulations din sa DZAS. 78 years na walang commercial pero nagpapatuloy sa biyaya at habag ng ating Panginoong Jesus. Ayan. At may pahabol pa siya, Wen. Ang sabi niya, congratulations din sa mga matitinong leader at may integrity. Ang inuuna ay kapakanan ng mga nasasakupan, lalo na daw sa mahihirap, diba? Ayan. Thank you so much po, Ate Guy Santos.
0: Thank you so much po. Ito naman, si, nabasa mo na ba to? Si Arlene de los Reyes?
1: Hindi pa.
0: Tinag niya si Ate Zila Gregorio. Congratulations daw dahil ito ay pinsan niya na nakapasa sa civil service exam.
1: Ayun. Ang dami talaga nagse-celebrate, no? Isama ko na si Ate Edith Belen. Sabi niya, ay congratulate Dandan Isaac Novicio na nakapasa sa civil service exam noong March 2026. So proud na kaibigan daw ng kanyang best friend yun. Ayun. Grabe, thank you po.
0: No? Ang dami nagse-celebrate ng pagkapasa sa civil service exam today. Pero ito naman, si Ate Maribel Azul Nara, binabati ang kanyang anak na si Ronin Azul Nara dahil graduation niya today. Ngayong araw mismo. Congratulations, Ronin Azul, for finally, you did it.
1: Oo, diba? After

0: Kumbaga, wag mong ang tawag dito, kakalimutan din i-tap, no? Ipat ang iyong balikat for ang tawag dito, working so hard, 'di ba? Na malagpasan kung ano man yang iyong pinagdadaanan at yun nga, pasalamatan si Lord, 'di ba? Nakasama natin siya ano man ang ating pinagdadaanan.
1: Yes, syempre,
0: congrats,
1: diba?
0: Self.
1: Oo, minsan hindi natin maririnig yun sa ibang tao. Ibigay na lang natin ang congratulations,
0: yes,
1: sa ating mga sarili.
0: Totoo,
1: diba?
0: Kung pwede, i-reward mo rin yung sarili mo, mm-hmm, no, for working so hard, 'di ba?
1: Yes,
0: bili ka ng kape, gano'n. Para nag-ano pa eh, no? Nag-suggest pa
1: si
0: ng pagkakagastos.
1: Si Kuya Tamba talaga may gusto ng kape ngayon. Parang ikaw.
0: Para nag-suggest pa ng pagkakagastosan. Anyway.
1: Oh, anyway, marami tayo nagpapadala. Siguro busin na natin itong mga nagpapadala ng kanilang congratulation message sa ating ongoing live streaming.
0: Yes.
1: Batiin ko muna ng magandang hapon si Ate Lorna Deguit. Ayan, tinag niya si Cyrus May Cabanilla. I assume kinokongratulate niya ito. Bumabati rin si Ate Shirley Maming Moncos. Siya ay nakikinig. O, kapitbahay lang natin ito dyan sa Santolan, Pasig City. Magandang hapon po.
0: Hello po sa inyo. At nagmamagandang hapon din si Ate Dori Linga. At siya ay naka-tune in daw sa radio maging sa FB. Wow naman. Dalawa-dalawa ang kanyang ginagamit na medium.
1: Hindi po ba nakakalito yan?
0: Siguro para, yung audio sa radyo,
1: yeah,
0: tapos yung visual sa FB, di ba? At ihabol ko na rin si Ate Shoni Coraltayam Lequilio, nag-hello sa ating ngayong hapon. Yan, happy listening din po sa inyo.
1: Happy listening po, Ate Angel Villaflor Gorospe. God bless, Inspirations Unlimited daw, sabi niya. At si Kuya John Lawrence Caceres Andaya, happy Wednesday po at tag-init daw. Good afternoon po, pa-shoutout daw mula sa Cavite kay Nanay Amor at Tatay Dolfo Ikan Colombo family. Zairine, John Paul, John Rick, congratulations lahat ng nag-work ng 24 hours.
0: Wow.
1: Patuloy na nagsisilbi sa taong bayan. Ayan, isang taong pag-aral niya daw sa ALS. Matapos ng elementary at sasabak uli sa pagiging high school naman. Shout out daw sa kanilang dalawa, mga pogi. At maganda daw na ho sa ating dalawa daw. Sa
0: ayun.
1: Hello po. Thank you po, Kuya John Lawrence.
0: Ayan. Happy listening po. At nagpapa-shout out ulit si Ate Dori Linga. Ayan. Sabi niya, shout out natin si Nanay Talia Resaba. Yun. And si Nanay Meding Resaba at si Nanay Doring Baha. I think age yata ito. 84.
1: Grabe,
0: diba?
1: No?
0: Ayan. Happy listening po sa inyo at salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in dito sa DZAS.
1: Grabe, praise God. Mga ano na elderly na itong mga binabati ni Ate Dorilene, pero still, they have the strength to attend Bible studies.
0: Yes.
1: No? Diba? Maraming salamat po. Ate Aida Coquillo, hello daw sa atin. At si Kuya Oscar Maliari, sabi niya dito, ang song daw na kinanta natin earlier ay Sana by Florante. Marami na daw ang nag-revive ng kantang iyon.
0: Yun. Thank you so much po sa inyong pag-update sa amin ng title. At ito, ito may pahabol si Kuya John Lawrence Andaya. Sabi niya, congratulations po kay Christian Hermoso and April Ann Quiling Hermoso kasi po pumasa sila sa board exam nila. Ayun. Praise God po. Thank you po.
1: At Kuya Oscar, nagpapahabol na congrats sa mga taong successful daw sa kanilang life. Happy ako sa inyong lahat. Sana tayo ay maging successful sa buhay. Amen to that. Thank you, Kuya Oscar.
0: Ayan. Isunod naman natin ang comment ni Ate Guy Santos. Sabi niya, nais ko palang i-congratulate ang aking kumare. Kinasal noong April 25. After 47 years, nagtagpo muli ang kanilang landas. Ayan, hashtag Julie and Pastor Dave Angeles.
1: Grabe naman yung love story na yun.
0: Diba? Nakakatuwa. 40

0: 47 years in the making.
1: Oo, ang kanilang love story. And finally, kinasal na sila noong April 25. Ayan. Thank you so much po for sharing that, Ate Guy.
0: Ayan. Congratulations po. Ate Doreline, sabi niya katatapos lang daw nilang magmerienda.
1: Ayan.
0: Sarap ng merienda nila. Pinili itong saging na saba.
1: Ayun.
0: Yung hinog daw to,
1: Oo. Grabe, nakakamiss yan. Parang ang tagal ko na rin hindi nakakakain ng pritong saging na saba.
0: To, parang maruya, pero walang harina.
1: Oo.
0: Pinrito lang diretso sa mantika.
1: Totoo. Sarap. At walang asukal.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga parang masarap nga din talaga ang nag-usap about saba.
0: Ang random. Eh kasi naman ginutom tayo ni Ate Doreline.
1: Anyway, isunod ko na yung galit kay Neptune Marticio Murillo. Sabi niya, blessed afternoon, Inspirations Unlimited. Ang sabi niya, congrats ang Global Life University, Tatalon Campus, seminarian students, missionaries, pastors na nakasama ako, and professor sa nakaraang mission trip 2026.
0: Wow.
1: Ayun, April 27 to May 3. Naging matagumpay sa Romblon. Romblon from UCCP, Daan Christian Church, Villarreal, Socorro Oriental, Mindoro. And God bless you po.
0: Wow.
1: Ayan, congratulations po.
0: Congratulations po. Alam mo, hindi madaling madali ang buhay ng mga missionaries.
1: Yes.
0: Mapalayo sa kanilang mga pamilya, mga bahay nila, mga ano nila, mga churches nila,
1: mm-hmm.
0: and pupunta sila sa mga malalayong lugar na hindi sila familiar to plant church, to share the gospel. Kaya saludo tayo, 'di ba? Sabi nga yan sa ano sa Bible eh. Blessed are the feet of those who bring the good news,
1: yes,
0: di ba? So, saludo tayo sa mga missionary, lalong-lalo na siguro abno kapag missionary ka tapos ibang bansa.
1: Ay, totoo.
0: Ang pupuntahan mo.
1: Kumbaga, napakaraming adjustment, di ba, na kailangan mong gawin. Kasi dito nga, di ba, kunwari, mapunta ka sa ibang lupalop ng Pilipinas, medyo mag-a-adjust ka kahit papano. Lalo na pag yung mga dialect ba. Diba? Pero yun, lalo na pag ibang bansa naman, yung kultura.
0: Kultura, diba? Yes. Yung pagkain.
1: Yun din, diba?
0: Maraming adjustments. Kaya congratulations sa mga missionaries natin na nakikinig right now at ingatan po kayo ng ating Panginoon. Ito naman si Ate Melinda and Daya. I-congratulate ang aking pamangkina na si Carlos Petiza Metica, nakapasa sa board exam at isa na siya ngayong registered electrical engineer.
1: Wow.
0: At regards daw to all of my family and loved ones and Daya and Metica family from San Pablo City. Maraming salamat po.
1: Ayan. Congratulations po. At eto, ang kaagapay natin, si Kayla Escalante. Sabi niya, congrats ko lang si Kuya Arwell Mendoza. Alam nyo na kung bakit.
0: Ay, hindi po namin alam.
1: Oo, dapat kinoment mo, Kayla. At may pahabol siya. Congrats sa aking mga kabatch. Ayan. Sa akin daw at kay Kael. Ayan. Congratulations ulit sa ating tatlo. And praise God.
0: Ito naman si Ate Helen Grace. Ayan. Nagpapabati ng, nagsasabi lang ng amen and congratulations sa mga nagdidiwang ng mga bagay na dapat i-congratulate ngayong araw. Tulad na lang ni Kuya Federico Termolo, congrats daw sa kanyang loving wife, Eleni, our 48th year anniversary this year daw, 2026. And their 3 beautiful kids at kanyang birthday daw ngayong araw.
1: Wow.
0: Naku, happy birthday po, double happy celebration po. Anniversary at birthday ang kanilang sineselebrate. Uh-huh. Happy listening po sa Termolo family. Ayan. Thank you po.
1: Nakakatuwa naman. Back-to-back celebration. At ito si Ate Baby Chavez Varias. Sabi niya, nais ko po i-congratulate ang anak namin na si Sofia Gabriel Varias. Graduate ng grade 6 at nakapasa din sa entrance exam at interview sa Cavite Science, Maragondon, Cavite.
0: Wow.
1: Enrolled na rin daw, no? Enrolled yan. Enrolled na rin po. Amen. And praying pa din sa pagsama ng Lord sa next level of her journey sa studies. Ayan, tag na din daw ang kanyang asawa na si Kuya Romel Varias. Ayan, praise God po. At totoo po, no? The same God na sumama po sa inyong anak nung siya'y nag-aaral, no? Nag-e-exam, mm-hmm. is the same God na sasama sa kanya, sa kanilang, sa kanyang panibagong journey. No, ayan. Thank you so much po for sharing, Ate Baby.
0: Congratulations po. Grabe, transitioning yan, from grade school to senior high, di ba?
1: Oo, di ba? Talagang marami pa siyang madadaanan,
0: ma-explore,
1: yes.
0: Di ba? So, way to go to Ate Sofia Gabriela Varias. Ayan, naku, again, mga kaagapay, pwede ka pang humabol. Statement of the day, mga kaagapay.
1: Yes.
0: At challenge namin ito sa'yo ngayong araw. Tag someone, tag a person na gusto mong i-congratulate sa araw na ito.
1: Ayan, at nakakatuwa, Noel, na talagang nakikiselebrate tayo sa mga naging comment na ating mga kaagapay, no? Nakakatuwa na mabasa ang kanilang mga pagbati sa kanilang mga mahal sa buhay, di ba?
0: Yes, sinabi mo pa, Ab, no? Sobrang contagious lang talaga ang joy na meron kapag we are genuinely joyful and happy para sa mga achievements, hindi lang natin, pero achievements ng mga tao around us. Yung tipong we do not have to compete against them, not even compare ang sarili natin sa kanila, di ba?
1: Oo. At nakakapagod yun, Wen, yung parang ang treatment mo lang sa ibang tao ay competition. O di naman kaya, you are living a life of comparison. Ay, nakakapagod yan, di ba? Comparing yourself sa ibang tao. Alin man sa dalawa, pareho netong ini-eliminate yung kinakanta natin kanina. No? Yung word na love.
0: Yeah.
1: No? And in that equation, and as Christians, we cannot afford that.
0: Yes,
1: wala tayong pambayan.
0: Wala talaga. Hindi natin pa pwedeng i-eliminate ang love sa equation bilang mga Kristiyano. We cannot afford not to love kasi ito ang greatest commandment sa atin ng Panginoon. Love the Lord, our God, di ba? And love other people as we love ourselves. Mm-hmm. And last episode natin, together, we talked about what love is, di ba? Mm-hmm. You remember?
1: Oh.
0: It is both patient and kind. Pero today, medyo kakaiba to, pag-uusapan naman natin what love is not.
1: Yeah.
0: Sinabi din sa latter part ng 1 Corinthians chapter 13, verse 3, love does not envy, it does not boast, it is not proud. Ayan. Tatlong bagay ito, Ab, na nagde-describe kung ano daw hindi ang pag-ibig. Maganda siguro isa-isahin natin itong love does not envy, it does not boast, and it is not proud. Unang-una na, kaagapay, love does not envy. Nako, mabigat. Ang envy kasi mas mabigat sa word na jealousy.
1: Jealous, oo.
0: Yes. Aminin natin, kaagapay, madaling mainggit sa iba, lalo na ngayon nakikita natin sa social media, Ab, di ba? Ang ganda ng buhay ng ibang tao. May mga promotion sila, marami silang pera, marami silang resources, possessions, may mga matataas silang position. Parang sobrang blessed naman ang buhay nila.
1: Oh.
0: Tapos ikaw to, naghihintay pa rin kung kailan yung turn mo, kailan yung moment mo. Pero kaagapay, we just want to remind you, nasabi sa Proverbs chapter 14, verse 13, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ibig sabihin nito, kaagapay, ang inggit mismo, ang unti-unting sisira sa atin kung patuloy tayong mumumuhay na meron nito. Hindi ganito ang love, kaagapay. Instead of being envious, sinabi sa Romans chapter 12, verse 15, how weak Christians should respond to others' success. Mm-hmm. Ang sabi dun sa Romans, rejoice. Again, kaagapay, rejoice with those who rejoice.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kaagapay, ang tunay na nagmamahal ay kayang maging masaya sa blessing ng iba kahit hindi pa ito nangyayari sa'yo.
1: Ayun, diba? Celebrate others' wins,
0: yeah.
1: Diba? So, ang ganda na ating number one point, when, no, love does not envy. Ito naman na ating pangalawa. Love does not boast.
0: Ayan.
1: Ayan. At times kasi, kaagapay, akala natin na ang pagiging boastful o mayabang ay very obvious at loud na nakikita sa isang tao. Pero alam mo ba, Wen, na bang pag nakikita natin yun, parang hindi natin napapansin na nagkakaroon na tayo ng ganun, di ba?
0: Yes.
1: Kasi ang pagyayabang ay minsan subtle, di ba? Na hindi natin napapansin, ay wait, parang nagiging ganito na tayo. And hindi natin nahahalata yung subtle inner desires mo na laging napapansin ng iba, na laging napupuri, at yung gusto mong nalalaman ng iba kung anong meron ka o kung ano ang kaya mong gawin. Ayan. These can be acts of subtle boasting. And there is no love in it. Ayun, isa yun sa mga bagay na kailangan natin tandaan. Sabi nga sa James 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. So kung ganito pala, ano nga ba maipagyayabang natin?
0: Yes.
1: Diba? Wala tayong maipagyayabang kasi lahat ng meron tayo galing lang sa Kanya. Yung talent na meron tayo, yung success na meron tayo, and even yung mga opportunities na dumadaan sa ating buhay galing sa Kanya. These are good and perfect gifts from Him, and we cannot boast na ito ay galing sa sarili natin or galing to sa sariling sikap natin or kakayahan. And God is reminding us not to boast on ourselves. Sabi sa Proverbs 27 verse 2, let someone else praise you and not your own mouth, an outsider and not your own lips. Ang bigat nun, ha?
0: No.
1: Diba? Dahil in reality, kaagapay, maraming tao ang ayaw na ma-surround or ma-associate sila sa mga taong may yabang sa katawan. This is a reminder to keep ourselves humble. Ayan. Be humble.
0: Yan. Ang gandang reminder nun, Ab, ha? Diba? That love does not boast.
1: Yes.
0: Ito naman, kaagapay, lastly, we just want to remind you, love is not proud. May kilala ka ba, kaagapay, right now na ayaw mag-sorry or meron siyang nakikita na achievement ng ibang tao pero ayaw i-congratulate? Ayaw mag-comment sa live natin ngayon kasi ayaw magpakita na natataasan siya, di ba? Ayaw magpakumbaba, in short, at laging gusto siya lang ang magaling, siya lang ang tama. Alam mo, kaagapay, pride is the reason behind it. Yung tipong ang taas ng tingin natin sa sarili natin sa mga ganitong pagkakataon, mahirap talaga mag-thrive ang tinatawag natin na love o pag-ibig. If this is us, kaagapay, nire-remind tayo ng Panginoon sa Proverbs chapter 16 verse 18. Sabi doon, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Pride, ibig sabihin, kaagapay, ang isa sa mga nagde-destroy ng napakaraming relationships. Maraming relationship ang tuluyang nasira dahil sa pride na hindi mabitaw-bitawan. And there is no love in this.
1: Totoo. Dahil yun nga, no, kaagapay, ang love ay willing magpakumbaba.
0: Yeah.
1: Diba? Jesus established that by setting an example para sa ating lahat, diba? When He died on that cross, diba? He showed us that true love is not about pride or power, but about surrendering everything for the sake of others, diba? Yun yung tunay na definition of love, diba? Kahit siya ay Diyos, diba? Pinili niya yung kahihiyan sa krus, diba? Yung sakit, yung mga latay, yung rejection ng mga tao para lang maligtas ikaw, ako, tayo, diba? And that's the greatest love offered sa atin, kaagapay, at sa'yo na nakikinig, no, sa broadcast sa mga oras na to. Yun yung love na meron si Kristo para sa bawat isa.
0: Wow! What a warm way to end our program,
1: yes,
0: diba? Ending the program with the love of Christ. Time sa atin ay 3:56 p.m. Ang bilis ng oras. Iwanan na lang siguro natin tong beautiful verse in John chapter 13 verse 34-35. Sabi doon, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, and if you have love one to another.
1: Ayun. So, napakagandang paalala, no, na i-reflect natin yung pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa.
0: Amen. So,
1: grabe, ang bilis ng oras.
0: Yes, nako. Maikti lang ang ating oras. Gusto pa man nating ma-extend ang ating usapan at i-congratulate lahat ng mga gusto nating i-congratulate ngayong hapon. Pero kailangan na muna nating magpaalam. Thank you sa mga nakasama natin sa Inspirations Unlimited, sa ating production technician, Benjo Morano, sa ating RTV team, of course, Jabez Mancho, at sa ating broadcast engineer, JV Tabwa.
1: At syempre, hindi rin natin kinakalimutan pasalamat ng mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter site, at syempre sa mga kaagapay nating nag-tune in sa atin simula pa kaninang 3 hanggang ngayong mag-aalas 4 na. Yan. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Naniniwala ka ba sa swerte? Alam mo, sa loob ng isang kuweba sa Halong Bay sa Hanoi, Vietnam, meron doon turtle-shaped rock formation. At sa paliwanag ng tour guide, ang turtle o yung pagong symbolizes success. Kaya ang mga pumupunta doon ay hinihipo ang ulo ng turtle at tila ba dinadasalan. At meron pang nagiiwan nga ng pera sa gilid nito para daw mas maging malakas yung pagpasok ng swerte at mas pagpalain sila ng sa buhay nila. Sabi ng nakararami, wala namang mawawala kung maniniwala sa swerte. Wala lang yan sa akin. Pero hindi natin alam ang element ng faith na dapat nakatuon sa Diyos ay nababaling sa mga bagay na hindi naman kayang bumuhat ng buhay. Instead of trusting God, nilalagay ang tiwala sa pagungman yan, kumakaway-kaway na figurine, ubas sa pintuan, piso sa ilalim ng kung ano man, ng libro, ng higaan, o kung ano-ano pang mga pananim na nagbibigay ng luck o ng charm. Kahit na nga ang kulay daw, di ba, may kahulugan sa prosperity. Isa sa mga mabigat na dahilan bakit ang tao ay umaasa sa pamahiin o sa charm o sa swerte dahil gusto niya maging in control. We want to take hold of our situation. Yung bang manatili ang magandang daloy ng pera, ang pasok ng negosyo, hindi magkasakit, bumasa sa exams, magkaroon ng masayang family relationship, gumaling sa pagkakasakit, iba't ibang mga concern. We try to manipulate circumstances or control the nature in accordance to our favor. Ganyan ang pamantayan ng paniniwala sa swerte o sa pamahiin. Ikaw ba, ibibigay mo ba ang tiwala mo sa bagay na tao rin naman ang gumawa? O ilalaan mo ang pag-asa mo sa Diyos na siya ang lumikha? Or will we learn to trust God, to commit our lives to Him, and ask Him to guide us? Kaya mo bang iasa sa Diyos ang karunungan at kalakasan sa lahat ng mga pag-aalinlangan mo sa buhay? Magtiwala ka sa Kanya. God loves us. God loves you. And He loves us so much that He wants us to be a part of His family forever. Isinulat ni David sa Psalm 20 verse 7, sabi rito, "Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God." Hindi sa swerte naka-anchor ang faith. Kung minsan sa bank account, sa kakayanan ng negosyo o yung malakas yung negosyo mo, minsan narinigan ko ang isang artista nung kasagsagan ng kanyang kasikatan, sabi niya, sa sobrang tagumpay ng kanyang career, ay kahit na ang kanyang mga anak ay lumaki at hindi magtrabaho, kaya silang pakainin. Without knowing, malululong pala siya sa drugs at mawawala rin yung kanyang mga pinag-ipunan. Nakaasa ang faith niya sa career niya. Pwede rin nga nating iasa ang ating mga pananampalataya o ang tiwala sa mga tao, maging sa sariling kalusugan. Pero itong nagdaang pandemic, Talagang malaking bagay ang itinuro sa atin, na hindi natin maaasahan ang mga bagay na pwedeng mawala anumang oras kung ito ay liban sa kalooban ng Panginoon. Sabi ni David sa kanyang psalm, sa 20 verse 7, "Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God." David demonstrated his trust in the character of God. Alam niya kasi bilang hari na ang mga bagay sa mundo hindi talaga mapanghahawakan. Pero sa Diyos, may forever. Kasi siya yung batong mapanghahawakan natin, matutungtungan ng ating buhay. Our God is sovereign. Walang kinakailangang ritual, object, or incantation na makakapag-influence ng kaniyang power and authority. All you need to do is to trust, to rely, to fully rely on the ability and the strength of God, that He is the promise keeper, the dream weaver, and the dream giver, that He loves you and has good in store for you. Sa mabuti man o sa hindi mabuting kalagayan, naroon ang Panginoon. Trusting in Him means believing that what He says about Himself, about the world, and about you is true. It is more than a feeling. It is a choice to have faith in what He says. Kahit na yung pakiramdam mo, kahit na yung circumstance mo, would say na dapat hindi ka na lang maniwala sa Diyos kasi hindi naman totoo yung sinasabi niya. Kasi kung sa normal na paningin, wala na talaga talo na ang mga pangyayari. Lahat ng indicators na wala ng pag-asa, kayang-kaya nating makita bilang tao. Kung ikaw ay nasa kalagayan na maraming taon ka nang naghihintay ng results na papabor sa gusto mo, tapos hindi pa rin siya dumarating sa buhay mo, di ba napakahirap maghintay? Napakahirap umasa. Kaya malakas itong makahila ng kawalan ng pag-asa. Pero paano pala kung iba ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin? Paano kung ang sagot niya sa paghingi mo ng kagalingan ay ang kapayapaan sa iyong puso at isipan na kahit anuman ang mangyari sa iyo, He will never leave you and He will always be with you. Ang katotohanan ng buhay ay malinaw na nakasulat sa Bible. Time and again, the Bible shows instances when God does not immediately eradicate suffering, but rather engages it with good. Si Apostle Paul, meron siyang thorn in the flesh. Meron siyang affliction. Hindi na niya sinabi kung ano yung affliction niya. Sakit ba yan? O paulit-ulit na hindi niya ma-overcome na situation. Pero tatlong ulit niyang ipinanalangin. Tatlong beses siyang nagmakaawa sa Diyos. Natanggalin ang thorn in the flesh. Pero ano ang word ni God sa kanya? At marahil ito rin ang nais na sabihin sa iyo ng Diyos. "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Sabi po yan sa 2 Corinthians 12:7-9. Ang sagot ng Diyos sa panalangin ni Paul na kagalingan ay grace. At ang kakayahang maging mas malapit sa Diyos, lalo na sa panahon ng karamdaman. Kung ang mata mo, ang mga mata natin ay nakatuon lang sa kagalingan o yung bang sa instant relief or sa cure, nandun lang tayo nananangan sa good side ng faith. Pero healing is also under the will of God. And while waiting for that to happen, we need to continue to trust in Him. Continue to be still, to pray, to be productive, to be fruitful, to be loving. Kasi wala namang magagawa ang matagal na pag-aalala. Isa sa mga halimbawa ni Jesus nung siya ay nabuhay sa mundo ay yung magkaroon ka ng malalim na tiwala sa Diyos Ama. Ito naman yung binigay niyang example sa Mark 4 kung saan ang barkong sinasakyan nila ay hinahagupit ng malakas na bagyo. At sa kabila ng dilubyo, sa kabila ng napakalakas na hangin, napakalakas na hampas ng alon, siya ay mahimbing na nakatulog. His demonstration of sleeping during the storm speaks at how we must approach life. Makikita kung gaano katindi ang hagupit ng bagyo sa pamamagitan ng reaction ng mga disciple. Moving back, si Jesus at ang kanyang mga disciple kasi ay nagmula sa isang nakakapagod na ministry. At ang sabi ni Jesus, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila yung mga tao at sumakay sila sa bangka na sinasakyan ni Jesus para tumawid sa Sea of Galilee. At may mga iba pang mga bangka na nakisabay sa kanila. At sa kasaysayan, ang Sea of Galilee ay kilala na mga mandaragat o mga sailor na madalas, biglaan, merong occurrence ng malakas na hagupit ng alon at ng typhoon. And take note, marami ang mga nakasakay na experienced na mga mangingisda, mga sailor, mga seaman. Pero kahit sila ay natakot din at nabigla. Nakasulat sa Mark 4 verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon. At ito'y halos mapuno na ng tubig. Take note ha, halos mapuno na ng tubig. Tapos sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa unan at ginigising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Kung ikaw ay nauupo sa likod na bahagi ng sasakyan, sa bus o sa malaking van, alam mo na ramdam mo ang lahat ng impact ng alon man yan o ng lubak kapag ikaw ay nasa dulo. At naroon si Jesus. Doon siya nakatulog. Yun ang pwesto niya. At walang bakas ng pag-aalala. Imagine nakatulog siya sa gitna ng bagyo. Hindi ba, paano ka makakatulog na nasa loob ka ng bangka na hinahagupit ng bagyo at posible pa nga na may mga talsik-talsik ng tubig o nababasa na ng ulan. Pero nakatulog ang Panginoong Jesus. At nang ginising siya, tinanong siya ng disciple. Yung magandang tanong sa kanya, di ba? Yung paggising na paggising pa lang sa kanya. Bali, wala ba sa inyo kung mapahamak kami? Hindi nagising ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus, sa bagyo, sa talsik ng tubig, natutulog siya. Pero nung umiyak ang mga disciple, nagising siya. Parang nanay, kapag naiyak ang anak, lalo na maliit, automatic nagigising ang nanay o ang tatay din. At siya ay tumayo at nirebuke ang hangin at ang dagat. Sa verse 39, sinulat doon, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Verse 40, pagkatapos sinabi niya sa alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Marahil yan rin ang tanong sa iyo ng Diyos, agapay. Hanggang ngayon ba ay wala ka pa rin pananampalataya? Sa haba na ng panahon na itinawid ka ng Panginoon mula sa bagyo, sa konting pagsubok, naaalog ka. O sabihin na natin, ang tagal-tagal na ng pagsubok na to, Lord, ang tagal-tagal na naming nananalangin na pagalingin mo ang karamdaman ng mahal ko sa buhay. O karamdaman mo, karamdaman ko. Naiinip ka na doon sa sagot ng Panginoon. Pero may sagot na pala siya. At ang sagot niya ay hindi mo matanggap. Kaya kumukonsulta ka pa rin sa tarot cards, sa horoscope, umaasa sa lucky charm, lucky colors, mga pampaswerteng bagay. But you know what? Jesus can calm the storm in your heart. Kumapit ka sa Kanya. Sabi niya, peace, be still. Yan rin ang kanyang binanggit ng i-rebuke niya ang hangin at ang nagngangalit na alon sa Sea of Galilee. Peace, be still. Remember sa statement niya sa Mark 4 verse 35, sabi ni Jesus, tumawid tayo sa ibayo. Let us cross over the other side. Doon pa lang may pangako ng Diyos. Hindi niya sinabi na, halika, mamatay tayo sa gitna ng dagat. But He said, let us cross over the other side. That He will be with the disciples when they cross over the Sea of Galilee. He was and will always be our Emmanuel. He is with us. He is with you even in the storm, even when you feel like Jesus is quiet and not doing anything about your situation. He is with you. He promised a safe arrival. You just need to trust and rest on the promises of God. Napapakalma niya ang bagyo. Napapakalma niya ang bagyo ng puso mo. Napapakalma niya ang iyong isip at ang iyong pananaw. Jesus knows everything about you, everything about us. Your feelings and circumstances matter to Him and very much worth paying attention to. Hindi tayo kailanman kinalimutan ng Panginoon. Ang Bible, ang Scripture, yan ang laging nagsasabi ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. He loves you and He knows you full well. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, maunawain, mahabagin, at prinsipe ng kapayapaan. May mga pagkakataon po na hindi namin naiintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aming buhay. May mga pagkakataon po na paulit-ulit ang circumstance na para bang hindi na namin malampasan yung pagsubok na laging dinaraanan. Patawarin niyo po kami kung ang lagi naming reaction ay magreklamo, mawala ng tiwala, at kumonsulta sa iba na sa palagay po namin ay makakapagbigay ng tulong sa problema namin. Allow us, Lord, to redirect our hearts on You. At muling magtiwala sa Iyo. Ibigay ang lahat ng mga alalahanin, ang lahat ng mga suliranin. Dahil sa totoo naman po, anuman ang sitwasyon ng buhay namin, naroon ka, kasama mo kami, tinatawid mo kami, hinahawakan mo kami, at pinakakalma ang aming puso na punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. Father, we pray that You will continue to give us peace. Yung peace po na kahit naaalog na ng bagyo, nababasa na ng tubig, na tinatapunan ng maraming mga negative na salita, nararattle ang buong pagkatao, maging ang relationship, ay mananatili po yung peace na yon dahil nagmumula po ito sa inyo. Allow us to lean on You once again. Enable us, Lord, to trust in You once again. That despite the difficult circumstances, these difficult consuming circumstances, that we may find Your grace, that we may find Your sunshine, na lagi pong kayong nasa aming tabi at hindi niyo po kami iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Maraming salamat sa iyo, Kaagapay, sa iyong pakikinig sa programang Reflections. Ito ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa 702DZAS at maaari mo rin mapakinggan sa FB page. At umaasa kami na makapagbigay sa iyo ng encouragement ang programa na ito, maging ang ilan pang mga programa ng 702DZAS. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you and have a good rest kung ikaw ay matutulog na at magkaroon din ng peace of mind while you are on your duty o kaya naman pa uwi. Hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.

0: Nawa na encourage ka sa episode na ito ng programang Reflections Kaagapay. Ako ang iyong nakasama, si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng programang ito, at umaasa ako na ikaw ay bibigyan ng kapayapaan ng Panginoon sa iyong pagtulog, o kaya naman kung ikaw ay magtatrabaho pa o magbabiyahe, lukuban ka nawa ng kapayapaan ng ating Diyos. Ako po si Jo. Dito lamang yan sa Reflections hanggang sa susunod na episode. God bless you!
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Wednesday sa iyo kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante na patuloy na bumabati po sa inyo ng good morning, good evening para po sa mga kaagapay natin na nakikinig saan mang dako ng mundo. Tayo po ay napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Iyan po ang bagong mobile app, ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kaagapay, kung hindi mo pa naida-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na po ng libre ang ating official mobile app. At syempre, nag-hello din po tayo sa mga present na at nanonood sa ating live streaming via Facebook page 702 DZAS FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel. Baka naman kaagapay, hindi ka pa nakakapag-like, ay like na and subscribe na sa ating Facebook page and YouTube channel. At saka lambing na rin kaagapay na i-share mo na ang ating live streaming, ang ating episode for today o kaya naman ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Kumusta po ba kayo kaagapay ngayong Wednesday morning? At syempre din pala, hindi natin nakakalimutang batiin ang mga tagapakinig natin sa radyo. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio, sa mga car stereo nila. Happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok na via 702 DZAS AM band. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng kwentuhan, na makabuluhang kwentuhan dito po sa Family Matters Wednesday edition. Ang goal nga po natin ay women empowerment ang mga kapwa po nating kababaihan. At ngayong araw na ito ay makaka-relate ang mga young adult na ating mga kaagapay. Pero syempre, ang mga iba pa nating kaagapay ay welcome pa rin dito sa ating programa at pwede po ninyong i-share ang inyong mga thoughts sa ating mapag-uusapan. Ang ating pong topic for today ay usapang quarter life crisis. Ano nga ba itong usaping ito? At paano natin ito mahaharap? Syempre sa tulong ng Panginoon. Kaya nga po, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng ating makabuluhang huntahan dito po sa Family Matters. At again po, ang ating lambing sa inyo kaagapay ay i-share niyo na po ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming, ang ating YouTube live streaming sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga churchmate, sa inyong mga kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan. Bumabati na ng good morning dito sa ating YouTube channel si Kat Felicia, maging si Joey Ref CF ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Francisco Sapin ay present na rin dito sa ating YouTube live streaming. At syempre sa ating Facebook live streaming ay present na at nag-attendance check si Ate Nora Cancela. Good morning daw, Family Matters. At salamat din kay Ate Eprinyel Del Yoro na nakatutok na dito sa ating Facebook live streaming. Happy listening din at good morning kay Kuya Epifanio Salvador. Lagi daw nakikinig sa PM Radio at lagi daw niyang sineshare ang ating episode. Nako, Kuya Epifanio, maraming salamat po sa inyong pagbate dito po sa ating programa. At syempre ang ating kaagapay,
tuwing Family Matters sa Friday edition, si Kuya Bong Pineda ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Good morning po Kuya Bong, kamusta po kayo ni Ate Claire? Happy listening po sa inyong lahat at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento, pagbate at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli po ang aming lambing kagapay, i-share po ninyo ang ating episode for today. Itagpo ang inyong mga kaibigan at sama-sama po tayong ma-inspire. Muli po ang ating topic for today, usapang quarter life crisis. At miya-miya ay makakasama na po natin ang ating special guest para po makakwentuhan po natin at mag-share ng kanyang mga kaalaman, encouragement sa ating mga kaagapay. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin ng good morning sa ating lahat. Siya daw ay nakikinig habang nagtatrabaho at nag-advance greetings na rin siya sa mga kaagapay nating kananayan ng Happy Mother's Day. Oo nga, ay ilang tulog na lang ay Mother's Day na, pero syempre everyday naman nating na-appreciate ang effort, ang talagang pag-aalaga ng ating mga kananayan. Pero yun nga, sa Sunday,

0: Pati ko rin po yung mga pastors and leaders na kasalukuyan pong nasa GenSan para sa PMF National Conference. Dalangin po namin ang mabiyaya at fruitful na conference para sa inyong lahat. At happy listening din po sa mga kagapay natin from Carmona Christian Church. Si Ate Liza Ganado ay bumabati na po ng blessed morning at salamat po Kuya Bong sa inyong komento. Ayan po, patuloy nyo lamang pong ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. At sabi ko nga kaagapay ay meron po tayong makakasamang special guest mula po para po pag-usapan ng ating topic for today. Live na live sa Zoom, siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and Maxwell Leadership Certified Trainer. Busy po itong ating kaagapay pero we are grateful na sinamahan po niya tayo sa episode natin today. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at together ay together parent, three active and amazing boys. Sabi ko nga kaagapay ay busy itong ating kaagapay natin na ito pero salamat sa Panginoon na siya po ay kasama natin ngayon at pagkukwentuhan po natin ng ating topic tungkol sa quarter life crisis. Atin po ay welcome kaagapay si Ate Hannah Veron Agustin. Good morning sa'yo Ate Hannah.
1: Good morning Kayla at sa lahat po ng ating kaagapay na nanonood at tumututok sa atin ngayong umaga. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagsasama sa ating magandang discussion about midlife or sorry, about quarter life crisis. So thank you for having me again, Kayla.
0: Opo, maraming salamat din po na though short notice ay talagang go po kayo para agapayan po ako dito po sa ating programa. Ate Hannah, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating programa.
1: Okay, syempre unahin ko na sa aking husband na nanonood sa kabilang kwarto lang. Hello po, Pastor Romel, and of course sa aming churchmates sa Jesus Flock. And yung aming mga anak na nasa school ngayon sa Jesus Flock Academy. And of course, aking mother, Mama Presi, aking mother-in-law, Miriam, na nanonood at nananalangin din po kasama natin.
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At bago tayo magsimula, Ate Hannah, sa ating magandang usapin, quarter life crisis, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaagapay, kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi, ay sabayan niyo po kami sa pagbasa. Si Ate Hannah, pwede pong pakibasa ang NIV at ako naman po ang babasa ng magandang balita, Biblia version. Ito po ay mula sa Psalm 94:19.
1: Sige po, tayo magbasa from Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
0: Sa magandang balita, Biblia naman, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Di ba kaagapay, napakagandang reminder sa atin ng uplifting power ng promises ng Panginoon sa ating buhay. Imagine natin na tayo ay puno ng mga struggles, ng mga iniisip, ng quarter life crisis o midlife crisis, pero ang pangako sa natin ay sa ating mga iniisip, kasama natin ang Panginoon at siya ang nagko-comfort sa atin. Imagine yung encouragement na binibigay niyan sa atin na marami mang iniisip, marami mang struggles, pero ang Panginoon ay never tayong iniwan. Ang Panginoon ay lagi niya tayong nakikita. Ang Panginoon ay lagi tayong sinasamahan. At Hannah, ano po ba ang iyong maidadagdag tungkol dyan sa binasa natin?
1: Oo, Kayla, no? Alam mo, binasa ko yung verse before that, yung verse 18. Ang sabi doon is, yung when I am sleeping, you are my support. So parang yung pakiramdam mo na ikaw ay bumibigay na sa buhay. At parang wala ka nang makapitan talaga. Ang

0: pangako ng Diyos ay siya ang iyong suporta.
1: Amen.
0: Hindi mo yan makikita basta-basta sa tao o sa mga pangyayari kung hindi sa Panginoon lamang.
1: Amen.
0: So,
1: opo, praise God, no, na talagang hindi tayo iniiwan ni pinapabayaan man ng Panginoon na anumang season ng ating buhay, tayo man ay nalilito sa takbo ng ating buhay, pero ang Panginoon ay never tayong kinalimutan, never tayong iniwan. So praise God at salamat sa reminder na iyan mula sa Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Praise God sa ating Bible reading. Ate Hannah, simulan po natin ang ating huntahan ng ating diskusyon tungkol po dito sa quarter life crisis. Pero baka ang ating mga kaagapay ay nagtatanong ano nga ba itong quarter life crisis. Kaagapay, ito po yung period ng ating buhay na feeling natin ay ang daming uncertainty. Meron tayong mga iniisip, may mga worries tayo. Lalo na ito nga quarter life crisis sa mga 20s or early 30s. Yung mga, yung sinasabi po nila ngayon, kaagapay, Ate Hannah, yung mga tatrentahin. Ito pala ang quarter life crisis o yung mga tatrentahin. Ikaw ba, Ate Hannah, ako, ano po ang iyong share tungkol po dito sa quarter life crisis?
0: Alam mo, Kayla, nung minessage mo ako about quarter life, sabi ko, meron pala talagang quarter life, no? Mm-hmm. Kasi ang alam ko lang natin is midlife crisis, mm-hmm. Yung pagka nag-40 ka na o kwarentahin ka na, nakakaramdam ka na ng kung ano-anong sakit sa katawan, nakikita mo na yung mga successes ng mga tao sa paligid, mm-hmm. mo, tapos ikaw parang naipag-iiwanan, pero parang pabata ng pabata pala talaga, no? And while I was reviewing also, naka-experience ba ako nito? Surprisingly, yun pala yung tawag doon sa mga naranasan, mm-hmm. ko or at least pinagdaanan ko when I was about that age, no? Yung 25 to 33. Mm-hmm. And siguro yung mga nakikinig sa atin dito is about that age or lumagpas na po kayo doon, pero it will still be a great discussion, especially kung meron po kayong mga anak who's, yes. actually in that age, kapatid, or mga kaklase, kaibigan, na gusto nyo pong matulungan talaga how to process quarter life crisis.
1: Agree po, kasi baka may mga kaagapay tayo na lagpas na nga dun sa age na yon. Pero maganda nga na ma-discuss natin ito dahil baka rin naman meron silang ma-share kung paano nila nalagpasan itong gantong season ng buhay. Kaya kaagapay, ay tuto ka lamang at again, itagpo ninyo ang inyong mga churchmate, kabarkada, kapamilya at sama-sama po tayo sa pagkakwentuhan tungkol po dito sa usaping ito. Pero Ate Hannah, mga kaagapay, ito daw po ay wala talagang specific age. Pero nangyayari siya sa, yun nga, sa mga 20s and early 30s. Kasi nga naman, yung mga edad na ito, ages 25 and 35, dyan na yung ano eh, yung reality ng buhay. Yung dati, estudyante, ako po, dati, estudyante lang ako, ang iniisip ko lang, paano ko makakapasa, paano ko ipapasa yung thesis ko, paano ko ipapasa yung mga subject ko. Pero ngayon, meron ng mga responsibility, kailangan mo lang kumita, di ba? Mga ganong punto po, mga tipong, bakit yung kabatch ko, ganto, ganyan na, bakit ako, ganto pa rin. Yung mga transition po, transition from adolescence to adulthood, dito nga naman natin na nararanasan. So kaagapay, ikaw kung lagpas ka na sa edad nito pang mga 20, edad mong 25 to 35, ay naranasan mo ito, share mo naman sa amin kaagapay kung paano mo ito nalagpasan. At Ate Hannah, ano po ba yung feeling ng mga gantong na-share nyo po kanina na kayo rin po ay dumaan sa gantong season, pero nung pinagdadaanan nyo po ito, pwede nyo po bang i-share po sa amin kung ano po yung mga naranasan po ninyo?
0: Okay. Alam mo, Kayla, kulang tong isa't kalahating oras natin, no? Kung ikukwento ko siguro yung mga naisip ko, naalala ko habang nire-review ko tong mga tanong. But siguro one particular experience na makaka-relate siguro yung mga kasamahan natin is sabi, na-mention mo kanina, di ba? Yung kakatapos mo palang graduate, naghahanap ka ng trabaho, mm-hmm. or namimili ka. Ito ba talaga yung tamang career path na prepare ni Lord? Tapos siguro yung iba naiinip na kasi nga laging nade-decline, nare-reject yung mga application nila. Although sa akin, hindi ko talaga masyadong na-experience yon kasi na-bless tayo ni Lord na after 1 month pa lang from the board exam, nagkaroon po ako agad ng regular job. Mm-mm. Not just one, but two. So parang I'm paid twice for the same job, no? Mm-hmm. Pero kahit na ganun yung trabaho ko, na-experience ko pa rin yung financial crisis, yung feeling na parang laging kulang. Mm-hmm. Bakit yung iba kakilala ko, kaibigan ko, ang lalaki na ng sweldo nila. Pero ba't ako parang laging ano, yung hindi man sapat, parang kulang pa. Kasi po, yung mother ko po is already widowed and kami pong magkapatid na dalawa yung nagtutulungan din to help my mom. Mm-hmm. Sa mga family finances natin. Although ako na po yung bunso, wala na akong tinutulungang mag-aral pa. Pero somehow, yun pa rin yung challenge ko. Tapos sabi ko, paano kaya ako makakaipon? Paano ko ba magagawa yung mga goals ko pa? No, syempre, napakadami nating ambitions kapag nandun ka in your 25, yes. Di ba? Mm-hmm. And then gusto mo na rin mag-ipon for whatever stuff you want. Siguro, your own house, your own car. So sa akin, yun yung medyo main theme nung mid-20s ko. No, mm-hmm. Na parang, dalawa na yung tatrabaho ko. And at the same time, I went full-time in the ministry as a youth pastor nga. So, tatlo na yung ginagawa ko, parang kulang pa din. So, I don't know, Kayla, kung may mga nakaka-relate sa atin. But, sino ba dito sa inyo mga nanonood? Ang dami mo ng hustle, ang dami mo ng mga sideline, mga grind. Pero hindi pa rin enough sa mga needs ninyo. So, that's for me.
1: Oo, yeah. Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ganyang pakiramdam? Share mo na sa amin ang iyong sariling experience. Or pwede rin naman, no, Ate Hannah, yung pressured ka na kailangan sa gantong age kasi ilang taon na akong graduate, dapat successful na ako, dapat gantong edad ay may asawa na ako, dapat gantong edad may anak na ako. Kasi ito yung sinasabi ng society, ito yung sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Yung talagang nape-pressure ka sa ano ba yung mga gusto mong milestone na ma-achieve. O kaya naman, pwede rin yung sa relationship, ano, Ate Hannah, yung mga friends mo dati, lagi mong kausap dahil ngayon na iba na yung season nyo, yung iba may asawa na, yung iba busy sa kanya-kanyang career, bakit hindi na kami masyado nakikita, bakit ibang path na yung kanilang ginagawa, o kaya naman baka meron kang career na ina-achieve ngayon. Pero parang dahil rutinary na lang yung ginagawa mo, you are looking for more. Kasi 'di ba, Ate Hannah, minsan may tendency tayo na lagi tayong looking for more. Kaya possible na ito rin ay nararanasan ng mga dumadaan sa quarter life crisis. Familiar ka ba, Ate Hannah, sa FOMO?
0: Of course.
1: Fear of missing
0: out. The fear of missing out, right?
1: Yes, opo. Ano po ang ano natin dyan, ma-share sa ating mga kaagapay?
0: Oo, yung fear of missing out na to, parang recently lang to lumabas. I mean, the past 5 years or the past, itong mga millennials, di ba? Pero kung titignan mo, nung panahon ko, nung nasa quarter life season ako, parang hindi ko masyado na-experience yung fear of missing out. Di ko lang alam sa mga kaagapay nating nanonood, no? Kasi during that time, ang dami-dami ko talagang ginagawa. So parang I'm in the ministry, tapos na nagtuturo din ako sa review center. Ang dami-dami ko rin mga kausap and mga trainings na ginagawa sa simbahan. So parang wala na akong time to think if I'm missing out something. Yes. Mm-hmm. And so far, salamat naman sa Diyos kasi na-enjoy ko din yung discipleship group ko. And of course, kasi marami nga akong kausap na kabataan as a youth pastor, hindi ko siya masyadong na-experience for myself. Mm-hmm. Pero siguro yung comparison of what others are experiencing na beyond the church walls, siguro yun yung parang naiisip ko, ano kaya yung pakiramdam na pupunta ka ng Europe, na nagta-travel ka lang, hindi ka nagmi-missions, yung shuma-shopping ka lang nung gusto mo, or yung Marami, yun, isabi mo kanina, di ba, yung relationships, Kayla.
1: Opo.
0: Ayan, isa yan. Siguro sa pwede ko masabing fear of missing out. Kasi nung papalapit na ako sa trentahin, shout out din sa mga friends na kasabayan ko noon. No? Sabay-sabay na kami talaga nagpe-pray, Lord. Ano na bang nangyayari? Okay. Parang malapit na kami sa 30, parang wala pa kaming naaaninag. Sino ba talaga yung pre-prepare mo sa amin? Siguro yun yung mas na-FOMO ako na baka, Lord, baka nami-miss out ko na yung opportunity to get married or eventually have our own children. Kasi pag 30 na, di ba, usually pumapasok sa isip natin, medyo pa-late na siya.
1: Mm-mm.
0: Pero come to think of it, medyo hindi naman din pala late kasi pwede pa rin ihabol ni Lord.
1: Yes.
0: So that's my take on FOMO, ha? So, mm-mm. Yeah.
1: Opo. Siguro po mas ano siya ngayon, nararamdaman kasi yung social media, mas talagang ang dami mong nakikita sa social media eh. Kaya mas parang mas nararanasan dahil yung mga trend, yung mga
0: yes.
1: Gusto mong ma-experience din. Pag may nakita ka na nag-upload, na nagta-travel, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, kailan kaya ako? Kapag may nakita ka na nag-post ng promotion, parang ikaw rin gusto mo ay maranasan din yung ma-promote. Pero yun nga kaaga, Pai, kung ikaw ay nasa gantong season ng life mo ngayon, eh naiintindihan ka namin dahil napagdaanan at dinadaanan din yan ng kapwa mo nasa ganyang edad. At doon naman, again, sa mga kaagapay natin na nalagpasan na yan, ay i-share nyo po sa amin kung paano po ninyo yan na pagtagumpayan. Pero Ate Hana, sa ating pagpapatuloy, ay basa lang po ako na mga kaagapay natin na present na dito sa ating ongoing Facebook Live. Bumaba ati ng magandang umaga sa atin at pinapabati niya ang kanyang pamangkin na si Leia Reforzado. Pagbati po yan malaki Marivic Esguera. At present na rin ang ating suking kaagapay at bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng kananayan ng JBL Church Bulacan at Caloocan, si Ate Nora Canchela. At bumabati na rin mula sa Elorde Center Sukat at pinapa-shout out ng Philippine Army Reservist si Kuya Romel Apostol. Hello po, happy listening po. Maging si Ate Miriam Miravite, si Ate Peng Eugenio Ong ay bumabati na rin sa
0: mother-in-law ko po si Miriam.
1: Ay, hello po, happy listening po. Si Federico Termolo ay bumabati na rin sa atin ng good morning. And of course, ang kaagapay natin sa Family Matters Thursday edition, si Ate Marlene Guillermo at si Ate Marie De Jesus, pinapabati niya si Ive Dailo ng happy birthday. Maging si Ate Lani Riparip ay nakatutok na rin sa atin. Listener daw siya everyday ng DZAS. Nako, kaagapay, maraming salamat. Salamat po sa inyong mga komento, mga pagbate at patuloy nyo pong i-share ha ang ating episode for today. At again po, kung kayo po ay nakalagpas na po dito sa season na to, quarter life crisis, i-share nyo naman po sa amin kung paano nyo po ito napagtagumpayan at i-share po ninyo ang inyong experience. Ate Hana, sa puntong ito, we will take a short break po muna para po sa mga kaagapay natin na nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Pero dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po kami ni Ate Hana para po pag-usapan pa rin itong quarter life crisis. Totoo ka lamang, magbabalik po ang programang Family Matters.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Kagapay, yan nga ang awiting kay Jesus pa rin mula sa Papuri 22. Napakagandang reminder, no, na anumang season ng ating buhay ay talaga namang dapat sa Panginoong Jesus lamang ang ating pagtitiwala. Nagbabalik po ang programang Family Matters dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kasama nyo pa rin po ako, si Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest ngayong Wednesday morning, si Ate Hannah Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
2: Hello uli sa ating lahat.
1: Ang ating pong ang topic nga po natin ngayon, kaagapay, quarter life crisis. At sa ating Facebook Live ay marami pa rin pong bumabate, nagpapahabol ng kanilang shout out. Ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso, ay nanonood ngayon mula sa Carmona, Cavite, maging ang aming churchmate si Ate Lorena Capistrano ay nakikinig din. Si Ate Leonida Rubio ay nakikinig daw sa radyo, then sumilip lang dito sa ating ongoing Facebook Live mula dyan sa Bacoor, Cavite. Muli ka agapay ha, huwag nyo pong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook Live at itagpo ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto. At patuloy nyo po ipadala ang inyong mga komento at mensahe. Ngayon po, Ate Hannah, ay ating i-share sa ating mga kaagapay paano nga ba i-deal itong quarter life crisis, kasi yes, nararanasan siya ng karamihan, pero hindi ibig sabihin nun ay madali na siya. Siyempre ay merong talagang hindi komportableng pagdaanan itong season na to, dahil naliligaw ka, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa life mo. Kaya nga mahalaga ka agapay na mapag-usapan natin ito. Siyempre sa tulong ng Panginoon ay malalagpasan natin ito, quarter life crisis. Paano nga ba ito ma-deal? Una na ay ignore the shoulds, so mga regrets sa buhay, kasi nga naman ay meron tayong mga expectation kung paano nga ba nating gustong mangyari sa ating buhay. Pero aminin natin na hindi naman lahat kung paano natin gustong mangyari ay ganun yung nangyayari sa ating buhay. Kaya nga mahalaga din na maging ready tayo sa mga ganong, sa mga unexpected U-turns ng ating buhay. Ate Hannah, ano po ang inyong masashare tungkol po dito, ignore the shoulds?
2: Oo, no? Yung parang iniisip mo, di ba, yung should is 25 na ako, dapat meron na akong at least, no, isang trabaho na nakakapag-provide for me, hindi na ako dapat umaasa sa mga magulang ko, o kaya magte-30 na ako, dapat, ano bang dapat kaila pag 30, di ba? Dapat at least may jowa na daw sila, getting ready na sila for
1: engaged
2: marriage.
1: Engaged na dapat.
2: O engaged na pala, hindi na pala. Tapos pagdating ng 30, wedding na yan. Early 30s, dapat may anak na. Or at least meron ka ng kotse, hindi ka na nagko-commute, di ba? So ito yung mga shoulds natin. Or and many more, siguro i-type nyo dyan sa chat, ano? And I like what you said, ignore the shoulds. But if I can add to it, I want you to investigate, no? Ano mo yung word na investigate? Di ba tayo, mahilig tayo sa Google mo, te, di ba? O nag-AI na tayo ngayon. Yeah. We try to investigate things, no? But yung investigate na sinasabi ko is more of investigate or be self-aware of where you've been and what are you doing. No? Instead of trying to put a should in your life, I want you to see what is actually happening, di ba? So, investigate what is going on. And, Kayla, there's also one thing, no? Kikita niyo John Maxwell, because si John Maxwell, he has this, a lot of books, pero one particular book na minimeditate ko ngayon is yung The Law, 15 Invaluable Laws of Growth. And isa doon sa mga law na yon is yung tinatawag na law of reflection.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So ano yung ibig sabihin ng law of reflection para sa mga nasa quarter life crisis? It's the time that you actually pause to let growth catch up.
1: Mm.
2: Kasi minsan, kakaisip natin sa future, hindi na natin na-appreciate what happened yesterday and what's happening today.
1: Agree.
2: No, kakahanap natin dun sa dapat, eto na ako. Hindi na natin napapasalamatan ang Diyos dun sa mga bagay na nangyari at nangyayari sa buhay natin.
1: Mm-hmm.
2: So, yung law of reflection, di ba? Halimbawa, meron kang ginagawa for your work. Mag-meeting ka or a special event. So, meron kang ginagawang planning or preparation. Mm-hmm. Para siyang two wings of an airplane daw. Yung isang wing, you prepare for it, right? Di ba? Yung mga in your 20s, mid-20s, you're preparing for the best career path.
1: Mm-hmm.
2: You're preparing yourself to be the best wife, the best mom. I know it's Mother's, it's Mother's Month.
1: Yes.
2: So, yan, para sa mga kababaihan na nakikinig, di ba? And you want to start your own business. Yung iba nga nakakausap ko, sabi nila na, you know, parang gusto na nilang mag-retire or mag-settle down. Ayaw na nilang magtrabaho at 40s. So imagine mo yon at 40s, ang aga-aga, di ba?
1: Mm-hmm.
2: But going back, one wing in your life is preparation, but the other wing is actually reflection.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, when things are not happening according to your timeline, there is an opportunity for you to stop and reflect, no, what is actually happening.
1: Mm-mm.
2: Kumbaga, it's not just the experiences, but the evaluated experiences. Because hindi lang siya nangyayari for you. If you are a believer, alam ko po yung mga kaagapay natin, you believe that God has a plan for you, then you know that it is not just happening to you.
1: Mm-hmm.
2: Things are happening for you.
1: Yes.
2: Okay? I-type nyo nga po sa chat yan.
1: Hello po. Ngayon mga kaagapay, napakagandang sharing ni Ate Hana, yung isang wing para siyang wing ng eroplano. Yung mga kaagapay natin dyan na mahilig mag-travel, no? Para siyang dalawang wing ng eroplano, no? Yung kabilang wing ay yung pag-prepare mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. At yung kabilang wing ay kung yung reflection mo tungkol dun sa mga nangyayari, no? At napakaganda nung shinare ni Ate Hana na minsan kakaisip natin dun sa mga dapat-dapat natin na dapat by gantong age, ganto na ako, dapat gantong age, ganto na ako, ganyan na ako. Ay hindi na natin nabibigyang focus yung mga nangyari from the past. Hindi tayo nagiging grateful dun sa mga nangyari sa past. O kaya naman ay kaka-focus natin dun sa mga gusto nating mangyari in life. Ay hindi na natin napagtutuunan ng pansin na baka hindi na tayo prepared dun sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. So, isang wing ay preparation at ang isang wing ay reflection. Kagapay nga ang ating topic for today ay usapang quarter life crisis. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay nag-comment si Ate Rara Miravite ay nakikinig daw mula sa office. Ay, kakilala ni Ate Hana, sabi niya, investigate, law of reflection, at two wings ng plane. Di ba po napaka gandang reflect po dito sa ating napag-uusapan ngayon. Si Ate Rosalinda Ohano Mansano ay bumabate sa atin ng blessed morning. At nagbabalik sa ating linya si Ate Hana Agustin. Yun nga Ate Hana, ayan, i-share po ninyo yung dalawang wing ng airplane. Yung isa ay preparation at isa ay reflection.
3: Yeah. Thank you, ha. Thank you for calling me. Kayo pala yung tumatawag kanina. Na kina-cancel ko. Ayan. So, nasa Zoom din ako ngayon, pero let me know kung saan yung better for you.
1: Ay, okay po. Mm-mm. Pero sa ngayon po ay dito po muna tayo sa phone patch po. Go ahead po, Ate Hana.
3: So, natapos ako dun sa two wings of the airplane, tama?
1: Yes po, opo.
3: Okay. So ang perspective lang doon, mga kaagapay, is that when you think na meron ka dapat isang season na dapat na andun ka na, you let the other wing, no, yung reflection season of your life, catch up. Kasi tama din naman yan, quarter life crisis, di ba? When you are in a crisis, you have to let growth catch up. Kasi sa sobrang bilis ng buhay, pakiramdam mo, lagi kang may hinahabol na goal, di ba? Lalo na tayo, we want to save as much as we can. Gusto natin yung mga travel goals natin, nakakasabay tayo, di ba? Or yung mga restaurant na napupuntahan ng mga kaibigan mo, gusto mo nandun ka rin. So, the tendency is to always catch up on the next best thing that you can do for yourself without realizing nasan ka na ba, dinala ng Panginoon so far. So, yun, the law of reflection is letting, you're pausing for a time to let growth catch up with you. So, maiiwasan mo yung kakashood natin. Dapat ganito na ako, dapat ganito na. Instead, you'll be grateful na eto na pala yung na-experience ko this far sa biyaya ng Panginoon.
1: Agree po. Napakagandang ano po noon, no? Example yung dalawang wing ng plane, isa ay sa preparation at isa ay sa reflection. Syempre mahalaga nga din naman, no, na i-reflect natin ano yung nangyayari sa ating buhay. Bakit ganito, bakit ganyan? Pero syempre at the end of the day ay yung pagtitiwala pa rin natin sa Panginoon. Yan po ang number one kaagapan. By ignore the should. Sa tang pangalawa, I embrace change. Nako, para po siguro sa mga gusto lang ay nasa comfort zone. Isa po ito sa mga mahirap gawin. Yung merong kang haharapin na pagbabago, meron kang haharapin na transition sa iyong buhay. Pero, yun ang reality ng life na lagi ka talagang kakaharap sa mga changes ng buhay. So dapat maintindihan natin na ang change ay natural na parte ng ating buhay. At ang maganda naman dyan ay sa mga changes na yan, sa mga transition na yan, ay meron kang makukuhang bagong opportunity, bagong lesson, meron kang makukuhang growth mula dyan sa changes na yan. At ang maganda lamang dyan ay maging open tayo, no, sa pag-explore ng different path na yan naman ay dapat syempre pa rin ay naka-angkla sa plano ng Panginoon. Ati Hana, embrace change.
3: Yes. So embracing change, no, Kila. Meron tayong mindset na minsan inisip natin dahil tumatanda tayo, nag-improve tayo. Pero hindi siya automatic, no? hindi porque tayo ay nagkakaedad na, ay tayo ay nagiging mas matalino or mas nagiging obedient sa kalooban ng Diyos. No? Minsan inisip natin, automatic siya. Pero yung growth, yung change, hindi siya automatic. You have to intentionally choose it. No, kasi nga yung merong si John Maxwell, he would say the law of intentionality, growth doesn't just happen. Kaya yung iba accidentally nag-grow sila kasi natututo sila dahil nagkamali na sila, 'di ba? O kaya ay yung mga bad habits nila that led them to bad consequences, doon lang sila nag-grow. Pero when you be more intentional, kasi 'di ba, embrace change yung pinag-uusapan natin. So for those na may quarter life crisis, ano ba yung mga iniisip natin na pwede nating i-embrace na change, 'di ba? So siguro for one is you embrace the change na you're not anymore a teenager.
1: Yes.
3: hindi ka na you may feel young or look young, but you are actually an adult, an independent adult who should make wise decisions for yourself. Especially kung ikaw ay single pa, no? But if you are still under the roof of your parents, then you should also learn how to submit still. Isa yan sa mga crisis kasi, no, kailan na napansin ko for the young professionals, no? Parang feeling nila dahil, or feeling ng iba, dahil kumikita na, yes, no? Nagkaambag na sila sa bahay, di ba? Nagbabayad na sila ng kuryente, ng internet, or grocery, ay hindi na nila i-honor yung kanilang mga magulang because adult na rin sila. But, you know, I beg to disagree because for as long as we are still under the roof of our parents, you're not yet still married, ay ikaw ay under that covering pa din ng iyong mga magulang.
1: Mm-hmm.
3: But it doesn't also give you the, you know, parang laziness spirit na not to work or not to make decisions for yourself. Mm-hmm. Kasi nasa poder ka pa rin ng mga magulang mo. You have to balance. Yung tawag natin is adulting, no?
1: Mm-hmm.
3: But I think that the word is wisdom. You have to ask God for wisdom. Mm-hmm. How to handle the changes, yung transition, the happy transitions na dati, kailangan uuwi ka, gantong oras. Ngayon, medyo umahaba na yung oras mo, di ba? Kasi nga, matanda, medyo may matanda ka na. At may mga overtime ka na sa trabaho. But you balance the changes, balance the transition. No? Na ngayon, may kinikita ka na ng money, you embrace the change. Mm-hmm. But you also learn from those who are ahead of you. Kasi mm-hmm. that's wisdom, di ba? When
1: yes.
3: you learn from those who have gone ahead of you, 10 years ahead of you, 20 years ahead of you. So, you're not just accidentally changing, but you're intentionally making wise choices in that season of your life.
1: Napakagandang bagay na yes. Laging merong change na nangyayari sa ating buhay, pero maganda na i-balance natin yung mga bagay na ito. At syempre, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon ay napakahalaga, lalo na sa mga gantong season na nasa transition ka, na nasa changes ka, diba? Mahalaga na laging i-ask ang wisdom mula sa Panginoon. So, yan ang number two, kaagapay, embrace change. At ang pangatlo, avoid comparison. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Kasi ang comparison na to, yes, ito ay natural na nararanasan natin bilang tao, nararamdaman natin bilang tao. Pero alam mo ba, kaagapay, na ang pagkukumpara sa timeline ng ibang tao, sa life ng ibang tao, ay nakakapagnakaw ng joy sa atin. Kasi may tendency na nakafocus ka na lang na bakit yung, bakit ako ganito, bakit siya ganyan. Parang hindi mo na na-appreciate yung mga bagay na meron ka dahil nakafocus ka na lang sa pagkukumpara sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao. So magandang reminder sa atin, kaagapay, no, na do not compare yourself, yung timeline mo sa timeline ng ibang tao, yung buhay mo, yung progress mo sa progress ng ibang tao. Maganda na maintindihan natin na meron tayong kanya-kanyang timeline. At Hana, avoid comparison.
3: Yes. Alam mo, it's really a stealer of joy,
1: yes,
3: di ba? It's a thief of joy. And siguro dahil na mas naging yung time natin, we spend much of our time in social media, mas lalo pang na-highlight yung tendency natin na mag-compare nung ating status, nung ating season, or nung ating mga pag-aari, mga assets natin. Lalo na, no, kita mo, may bagong kotse, may bagong kondo, yung mga kasabayan mo, or pwedeng yung mas younger than you pa. And it steals the blessing of having a peaceful life na meron ka. Because it's very hard not to look around, diba, at your peers and perhaps compare the good things on their lives and then the unanswered prayers natin. Correct? Because when we look at social media, karaniwan na nakikita mo dyan, yung mga good, feel good lang.
1: Yes.
3: Although may makikita kang mga maraming hindi din naman okay ang buhay, mga nangangailangan din, or especially with what's happening in our country. But still, nafo-focus tayo dun sa mga magagandang bagay sa ibang tao. And when we are alone, it gives us also na parang, bakit ako nandito? Why do I still feel stuck in this? Parang sila, ang dami na raw nilang savings. And obvious naman, nakakapag-travel na, no?
1: Mm-hmm.
3: So, what do we do? Yun ang tanong natin. So, hindi naman maiiwasan na hindi ka na magsosocial.
1: Mm-hmm.
3: But of course, if it's that, if it's something that keeps you from comparing yourself to others, pwede mo sigurong bawas-bawasan.
1: Yes.
3: No? Yung pag-doom-scrolling ng mga bagay, ng mga things na alam mo namang temporary lang,
1: mm-hmm.
3: or material things that will not really give you joy or purpose in this life. So instead na mag-compare, ano po ang dapat nating gawin? Well, I'm just gonna give you siguro 2 to 3 things that you can start doing. Number one is to be thankful, to cultivate an attitude of gratitude before God.
1: Mm-hmm.
3: Correct? Because you only compare things when you feel like sila meron ay ikaw at ikaw ay wala. Okay? Because hindi mo naman i-compare kung pareho kayong meron nun, eh, no? Kung pareho kayong may family na or may boyfriend or getting married. So, naku-compare mo yung bagay na meron sila na wala ka. So, the first thing is to be grateful with what you have, with what God has given you, no? Not also to be proud. Kasi pwede namang ikaw yung nasa other side na marami ka nang na-experience. Yes. Tapos, ikaw naman yung magpapakita ng mga bagay na eto na, marami na ako narating. Pero itong mga kababata ako, parang wala pang naaabot. No? If you are grateful, then it should give you the opportunity to also share it to others. If you have the chance to avoid comparison, ikaw naman din yung matutong magbigay sa iba. Diba? And then you will realize na those things are better when shared. And siguro pangalawa is that when you are in a tendency to compare, okay, you have to realize who is the giver of the good and perfect gifts. Because when we see God as the giver of the good and perfect gifts, then you know, pwede ka rin magkaroon ng mga bagay na yun. Okay? It's just a matter of the Lord knowing when is the time for you to experience that. Kasi merong mga bagay na it's in our control, right? Pero marami ding mga bagay na is really in the timeline of God. Yeah. And thank God kasi siya ang nakakaalam ng pinakatamang panahon for us to experience that. Especially for those na nananalangin for God's best, no? Na kanilang magiging lifetime partner. Kasi alam ko, kayo lang, ito rin yung time na parang nakakakaba na eh, no? Na parang, Lord, meron pa ba? Darating ko ba siya? May iniintay pa ba ako? And yung prayer ko kanina, Kayla, before the start of our segment, is that, Lord, hindi lang tumalino yung mga kaagapay natin with the wisdom, but maka-experience din sila ng true freedom and relief as they listen to our conversation. Na the God of peace is with you in this season. So, there's no need to compare. There's no need to be rattled by the timeline you have set for yourself. He knows what He is doing.
1: Amen. Opo. So, dalawang bagay kaagapay para maiwasan natin itong comparison. Una ay pagiging grateful sa mga bagay na meron tayo. At ang pangalawa, ma-realize natin, malaman natin sino nga ba yung nagbibigay nitong mga bagay na ito. No? Naisip ko lang, no? Pag pala nagko-compare tayo, para na rin kine-question natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin.
3: Yes.
1: Diba? Na parang hindi mo ba alam kung ano yung kayang ibigay sa'yo ng Panginoon? Ano yung kayang iparana sa'yo ng Panginoon. Kaya nga kaagapay, magandang reminder sa atin na iwasan natin yung comparison. At alam mo, Ate Hana, mga kaagapay, nitong mga nakakaraang linggo, buwan ng ating buhay, isa sa mga sa akin personally, isa sa mga na tutunan ko na pinarealize sa akin ng Panginoon ay yung kanya-kanyang timeline talaga ng buhay natin. At hindi natin kailangan talagang mag-compare, maingit. Yes, nararanasan natin yan, pero as much as possible ay iwasan natin yung comparison. Kasi kung time ngayon ng iyong kaibigan, ng iyong kakilala, palakpakan natin yung time na meron siya ngayon. Ma-happy tayo para dun sa time na meron siya ngayon. At yung katotohanan, yung hope natin na someday darating din yung para sa'yo. Kailangan mo lang ay magtiwala pa rin sa Panginoon. Ang kailangan mo lang ay maghintay dun sa magagandang bagay na kaya rin ibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi baka nire-ready ka lang ng Lord. Kasi diba kapag hindi ka pa ready, baka naman di ka maging good steward nung bagay na ninanais mo. So, avoid comparison kaagapay dahil meron tayong kanya-kanyang blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang number 3. Nako, number 3 pa lang pero talaga namang siksik na yung ating usapan. Number 4, Ate Hana, explore new experiences. Ito na nga yung pag-step out sa ating mga comfort zone dahil sabi nila ang reality ng life minsan, hindi natin natututunan yung mga bagay kung nandun lang tayo sa ating comfort zone. Pero pag lumabas tayo, dun natin mas na-explore yung mga kaya pa natin gawin, dun pa natin mas na di-discover yung mga bagong interest natin, yung mga bagong skills. Ang kailangan lang natin ay mag-explore, ang kailangan lang natin ay lumabas sa ating comfort zone. Ate Hana, explore new experiences.
3: Yes. So, I remember, kasi kailangan balikan ko yung time na nag-quarter life crisis din ako, di ba? One of the things na pina-experience sa akin ng Panginoon during that time is to be part of short-term missions, no? As part of Jesus Revolution now, na kami po ay nagpupunta in different countries, and mostly sa Asia, no? And then sa iba-ibang lugar din sa Pilipinas. Then we spend mga 2 weeks there. Serving the church, no, doing mga kids ministries, nagpadala tayo ng mga gifts at nagsishare tayo ng mga testimony natin. And I think isa yun sa napakalaking naging tulong sa akin during midlife. I think yung experience ko na noon is from 23 years old hanggang sa mag-30 ako. Pag mga summer, I would go and be part and lead teams to go to short-term mission trip. So, personally, naging ano siya eh, eye-opener for me, na it's not just about myself. Ano, there are so many people out there who are going through challenges. And God has given me and all of us the gifts, different gifts, so that we can be a blessing to others. No, some have been given the gift of time, na po pwede ka talaga makapunta. Some have been given the gift of talents, na talagang specific gifts, natural gifts na pwede mong maituro, maitulong sa iba. And of course, yung treasure. Kasi hindi rin naman tayo nakakapunta sa iyong lugar kung mapapadala. Or we need. Pero yun yung personal experience ko that I would challenge others. Hindi siguro na makakapunta sa ibang lugar talaga. Find opportunity where you can get out of your comfort zone. No? Kung ikaw ay cellphone na pala, spend time not talking to people, strangers, who pwede mo ma-encourage in your life. No? Instead of spending more time with your friends na nakakausap, pwede ka siguro mag-explore ng ibang or ibang sports natin. To explore engaging not only activities but different kinds of people. No, and this is the only time is in our own surroundings. So, because God intended for you not only to be a blessed but to be a blessing to alam mo, isa na experience ko kung yung mga dumadaan ng mga places, doon mo marirealize when you have a person, especially kanari nag-missions na kayo, you spend a little bit of your time, energy, and resources on giving out, makikita mo, napaka-bless pala natin talaga. Kasi mas maraming tao pa ang mas may pinagdadaanan. Makikita mo, instead of comparing yung ano yung meron sila, magiging grateful ka talaga na realize na ito yung meron ako. Pwede ko kasi palang ibigay sa iba. I don't have to have all these accomplishments in life kasi nga, you're in your mid-20s pa lang, but God can use you to be a blessing to the nations already as young as you are.
1: Amen. So, opo. Yung reminder sa atin na kung meron tayong mga blessing ay binibless tayo ng Panginoon, why not maging blessing din tayo sa ibang tao. No, napakagandang reminder po niya na Ate Hana, mga kaagapay. Recap lang tayo, no? Number one, ignore the shoulds. Number two, embrace change. Number three, avoid comparison. Number four, explore new experiences. Dito sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Ate Sonia Bargola ay napapareflect, sabi niya, God is the giver of all things. Trust Him always and wait for our season to unfold base sa timeline ng Panginoon. Amen. Agree po at praise God po na meron po kayong napupulot na inspirasyon. Si Ate Rara Miravite ay patuloy na nagko-comment. Si Nanay Thelma Manhares, dapat makontento ka kung ano ang mayroon. Huwag tignan ng iba, darating din ang takdang oras, makakamit mo rin yung gusto mo sa buhay. Wait ka lang. Agree po. Nanay Thelma, kamusta po ba dyan sa Calamba, Laguna? Si Ate Sol Lazo ay bumabati rin ng good morning. Si Nanay Thelma ay bumabati rin ng good morning. Si Ate Rara Miravite, there's wisdom in learning from those who have gone ahead of you. Agree. Unmarried young pros must still submit and honor their parents. Si RJ Ranieses ay bumabati rin. Si Ate Baby Chavez Varias ay bumabati rin po sa atin. Si Beloved Romel Licop Valdez. Si Ate Melisa Sarmiento ay bumabati po ng Happy Mother's Day kay Gia Santa Maria Mendoza. Si Christine ay lumipat daw siya mula sa radyo ay sumilip sa host. At salamat po sa inyong pagtutok. Si Ate Christine daw ay a faithful listener mula pa noong 1998. Nako, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ang susunod po nating punto pang number 5 ay seek support o yung mga support system natin na minsan ang hirap, no, mag-open up sa ibang tao, pero maging reminder sa atin na mahalaga rin yung support system, yung encouragement mula sa ibang tao na baka nga naman yung napagdadaanan mo ngayon ay napagdaanan na ng ibang tao. Meron silang ma-share na advice, na wisdom sa inyo. Kaya reminder yon na hindi tayo alone dun sa ating nararamdaman. Ate Hana, gaano po ba kahalaga yung support system, lalo na po sa ganitong season ng buhay?
4: This is very timely, no? Kasi when you're in a crisis, parang feeling mo ikaw lang mag-isa.
1: Yes.
4: No? Feeling mo naka-isolate ka na, tapos mm-hmm. yung po ang mind mo, yung self-talk na lang yung naririnig mo,
1: mm-hmm.
4: That's one of the most important talks that you can hear, eh. Yung what you say about yourself.
1: Mm-hmm.
4: Pero when you're going through a crisis, yung self mo may be not the best person that you want to talk with. So the first thing is, make sure that you have God as your number one support system.
1: Mm-hmm.
4: Okay?
1: Mm-hmm.
4: You have God, you have the Word of God as your guide in this season. Napaka-rich ng word ni God, and
1: mm-hmm.
4: it's applicable in seasons of our life. But when we talk about people as our support system, I want you to realize na hindi naman din lahat ng tao ay pwede mong gawing support system.
1: Mm-hmm.
4: No? You have to be careful about the people that you let influence you or speak to your season.
1: Yes.
4: I remember the story of Job, diba? Job has friends. Pero nung dumaan siya sa crisis ng pinakamatinding crisis ng buhay niya, yung mga kaibigan niya na lumapit sa kanya ay parang hindi sang-ayon o hindi pugma sa ano ba talagang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya.
1: Mm-hmm.
4: Kaya ang ending, di ba, nirebuke pa rin siya ng Panginoon, no? Na ito mga counsel. So be careful about the counsel that we allow to speak in our lives, but make sure that you have people who you can trust. So mm-hmm. sino-sino itong mga to? Of course, if you are in a church, then this would have to be your pastors, your spiritual leaders. O ikaw ay bahagi ng isang discipleship group, na mas maliit ng grupo, that you can be more intentional in sharing things that you need to be prayed for, then share it to mm-hmm. a trusted discipler or a mentor. Okay? And kung meron ka rin peer, kaibigan mo, hindi kailangan madami, no?
1: Mm-hmm.
4: Pero isang tao na maaaring makasama mo, mahingahan mo, mahingan mo ng panalangin, at hindi ka isi-chismis, pinakamahalaga, no? Because, you know, and ikaw din naman for that person. Kasi minsan, when we tell our stories to people and we are not very conscious, minsan yun pa yung nagiging problema. Mm-hmm. Because when they are not the right support system or they don't know how to support you well, mm-hmm. yung problema natin minsan nagiging kwentuhan na lang. Okay? Or yung pag nagsasama-sama tayo, imbit na ma-encourage tayo, para pareho tayo nag-agree, no? Na lahat pala tayo may crisis, so mas lalo kayong nalulungkot.
1: Mm-hmm.
4: So make sure that you have the right people to speak with and start with people with maturity and wisdom.
1: Mm-hmm.
4: Someone who have experience, siguro yung na-experience mo ngayon, doon ka sa kanila lumapit at humingi ng tulong for support.
1: Mm-hmm. Yeah. Nako, napakagandang punto po no, na hindi lang basta hahanap ka ng mapaghihingahan. Mahalaga pa rin kung sino yung mga hihingahan mo na yon. Kasi syempre nga naman, ikaw ay nasa punto na lost ka, uncertain ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Tapos baka naman nga naman hindi ganun na kaganda yung payong maibibigay sa iyo, eh lalo nang mapunta ka sa maling bagay. Kaya mahalaga yung mga shinare ni Ate Hana. Una, ang Panginoon, of course, lagi tayong babalik sa salita ng Panginoon. Pangalawa, yung mga church leaders natin, mga disciple leaders natin, at kung talagang meron tayong mga friends na matatawag natin na ito yung circle ko, ito yung tribe ko, ito yung kapag anong kahit na anong mangyari, alam ko na dadalhin nila ako sa mabuting bagay, na hindi sila mga bad influence sa akin. Maganda na hindi lang basta support system, pero yung mga mabubuting support system para sa atin. Diba? Mahalaga yan, lalo na sa ganitong pagkakataon. At kaagapay, maganda ring reminder no, na hindi kabawasan ng ating pagkatao yung paghingi natin ng help sa ibang tao. In fact, yun nga po ay katapangan, dahil ina-admit natin sa sarili natin na you need help, you need support. Kaya nga sa mga gantong pagkakataon, huwag kang mahiya, kaagapay na humingi ng tulong, dahil hindi natin alam yung pwedeng maibigay na tulong sa atin ng ibang tao. So seek support. Number 6, kaagapay, ay set meaningful goals. Yung mga clear, achievable goals na aligned, syempre, sa ating values, sa ating faith, sa ating passions. At maganda na, syempre, pag gantong season ng life natin na nasa quarter life crisis tayo, parang ang hirap nga naman na mag-set ng goals, diba?

0: So, asa na ako kayla? Like, I talked about health, I talked about career, and now you have family goals, di ba? So, consider that, yung timeline ni God. Okay? But, for you na, you wanted to have a family, then prepare yourself for that role. Prepare yourself to become the best wife. Prepare yourself to become the best mother. Learn the skills that you need. Okay? Have the character. Ask God for the character to be successful in that arena. Or if you are a man, then you need to step up to become the leader of your household also. Yun yung mga goals, growth goals natin. And many other more, no? We can talk about financial goals, right? We can talk about your travel goals, business startup goals, what have you. But at the end of the day, hindi may kukumpara yung sarili mo with others. You spend time seeking what is God's direction for you in the quieter life.
1: Yun, no po. Salamat po, Ate Hana, sa mga shinare mo yan na mga dapat i-consider or mga maaari i-consider na mga goals para sa mga mid-20s and the 30s. Pero yun nga, kahit may, ang ganda nung ano, goal-oriented, pero mas mahalaga yung growth-oriented dahil nga naman, baka pag naabot na natin yung goal natin, mag-stop na tayo. Pero kapag yung growth, at least ay ano man yung mangyari, kumbaga ay walang talo dahil na-experience mo naman yung growth na mas mahalaga sa atin bilang isang individual. Ang ating panghuli, Ate Hana, ay invite God into your situation and trusting Him to guide you and pursue your unique purpose in life. Kaagapay sa gitna ng mga krisis na to sa ating buhay, habang ang mundo ay pinag-uusapan ang krisis sa kapayapaan, pero tayo, meron tayong mga kanya-kanya ding krisis sa ating buhay, pero maganda na ipagkatiwala natin ang mga krisis na to sa nag-iisang may hawak ng ating buhay, sa nag-iisang may control ng bawat bagay ang ating Panginoon. At Hana, ano po ang iyong ma-i-share dito?
0: Yes, I think kila lahat po ng nakikinig sa atin ngayon sa segment na ito, naiintindihan natin that natitinig niyo po yung anak ko. So, andito na siya. Okay. And, lahat, ayan, tulad po ng anak ko, so, ito po, kanina pang gustong-gusto akong katabi. And bilang isang nanay, it gives me so much joy when my kids depend on me. Kapag sila ay lumalapit sa akin dun sa mga bagay na hindi nila kaya, like yung mga maliliit na bagay na kayang-kaya ng mga malalaking tao, no? Like us, pero sila ay hindi nila kaya. But what gives me greater joy is not just yung mga paghingi nila ng tulong, pero yung time that they enjoy being present with us. And I'd like to encourage po yung mga nakikinig sa atin dito, whether you're in your quarter life, midlife, or probably nasa senior years na po kayo, you will never outgrow in being a child of God. We will never outgrow, no, the need for our Father in heaven. And kapag tayo ay dumadaan sa kahit anong crisis, ikaw ay nasa health crisis, financial crisis, relationship crisis, Christ is with us. Amen. Yun ang pangako niya eh. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. And so, just like that, be like a child to your Heavenly Father. Call upon God. Don't just invite Him in your crisis, but enjoy Him. And ano, yung parang ganyan, yung anak ko nalalapit lang, ikikis ako, ihahag ako. Wala naman siyang pwedeng maibigay sa akin na material things. Kasi tayo yung usually nagbibigay bilang mga magulang, diba? But the joy that my children gives me outweighs the things na hindi kanya kayang ibigay sa akin. Can you imagine that? When you are in your crisis and you come to your Father in heaven, na naghihintay lang naman. Naghihintay lang talaga kay love,
1: yes,
0: di ba?
1: Ako.
0: Na tayo ay lumapit. In fact, your Heavenly Father knows what you need even before you ask Him. Napakagandang closing nun for us in our segment today. No? That in your crisis, you can always call to your Father in heaven.
1: Amen.
0: Hindi kanya bibilangan ng iyong pagkakamali, hindi kanya tuturuan ng mga strategies na tinuturo ng world. No, I am a life coach and a trainer and we talk about those things. Pero at the end of the day, minsan hindi talaga yun yung makakatulong sa atin. Mm-hmm. It's just the reality that God, our Heavenly Father, is on His throne and you can call upon Him. He is close to us. He is close to the brokenhearted and He hears our cries for help.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po ang aking magiging final words atin. When you're going through any kind of crisis, huwag niyo pong iiwanan ng Panginoon. Huwag niyo iiwan sa quiet time. Mm-hmm. Invite Him throughout the day. Invite Him as you deal with your challenges in your work, no, mm-hmm. in your marriage.
1: Mm-hmm.
0: And He will be there.
1: Amen. Opo. Yun naman po yung masarap na assurance para sa atin na dumaan man tayo sa anumang krisis ng ating buhay. Ang Panginoon ay nananatiling Panginoon. Ang Panginoon ay nananatiling in control, sovereign sa lahat ng bagay. At lagi lang siyang nandyan, no? One prayer away, diba? Na hindi na natin kailangan mag-load, mag-wifi. Pero one prayer away lang ang Panginoon at siya ang talagang tutulong sa bawat at crisis sa bawat season na kinakaharap natin. Ako, Ate Hannah, maraming salamat po dyan sa ating mga napag-usapan. At sa ating pagtatapos, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay, lalo na po yung mga kaagapay natin na dumadaan sa ganitong season ng kanilang buhay.
0: Kayla, can you say that again? Medyo nag-chop lang tayo
1: okay
0: for a while.
1: Opo, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating okay. Mga kaagapay?
0: Okay, sige po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makadulog sa inyo bilang mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat, Lord, sapagkat yung wisdom ay nanggagaling sa inyo.
1: Mm.
0: Yung inyong kaaliwan po ang aming kasama sa bawat oras, sa bawat aming nararanasan, sa bawat araw. Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang aming maging kasama sa mga oras na ito. Mm. Lord, specifically, I pray for those who are going through quarter life crisis or midlife crisis, Lord. At hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, saan po sila tatakbo, hihingi ng tulong. Panginoon, dalangin ko na samahan mo po sila sa mga oras na ito. Kagapay, kung ikaw ay nakikinig at meron kang kapamilya na alam mong dumadaan sa matinding pagsubok, idulog mo sila sa Panginoon. Banggitin mo ang pangalan nila habang nananalangin tayo at ilapit mo sila sa Panginoon. Be that support in prayer. You can do wonders for that person, for that friend, for that family member, for that husband, or that wife, for that child, or pamangkin. The Lord knows exactly what's going on in your life today.
1: Mm.
0: And so, Father, I pray, let Your presence be close to them, be close to each one of us. Lord, today I pray for a breakthrough of healing. I pray for a release of joy over my brothers and sisters. I pray, Lord, that You would restore the joy of their salvation, Lord. And that in whatever crisis that they are facing today, Christ will always be Lord over that. I pray for blessings. I pray even for Kayla, for the DZAS-FEBC family. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang ministeryong ito na patuloy nagbibigay kalakasan, hope, Lord, sa inyong mga anak na patuloy na humihingi, Lord, ng encouragement sa araw-araw naming buhay. So, Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ako, maraming salamat po, Ate Hannah, sa pagsama po sa akin ngayong Wednesday morning. At pagpalain po kayo ng Lord at sana po sa mga susunod ding edisyon nitong Family Matters Wednesday ay makasama pa po kita. Thank you so yes. much po, Ate Hannah.
0: Thank you din, Kayla. And sana nga ay makarating din ako dyan sa inyong office.
1: Yes.
0: At patuloy din na maging blessing sa ating mga kaagapay.
1: Thank you so much po, Ate Hannah. Kaagapay, atin nga pong nakausap si Ate Hannah Agustin at nakakwentuhan natin tungkol sa quarter life crisis at napakagandang reminder sa atin na nasang season man tayo ng buhay natin ngayon. Ikaw ba, Kaagapay, anong season ba ang kinalalagyan mo ngayon? Nananatiling Panginoon ang Panginoon anuman ang season ng ating buhay, kaya nga sa Kanya lamang natin ipagkatiwala ang ating mga buhay. At humahabol ng pagbibigay Cabate, si Ate Becky Abelia Catriz, keep on growing, keep on learning. Si Ate Delia Siliano, ayan, nag-agree sa ating mga napag-usapan. Si Nanay Thelma Manjares at si Ate Becky ay church community daw ang kanyang 911 friends. Sa ating YouTube channel, nakikinig si Anna Vic Milievo, maging si Hans Montemayor ay bumabati rin sa atin ng good morning. Maging si Kristen 7042 ay nakakikinig daw sa radyo at sumilip lang siya sa ating ongoing live streaming at balik radyo na daw siya. Maraming salamat po sa mga tumutok at si Ate Avi Dailo ay bumabati rin ng good morning and happy Mother's Day sa ating mga kaagapay. Si Faustina Frankie Habla, good morning daw and blessed Wednesday. Nakikinig na daw siya at nakatutok dito sa ating programa. At kaagapay, baka po hindi pa po kayo nakakapag-register. Nalalapit na po. 1 month na lang eksakto ang anniversary ng FEBC Philippines. Bisitahin po ang Facebook page para po makita po ninyo ang registration link. Yan po ay sa June 6 sa GCF Ortigas. Atin pong ipagdiriwang ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. Magkita-kita po tayo dyan, mga kaagapay. At sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating program. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, John B. Reyes. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw at Shaira Gabornes sa ating RTV. Andyan si Jabez Mancho. Salamat din sa ating broadcast engineer, JV Tabo, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay meron po kayo napulot na inspirasyon, na motivation, na aral dito po sa ating napag-usapan. At muli, ano mga krisis ng buhay, ano man yung season ngayon ng iyong buhay, lagi mong isipin, kaagapay, nananatiling Diyos, ang Diyos, ano man ang season ng ating buhay. At sa Kanya lamang tayo magtiwala. Maraming salamat sa iyo, kaagapay. At muli, ako po si Kayla Escalante at inyo pong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, 7 ng Mayo, Ikalawang Kronika, Chapter 5-8.
2: Nang matapos na ang lahat ng ipinagawa ni Solomon para sa templo, ipinasok niya sa kabangyaman ng templo ang lahat ng bagay na inilaan para dito ng kanyang amang si David. Ginto, pilak, mga lalagyan at iba pang kagamitan. Pinulong ni Solomon sa Jerusalem ang matatandang pinuno ng Israel, ang lahat ng pinuno ng mga lipi at ng mga angkan upang kunin sa Zion, sa lungsod ni David, ang kaban ng tipan. Kaya't nagtipon-tipon ang kalalakihan ng Israel noong ikapitong buwan, pista ng mga tolda. Pagdating ng pinuno ng Israel, binuhat ng mga levita ang kaban ng tipan at dinala sa templo. Ipinasok din ng mga pari at ng mga levita ang toldang tipanan pati ang mga banal na kagamitan nito sa loob ng templo. Pagkatapos, si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagkakatipon sa harap ng kaban ay naghandog ng mga baka at mga tupa na sa dami ay hindi na mabilang. At ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan. Inilagay nila ito sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasana nito. Ang mga pasanan ay lampas sa magkabilang dulo ng kaban at nakikita ito mula sa dakong kabanal-banalan. Ngunit hindi ito nakikita sa labas. Ganito pa rin ang ayos ng lahat ng iyon hanggang ngayon. Walang laman ang kaban, kundi ang dalawang tapyas ng batong inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Sinai. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa Ehipto. Ang lahat ng paring naroon, kahit na iba't ibang pangkat, ay naghanda ng kani-kanilang sarili sa paglilingkod. At paglabas nila mula sa templo, nakatayo naman sa gawing silangan ng altar ang mga mang-aawit na Levita, sina Asaph, Heman at Jedutun, kasama ang kanilang mga anak at mga kapatid. Nakadamit sila ng mamahaling lino at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira, kasaliw ng mga trumpeta na hinihipan ng 120 pari. Ang mga umiihip ng trumpeta at ang mga mang-aawit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Sa saliw ng mga trumpeta, pompyang at iba pang mga instrumento ay inaawit nila ang ganito, "Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman." At ang templo, ang tahanan ng Diyos, ay napuno ng ulap. Kaya't ang mga pari hindi nakatagal sa loob upang maglingkod. Napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang buong templo. Sinabi noon ni Solomon, "Sinabi ninyo, Yahweh, na ibig ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang maringal na bahay, isang lugar na titirhan ninyo magpakailanman." Pagkatapos ay humarap ang hari at binasbasan ang buong sambayan ng Israel. Sinabi niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, mula nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayan hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinmang lunsod sa mga lipi ng Israel upang ipagtayo ako roon ng isang templo kung saan ako'y sasambahin. Hindi pa rin ako pumipili ng sinuman upang mamuno sa Israel. Ngunit pinili ko ang Jerusalem upang doon ako sambahin at hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. Binalak ni David na aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang doon siya sambahin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, mabuti ang binabalak mong magtayo ng isang templo para sa akin. Subalit hindi ikaw ang magtatayo niyon, kundi ang isa sa magiging anak mo. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David, at ngayon nakaupo ako sa trono ng Israel gaya ng pangako ni Yahweh. Naitayo ko na ang templo kung saan ay sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nailagay ko na roon ang kabanang tipan na kinalalagyan ng kasundo ang ginawa ni Yahweh sa sambayan ng Israel." Pagkatapos, sa harap ng buong sambayanan ng Israel, tumayo si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at iniunat ang kanyang mga kamay. Gumawa siya ng isang entabladong tanso, 2.5 meters ang haba, gayon din ang luwang at 1.5 meters ang taas. Ito ay pinagawa sa gitna ng bulwagan. Nanalangin siya ng ganito, "Yahweh, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad ninyo sa langit man o sa lupa. Tinutupad ninyo ang inyong pangako sa inyong mga lingkod. Tapat ang pag-ibig na ipinapakita ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ngayon ang inyong pangako sa inyong lingkod na si David, na aking ama. Yahweh, Diyos ng Israel,
3: Patuloy sana ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na inyong lingkod nang sabihin ninyo sa kanya, hindi ko ipapahintulot na ang iyong angkan ay mawala ng isang nakaupo sa trono ng Israel kung susunod ang iyong mga anak sa kautusan ko tulad ng ginawa mo. Pagtibayin po ninyo, Yahweh, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitiwan ninyo sa aking amang si David na inyong lingkod. Subalit, maaari po bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay hindi sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templong aking itinayo? Gayunman, pakinggan po ninyo, Yahweh, aking Diyos, ang panalangin at pagsusumamo ng inyong lingkod. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang ipinangako ninyong dito sasambahin ang inyong pangalan. Pakinggan sana ninyo ako kapag ako'y humarap sa templong ito at nananalangin. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami mula sa langit na inyong tahanan at sana'y patawarin ninyo kami. Sakaling magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa at siya'y panumpain sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan po ninyo siya, Yahweh, buhat sa langit. Kayong humatol sa inyong mga lingkod, parusahan ninyo ang nagkasala ayon sa bigat ng kanyang kasalanan at pagpalain ng walang sala. Sakaling ang inyong bayang Israel ay matalo ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala sa inyo, sa sandaling sila'y magbalik loob sa inyo, kumilala ng inyong kapangyarihan, nanalangin at nagsumamo sa inyo sa templong ito, pakinggan po ninyo sila mula diyan sa langit. Patawarin po ninyo ang inyong bayan at ibalik ninyo sila sa lupaing inyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Kapag pinigil ninyo ang ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang inyong bayang Israel, at kung sila'y manalangin sa templong ito, magpuri sa inyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan at kilalaning iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa, pakinggan po ninyo sila mula sa langit. Patawarin ninyo ang inyong mga lingkod, ang inyong bayang Israel. Ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang tahakin. Papatakin na ninyo ang ulan sa lupaing ipinamanan ninyo sa inyong bayan. Kapag nagkaroon ng taggutom at salot sa lupain, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng higad at balang, at kung ang alinman sa kanilang mga lunsod ay makubkob ng kaaway, kung lumaganap ang sakit at salot, sa sandaling ang inyong bayang Israel o sino man sa kanila ay magsisi at iunat ang mga kamay na nananalangin paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa iyo, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong trono at patawarin ninyo sila. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanyang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng tao. Sa ganoon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Idinadalangin ko rin ang dayuhang mula sa malayong lugar at hindi kabilang sa inyong bayang Israel na magsasadya sa templong ito upang manalangin, sapagkat nabalitaan ang inyong dakilang pangalan at kapangyarihan. Pakinggan ninyo siya mula sa langit na inyong trono at ipagkaloob ninyo sa kanya ang kanyang hinihiling. Sa ganoon, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang inyong pangalan. At tulad ng Israel, malalaman nila na kayo ay sinasamba sa templong ito. Kapag ang inyong bayan ay nakipagdigma laban sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong utos, at sila ay nanalangin na nakaharap sa lunsod na ito na inyong pinili at sa templong aking ipinatayo upang dito'y sambahin kayo, pakinggan po ninyo sila mula sa langit. Pagtagumpayin ninyo sila. Kapag ang inyong bayan ay nagkasala sa inyo at walang taong hindi nagkakasala, at dahil sa galit ninyo'y pinabayaan ninyo silang matalo at dalhing bihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit na lupain, kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian at tanggaping sila'y nagkasala at nagpakasama, sa sandaling sila'y magsisi ng taus-puso at magbalik loob sa inyo, at mula ro'y humarap sila sa lupaing ibinigay mo sa kanilang mga ninuno, sa lunsod na ito na iyong pinili at sa templong ito na aking ipinatayo upang dito'y sambahin kayo, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan. Pakinggan ninyo ang kanilang panalangin at pagsusumamo at iligtas ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakaasala sa inyo. Pagmasdan ninyo kami, O Diyos, at pakinggan ang mga panalangin iniaalay sa lugar na ito. Sa iyong tahanan, Panginoong Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban na sagisag ng inyong kapangyarihan. Iyong mga pari, hayaang magpahayag ng iyong kaligtasan, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Huwag ninyong itakwil, Panginoong Yahweh, ang pinili ninyong hari. Alalahanin ninyo ang inyong tapat na pag-ibig kay David na inyong lingkod.
2: Pagkatapos manalangin ni Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit, tinupok ang mga handog, at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok sa templo ang mga pari sapagkat napuno ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nasaksihan ng buong Israel nang bumaba ang apoy at nang ang templo'y mapuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya nagpatira pa sila, sumamba at nagpasalamat kay Yahweh at nagsasabing,
4: "Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman."
2: Pagkatapos, ang hari at ang buong bayan ay nag-alay ng mga handog kay Yahweh. Naghandog si Solomon ng 22,000 baka at 120,000 tupa. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng sambayanan ang templo ng Diyos. Nakatayo ang mga pari sa kani-kanilang lugar, kaharap ang mga levita na tumutugtog ng mga instrumentong ginawa ni Haring David upang pasalamatan si Yahweh. Ito ang awit nila, "Ang tapat niyang pag-ibig ay walang hanggan." Hinipan naman ng mga pari ang mga trumpeta habang nakatayo ang buong sambayanan ng Israel. Itinalaga ni Solomon ang gitna ng bulwagan sa harap ng templo. Doon niya inialay ang mga handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil at ang mga tabang handog pangkapayapaan sapagkat hindi magkasya ang mga ito sa altar na tanso na ipinagawa ni Solomon. Ipinagdiwang ni Solomon ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Dumaluroon ang buong bayan ng Israel mula sa pagpasok sa Hamat na nasa Hilaga hanggang sa batis ng Ehipto sa timog. Nang 8th araw, nagdaos sila ng isang dakilang pagtitipon. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pagtatalaga sa altar at 7 araw rin ang pista ng mga tolda. Nang 23rd araw ng 7th buwan, pinauwi na ni Solomon ang mga tao. Masayang-masaya silang lahat dahil sa kagandahang loob ni Yahweh kay David, kay Solomon at sa kanyang bayang Israel. Natapos ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. sinunod niyang lahat ang plano niya para sa mga ito. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya,
5: "Narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalanging iniaalay nila rito. Pinili ko at iniuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tuntunin, patatataging ko ang iyong paghahari. Tulad ng pangako ko sa iyong amang si David, hindi siya mawawalan ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo, at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga diyos, palalayasin ko kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan ito at lalapastanganin ng mga bansa. Ang mapapadaan sa tapat ng templong ito na ngayoy dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Bumaling sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh.
2: Ipinatayo ni Solomon ang kanyang palasyo at ang templo ni Yahweh sa loob ng 20 taon. Pagkatapos, ipinatayo niyang muli ang mga lungsod na ibinigay sa kanya ni Hiram at pinatira niya roon ang mga Israelita. Sinalakay niya at sinakop ang Hamat Zoba. Itinayo niya ang lungsod ng Palmera na nasa disyerto at ang mga lungsod imbakan na itinayo niya sa Hamat. Pinaligiran niya ng pader ang mga lungsod ng Beth Horong itaas at Beth Horong ibaba. Nilagyan din niya ang mga ito ng mga pintuang may panghalang. Gayon din ang ginawa niya sa Baalat at sa kanyang mga lungsod imbakan at mga lungsod himpilan ng kanyang mga karwahe at ng kanyang mga mangangabayo. Ipinagawa ni Solomon ang bawat magustuhan niyang ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng sakop ng kanyang kaharian. Sa pilitan niyang pinagtrabaho hanggang sa mga panahong ito, ang mga Kananeyong hindi napatay ng mga Israelita noong sakupin nila ang lupain ng Kanaan.
3: kabilang dito ang mga Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita, at ang mga Jebuseo. Hindi isinama ni Solomon ang mga Israelita sa sapilitang paggawa. Sa halip, naglingkod ang mga ito bilang mga mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo at ng kanyang mga ngabayo at mga karwahe. Sila rin ang ginawang tagapangasiwa ni Haring Solomon sa mga nagtatrabaho sa kanyang mga pagawaan. Ang bilang nila ay 250. Ipinasundo ni Solomon mula sa lungsod ni David ang asawa niya na anak ng Faraon. Dinala niya ito sa palasyong ipinagawa niya para rito. Sinabi ni Solomon, "Hindi dapat tumira ang asawa ko sa palasyo ni David na hari ng Israel. Iyon ay banal na dako, sapagkat itinuturing na banal ang lahat ng lugar na mapaglagyan ng kabanang tipan." Nag-alay si Solomon kay Yahweh ng mga handog na susunugin sa altar ni Yahweh na kanyang ipinatayo sa harap ng portiko. Ginawa niya ang lahat ayon sa mga tuntuning ibinigay ni Moises tungkol sa paghahandog sa mga araw ng pamamahinga, sa pista ng bagong buwan at sa tatlong taunang kapistahan. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani at ang pista ng mga tolda. Sinunod niya ang kaayusang itinakda ni David tungkol sa paglilingkod ng mga pari. Gayun din sa mga Levita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuno sa pag-awit ng papuri at pagtulong sa mga pari at sa pagbabantay sa templo. Ginawa niya ito ayon sa utos ni David na lingkod ng Diyos. Hindi sila lumabag kaunti man, maging sa gawain ng mga pari at mga Levita at maging sa pag-iingat sa kayamanan ng templo. At natapos ang mga ipinagawa ni Solomon mula sa paglalagay ng pundasyon ng templo hanggang sa mayari ito. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa Ezion-Geber at sa Elot na nasa baybayin ng dagat sa lupain ng Edom. Pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon.
6: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
7: Ito ang 702 BZAS. 702 BZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

Ngayon ay araw ng Thursday. Ba, dalawang araw na lang at finally weekend na. Marami sa atin ay talaga namang looking forward na dumating na ang araw ng Sabado at Linggo kasi ito lang yung mga araw na nakakapagpahinga tayo after so many things na ginawa at tinapos sa buong linggo. Yung iba nga siguro sa inyo may pasok pa kahit araw ng Sabado kaya naman Linggo na lang nagkakaroon ng day off at oras para sa sarili at para sa mga mahal natin sa buhay. Kumusta naman ang linggo mo, kaagapay? Marami ka na bang na-accomplish na trabaho sa office? Marami ka na bang natapos na household chores sa bahay nyo? Kaya pa ba? Kinakaya pa ba? Ako personally, may mga araw na sadyang sobrang daming ginagawa na parang natapos ang isang araw na pagod ka. Pero parang may kulang. Alam mo yun, parang walang sense of fulfillment. Nasubmit mo lahat ng reports mo sa work on time, nakapag-reply ka naman sa lahat ng messages ng mga tao sa'yo online, nagawa mo lahat ng mga responsibilities na expected sa'yong gawin sa loob ng bahay, tapos yung tipong hihiga ka na lang sa kama mo nang may pagod sa buong katawan, dala-dala ang tanong na, Lord, sobrang busy ko. Nasaan ka sa lahat ng mga to? Funny thing is, God is not missing at all. Ang totoo niyan, we are just distracted. Let's try to understand how can the world's noise keeps us from being distracted to what really matters. In Luke chapter 10 verse 38 to 42, mababasa natin ang kwento ng dalawang magkapatid na babae na parehong follow

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: Ang ganda na na. At Beth Flores. May tono eh, Dad.
4: Gaya-gaya.
5: Eh, diba? Sabi nga, ako daw po si Little Paul. Sabi nila noon. Sabi ni Auntie Glenda. Magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Alam nyo, ay nagkakangitian at nagkakatawa na naman kami ng tatay ko. Pero nawa, ganun din po sa inyo. Ano, napapangiti kayo. Dahil Thursday ngayon, Thriving Thursday, meron naman po tayong awit na po. Alam nyo na yan. Mga kaagapay, ready na. Daddy, ready na po ikaw?
6: Subukan.
5: Okay. Yan po yung ating tono, mga kaagapay. Okay. Ready? Sing. Let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
5: Amen. Amen. Oh, ako taga-tuldok na lang ako, Daddy. Amen, amen. Eh, to think na my daddy's 87, my goodness, no? That's the goodness of the Lord. Alam nyo.
4: Ay, amen talaga.
5: Oo nga. Totoo yun, Daddy. Ano? I mean, alam naman natin, every gising is a blessing, mga kaagapay. every breath is a privilege.
4: Amen. At yung at, amen, anak, Panginoong Jesus, ilalagay yun.
5: Oo nga po. At alam mo, Dad, tuwan-tuwa ako kasi di ba nang nabasa ko yun, saan ko ba nabasa yun? Yung, kahit yung paghinga natin, we mention the name of God. So when we breathe, di ba, when we inhale, we say, Yah. When we, ano, we exhale, we say, Yahweh. Weh. Gano, when we inhale, Yah. When we exhale, we say, Weh. And it's the name of God. So, di ba? Kaya nga nakakatuwa eh, yung talagang ano na kikita natin. At ang dami-dami na po ngayon kasi nakikita natin sa science na it proves to what the Bible says. Nangingiti nga ako pag may bago. Eh, di ba ang tagal-tagal lang sinabi yan sa Bible? Ngayon lang nila napapatunayan. Di ba po? So, kaya nakakatuwa. I mean, it's such a lovely way to learn. Di ba po? So, mga kagapay, enjoy kayo sa buhay on a thriving Thursday. Doon po sa mga nakikinig ngayon sa atin, nandiyan kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula sa Pasig na ibinabato po ng transmitter natin sa Bukawi. Kung kayo po ay naman ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, gamit niyo din yung Transistor Radio, PM Radio, Portable Missionary Radio natin. Nakukuha nyo naman po ang programa natin mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacoton. At syempre, sa ating po mga listeners na, ang gamit po ay Facebook live stream mula pari hanggang hulo, di ba? Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin po yung inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na overseas Filipino witness sa ibang lugar. Ako kaya pinag-migrate kayo dyan ng Panginoon. Ako, God bless you. The Lord has His way and His plan for you and be a blessing there. Yun lang. Pero salamat sa Panginoon kung ang programa ng gabay umaabot sa inyo. At hindi lang po gabay, ang buong programa ng FEBC pinapakinggan nyo upang patuloy na ma-encourage ang bawat isa to seek the Lord, to know His will, at patuloy na to walk in His way. So, di ba? Yun yun. Sabi nga, until all have heard, until He comes. Yun ang plano natin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang Thursday natin maging thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos upang kayo'y patuloy na hamunin at patuloy na gabayan.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, di ba? Sabi nga natin, pinag-uusapan natin how to get promoted at work successfully. At alam ko nagte-take notes kayo kasi at all ito naman pinag-uusapan natin. Not only sa business, but in any type of work. Sabi nga po ni Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. O, diba? Yun yun. At sabi nga dahil May 1 nga po Labor Day noon, ito yung reason ba't natin pinag-uusapan. How to get promoted at work successfully ng Harvard Business School. So, nung Lunes, sabi, Lunes, ayan, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging model employee, hindi lang sa work, kundi kahit sa oras, yung kahalagahan ng time. Nakita rin natin na mahalaga na kung may nakita tayong problem, eh kailangan i-analyze na at gawan na agad ng mga possible solutions. At kung may meeting ka sa boss, di ba, you have to meet up with your boss, paghandaan yung mga topics at issues na kailangan pag-usapan bilang respeto sa kanyang oras. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng hindi reklamador sa trabaho. Ang sakit kaya sa ulo ng mga taong ganyan, ano? Nadagdagan pa yan na dapat ay napagkakatiwalaan tayo ng mga confidential and sensitive issues at hindi tayo chismoso at chismosa dahil ito ay paninirang puri. Ayan. So higit sa lahat, ang ating ginagawa ay nagre-reflect sa ating company at sa ating boss. Eh kahapon naman, pinag-usapan yung kahalagahan ng paghingi ng advice mula sa mga taong nakakataas sa atin, lalo na sa work, no? Hindi daw ito kahinaan kundi patunay ng competence. So mahalaga din yung magsalita upang marinig ang ating ideas na maaring makatulong din sa issue na kinakaharap ng team. O last two, ngayon naman, ito maganda, project confidence, di ba? Sabi ganun, project confidence. Ang pagiging isang strong communicator ay hindi lang yun sa iyong sinasabi o sinasalita. Ito, kung paano mo ito sabihin, both sa iyong body language at sa tono ng boses, ay maaaring mas may kahulugan kaysa sa mga salitang binabanggit. Si Albert Mehrabian, isang professor ng University of California, Los Angeles, ay isang expert sa nonverbal communication. Siya ay nagpatunay sa pamamagitan ng kanyang research na ang sinasabi ay nababaliwala kung ikukumpara sa kung paano mo ito sinabi. Ang body language at inflection or yung intonation, mas mahalaga yon. Dagdag pa nga ni Mehrabian, nonverbal elements are particularly important for communicating feelings and attitude, especially when they are incongruent o hindi naaayon. Kung ang mga salita at body language ay hindi magkaayon, eh mas pinipiling paniwalaan yung body language. Totoo naman yun, di ba? Mas pinipili natin yung body language. Kahit sabihin niyang, oo, pero alam mo yung facial expression niya, parang hindi, doon ka na sa hindi. So mula po sa nabanggit, maaari kang magmukhang leader sa pamamagitan ng iyong confident body language tulad ng gesture, stance, posture, handshake at eye contact at syempre yung smile. And last but not the least, sabing ganun, advance your education. Ano pa ba ang dapat gawin upang mapagbuti yung career? Kung nais natin na mas maging mahusay sa ating skill, subalit wala tayong oras at resources para makabalik sa pag-aaral full-time o part-time man, bakit hindi kumuha ng mga online classes or online courses? Ayon nga po sa HBS professor Das Narayandas, ang daming option na magbe-benefit sa atin sa ating at sa ating boss. So dagdag pa niya sa Harvard Business Reviews, the good news is that the growing assortment of online courses, social and interactive platforms, and learning tools from both traditional institution and upstarts offers a solution. Sabi nga, they're flexible and immediately accessible, and it enables employees to pick up skills in the context in which they may be used. So in effect, ito yung 21st century form of on-the-job training. So yung mga online teachings, online courses, nakakatulong yan kasi nasa workplace na tayo, na i-apply na agad natin sa ating workplace yung ating mga nakukita na papag-aralan sa online courses. So yan na nga daw ang tinatawag nilang 21st century form of on-the-job training. Ayan, agree na naman ako dito sa mga principles na ito, no, na ating pinag-uusapan. Una, project confidence. Hindi lang naman sa work ito, kundi sa ating daily walk. Sa ating pagsasalita, ito ay dapat sinusuportahan ng ating body language or body actions dahil mas nakikita ngayong nonverbal actions kesa sa mga salita. Kaya nga lagi maging confident sa ating pagtindig at pagsasalita. And last but not the least, ito, advance our education. In other words, patuloy pa rin tayong mag-aral, lalo na po sa ating field of profession. Ang dami pa ng mga bagong kaalaman at kailangan nating patuloy matutunan ang mga ito upang lalong maging akma ang ating ginagawa sa ating workplace. Eh habang binabasa ko po ito, naalala ko si Apostle Paul kung paano niya ginabayan at in-encourage si Timothy, di ba mas bata si Timothy, sa paglilingkod sa Panginoon. Pinaalalahan na niya na maging focused, faithful at confident sa kanyang paglilingkod. The same thing din yan sa atin. Kahit ang workplace, sa ating workplace, yan ang ating mission field. So kung tayo ay isang model employee, may respeto sa ating boss at mga kasama natin, may disiplina at respeto sa oras, mapagkakatiwalaan at hindi mahilig magkwento ng buhay ng iba, alam ang kanyang limitasyon at marunong humingi ng payo mula din sa iba, may paninindigan sa katotohanan at ito ay nakikita sa kanyang salita at galaw at patuloy na may desire matuto ay tiyak na tiyak. Ang lakas ng dating ng mabuting balita o good news dahil sa liwanag na pinapakita mo sa iyong buhay. So mga kaagapay, tandaan, ilaw at asin tayo sa mundong ito. Hindi lang yon, men of peace din tayo. So, maging pagpapala sa ating workplace. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli anak, model employee, hindi reklamador, hindi chismoso, hindi chismosa. Pagsasalita ng non-verbal, mahalaga body language. Advance your education, online classes, don't be stagnant, be progressive, study. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, ang buhay na nagpasaya sa Diyos. Ang buhay na nagpapasaya sa Diyos sa mundong ibabaw at maging sa langit man at saan pa man. 1 Thessalonians chapter 4, 1 to 12. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Tanong, ano finally ang pinakikiusap ng apostles sa iglesia bilang representative ng Panginoong Diyos Amang sa pamamagitan ng kanyang anak sa kapangyarihan naman ng Espiritong Banal? Naririto po, makinig. Finally mga kapatid, meron kaming request at pinakikiusap sa inyo bilang representatives ng Panginoong Jesus. Natutuhan ninyo sa amin kung paano kayo dapat mabuhay para mapasaya ninyo ang puso ng Diyos. Amen. Uulitin ko, natutuhan ninyo sa amin kung paano kayo dapat mamuhay para mapasaya ninyo ang puso ng Diyos. Amen, amen, wow, wow, wow. At yun ang ginawa ninyo. Kaya sige, pagbutihin pa ninyo. Alam na ninyo ang mga teaching na itinuro namin sa inyo galing sa Panginoong Jesus. At ano ang gusto ng Diyos para sa inyo? Gusto ng Diyos na maging banal kayo. Kaya huwag kayong maging immoral. Ano ang mahalagang tungkulin ng bawat isa sa inyo? Dapat alam ng bawat isa sa inyo kung paano irespeto at ituro ituring ang bawat isa sa inyo na banal ang misis niya. Huwag silang tratuhin na sa paraang pagbibigyan lang ang pagnanasa ng katawan. Gaya ng ginawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Huwag ninyong gagawa ng masama o lulukuhin ang ibang Christians sa issue na ito tungkol sa sex. Tandaan ninyo, seryoso ang warning namin tungkol sa inyo. Parurusahan ng Panginoong Diyos ang gumagawa nito. Hindi tayo tinawag ng Diyos para gumawa ng kahalayan, kundi para maging banal. Kaya kung hindi ninyo tatanggapin ang teaching na ito, hindi tao ang tinatanggihan ninyo, kundi Diyos na nagbigay sa inyo ng Holy Spirit niya. Tungkol naman sa pagmamahal sa mga kapatid, hindi na kayo dapat sulatan pa kasi tinuruan na kayo ng Diyos kung paano mahalin ang isa't isa. Totoo ngang minamahal ninyo ang lahat ng kapatid sa buong Macedonia. Ano ang pakiusap ng mga leaders? Dagdagan pa ninyo ang pagmamahal sa kanila. Gawin ninyo ang best para maging tahimik ang buhay ninyo. Ano ang hindi dapat pakialaman? Ang buhay ng iba. Pag ginawa ninyo yan, hindi nakikialam, Rerespetuhin kayo ng kahit hindi naniniwala sa Panginoon. Magtrabaho kayo para kumita. Yan ang utos namin sa inyo noon. Huwag ninyong pakialaman ang buhay ng iba. Rerespetuhin kayo kahit ng mga hindi Kristiyano at hindi rin ninyo kailangang umasa sa ibang tao. Sa Panginoon lang laging tapat at hindi nagkukulang kailanman. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe ka po, Panginoon, sa inyong lubos na pagmamahal sa amin upang kami ay iyong iligtas. Di ba, anak?
5: Opo, Ama. Totoo po yun. Grabe ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Hindi man natin mapantayan yung ginawa ng Panginoon. Pero yung pagsunod natin, pagtalikod natin sa kasalanan, pagrespeto natin sa mga tao sa ating paligid, pagrespeto sa mga leaders na pinagkatiwala ng Panginoon, lalo na sa ating church. At ganun, yun yung talagang makikita natin yung paggawa ng Panginoon. Ang nakakatuwa nga, di ba po, ang paalala ni Apostle Paul doon, sabi nga, a life pleasing to God. Isang buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa dakilang Diyos. Yun naman po dapat ang buhay natin, sa body na nag-o-honor, di ba? As holiness, makikita natin yung brotherly love. Yun yung nasa first Thessalonians 4 Yung brotherly love na kailangan. Sabi nga dito, hindi na namin kailangan isulat ito sa inyo kasi alam niyo na to dahil ang Diyos ang nagturo sa atin na to love one another. Di ba? Yun. So, kailangan natin yun na yung pag-ibig natin sa ating mga kasama sa church, sa pamilya, mga kamag-anak, kahit minsan hindi natin maintindihan, di ba? Yung kanilang mga ginagawa. Kaya nga lagi ganun yung sabi nga, pag hindi mo maintindihan yung pag-uugali ng iyong kapatid o pag-uugali ng yung mga kasama mo sa work, abay, isumbong yan kay Lord para si Lord ang magbago. At hindi lang naman si Lord magbabago, tayo rin binabago ni Lord, di ba? Naalala ko ngayon, di ba? May napanood ako, hindi ko na ma-recall kung ano yung title niya. Sabing ganun, pag nanalangin ka daw ng courage, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay yung opportunity kung paano magiging courageous, di ba? Kung nagpipray tayo na maging patience, Lord, hindi ka naman bibigyan lang ng patience ni Lord. Ilalagay ka niya sa opportunity kung saan madedevelop yung patience mo. O di ba? Tama nga, ano? Hindi yun magic. Pag hiningi natin yung patience, Lord, bigyan mo po akong patience. Aba, hindi naman ka naman bibigyan ni Lord ng patience kaagad-agad. Di ba? Nilalagay ka sa sitwasyon para ma-develop yun. Ganun
4: siya. Training.
5: Opo, training yun. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Nakikita namin ang talagang naisin mo po sa amin, a life pleasing to you. At napaka-solid po ang banal na kasulatan sa pagtuturo, paggabay, pag-rebuke, para po lalo po kaming lumakad na we will walk in righteousness because of your word. At syempre, andyan din po ang Holy Spirit na hindi po nagsasawang gumabay, mag-rebuke sa amin, turuan. Maraming pong salamat. So Lord, ang talagang honestly, ang kailangan lang po, matututo kaming sumunod. At yun po yung ini-expect mo sa amin. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po kay Ate Marlene Mansan. Lord, thank you po sa kanila. Ganun din po sa buhay ng Kuya Ding at kanyang mga anak. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sa kanilang gawain at paglilingkod. Lord, thank you din sa buhay ni Kuya Mon de la Paz at ni Ate Minda. Salamat po, Panginoon. They had the opportunity to visit us dito sa Philippines. At ang dalangin namin, pagbalik nga po nila sa UK, may you be with them, guide them, Panginoon. They have been such a great encouragement to us. Ganun din kay Adora Arusena, kay Pechi Banatikla, ganun din. Maraming pong salamat. Naalala ko rin po, Lord, ipag-pray si Kuya Nards at si Ate Juliet Cuevas ng Emmanuel Bible Camp. at sa Emmaus, Panginoon, mga staff ng Emmaus na patuloy na nakikinig po ng programa dito po sa DZS. Pagpalain mo po sila, lalo na ngayon, Panginoon, panahon ng Mayo, ay tuloy-tuloy na po ulit ang mga camping ministry. May you give them the strength and the encouragement, Lord, to continue serving through this ministry. So Lord, marami pong salamat. You have been so good. So Lord, thank you. Ang dalangin namin sa panahon ng bakasyon, kami mga magulang, maging example sa aming mga anak, that we can develop programs for them, Lord, na patuloy na maglalong lumalim ang kanilang kaugnayan sa iyo. Marami pong salamat.
4: Panginoon, marami pong salamat. Dahil pag ginawa ninyo yung hindi makialam sa buhay ng may buhay, prerespetuhin kami, Panginoon, kahit ng mga hindi Kristiyano, at hindi pa rin yun kailangang umasa sa ibang tao, sa Panginoon lang at tapat na hindi nagkukulang sa amin. Kung kaya dahil doon, Panginoon, ay paano nga pong kami kanyang lalampasan dahil sa mga bagay na kanyang ginagawa para sa amin. Kung kaya't amen, amen, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen.
5: Amen, amen, amen talaga doon. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi, you know, you're just the reminder for us that God has given us everything pertaining to life and godliness. We have to walk in the truth, yung katotohanan na yon. At siya po ang gagabay sa atin, sabi nga, until He comes. Yun yung maganda. Maging faithful tayo, no? Maging tapat tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ano man po yung work na ating kinabibilangan. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at, you know, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Mukawid Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
7: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

ating Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Sa atin pong lahat, ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa mga sandaling ito, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Nais po nating patuloy na ipagdiwang ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay at ganun din ay ibahagi sa kanyang kalooban atin naman pong mga pasanin, mga bigatin, kahit na po alam na ng Diyos yan, napakaganda na tayo po ay nananalangin pa rin. Ako po ang inyong makakasama ngayon para kay Bishop Abante, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito po sa Sydney, Australia. Inihahatid ng 702.

Aming buhay na Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa kapahingahan sa magdamag at panibagong lakas sa panibagong araw. Kayo po ay aming kasama, kayo ang aming nagbibigay ng gabay, amin pong patuloy na saklolo sa panahon ng pangangailangan. At kayo po, Panginoon, ang inyong presensya nawa ay maramdaman, maranasan namin sa mga sandaling ito habang kami naman po ay nananalangin. Marami pong salamat para sa bawat isa at maraming salamat sa mga answered prayers, sa mga dalangin na inyo pong tinugon at marami rin pong salamat sapagkat patuloy po kayong kikilos sa aming mga buhay. Sa ngala ng aming Panginoong Jesus, buksan niyo po ang aming mga puso at kalooban sa inyong mga banal na salita na siyang mangungusap sa amin ngayon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen.

Mababasa po natin mga magulang at mga kapatid sa Philippians chapter 4 verse 13. Ang isang talata sa Biblia na alam po ng marami sa atin, memory verse natin, lalo na kapag tayo po ay naandoon po sa panahon na talagang kailangan natin ang lakas ng Panginoon. Sinasabi po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang nagwika po nito ay si Apostol Pablo sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan sa loob ng panahon ng kanyang pagmimisyon doon po sa labas ng bansang Israel. Alam po natin na ginamit ng Diyos si San Pablo para ikalat ang mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng imperyo ng Roma. At doon po sa Filipos, mga magulang at mga kapatid, ay kanyang ibinahagi ang mga tagumpay at ganun din ang mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan. At noon pong bandang huli na sa chapter 4, sinabi niya nga, sa lahat ng bagay na ito, tagumpay man o pagsubok, kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Nabigyan po tayo ng pagkakataon na i-paraphrase ang talatang ito sa isang ginawa ko na gift item na ugma naman para sa ating Bible study group dito sa Australia. At ang aking pagpaparaphrase sa wikang Ingles, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang ating paraphrase ay, in Christ, I can overcome life's drama. Kay Kristo, kaya kong pagtagumpayan ang mga drama sa buhay. Minsan yung salitang pagsubok, minsan yung salitang mga problema, ang atin pong ginagamit na salita ngayon ay drama. Ano? Naku, madrama ang buhay ko, ang dami kong drama ngayon. Toxic ang mga kasama ko sa aking negosyo, toxic ang mga kasama ko sa opisina, o kaya naman ay may mga ganitong sitwasyon na kinakailangan akong gumawa ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa dati. Ano? Marami pong mga sitwasyon ang nagdudulot ng drama sa ating mga buhay ngayon. Na sa panahon ni San Pablo, ang tawag naman niya, syempre, pagsubok o kaya naman ay mga obstacles. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, sa buhay na ito, hindi po nawawala yung mga obstacles. Hindi po nawawala ang mga pagsubok, hindi nawawala ang mga drama. At ito po ay bahagi ng mga ginagamit ng Diyos para tayo ay patatagin at minsan nga para tayo ay pasiglahin. Dito po sa ating patuloy na pamumuhay sa araw-araw, marami tayong na-encounter na mga halimbawa, sakit ng katawan, sakit ng kalooban, o kaya naman ay sa ating pong mga pakikitungo sa ating mga kapwa-tao, naandyan naman po yung mga halimbawa ay di pagkakaunawaan

kaya naman sa atin pong lipunan, iba't ibang mga problema, pampolitika, pang-ekonomiya, kagaya po ng ating pinagdaraanan ngayon, at marami pang iba. Sabi nga po, ano, ang mga problema ay palaging nandiyan at hindi nawawala. Pero higit po, higit sa mga problema na hindi nawawala at palaging nandiyan ay ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, ang pagmamalasakit ng Diyos. Ang sabi ng Apostol Pablo, kaya kong lampasan, kaya kong gawin ang anumang bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam niyo po, ang totoong context niyan, mga magulang at mga kapatid, ay hindi lamang po basta drama o pagsubok sa buhay o hindi mga sakit ng kalooban o sakit ng katawan, kung hindi yung mga challenges sa ministry ni San Pablo. Sabi niya, meron akong mga challenges sa aking pakikitungo sa ating mga kapatiran, meron akong challenges sa aking ginagawang pagmimisyon. Sa lahat ng mga challenges na yan, na ministry and missions related, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya ang challenge ko po sa inyo, mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, kung nais nating maranasan ang extra power, ang ekstrang lakas ng Panginoong Diyos, sa gitna ng mga pangkaraniwang drama sa buhay, sa gitna ng mga pangkaraniwang problema, ang lagi po nating goal sa lahat ng ating pinagdadaanan, kahit may problema, maibahagi natin si Kristo, maikwento natin ang pag-asang mayroon tayo sa Panginoon, maibahagi natin ang kabutihan ng Diyos. At sa karanasan ko, ha, totoong-totoo po yan, sa karanasan ni San Pablo at sa karanasan ng marami sa atin, all the more, kaya nating pagtagumpayan ng anumang bagay dahil kay Kristo na siyang magpapalakas sa atin. Yes, may problema, meron tayong mga pinagdadaanan, may economic crisis, merong pinagkakasyang kinikita, pero wag po natin kalilimutan, sa gitna ng mga bagay na yan, Diyos ang gumagawa ng himala, Diyos po ang gumagawa ng paraan para mapagdugtong yung mga bagay na hindi natin mapagdugtong dahil sa hirap ng pamumuhay. At doon po, sa gitna ng mga bagay na yun, kung ipoproclaim pa rin natin sa ating kapwa-tao, sa ating sarili, sa ating pamayanan na ang Diyos ay buhay, hindi nagpapabaya, then we will realize and experience, agaya ng sinabi ni San Pablo, we can also say, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano ang challenge mo sa mga sandaling ito? Ano ang pinagdadaanan ng iyong pamilya? Sabihin mo, kasabay ko ngayon, sabihin natin sabay-sabay, dahil kay Kristo, kaya kong magtagumpay. Amen? Sabihin natin ulit, dahil kay Kristo, kaya kong magtagumpay. Sabihin natin ito, kay Kristo, kaya kong magtagumpay sa drama ng buhay. Dahil kay Kristo, kaya kong magtagumpay sa drama ng buhay. Pwede mo rin i-type dyan sa comment and pwede mong i-reinforce ang mensaheng ito para patuloy na tumatag ang iyong pananampalataya at magtagumpay ka ngayon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Sabi nga ni San Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Nang dahil kay Kristo, magtatagumpay kami anumang drama sa buhay. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, sa mga sandaling ito na ipaalala itong katotohanan ito sa aming mga kalooban upang kami po ay lalong tumatag at sa gitna ng amin pong mga pinagdadaanan, maipahayag pa rin namin ang pag-asa at mabuting balita na nanggagaling sa inyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Shanawa.

si Bishop Pablo Lores ng Dorofey Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po o Diyos sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkalob sa amin o Diyos, upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at ilapit po namin sa iyo o Diyos ang lahat ng mga nasa bilangguan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na sila ay pagkalooban mo ng patuloy na kaaliwan, kalakasan, Panginoon, at patuloy na sila o Diyos ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo. Sa bawat mga dumadalaw po sa kanila, Panginoon, at nagpapahayag ng mabuting balita o Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pakikinig ay magrema at tumimo sa puso nila, Panginoon, ang mga salita mo. At patuloy nila ito, Panginoon, na maunawaan at maipamuhay po nila, o Diyos. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, o Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa kanila pong mga panalangin, na ikaw ang Diyos na amin pong sandigan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay, na ikaw ang Panginoon na sila po ay umasa sa iyo na meron kang magagawa sa kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.

0: Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoong Diyos sa pananalangin. Sa mga sandaling ito, ito namang mga prayer concerns na ito mong naipahagi dito sa Hardi ng Panalangin. O Diyos, dakilang Diyos, maraming salamat. Kayo po'y tumutugon sa aming mga dalangin. Kami po ay sama-samang nananalangin sa inyo, Panginoon, para po sa kapakanan ng amin pong mga listeners, ng aming mga viewers, kagaya po, Panginoon, ng mga may sakit at may karamdam. Dalangin po namin, Panginoon, si Bishop Abante sa kanya pong emergency. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang bumipo, humaplo sa kanyang katawan. At ganun din, Panginoon, sa iba't iba pang mga may sakit, may karamdaman. Dalangin namin, Panginoon Diyos, si Aurora Sablawon, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na maging okay na ang kanyang nanay sa kanyang mga sakit na pinagdadaanan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan, Panginoon, and healing para sa apo ni Neris Morales at ang kanya pong anak na naghahanap ng trabaho. Dalangin po namin, Panginoon, ang healing para kay Kokoy Campos na may sakit sa puso at mayroon pong cyst. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang complete healing para kay Rainier de la Peña. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito na patuloy na pagalingin ninyo at haplusin ang mga may sakit, may karamdaman, kagaya ni Robert de Jesus, ni Teresita Navida. Dalangin po namin, Panginoon, ang healing para kay Mirna Caballero, ganun din kay Mulo Baroja. Hindi po man namin nabanggit, Panginoon, ang iba pang mga may sakit at may karamdaman na dito sa comment section. I pray that you will touch their bodies and heal them in the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, yung mga nasa tahanan o nasa ospital, yung iba nasa ICU o nakaschedule sa operating room. Dalangin ko ang inyong kagalingan, ang inyong himala. Kumilos po kayo sa mga doktor, mga nurses, mga carers. Ganun din, Panginoon, yung nasa iba't ibang mga charity ward at yun din pong, Panginoon, nasa mga aged care facilities, we pray for your strength and healing in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy ninyong paggabay para sa mayroon pong mga iba't ibang mga problema. At dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalagayan ni Lani Agium, Panginoong Diyos, at ng kanyang kapatid. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, si Laisel Domingo. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, si Arsenia Caleon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy ninyong katagpuin ang pangangailangan ng mga kapatid ng tagapakinig na ito. Inihiling din po namin ang patuloy ninyong blessing, financial blessing, dahil sa mga pinagdadaanan namin, economic crisis sa Pilipinas man o sa iba-ibang bansa. Patuloy niyo pong paramihin ang mga bagay na blessing ninyo sa amin at kami po ay maging blessing din sa iba at patuloy po ninyong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Ingatan niyo po ang mga magbibiyahe, ang mga nagmamaneho ng sasakyan. Ingatan niyo po ang mga papasok sa kanilang negosyo at sa kanilang pinagtatrabahuhan at patuloy niyo pong i-bless ang FEBC Philippines na naghahatid sa amin ng pagkakataon para kami sama-samang manalangin. Ang mga pastor, misyonero, mga manggagawa, i-bless niyo po ang iba't ibang mga simbahan na kasama namin ngayon. Tinatanggap namin yung mga pagpapala sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Mga kaibigan, napakaganda po ng paalaala ng namayapang Pastor Proceso Marcelo. Simula pa noon hanggang ngayon, totoong-totoo ito. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos dahil ang Diyos hinding-hindi nagkukulang. Maraming salamat sa atin pong Station Manager Joe Alabastro kasama natin mula sa Manila, Philippines. Nihatid natin ang Hardin ng Panalangin. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Melbourne, Australia. Salamat sa 702 DCAS, Agape ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ang GCTV. Patuloy lamang po tayong magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Kanya sapagkat ang mga pinag-pray natin ngayon, tiyak na tiyak sinasagot at sasagutin pa ng Panginoon in His perfect timing. I can do all things through Christ who strengthens through me. Kay Kristo, kaya nating pagtagumpayan ang mga drama sa buhay. Hanggang sa muli, God bless us all.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang

0: pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, 7 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Cebu na para pangunahan ang ASEAN Summit 2026. 4 sa 10 Pilipino umaasang gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa isang survey. At sa Kalakalan Department of Agriculture, pinag-aaralan ang pagpapatupad ng price cap sa liyempo at carrots. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nasa Cebu na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo at pangunahan ang 48th Association of Southeast Asian Nations Summit na hino-host ngayon ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, pangungunyahan niya ang mga talakayan tungkol sa seguridad, sa pagkain at enerhiya, pati na ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Southeast Asia sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa, respeto at kooperasyon ng mga bansa para sa mapayapa at matatag na rehiyon. Isasagawa ang serye ng ministerial meetings bago ang mismong summit kung saan tatalakayin ang mga prioridad at pangmatagalang plano ng ASEAN. Inaasahang maglalabas ng joint statement ang mga leader hinggil sa krisis sa gitnang silangan at iba pang mga hamon sa rehiyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hindi naman dadalo ang pinuno ng Myanmar sa Association of Southeast Asian Nations Summit 2026 sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesman Dominic Xavier Imperial, ang Myanmar ay kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at ng leader ng Senior Officials Meeting.

0: Liwanag ni Imperial, ito ay kaugnay ng naunang desisyon ng mga leader ng ASEAN hinggil sa sitwasyon sa Myanmar na hanggang ngayon ay nananatiling hindi nagbabago. Matatandaan na si Ming Aung Hlaing ay kasalukuyang pinuno ng Myanmar matapos ang 2021 coup d'etat na nag-alis sa pamahalaan ni Aung San Suu Kyi. Patuloy ding minomonitor ng ASEAN ang pagpapatupad ng 5-point consensus na naglalayong itigil ang karahasan at maghatid tulong sa mamamayan ng Myanmar.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na balita, 4 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ito ay batay sa datos na ililabas ng Social Weather Stations o SWS Survey nitong Marso kung saan 38% ang optimistiko o may pag-asang mababago ang kanilang sitwasyon. 32% ang naniniwalang mananatili ang kanilang kalagayan, 16% ang umaasang ito ay lalala at 14% naman ang walang tugon. Nakapagtala ang survey ng +23 na optimism score na tinatawag na high, subalit mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa SWS, bumaba ang positibong pananaw sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban na lamang sa Visayas. Pinakamataas pa rin ang pag-asa sa mga kabataan habang pinakamababa sa mas nakatatandang edad. Dagdag ng SWS, ito ang pinakamababang antas ng optimism mula noong panahon ng COVID-19 pandemic noong taong 2020.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Department of Agriculture pinag-aaralan ang pagpapatupad ng price cap sa liempo at carrots. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng price cap sa liempo at carrot upang makontrol ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, umaabot na sa 400 pesos hanggang 450 pesos kada kilo ang liempo sa mga pamilihan, mas mataas kumpara sa dating presyo. Nananatili ring mataas ang presyo ng bigas dahilan upang magreklamo ang mga mamimili sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagkain. Target ng DA ang 380 pesos kada kilo para sa liempo at 100 pesos para sa karot, ngunit may pangamba ang ilang tindero kung kakayanin ito dahil mataas pa rin ang presyo mula sa mga suppliers. Sa iba pang balita, inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company o Meralco at iba pang utilities na itigil ang pagputol ng kuryente sa mga hindi makakabayad mula ngayong billing hanggang Hulyo 2026 dahil sa energy emergency. Pinayagan din ang staggered payment para sa mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh kung saan maaaring hatiin sa 3 bayad ang bill mula Mayo hanggang Hulyo. Ayon kay ERC Chairman Nino Juan, layunin ng hakbang na maibsan ng epekto ng mataas na presyo ng enerhiya at inflation sa mga mamimili. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 67 centavos. Sa Canadian dollar, 45 pesos at 29 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 37 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 44 centavos.
3: Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang binabantayang Low Pressure Area o LPA sa layong 120 kilometro sa timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, ang easterlies o hanging nagbumula sa silangan ay patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Ayon sa pag-asa, ang Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula ay maulap ang papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa LPA. Ang Metro Manila at ang natitirang bahay

0: Pagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa easterlies. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 27.5 hanggang 35.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 at lulubog dakong alas 6.14 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 500 million pesos na flood control allocables na ka-assign di umano kay Senator Rodante Marcoleta ayon kay Senador Panfilo Lacson. 4.5 milyong learners bumuti ang reading at math skills ayon sa Department of Education. At sa palakasan, Alex Iyala umabante na sa next round ng Italian Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo dito sa bagong araw. Inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson na may ebidensya umano ng 500 million pesos na allocable funds sa mga proyekto ng infrastruktura na naka-assign kay Senator Rodante Marcoleta mula kay Yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Lacson, bahagi ito ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa umano'y multibilyong pisong flood control scandal. Sinabi ni Lacson na ang allocable funds ay discretionary projects ng DPWH na maaring pagpilian ng mga mambabatas. May sulat kamay anya ni Cabral nagsasaad ng pag-allocate ng 500 million pesos na proyekto na isusumite ng komite sa Office of the Ombudsman. Nilinaw ni Lacson na hindi illegal ang allocables ngunit maaari itong maituring na hindi angkop. Sinabi rin ni Senator Lacson na walang iisang mastermind sa anyay anomalya kundi iba't ibang individual sa iba't ibang lugar ang posibleng sangkot sa issue.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, nanindigan ng Malacañang na kailangang managot ang dapat managot sa kaso ng pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation kay social media personality Franco Mabanta. Matatanda ang nadakip ng NBI si Mabanta at apat na iba pa sa isang entrapment operation sa Pasig City kaugnay ng sinasabing pangingikil nito ng 350 million pesos kay Leyte Representative Martin Romualdez kapalit ng umano'y hindi paglalabas sa kanyang platform ng isang content na naguugnay sa dating House Speaker sa flood control anomalies. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng pagkakataon ay managot ang dapat na managot lalo na kung mayroong ginawang krimen. Subalit binigyang diin ni Castro na kailangang dumaan ito sa due process. Sinabi rin ni Yuse Castro na hindi magkaibigan sina Pangulong Marcos at Mabanta at kung mapapansin anya ay maraming artikulo na inilabas sa kanyang social media si Mabanta na halos kumakalaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasabay nito, nagpakita pa si Castro ng ilang kopya ng mga larawan na anya'y mismong pinost ni Mabanta kung saan makikitang kasama nito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte Carpio. Gayunman, sinabi ni Castro na magandang si Mabanta kay Mabanta na manggaling kung ano ang kaugnayan o relasyon niya sa mga Duterte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, umabot sa 4.5 milyong estudyante ang naitala ng Department of Education na bumuti ang reading skills nitong school year 2025-2026. Inihayag ni Education Secretary Sonny Angara na bahagi ito ng epekto ng mga programang ipinatupad ng ahensya para sa learning recovery sa buong bansa. Batay sa DepEd assessment results, bumaba ang bilang ng struggling readers mula 6.7 million sa simula ng school year patungong 2.2 million sa pagtatapos nito. Ayon sa kagawaran, tumaas naman ang bilang ng mga grade level ready learners sa reading mula 3.3 million hanggang 5.8 million. Sa matematika, bumaba rin ang bilang ng low-performing learners mula 13 million patungong 6.8 million na nagpapakita ng pagbuti ng numeracy skills. Dagdag ng DepEd, ipagpapatuloy ang mga interventions at reforma upang mas mapatatag pa ang learning recovery at ang performance ng ating mga estudyante.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Magnitude 5.6 na lindol yumanig sa Davao Oriental. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
2: Tumama ang magnitude 5.6 na lindol malapit sa Davao Oriental Miyerkules ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, una itong iniulat bilang magnitude 5.9, ngunit ibinaba sa 5.6 matapos ang mas pinal na pagsusuri. Ayon sa ahensya, tectonic ang pinagmula ng lindol at wala pang ulat ng malalang pinsala o inaasahang matinding aftershocks. Sa iba pang balita, idineklara ng sangguni ang panlalawigan ng Albay ang state of calamity sa 8 local government units kabilang ang Tabaco, Legazpi at Digao dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasama sa deklarasyon ng mga bayan ng Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan at Kamanig sa ilalim ng Provincial Resolution Number 0579-2026. Ayon sa FEVOX, nanatili sa Alert Level 3 ang Mayon dahil sa ashfall, rockfalls at pyroclastic density currents. Samantala, pinalaya ng Department of Environment and Natural Resources 9 ang 8 rehabilitated wildlife sa kanilang natural na tirahan sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Kasama sa mga pinalaya ang python, Philippine serpent eagle, hanging parrot at iba pang hayop na dumaan sa rescue at rehabilitation bago ibalik sa ligaw na kapaligiran. Ayon kay DNR Executive Director Marie Angelique Go, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga komunidad upang maprotektahan ang biodiversity at kalikasan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Wagi si Filipina tennis player Alex Iala laban kay Magdalena French ng Poland sa round of 128 ng Italian Open na ginaganap sa Rome. Agad na dinomina ni Iala ang unang set sa score na 6-0 at nabawi naman ni French ang ikalawang set at nakakuha ng maagang kalamangan sa deciding set. Sa kabila nito, hindi nagpatinag si Iala at bumawi sa huling set upang tuluyang makuha ang panalo. Susunod niyang makakalaban si 31st seed Xinyu Wang sa round of 64.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Samantala, tinalo ng De La Salle University Lady Spikers ang National University Lady Bulldogs sa Game 1 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals sa Mall of Asia Arena. Dahil dito, isang panalo na lang ang kailangan ng La Salle para makuha ang kampyonato. Bukod dito, naitala rin ng Lady Spikers ang 15 sunod na panalo sa season. Sa kabila ng malakas na simula ng NU, nakabawi ang La Salle at tuluyang kinontrol ang laro sa mga sumunod na sets, kabilang ang matinding 8-0 run sa third set. Antabayanan sa pagbabalik ng ating balitaan, House Justice Panel inirekomenda na ma-impeach at ma-ban sa public office si Vice President Sara Duterte Carpio. CHED iminungkahi ang pagbawas ng college GE subjects. At sa ibang bansa, Iran, sinusuri ang US proposal para tapusin ang digmaan.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Narinig

0: Image sa mga hintila ng FEDC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Balik-balitaan tayo, inirekomenda ng House Justice Committee sa House of Representatives na ma-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio at ma-ban sa anumang pampublikong posisyon dahil sa umunay paglabag sa konstitusyon at katiwalian, kabilang sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na umaabot sa daan-daang milyong piso. Ayon din sa komite, may mga paratang ang pangalawang pangulo ng hindi maipaliwanag na yaman, maling deklarasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ang patuloy na paghawak ng negosyo habang nasa pwesto. Isinama rin sa committee report ang umunay panunuhol sa ilang opisyal at ang seryosong banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Sinabi pa ng komite na batay sa mga ebidensya ay may pattern umano ng pag-abuso sa kapangyarihan na sumisira sa tiwala ng publiko at sa katatagan ng gobyerno. Nakatakdang bumoto ang House Plenary kung isusulong ang impeachment bago dalhin sa Senado para sa paglilitis.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang pangyayari, nasa 80% na ang naideklarang kontrolado sa sunog sa sanitary landfill sa Navotas na tumagal na ng halos isang buwan. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na target nilang tuluyang makontrol ang natitirang apoy sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng soil capping. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima, patuloy ang pagdadala ng lupa at paggamit ng mga barge at heavy equipment upang apulahin ang natitirang apoy sa ilalim ng lupa. Sinabi naman ni Navotas Mayor John Ray Chanco na bumuti na ang air quality o ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at karatig na lugar batay sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Gayunman, ipagpapatuloy aniya ng lokal na pamahalaan ang monitoring gamit ang drones at isasagawa ang rehabilitation plan ng landfill kahit matapos ang sunog.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Iminukahi ng Commission on Higher Education o CHED ang pagbabawas ng General Education o GE units sa kolehiyo mula sa 36 units pababa ng 18 hanggang 21 units. Ayon sa CHED, layunin ito na gawing mas nakatuon sa outcomes-based education ang curriculum na siyang tinututulan ng ilang guro at universidad. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang academician mula sa University of Santo Tomas at University of the Philippines, kaugnay ng posibleng pagbawas sa pagtuturo ng ethics, history, philosophy, at arts. Sinabi ng CHED na ang ethics at iba pang asignatura ay isasama na lamang sa ibang kurso sa halip na gawing hiwalay na subject. Gayunman, para sa ilang teachers, maritong magdulot ng paghina ng lalim ng pagkatuto ng mga estudyante. Patuloy pa rin isinasagawa ng CHED ang konsultasyon habang pinag-aaralan ang pinal na desisyon sa bagong curriculum.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Sinusuri ng Iran ang bagong panukala mula Estados Unidos patungkol sa posibleng pagtatapos ng digmaan sa gulpo. Ayon sa Iran, ipadadala nila ang kanilang tugon sa pamamagitan ng Pakistan na siyang tagapamagitan sa nangyayaring negosasyon. Ang panukala ay isang pahinang kasunduan na magtatapos sa labanan habang ang mas mahihirap na issue tulad ng nuclear program ay pag-uusapan pa sa mga susunod na pagkakataon. Kabilang sa plano ang posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagbawas ng US sanctions kung magkakaroon ng kasunduan.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Samantala, inihayag ng World Health Organization o WHO na maaaring hindi sa MV Hondius nakuha ang unang kaso ng hantavirus. Batay sa ulat, nagmula sa Argentina ang barko at patungong Cape Verde na may humigit kumulang 150 pasahero at crew. Ayon kay WHO expert Anais Legand, posibleng nahawa na ang unang pasyente bago pa sumakay dahil sa incubation period ng nasabing sakit. Dagdag pa ni Legand, galing sa daga ang hantavirus at karaniwang hindi agad na ipapasa sa loob ng barko.
0: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa Mateo, Kabanatang 5, Talatang 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, Asyete sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
5: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
2: sa bansang

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Paano ka magre-respond sa mga taong may taliwas o ibang pananaw kaysa sa iyo? Igigiit mo ba kung ano ang sa iyo hanggang sa mabago mo ang kanilang opinyon? Ipipilit na ang iniisip mo ang siyang tama habang ang sa iba naman ay mali? Asahan mo na sa iyong trabaho at negosyo ay may ma-encounter kang mga tao na hindi kagaya mo ang pananaw. Kahit nga galing tayo sa iisang pamilya, minsan kayo-kayo mismo ang magde-debate, hindi ba? There is beauty in diversity, and this includes diversity and differences in the way we view issues and situations. Kaya nga, sa opisina, minsan ay nagkakaroon tayo ng mga brainstorming session bilang pagkilala na walang iisang tao ang may monopolya sa magandang ideya. Kaya mabuting magkasundo tayo na may mga panahon at pagkakataong hindi tayo magkakasundo. Let us agree to disagree. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we agree to disagree and still maintain harmony in our places of work? Una, respect other people's feelings and opinions. Hindi mauuwi sa mainit na debate o pagtatalo ang malayang pagpapalitan ng pananaw diyan sa opisina ninyo kung igagalang natin ang nararamdaman at opinyon ng isa't isa. Tandaan mong ang paggalang ay di naman palaging pagsang-ayon. Maaaring hindi ka sang-ayon sa iyong boss, pero patuloy mo siyang igagalang, pati ang kanyang posisyon. Isa pang ekspresyon ng respect ay ang bigyang kalayaan at panahon ang iba na harapin ang nararamdaman nila. Halimbawa, may kaopisina kang malungkot at umiiyak dahil may pinagdaraanan siya. Respetuhin natin ang kanyang panahon ng pagluha. Iwasan nating idikta o ipilit kung ano ang dapat maging pakiramdam o pananaw ng ibang tao sa isang issue o sitwasyon. Fights and disputes may be avoided even in disagreements if we respect one another. Pangalawa, listen and learn from others. Nahahasa ang ating paraan ng pag-iisip kung marunong tayong makinig at bukas tayong matuto sa isa't isa. Karamihan sa mga produktong ginagamit natin ngayon ay bunga ng iba't ibang ideya ng iba't ibang tao who agreed to disagree. Hindi nagkasundo sina Steve Jobs at Bill Gates tungkol sa open at closed system sa computer. Kaya ngayon, meron tayong mga pagpipilian. Iba ang sistema ng Apple, iba rin naman ang Microsoft at iba pang mga software. If we encourage diversity in the way we think and view things, mas marami tayong matutuklasan at mas lalawak ang pananaw natin sa buhay, trabaho, maging sa ating negosyo. Pangatlo, stick to the issue and try not to get personal. Kung may hindi kayo pagkakasunduan sa issue na may kaugnayan sa inyong trabaho, tiyakin ninyong hanggang trabaho lang ito at hindi mauuwi sa personalan ang inyong usapan o pagtatalo. Totoong mahirap itong gawin dahil personal para sa marami ang kanilang mga ideya at opinyon. Agreeing to disagree and still maintain harmony in your place of work takes maturity. Respeto, pakikinig sa isa't isa, at ang disiplinang tumutok lamang sa issue ay ilan sa pwede nating gawin para mapanatili ang maayos na ugnayan at working relationship kahit na hindi sa lahat ng oras ay pareho ang ating pananaw at opinyon. Agree ba tayo dyan? Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
13: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
14: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
15: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
16: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
17: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Ang pagbabago ay hindi lamang hihintayin sa Malacañang o sa Kongreso, kundi isa sa buhay sa bawat simpleng desisyon. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
18: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: negatibo man ang nasa paligid ko.
1: Oras na Pilipinas!
2: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 TZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan.
1: Oras na Pilipinas!

Sama tayo sa misyong ito, kaagapay. Kami ang nagsasalita sa likod ng mikropono. Meron tayong mga kasamahan dito sa FEBC Philippines na iba-iba ang kanilang mga trabahong ginagawa sa araw-araw. At syempre, kaagapay, kasama ka dyan sa misyon na yan natin na Until All Have Heard. Dahil sa iyong pakikinig, di ba? Pag-share sa ating mga Facebook Live, pag-subscribe sa ating YouTube channel, at syempre, sa pagpe-pray at pakikipartner sa FEBC Philippines, ay meron po tayong kanya-kanyang bahagi. May kanya-kanyang ambag po tayo para maisulong, para may advance po natin ang mabuting balita, lalong-lalo na po sa ating makabagong panahon ngayon. Kaya kaagapay, hindi nagbabago, yan ang ating misyon, hindi nagbabago ang ating ginagawa dito sa FEBC Philippines magmula noong 78 years ago, diba? Hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pa na 78 years sa biyaya ng Panginoon. So sama-sama, magkaisa po tayo na patuloy na ipanalangin at suportahan ang

0: iba't ibang mga himpilan ng FEBC Philippines at syempre, yun din pong ating mga overseas service until all have heard. So ito po ang inyong oras na Pilipinas. Syempre, nandito pa rin naman tayo sa mundo. Bahagi pa rin tayo ng Pilipinas kaya dapat may pakialam pa rin tayo sa mga nangyayari sa ating bayan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ni Bishop Ruben Abante. Nako, biglang nagkasakit ang ating Bishop R. Eh, meron daw yata siyang di magandang nakain kahapon, Reggie Boy. Eh, nag-birthday kasi si Bishop, diba? So, ipag-pray po natin ang kalakasan at ma-restore ang kasiglahan ng ating minamahal na Bishop R.A. Pero dahil si Pastor A ay ever ready, hahabol daw siya. So hanggang 8:25, ako muna sa first half. At syempre, salamat sa mga platform natin. Dahil nga, di ba, Christ to the World by Radio. Pero ngayon, iba't ibang kaparaanan na, mga mabubuting kaparaanan ang ginagamit natin para higit na mas maging malawak ang ating broadcast. So hello sa iyo na nanonood sa ating Facebook Live.
1: Good morning.
0: Sa iyo din na nakatutok via YouTube channel. Salamat din dahil pwede rin sa TV dahil meron tayong GCTV sa channel 185 ng Signal TV. Hello at pwede rin sa cellphone dahil sa ating radio app. O diba, download na ha kaagapay sa inyong mobile app, Google Play, yan, or sa App Store. Hanapin nyo lang 702DZAS, orange icon, mikropono, yan, ang masisave sa inyong mga app at 24/7 po ang ating pakikinig. Wala nang sign off sa ating radio app. And hello and happy Huwebes sa iyo kaagapay sa Radio at PM Radios.
2: Happy listening.
0: Magandang morning din sa mga kaagapay nating nasa biyahe. Ayan, baka kasabay niyong nakiki-amazing race si Pastor A. Kasi niya daw talaga pumunta dito eh. Pwede naman via Zoom. Pero baka marinig din daw natin yung broadcast ng mga dogs nila. So Pastor A, ingat lang ha. No pressure. At sana meron kang parking na makita. Agad-agad. Desa, hanapan mo na kaya ng parking. Ah, bawal tumayo, Reggie. Diba? Bawal tumayo sa parking space. Hindi pwede yun. Diba? Dapat nandun na talaga yung sasakyan. No reservation. First come, first served. Kaagapay ha, dapat hindi tayo tumatayo sa parking. Diba? Parating pa lang yung sasakyan na una na yung sakay. Sigurista. Ayan. And good morning then. Good morning mula dito sa Pasig City, Philippines. Sa iyo kaagapay na nasa ibang bansa. Naabot ng ating broadcast mula dito sa Taluktok ng One Corporate Center. Samahan niyo po kami dito sa Oras ng Pilipinas ngayong Huwebes. Kasama ang ating mga ka-team positive, co-pilot natin si Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Thank you, Reggie boy. Nandito rin si Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Thank you, Desa girl. At salamat din kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shy.
0: Gayon din naman kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Di rin papahuli si Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Yan ang ating maasahan sa production side. Tapos sa ating RTV, kanina pa, parang trumpo. Si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: Salamat din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
9: No problem.
0: Ayun no. So kaagapay, maaga kong ibibigay yung ating question of the day para mapag-isipan mong mabuti ang ipapadala mong entry. Okay? Magpulsuhan tayo dito. Ayan. Maki-survey din tayo, di ba? Kasi merong lumabas na survey, di ba, tungkol sa pagiging positibo sa susunod na 12 months. So kaagapay, ang tanong natin ngayon ay naniniwala ka bang gaganda ang iyong pamumuhay sa susunod na 12 buwan? Yan. Ano lang to, random na survey. Naniniwala ka bang gaganda ang iyong pamumuhay sa susunod na 12 buwan? So ano ba ngayon? May. 2026 hanggang May 2027. Yan. Ano yung inaasahan mo? Same-same lang ba? Walang magbabago, Heidi? O kaya hopeful ako na mas gaganda ang buhay kasi mayroon na akong anak na patapos na. O, diba? Diba? So, mababawasan na yung gastusin and hopefully, magkaroon siya ng trabaho, diba? O, kaya naman, hopeful ako na gaganda ang pamumuhay kasi meron akong sinisimulan ngayon na munting negosyo, diba? O, kaya nasa final stage na ng aking mga inaasikaso sa pag-a-abroad yan, sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Okay, so yung iba naman, mas lalo pa tong lalala, puro korap yung nangungune. Diba? So kaagapay, ikaw personally, naniniwala ka bang gaganda ang inyong pamumuhay sa susunod na 12 buwan? So ano ba ang tansya mo kaagapay? Ipadala mo yan dito sa ating social media channels via YouTube, via Facebook at aabangan ko po ang inyong kasagutan. Once again, ang ating QOTD, naniniwala ka bang gaganda ang iyong pamumuhay sa susunod na 12 buwan? Alright, 7:20 na ng umaga. Dakuan muna natin. Ito yung hindi kailangang mawala dito sa oras na Pilipinas, ang paalala po mula sa mayamang aklat ng kawikaan.
1: Kawikaan, kayamanan.
2: Kawikaan, kayamanan.
0: Hango po ito sa mga kawikaan, kabanatang 16, talatang Gs. Mga kawikaan, talatang 16, talatang Gs. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamadali sa lahat ng kanyang kahatulan. Muli po, ang bibig ng hari ay bukal ng pasyang kinasihan. Hindi siya namamali. Ayon, hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Mula po ito sa Proverbs 16 verse 10. So, ibig sabihin, kaagapay, talagang yung mga pinuno natin, ay sila po ay hinirang, diba, sa kanila pong posisyon at sila ay may pambihirang kapangyarihan na nagmula po sa ating Panginoon dahil po sa authority na mayroon po sila. Kaya ito po yung mga pronouncement, yung mga desisyon, diba, ang sabi nga sa isang kasabihan, ang utos ng hari, hindi mababali. Ayan. Kasi ganun po talaga ka-powerful, yung mga sinasabi, yung mga binibigkas ng mga leader of the land. So, ito po, walang, kumbaga kapag ka nagpasya na yung hari, yun na talaga yun, di ba? Yun na yung desisyon, yun na yung mga mangyayari, at yun na yung mga ipapatupad, at yun na yung susundin ng kanyang mga nasasakupan. Kaya nga, ito po ay napakagandang paalala para sa ating mga leaders sa panahon na ito, na dahil nga ganoon, di ba, kabigat yung kanilang responsibilidad, na sana bago sila magpasya, di ba, bago humantong sa isang desisyon, bago maglabas ng isang kautusan, yun talaga ay dumaan sa matinding proseso ng pag-aaral, 'di ba? Napagbulay-bulayan at dumaan din sa mga konsultasyon, 'di ba? Kasi minsan ang hirap na ang desisyon ay nanggagaling lamang sa itaas, 'di ba? Na hindi nakalapat sa lupa. Kaya minsan ang mga desisyon, ang mga utos na inilalabas ay hindi nagiging epektibo kasi hindi siya umaangkop sa kung ano talaga yung nangyayari on the ground. Kaya importante, bago pa ibuka ng hari ang kaniyang bibig para sa anumang mga kahatulan, ay ito po ay napag-aralang mabuti. Ito ay na dumaan sa mabuting at masusing pagtitimbang. Diba na hindi lang yung mga pabor sa kanya ang kaniyang papakinggan, kundi pati yung mga hindi masyadong pabor o kaya yung totally ay hindi pabor dahil may mga puntos din naman na dapat na isama sa equation at nang sa ganun ay mas may wisdom yung desisyon na kalalabasan. Kasi nga kapag ka nagbigay na ng executive order, di ba, ang ating pinuno, ang ating hari, ang ating mga leader, wala na pong choice yung mga nasa ibaba kung hindi sumunod po doon. Kaya dapat sa umpisa pa lamang, ito po ay napag-aaralan ng mabuti at talagang nawa ito ay para sa ikabubuti ng mas nakararami at hindi lamang sa pagpabor dun sa mga malapit sa kusina, 'di ba? Sa pagpabor, sa mga kaibigan, 'di ba? O sa mga kamag-anak, kundi ito po ay magiging kapaki-pakinabang para po sa buong nasasakupan at hindi lamang sa ilang mga pilinghanay o individual. Kaya kaagapay, ipag-pray po nating patuloy ang atin pong mga leader. Ibinoto man natin sila o hindi, isama at ibabad po natin sila sa panalangin dahil yung kanila pong pag-upo sa pwesto sa loob ng ilang termino o isang termino, nawa ma-maximize po nila ito na sa bawat desisyon na kanilang ibababa sa nasasakupan. Ito po ay kinasihan, ano? Meron pong pagkasi ng banal na espiritu, meron pong wisdom na nagmula sa Lord dahil nakinig sila sa pagpapayo, hindi lamang ng iisa o ng iilan, kung hindi talagang isinama po sa equation ang kabutihan para sa lahat. So magandang paalala po ito. Ngayong Huwebes, Proverbs 16 verse 10, ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Para sa ginagawang orasan ng kanilang radyo, alas 7.25, yan ang tamang oras. At oras na rin para puntahan natin ang tanggapan ng MMDA Metro Base.
9: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
10: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
11: Metro Manila Development Authority.
12: Charlie Nozares.
0: Magandang umaga, Sir Charlie.
13: Magandang umaga rin sa ika, Heidi. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ating tingnan ang daloy ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan light to moderate lamang po dyan sa may West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. Muli tayo makakaranasan ng moderate traffic pagdating ng Main Avenue at hanggang dito lamang po yan sa may Santolan MRT Station. Moderate din na sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Shaw Boulevard. May konting build-up din po dito naman na sa may approach ng Bonnie MRT Station hanggang bago dumating ng Guadalupe Bridge. Moderate din po sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. At ito naman po yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating lamang po ng Malibay sa Pasay, dyan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Habang ang northbound naman, may bahagyang pagbagal ding nararanasan mula Park Avenue to Taft Avenue. At muli tayong makaranasan ng moderate traffic dito naman sa may Magallanes patungo naman ng Ayala Avenue. And after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Dito naman sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, may pagbagal namang nararanasan mula po dyan sa may Capitol Hills hanggang sa may Philippine Public Safety College. At may konting build-up lamang po dyan sa may bahagi ng UP Town Center hanggang sa may intersection ng CP Garcia. Pagdating naman dito sa may Raha Matanda, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Bicerano intersection. At muli po tayo makaranas na ng bahagyang pagbagal pagdating na ng C5 Calye Industria hanggang sa may Green Meadows. Babagal muli ang daloy ng traffic pagsapit na dyan sa may Ortigas sa flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Lanusa intersection. After ng Lanusa, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Taguig area. Samantala, northbound naman ng C5, Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na po yan hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayong makaranasan ng bahagyang pagbagal approaching Lanusa intersection. At masusundan na lamang po yan dyan sa may Libisa flyover. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan lamang po sa may tapat ng Ateneo, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa intersection. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, dito lamang po sa may Luzon na may konting build-up po dyan hanggang sa may Tandang Sora. After ng Tandang Sora, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Filcoa at Elliptical Road. Payo na lamang po natin sa mga motorista dahil sa kabuuan ay halos sa maluwag ang ating mga lansangan. Konting ingat na lamang po sa ating pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang ating number coding naman ngayong araw ng Webes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 7 and 8 at kasalukuyan ang ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nagulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you so much, Sir Charlie. Mabuhay kayo dyan sa MMDA Metro Base. Ang dami ng mga kaagapay natin ang nagpapadala ng entries para sa ating question of the day. Naniniwala ka ba ang gaganda ang iyong pamumuhay sa susunod na 12 buwan? Yan, kasi ayon po sa isang survey ng social weather stations, 4 sa bawat 10 mga kababayan natin ang umaasa nagaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 months. Okay? 38% ang optimistic, pero mayroong 32% ang nagsasabi na same-same pa rin. Tapos 16% ang umaasang lalala. Ayan. 14% naman yung di nila masabi. Okay? So, para sa mga entries ng ating mga kaagapay, good morning muna kay Rose Pamorca and shout out din kay Euforcina Bernardino. Simona Villasana, sabi niya, gaganda ang buhay sa 12 buwan kung magsisikap at hindi patamad-tamad. Ay, agree naman tayo dyan. And si Remedios San Pedro, gumanda pa. Hoping po na gumanda pa ang takbo ng business namin. Ayan, at kasi dyan po kami kumukuha ng pang-araw-araw na pangangailangan. Si Mirna de Guzman, yes, mas gaganda ang buhay sa susunod na 12 months kasi magre-retire na ako. Uy, praise God! At magkakaroon na daw siya ng pensyon. At advance congratulations po. Alright, narito na muna ang ating weather update. Puntahan natin ang Pag-asa DOST. Nasa linya si Ma'am Glyza Escolar. Ma'am, good morning!
14: Good morning din po. At para sa lagay ng ating panahon, meron po tayong dalawang weather system o dalawang weather disturbance na minimonitor ngayong araw. Una, yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, isang low pressure area. Ito ay inaasang magbibigay ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan. At pagkidlat, pagkulog dito po sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Posible po yung mga flash floods at landslide, lalo na po kung merong katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila at nalalaking bahagi ng ating bansa, patuloy ang mainit na panahon, bahagi ang maulap na kalangitan at mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog lamang ang ating inaasahan. Ang tinatayang heat index ngayon sa Metro Manila ay aabot ng 40 to 41 degrees Celsius. Pinakamataas naman ang taya ng heat index dito po sa San Jose Occidental Mindoro at dito po sa Borongan Eastern Samar, aabot naman yan ng 43 degrees Celsius. Meron po tayong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman po ay huling namataan natin, 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot hanggang 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po ay ang most likely po ay magre-recur po ito, pero hindi natin inaayos ang possibility na lumapit po ito dito sa kalupaan po ng Luzon. At expect din po natin na magiging somehow ay makulimlim ang panahon dito sa silangang bahagi ng bansa, pero sa ngayon ay wala po tayo nakikitang significant effect ng bagyong ito pagpasok po nito ng Philippine Area of Responsibility by Friday or Saturday. Kung pumasok po ito ng PAR, ang Tropical Storm Hagupit ay tatawagin pong Bagyong Kaloy. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Thank you, Ma'am Glyza. Mabuhay kayo. God bless you. Yan, sa Pag-asa DOST. At hindi na po ako nag-iisa. Doon kasama ko naman talaga si Lord. Good morning, Pastor A.
15: Good morning, umabot.
0: Si The Flash, nandito na. Webes po ngayon, hindi po Martes. Yan, Pastor A, wala ka bang ni road rage?
15: Ay, wala. Abay tayo sa pagpamaneho.
0: Ayan, sa pagkahit nagmamadali.
15: Pero salamat kay Waze. Kasi, talagang nung sinabi niya ganitong oras
0: sakto?
15: Ako darating. Ganitong oras ako dumating.
0: Talaga.
15: Mas maaga pa, ha?
0: Oh.
15: At nagulat ako kung saan niya ako pinadaan.
0: Oh.
15: Kung saan busy. Pinadaan niya ako sa Katipunan.
0: Talaga?
15: Oo, sabi ko, Katipunan. Pero
0: pinagdudahan mo pa siya.
15: Hindi, sinunod ko siya.
0: Oh.
15: Sinunod ko. At dahil kay Waze, nandito na po tayo.
0: Yun, no? Good morning, Pastor A. Thank you. Lumipad ka.
15: Oo, pero again, gusto ko, disclaimer lang po, hindi po ako pwedeng kumanta. Kasi alam ko, itong Webes ay...
0: May kantahan.
15: Although kasi, baka mamaya kantahin ko, alibawa, kakantahin ko yung kanta ng Beatles, di ba? Yung If I Fall in Love with You and I Promise to Be True and Heaven and They'll Sing. Diba?
0: Ate Gay, ikaw ba yan? Nakamash up. Ayan, Pastor A, tinatanong natin yung ating mga kaagapay sa ating question of the day.
15: Okay.
0: Kung naniniwala ba silang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 months.
15: May kanta dyan.
0: Ano?
15: When you wish upon a star.
0: Uy, marami namang hopeful. Pero ano
15: hindi,
0: eh.
15: Ako naman,
0: 4 out of 10. Oo, 4 out of 10.
15: Mabuti naman ng Diyos.
0: Mm-mm.
15: Mabuti naman ng Diyos. It's not actually what's happening around you. It's what's you bring into it.
0: Mm.
15: Yung attitude natin.
0: Sabi ni Lordan Maulyo, naniniwala po ako na gaganda ang aming pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, hindi nakasalalay sa gobyerno ang ating kapalaran, kundi sa Diyos na nagmamahal sa atin.
15: Yun. Mm-hmm. Yun naman ang ating strength. Meron tayong faith sa Lord na pinangahawakan.
0: Yan.
15: At hindi tayo umaasa sa wala.
0: Oo. Sabi naman dito nung isa, si Gloria, wag na po tayong umasa sa gobyerno. Sa sarili lang po natin. Mas pagbutihin po natin anuman ang ating pinagkukunang hanap buhay man o employment. Magsumika po at magdumiskarte at magtiyaga para mahango tayo sa kahirapan o mabago ang ating hirap na buhay na laging kasama ang Diyos sa lahat ng ating gagawin.
15: Maganda po. Pero malungkot, no? Kasi ang gobyerno, isa yan sa tatlong institusyon na nilikha ng Diyos. Yung family, the government, and the church.
0: Mm-mm.
15: Pagkatapos, eh, hindi natin maaasahan ng gobyerno, eh, that's a God-ordained institution.
0: Mm-hmm.
15: Kaya, mananagot sila, hindi lang sa taong bayan, mananagot sila sa Diyos.
0: Tama. Si Venus naman, sa aking palagay, may malaking blessing para sa amin ang anak ko. Kasi sabi nga, pag may tiwala ka sa Diyos at naniniwala ka, tayo ay pagpapalain at sumunod sa kanya, kaya tayo pagpapalain. Kasama ang sipag at syaga. Oo naman, wag mawawala yon.
15: Yeah, sabi naman ni Nora del Rosario, habang period, may period, buhay period, meron pag-asa period, lalo period, period, buhay period,
0: period
15: ay nasa Panginoon. Period.
0: Uh-huh.
15: Eh, nakalagay. Yung sabi lang naman yun, binibigyan din niya bawat punto na talaga ang pag-asa natin ay sa Diyos lang.
0: Si Teacher Mary Ann Pinera, by God's grace, amen. Paunti-unting makakabawi din po ako after ng malawakang gastos sa studies. Ayan, nag-PhD kasi siya,
15: ay,
0: Pastor A.
15: Diyos ko, huwag mo ipaalala yan kasi...
0: Mag-banding kaya kayo ni Teacher Mary Ann para ma-inspire ka lalo sa iyong dissertation.
15: Ang biroan nga namin dyan sa PhD, hindi yan Doctor of Philosophy.
0: Kundi?
15: Permanent head damage. Although hindi pa ako PhD, Doctor of Ministry. Pero talagang, may kausap ko lang isang araw, kinumusta ko eh. Kumusta paper mo? Masteral pa lang yun, thesis pa lang. Talagang yung... Pagkatanong ko, kumusta na paper mo?
0: Tapos, si Teacher Mary Ann naman, ano, guidance counseling.
15: Ay, maganda yan.
0: Oh,
15: alam mo,
0: diba?
15: Oh, diba teacher?
0: Oh.
15: Oh, magbabasa ka ng 2-3 libro, tapos isang sentence ang isusulat mo,
0: talaga?
15: Tapos footnote yung libro.
0: Sa tulong ng Panginoon, siya pa rin ang kikilos sa buhay
15: Amen.
0: Na ating mga leaders. So in Jesus' name, sana lahat ng Pinoy ay makaluwag sa kanilang pamumuhay. Salamat po.
15: Interesting yung survey na yan. Mm. Bakit nila nasabi na gaganda in this? Bakit yun ang pananaw ng Pilipino in the next 12 months ay magiging maganda ang ating pamumuhay?
0: Ah, oo nga.
15: Diba?
0: Sabi naman ni Remedios, fight. Yan ang fighting spirit, di ba? Fight lang. Laban lang talaga.
15: Mm-mm. Totoo yan.
0: Si Garcia Vincent, gaganda po ang buhay. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
15: Yan. Mm.
0: Alright.
15: Totoo naman. Pero alam nyo, sa totoo lang, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang paggawa eh. Kasi mm-hmm. He will sustain us dahil sa Kanya din galing ang kalakasan sa paggawa.
0: Yeah, bago ko basahin yung mga nasa YouTube, magbigay daan muna tayo kay

0: Yes, a girl. Siyempre, di pwedeng umabsent si Desa. Narito na
1: Kala
0: ang
1: ko
0: ating
1: nga, nasa parking si Desa eh.
0: Mga trivia. Bawal nga yun. Natauhan na kami, bawal yun. Di natin ini-encourage yun.
1: Pero ganda luwag ng parking.
0: Talaga.
1: Parang inanda para sa akin yun.
0: Talagang pinag-pray ka namin.
1: Salamat.
0: Eto na si Desa para sa ating mga trivia.
2: Siga-siga. Pida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Pida, pandila.
3: Good morning, kaagapay! Pilipinas muli ang bida sa ating bandila. Dahil bago tayo mag-ikot-ikot sa buong mundo, magandang unahin ang ating bansa. Desa the Explorer po ang inyong radio tour guide for today. Capiz, yan ang probinsyang feature natin today. Ang pinagmulan ng name na Capiz ay ayon sa isang alamat na may isang haring datu na may kambal na anak na babae. Isa sa kanila ay ipinangalan sa salitang kapid na ang ibig sabihin sa lumang wika ay kambal o twin. Kilala ang probinsya bilang sentro ng relihiyon at kalakalan at kilala ito bilang seafood capital of the Philippines dahil sa masasarap at sariwang seafood tulad ng talaba, tahong, alimango, hipon at isda. Kaya kung seafood lover ka, perfect kang bumisita rito. Ito rin ay ang tahanan ng Capiz shell. Ito ay placuna placenta na ginagamit sa paggawa ng mga bintana, lampshade at palamuti. Dito rin sa Capiz matatagpuan ang pinakamalaking kampana sa buong Pilipinas. Mayroon din silang tinatawag na sinadya at halaran festivals na sineselebrate tuwing December na puno ng sayawan, parada at street dancing. At syempre, hindi mawawala ang hidden paradise ng lugar, gaya ng Baybay Beach na perfect for sunset watching at pali na Greenbelt Ecotourism Park kung saan pwedeng mag-float tour habang kumakain ng seafood. Wow naman! Ito rin ay ang birthplace ni Manuel Rojas, ang unang presidente ng Ikatlong Republika ng Pilipinas noong 1946. Siya ay ipinanganak sa Capiz na may capital na Rojas City na pinangalan sa kanya. Kung pupunta ka naman dito, siguraduhin mong gutom ka dahil food trip heaven ito, lalo na para sa mga may hilig sa seafood at local delicacies. Nangunguna na dyan ang talaba or oysters na super fresh at murang-mura sa Capiz. Mayroon pang ang eat all you can na talaba dito. Isama mo pa ang malalaki at malalaman na alimango at alige rice o sinangag na may crab fat. Mayroon din silang diwal o angel wings clam, isang rare at seasonal shellfish na sobrang linamnam, isa sa mga premium seafoods ng Capiz. Kaya naman kung seafood is life at beach is life ka, para sa'yo ang lugar na ito. Muli, bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
2: Pida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Pida, pandila.
0: Favorite pareho. Seafoods. Basta oo. Seafoods.
1: Alam mo, nakarating na ako dyan. Sa Capiz. Actually, ang talagang tawag na dyan ay Rojas.
0: Rojas City.
1: Oo, Rojas Province na.
0: Ah, Rojas Province.
1: Kasi, na, yung nga, meron kasing association sa Capiz eh. Yung sa aswang.
0: Mm-mm.
1: Pero alam nyo po ba, many, many years ago, back when fire was not yet invented.
0: Meron kang investigative
1: report. Meron akong ginawa investigation talaga dyan. Kasi nga may isang network, nagkamali ng bagit yung reporter na sinabi, probinsya ng Aswang. So nagreklamo yung Capiz. So ngayon, pinadala ako dyan.
0: Anong natuklasan mo?
1: It was based on fake news.
0: Fake news misunderstanding. Noon pa.
1: Oh, naalala mo, ito, yung isang pelikula na horror, ilang series na yan kapag MMFF, di ba?
0: Shake, rattle, and roll
1: yan. Yun, binagit mo na, no? Tawagin nila natin shake, rattle, and roll. Di ba may kwento yung bisita siya, tapos sabi sa kanya, actually, di lang ikaw bisita, kakanin ka namin.
0: Alala mo yun? Bata pa kami yan.
1: May kwentong ganun talaga. Kaya lang, pagdating nung tao, kasi sabi, di ba, balita na nga kasi, natungkol nga sa may aswang daw. Pagdating niya, masama tingin ng mga tao sa kanya. Tapos, ninarinig siya, oh, magpakulo na kayo ng tubig, natakot ngayon yung bisita. Oh. Kaya nung gabi tumakas. Ngayon, hinabol. Eh, siyempre nabolan ka ng bisita, hinana mo. Alam mo kung ano talaga kwento nun?
0: Ano?
1: Meron kasi may lagnat, haplasan, himal, ilumusan. Tapos,
0: miscom.
1: Tapos tumakas siya, akala ngayon ng mga tao, nawala yung bisita. Eh, alam mo naman, taga-probinsya, gustong ano.
0: Napag-maritesa na.
1: Hindi, gusto, siyempre, may, nawalang bisita, alagaan mo bisita, hinanap nila, akala niya, she was being pursued.
0: Yan ang kwento. Namit ko
1: mismo yung kapitan, yung anak nung kapitan na na-chismis na aswang, yung kapitan Gimo na tinatawag.
0: Madalas ang asawa ko dyan, ang ganda daw ng Rojas.
1: Ay, sinabi mo.
0: Tsaka yun nga, ang daming seafood.
1: Yun, kaya nga mas dapat ito nating tandaan, yan po ang seafood capital of the Philippines.
0: Correct. O, ito na yung sa YouTube natin. Bahagi po ng buhay ng tao ang mga... Ano ba to? Drama ng buhay, sabi ni Lisa Coronel. Salamat sa Diyos, lahat ng ito ay magagawa dahil sa lakas na kaloob niya.
1: Well, totoo yan. Mm-hmm. Totoo yan.
0: Sipag tiyaga at taimtim na panalangin, giginhawa din tayo. Mula sa Kaingin, Malolo City, o baka kapitbahay pa pala namin to, si Basilio Tenorio. Si Luz Viminda naman, naniniwala akong gaganda ang buhay dahil sa Panginoon ay tapat sa kanya mga pangako. Lagi lang manampalataya sa kanya. Tapos si Nel Mundo, pabati daw ang kanilang Christian Church of Masantol, 17th anniversary sa May 31.
1: Congratulations! Right. Sabi ni Christy Otsinada, sa Panginoon na lang po tayo dahil kung aasa tayo sa mga politiko, parang malabo na po.
0: Mm-hmm.
1: At si Dan Daniel SD, the only constant in this world is change.
0: Uh-huh.
1: We're on the road.
0: Siege.
1: We move from place to place.
0: Cheryl Reyes, watching from Qatar. Yes, sa biyaya at habag ng ating Panginoon, magiging maayos po ang buhay. Walang imposible sa ating Panginoon.
1: Hindi ka nag-react dun sa tinula ko, kanta yun eh.
0: Ay, hindi ko alam.
1: Talaga dun mo makikita yung mga choices ko ng kanta.
0: Hindi, yung, baka kita, hindi ko na inabutan. Fe!
1: Jose Marichan yung constant change.
0: Hindi ko alam. Fe, Fe de Vera, think positive na lang po tayo. Mabuti ang Panginoon. Ang purpose niya para sa atin ay buhay na ganap at kasiya-siya. Ano mang sitwasyon at pinuno ng gobyerno, Diyos pa rin ang pinagbubulan ng magandang buhay. Yeah. Alright.
1: Sabi nga ni Mila Pascual, laban lang mga kaagampay, tatawid din tayo.
0: Alright, sige po. At ongoing yung donation drive ng The Way para sa mga komunidad na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Bayon. Makipag-ugnayan lang po dyan sa ating himpilan sa The Way. Pwedeng mag-drop off ng inyong mga in-kind donation dyan sa ating himpilan sa National Road, Arimbay, Legazpi City. Pwede rin pong magpadala ng cash donation. Flash natin sa screen yung ating mga bank details. Tapos yung kanilang number po for more details, 09 98 843 0573. And bago lang natin bigyang daan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Oras na Pilipinas, magbigay daan muna tayo kay Shaira. Batiin muna natin ang gawang kabutihan dito po sa Mabati ang Mabuti, at syempre maitama ang mali.
4: Mga gawang kabutihan para sa bayan, marapat ipamalita yan. Mabati ang Mabuti.
5: Ang kabutihan hindi laging napapansin. Pero kahit ganon, ay unti-unti nitong binabago ang paligid natin dahil nagagawa nitong mang-inspire ng kapwa na gumawa rin ng tama. Happy Webest Kagapay! Tampok ang kabutihan ng isang fast food crew sa ating kwento ngayong umaga. Ito ay matapos niyang i-message ng sunod-sunod ang may-ari ng napulot niyang credit card sa loob ng fast food chain na kanyang pinagtatrabahuhan. Upang masiguro na gumagana, sinubukan ng staff na gamitin ang card upang mag-purchase ng 10 pisong laruan mula sa store. At nang makumpirmang naka-activate ang card, ay agad na hinanap ng staff ang social media account ng may-ari upang ipaalam na naiwan nito ang card sa kainan. Kaba ang naramdaman ng may-ari na si Mart nang mamalayang nawawala ang kanyang card. Kaya agad nitong tiningnan ang kanyang mobile phone para i-check ang transactions ng card. Ang naunang kaba ni Mart ay napawi nang mapansin ang sunod-sunod na message ng staff na nakakuha ng kanyang gamit. Natawa na lamang ang may-ari nang makita sa transactions ang 10 pisong laruan na nabili gamit ang kanyang card. Sa dulo, ang naunang nakakatakot at nakakakaba na experience para kay Mart ay naging kwento ng kabutihan at pasasalamat. Kaagapay, sa isang mundong mabilis matukso sa maling oportunidad, nakaka-inspire pa rin makita ang mga taong pinipiling maging tapat kahit walang nakakakita o kahit hindi lagi napapansin. Minsan, ang simpleng desisyon na gumawa ng mabuti at huwag man naman tala ay sapat na para makagawa ng pagbabago sa ating mundo.
4: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
5: Samantala, isang pasahero ng ride hailing app ang nabiktima ng sarili nitong rider. Bago pa man kasi sumakay ang pasahero, ay nalaglag na ang kanyang mobile phone. Na napansin naman ng rider pero hindi nito sinabi sa pasahero at hinayaan lang na maiwan. Hindi nagtagal ay huminto ang rider isang kanto mula sa pick-up point ng pasahero upang pulutin ang nahulog na phone, saka ito itinago sa mga halamanan bago bumalik sa kanyang motor kung saan sakay ang may-ari ng gadget. Wala namang naging pagdududa ang pasahero matapos ipaliwanag ng rider na nahulog umano ang kanyang 100 pesos at binalikan niya lang. Hanggang sa mapansin na ng pasahero na nawawala ang kanyang cellphone. Hiling ng pasahero ay makabalik agad sa pick-up point para tingnan kung nahulog doon ang gamit. Sumunod naman ng rider sa pakiusap at nagpanggap pang tumutulong sa paghahanap. Di katagalan ay napansin ng mga kapitbahay ang rider na tila nag-aalangan at paikot-ikot sa may mga paso ng halaman. Nilapitan nila ito at tinanong hanggang sa lumabas na doon itinago at iniwan ang nawawalang cellphone. Sa tulong ng CCTV at mabilis na aksyon ng mga tao sa lugar, nakuha ang phone ng pasahero at nalinawan ang mga tao sa pangyayari. Kaagapay, sa anumang trabaho, mahalaga ang pagiging tapat at marangal. Ang pagkuha o pag-angkin ng hindi pagmamay-ari ay maaaring magdala ng kapahamakan. Tandaan, mas mahalaga pa rin ang pangalan at dignidad kaysa anumang pansamantalang makukuha sa maling paraan. Para sa mabati ang mabuti, may tama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
6: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Ms. Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
2: Pag-usapan natin.
0: 7:52 ng umaga, tayo po ay proud member ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan at para sa Oras na Pilipinas, kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang
1: at Pastor Eric Cortez.
0: Yes, para po sa ating malayang talakayan, ngayong Mayo po kasi kaagapay ay ang Anti-Graft and Corruption Awareness Month.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ito po ay pagbibigay diin sa kahalagahan ng katapatan, pananagutan at transparency sa serbisyo publiko. Batay po ito sa Proclamation Number 591 Series of 2004 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So sa mga panahon natin ngayon, Pastor A, na talagang talamak ang usapin ng korupsyon sa ating lipunan at karaniwan na tila ang katiwalian, kagaya po ng mga nababalitaan natin ngayon patungkol sa flood control anomalies, confidential funds, kaya akma po na ating talakayin ang ating kaunawaan laban po sa korupsyon. Pastor A, pakilala mo ang ating mga panauhin via Zoom.
1: Exciting ako. Kasama natin si Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation at si Professor Shelo Magno, Good Governance Advocate. Magandang umaga po, Sir Sunny, Ma'am Shelo.
7: Magandang umaga po, Pastor
1: Eric
7: Ruben at Ma'am Heidi. Magandang umaga po sa inyo mga tagapakinig.
1: Pastor Eric po. Pastor Eric po. napasyadong malayo at napakagwapo ho ni Bishop Ruben.
0: Hello, good morning, Prof. Shelo.
7: Good morning po.
0: Good morning din, Sir Sunny.
8: Magandang umaga din. Napresyon mo na ako, ang ganda ng lighting at microphone ni Prof. Shelo.
7: Sunny, mag-invest ka na sa light at saka sa mic at mag-vlog ka na rin.
0: Oo nga. Okay, para, dami mo kayang content, Sir Sunny.
8: Para authenticity.
0: Okay.
1: Prof. Shelo, kasi ang laging katwiran ng Pilipino, wala akong problema kung korap. Alam naman natin korap. Basta may pakinabang ako, may naiaabot si mayor sa akin, may nahihingi akong tulong.
0: Kapag lumapit kami.
1: Kapag lumapit kami. So, what's the fuss about corruption?
7: Alam niyo po, bahagi yan ng kailangan natin gawin na pagpapalawak ng pag-unawa para sa ating mga kababayan na may negatibong epekto yung korupsyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. No? Hindi po sapat na may nakuha tayong tulong, ayuda, o kaya nakikibahagi tayo sa korupsyon ng mga politiko. Dahil kung mawawala po ang korupsyon, ay mas malaki pa yung pakinabang na dapat nakukuha natin sa gobyerno. That's one. Pangalawa, yan pong mga kinukurakot ng ating mga politiko, ayan yung mga binabayad din natin sa gobyerno. Kung tayo po ay hindi nakakakuha ng mahusay na serbisyo, patuloy na nangungutang ang gobyerno, ang kahulugan din po niyan ay palaki ng palaking tax na kinukolekta sa atin ng pamahalaan. So minsan akala po natin nagiging kapakipakinabang to sa atin. Hindi po natin alam tayo ay ginigisa sa sarili nating mantika dyan sa korupsyon na yan.
1: Kung tutusin pala, sa halip na humingi tayo sa politiko, kung walang korupsyon, libre ang pagpapa-ospital halimbawa natin.
7: Tama po. Hindi na po natin actually dapat hinihingi yan eh. Dapat automatic po yan na binibigay sa atin ng pamahalaan. Halimbawa po sa kalusugan, no? Hindi po natin kailangan manghingi ng guarantee letter or mamalimos sa mga politiko para makapagpagamot sa ospital at makapagpa-check up. Yan po ay automatic na dapat ibinibigay sa atin dahil in fact, binayaran na natin ang gobyerno para ibigay sa atin ang mga serbisyo na yan. So, kailangan po natin baguhin yung pag-iisip na yun na tayo tinutulungan ng gobyerno dahil ang gobyerno po binabayaran natin para ibigay yung mga serbisyo na yan. So, ang challenge po sa mga kababayan natin, kung halimbawa, kung gaano tayo kapili, no, kapag namamalengke tayo, ayaw nating nagugulangan tayo kapag bumibila tayo ng mga gulay, katulad ng kamatis, di ba? Pinipindot-pindot pa natin yung mabuti para siguraduhing sariwa yung mga nabibili natin. Dapat ganun yung level ng pag-scrutinize dito sa quality ng servisyo na binibigay natin sa gobyerno. Dahil binabayaran natin sila para bigay sa atin yung mga servisyo na yan.
1: Eh, mas nagsusuri pa nga tayo sa beauty queen eh, kaysa sa politiko. Sir Sunny, magkano pa talaga ang nawawala sa atin dahil sa korupsyon?
8: Nako, the magic question. Alam nyo, yung problema sa corruption, tago talaga siya. At nakita naman natin kung sino man magsasalita about corruption, may banta sa buhay nila, sa kanilang mahal sa buhay, at well, minimum sa kanilang mga career, negosyo. Totoo lang, I don't think even si Prof. Shelo ay magtatangka, mag-effort na mag-estimate ng loss to corruption. Ang pinaka... Ano to, quantitative na dinig ko na may konting officiality, yung estimate pa nung ombudsman, I think no 1990s pa to eh, na 20% daw ng pambansang budget ay nawawala sa korupsyon. Pero even, hindi malino sa akin, 20% ba ng buong budget o 20% ng budget na inaawas yung interest expenses sa utang. Basta, mahirap talaga. Pero I think kaya naging useful yung flood control project scandal last year. At least doon may konting nagkamukha, nagka-realidad kung magkano ba talaga nawawala. So, kung under the Marcos administration, hindi lang last year, kasi yung paglobo naman ng flood control projects, hindi lang naman sa isang taon, I think about 197 billion pesos, realistically, pwede sabihin, nawala sa corruption, at least sa flood control projects. So, biro mo, ay, may malaki yun. Yung nabagit naman ni Prof. Shelo, that's sa flood control projects lamang, that's 197 billion na pwede sana gumawa ng bahay para sa mga walang bahay, mag-hire ng mga doktor, mag-hire ng mga nurse, magtiyo ng barangay health stations, magbigay ng tulong sa mga mag-asaka. Grabing halaga ng serbisyo sana yung mabibigay noon. Pero I think gusto ko ipasok lang ngayon bago malago yung discussion. Of course, yung pinaka-sensational ay yung flood control project. Opo. Sinawawala sa corruption doon. Pero again, dating kakalimutan, hindi rin naman flood control projects ang corruption. Yung mga projects sa kalsada, sa tulay, sa gusali, nandiyan pa rin yan even sa current budget. And I think kailangan din palawakin yung pag-udawa natin sa corruption. Hindi na naman yung pagbubulsa ng pera ng gobyerno yung problema sa corruption. Malaking bagay ng corruption din ay yung malaking negosyante, sisiguraduhin yung paglago ng kanilang negosyo batay doon sa kanilang control sa mga politiko, batay sa kanilang control sa mga ahensya. Actually, sa amin, may bahagi din na corruption dapat i-consider yung nangyayari halimbawa dito sa oil company. Sa amin, hindi acceptable na may control yung mga bilyonaryo sa ilang mga partido pang politika at indirectly may control dun sa mga mambabatas para ensure yung deregulated oil industry na magbibigay legally ng bilyong-bilyong pisong tubo even sa panahon ng krisis. Sa amin, hindi yon normally iniunawas corruption, but I think any sort of pag-aabuso ng poder ng publiko para sa pakinabang ilang pribadong individual, dapat iturin sa corruption. At unfortunately, nakaka-scandalize talaga yung binubulsang pera. Pero kung idagdag natin dyan yung napakaraming mga negosyo na pinamamahal ang presyo ng bilihin, whether tubig or kuryente, mga serbisyo, because of yung control ng mga malalaking kumpanya sa mga malalaking partido na hawak ang isang katlo ng mga mambabatas, sa amin dapat i-consider part ng pag-aabuso ng otoridad ng gobyerno para sa pakinabang ng pribadong individual doon. Ipapasok ko lang yan kasi scandalous talaga yung pagbubulsa ng pera, scandalous talaga yung pork barrel, pero marami pa actually even beyond that na klase ng corruption na gaganap sa ating gobyerno.
1: Para ang hirap imagining kung lalabas pa pala yung nanakaw sa flood control, tip of the iceberg pa lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, I'm thinking lang, kasi endemic na, mapapribado, mapagobyerno, ay talamak ang korupsyon. Endemic na, ang sabi nila, ang korupsyon. Para tayong may bahay na 10 taong hindi nalinis, kailangan malinis in 1 week. So, saan tayo magsisimula, Prof. Cielo, na ayusin itong short of a revolution, which I do not agree. We do not support that.
7: Yan nga yung sinasabi, gusto kong susugan na parang sufficient ba yung paglilinis lang kung inaana yung maraming bahagi ng bahay mo, no? Kailangan ng seryosong pag-iisip dito kung paano natin naayusin to. Gusto kong pangandagdagan yung mga binanggit ni Sunny sa forma ng corruption. Ito naman yung halimbawa, state capture. Kasi kung merong control ng malalaking kumpanya, meron ding mga politiko na nagko-control doon ng mga industriya, no? Halimbawa, yung sa usapin ng mining, ang mga may-ari ng mina, mga politiko din. Kaya kapag nagpapasa ng mga polisiya, pabor na pabor sa kanila.
1: Mm-hmm.
7: Di po ba? Halimbawa, itong mga pagsusulong ng mga batas na pumapabor sa iilang interes, hindi sa interes ng taong bayan. Pag-usap, kasi binanggit ni Sunny, naalala ko yung 20-25% ng budget ay napupunta sa corruption at halos 40% ay napupunta sa debt servicing at 20% napupunta sa personal expense. Ano pang portion ng budget yung natira para sa edukasyon, kalusugan at tunay na mahusay na infrastruktura? No? Di ba parang wala na? Tapos kung titingin mo naman yung polisiya, palaking ng palaking utang, kailangan natin ng mga dagdag na tax daw, 'di ba, para parusa sa taong bayan. Pero halimbawa po, may mga tax na isinusulong para sa kalusugan, hindi po ba?
1: Opo.
7: At nakita na ito, concrete example kasi to, na-amaze ako sa mga doktor natin kasi halimbawa, sa statistics pinapakita, bumababa na naman tumataas na naman ang incidence ng paninigarilyo, no? At ang isa sa mga tool na ginagamit dyan ay i-tax ang paninigarilyo o yung sigarilyo para ma-discourage ang mga taong bayan sa paninigarilyo. At alam natin na kailangan ng additional na pondo ng gobyerno dahil sa palaking-palaking utang at palaking na palaking budget every year. Pero last year, bago mag-eleksyon, ang priority ng gobyerno ay sa kabila ng katotohanan na dumadami na naman ng naninigarilyo ay ibaba ang tax sa tobacco. Parang, so pag iniisip mo, ano ba yung public interest dito? Di ba ang public interest dito ay pangkalusugan? Public interest dito ay magkaroon ng dagdag na pondo ang gobyerno para mabayaran ang mga